0: Bullseye.
1: Johnny Anggoy Mulato, dapat na ay solusyon sa baha sa Davao City, pati ang kalsada sa Davao City, panakandaghan lubak biyahe ko na chat akong ligid, na chat siguro, sa motor nako guba ang teleskopik diha sa Hulsim, Davao, perting guba ah. Pati diha sa Uyanggurin, Davao City, mga manhole, laom, dili pantay. Ay, hindi mo mahigala, no? Kana nga mga butanga, kapilaran ako nagyaw-yaw sa radyo. Muna akong pamatuod sa inyo ba nga. Wala nagpasabot mga higala nga. Di na tamang komentaryo, for example, sa Davao. Ato ginang komentaryo. Ganon, para manas kayuhan. O di man mga higala pagdaot sa opisyal. No? Nalitan, tinuod ba yagina? Problema ba yagina? Sulayin ang ilyong mga higala. Di sa ilyong ba? Lugar man lang buong na. Sulayin na di mga higala. Panahon, ulan-ulan. Di ba makakita ka mga higala baha di alam? Oh. Actually mga higala problemado ang Davao when it comes to baha gyud mga kaigsuunan. Muna ngayon ko, di ba ko mga higala mo pugo nga ilang imbestigahan pero dapat pantay, no? Total mga higala kung makita di nga nanay master plan gihatag ang city government kay di nila kaya mga higala kay daplapad kayo dapat na may higala nga mo pakialam ang national government but then wala mga higala gi wala gi usya ni ipunduhan may gala sa gobyerno nasyonal, okay, mahimo.
0: Bullseye!
1: Okay, mahimo diya mga kaigsunan. Sir, baha ragani ng Davao, ng sa Davao, ilaha na, ilaha kay lunop na adlong dako. Oh. Glenn Ongoria, ang kulon mo ay grabe, sir. Dapit sa metro kay Sano, grabe kusugas tubig. Oh. Ya, naabay, ilabang gi-highlights na. Oh. Pangutan si Pulong, asa ang 51 billion, sir? Kay gipangutana na bitaw na to. Asan tubag? Usi tubag? Mga higala? Ah, dito mga higala sa DPWH. Tuwa dito'y na-audit. No, na-report. Mga higala ka na-project. Alang sa mga tao bitaw mga higala nga. Kada bang, naghuna-huna bang ang Davao, mura ra gani mga higala isa kalungsuran? Ang Davao mga kaigsunan huna pinakadako nga syudad mga higala dres Asia. When it comes to land area, no? Huna-huna mga kaigsunan dili na siya usa lang ka lugar bitaw nga kadakuan na ng 51 billion gibuhos siya sa inyo. Kanang 51 billion mga higala siguro ita ka project o mga napo diha ba? Nga flood control mga kaigsunan. Kalapad na lugar ra. Sudihan ta lang mo sino. Kalapad na lugar ra. Nya, ang ginahimo karon sa uban mga higala as if ang 51 billion, isip nila nga, dapat solved na. Dapat solved na mga higala ang problema. Ganyan na ako mag-utana. No? Kining sa District 1, naanay mga flood control projects. Naanay mga nangahumandi at mga higala. No? Gisubmit man na, gi-inspection man na sa DPWH. Di ba ninyo mabasol ang congressman? Kaya kung tinood ba ng naikahiwian mga higala, una, nadutla na sa kaso. Ikaduwa, ni-piait na di mga higala ang DPWH. Kano nga may piait lagi? Di ba? Sila man gaya po nag-implement niya na mga kaigsunan. Naamay report. No? Naamay report mga katropa. Sa problema. May kwan. Oh, karon. Pag distrito 1 karon nakapaburgod sila, no? Pag distrito 1 na mga higala mo ibahaon, rabi ilang banat. Oh. Wala nila i-consider mga higala. Nga diri sa distrito 3 sa ibabaw nga bahin mga kaigsuonan, nadirigikan ang tubig. Unya na yung mga activities diya mga higala nga gi-allow, of course, no? By the national government. Oh. Pag ang baha sa mga higala, diri sa kining distrito 2 mananglitan nga klaro kayong maudyo pinakabahaunon. Diba? So pinakabahaunon mga higala Davao iskutan kada distrito 2 naabay Vince Dishon may higala mag pasipasi magsaoy-saoy wala eh. Nga naman madaot man ilang mga kaalyado sa distrito 3 mga higala. No? Ugbahaunon na isgutan mga kaigsuonan, no, sa portion sa Davao. Kana mga igalang distrito 2, mo na isa sugod gala sa agdaw. Ato ay may galag buhangin. Katong tulay mga igala na hugmak dito sa Kaliawa 2 na. Pag-ari ni mo mga higala diri sa Ilyong, sa Bunawan area, mga higala, mauna yung mga lunupunon diya. Nabay mga binge dishon, mga higala, magbahis-bahis na. Just for once, mga kaigsunan, bahaon diri sa Distrito 1. Unya mo hunobra dayon, mga higsoon. Dako na kayong issue. No, dako na kayong issue, mga higala. Muna'y highlight sa national media. Kani, huwag malagi mo ka-highlight sa ni sa Labangon, Cebu lagi. Oh, kadong sulti ba gala sa ito mga tigpaminawan. Una mga igala, das kulon. Pero ting kusukas, bulogs tubig. Bullseye. Sa ito pa, pinili mga igala ang ilahang imbestigahan. Samot na diha. No, diha nang laay ninyo. Rami si Salinding, si Ping Lakson, ang unahon. Ang wala, gibaha. Unta, unahon niya ning gibahaan. Ah, istorya na po na si Kwan. Istorya na po na mga higala si Lakson. Giadto ba siya ni? Giadto bito siya mga giimbita bito siya ni Alan Caetano nga. Ari diri ari diri tagig niya tanawa diri ang project. Kuna ba nang giingon ni mga flood control nga palpak. Di po, tama na po si istorya mga higala no? Bullseye. Alas 8-9 na ang takna mga higala sa tumbag panagubanuban. Oh, di apay isang mga pamasangil nila, mga higala. Ang baha ko no, mga igsoon sa Cebu, no, gisampungan ko no, mga DDS ang kanal. Sabutahi ko no ba? Sabutahi. Ah, di kumutuwa na ba? Di kumutuwa na. Di na ni mo na magkayag sa butay, sa butay. Pagbaha uno na, gawas kung imo nang gitambakan mga higala ng waterways diha. Tambakan ni mo na mga kigsunan tingali og mga 20 kadamtrakan nga lupa. Kana, siguro pero og may ka gisampungan? Ah, bino ang istorya ha. Yes, grabe jud ang baha diri Cebu City, Kulon, Dapita. Good morning, Sir Arnel. At last naka-timing radyog ko ni mo. Salamat kayo. Taga-asa man ka, Ma'am Betty Puntejos. No? Mayong buntag niya. Good morning! Alas 8:10 na ang dagna mga higala sa tubag panagubanuban. Henry Wood. Good morning, Katropang Arnel. Baha lang sa Davao pero sa Cebu kay lunop na. Pero why binge dison? Mao gani na akong ingon ba? Why problema na? Hala, kasuhin ninyo sa pulong. Gokda ninyo sa pulong. Total naman na ikatubag siya, mga higala. Naaman na siya ikasukol. Naaman na siya, mga higala, ebidensya. Naaman na siya ikatubag. Gokda ninyo. Pero dapat, kung ingana mo ka manggukod dito sa Davao, manggukod sad mo si Buoy. No? Kaya mo nagma-justify ka ng bangkal, mga kaigsuunan. Ka ng bangkal, bisag sila digong gibaha diya sa una. No? Diya sa taal. Pero di natin siguro mga igala makatarunganon nga o pananit ng Cebu, pati skulon mga igala, perte ng pinakakaraan ba naman, pinakakaraan nga kalsada o street sa Pilipinas mga higala, Kulon Street. Muna'y kuwan sa kasaysayan. No, pinakauna nga street sa Pilipinas, Kulon. Una ba bayag kahimog si nauna bayag kahimog syudad mga higala ang og Spanish colonialization imong isgutan, nauna ba yan ang Cebu mga higala kahimog syudad kay Manila. No, nauna magina Cebu mga katropa. Oh. Pag Davao mga kaigsoonan pag wala ba ugma ioy. Hubas naman na diretso. Pag ang problema mag usay mag kinibang taob ba, no? Pag kuan sa taob, nya ang bulog tubig grabe. Mga katropa, mo spill over gyud na siya, no? Pero pag anam-anam karon og hunas, dagay-day na pong tubig. Hubas po na. Kato na itabo si Buo. Wa malagi ben station, may gala nga nagpa-hero-hero dito. Nya. Mamalikas an unta ka dito. Wala po ka dito, anak ng kagang naman, oh. Wala sa unta ka dito. Kay para pantay, para patas. Bullseye. Bullseye. Wala problema na, no? Imbestigahin niya na sa pulong, no? Kung tinuod man, naambo na ikatubag siya. Oh, naam na siya ikatubag. Pero dapat, no, kung kabalo ka mamalikas dito sa Davao, mamalikas ka dito pag-abot sa Cebu, na unsa naman ni diri. Ano ba? Di kay, nadit sa barita, dili na Kulon Street, Kulon Beach na na. Amo mo, day. Ang Kulon kuno karon mga higala, dili na kuno Kulon Street. Daang Kulon. Kuha na rin, baybayong kulo na rin. Oh, di na rin siya mga igala dalan. Baybayon na siya. Alas 8:12 na antag na sa tubag panagubaduban. Sa tubag balik. Dugang pa mga katikara na tuhatag abagdagad din mga igala sa tubag panagubaduban. Sa tulumunong bulsa, kakusan ni mga igalang inom sa taog santon vitamin C, di alkaline vitamin C ha. Ay mo kalimot, may galasug di ang adlaw, pinagi sa healthy na to nga mga lifestyle diha. Huwag ka itong mga di maayong mga igala nga mga practices na to, tanggalan na. Huwag ipuli mga igala mga maayong practices na to. O dirita mga igala sa anong mga tag-adlaw ninyo paglihok. Inanglan mga igala nga di tadali masakit, labi na karon uwan-uwan na sad. Mga kaigsuunan, no? Inom taog santon vitamin C, mga kaigsuunan. Ang santon vitamin C, mga igala, alkaline base kini, dili mo hapdos imong kuto-kuto. Nagainon sa gani. Mosa ni mga igala kung gamit. No? Mapalit na, mga igala, sa nagunang mga butika sa inyong lugar. Nationwide. Good morning, pare, sa August 16 pohon ang Buniag. Oh, si Jimmy Bulyong Upos, naglibog bitaw ko nila sa Cebu. Ang baha sa Dabaw, mag-implication kontrahan jud nila ang Dabaw. Labaw po ni Dishon, galapad lang agtang. Pero ayun nyo, Gwan, si Dishon, mga ikala, pero tinabayin tao ng stress siya niya. Wani mo tanawa, mga ikala, mura purmado pa man siya sa una. Karon mga ikala, nga nahimo siyang DPWH sa sekretary. Ay, nako, mga ikala, mura na yun yung tao siya. Mura, mga ikala, ka ng ibid nga nahubsan. Oras, alas 8:14, balik tahuman lawang nini, kajut lang.
0: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul ka ayo to, diinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit to doon Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako doon kayo isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Neil Canyedo, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay be.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
0: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Mia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Apat sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
8: Exciting!
9: Bullseye! Bullseye!
10: Oras may gala doon tayo, 23 minutos na pasado, alas 8 os buntag. Alik may gala sa tubag, managubaduman sa tulumanong Bullseye! May buntag diya, Melvin Cavisas, dool mangod og dagat ng Dabaw. Munang inig ulan mo, baha, jod. Pero maora man po na ibaha kung mag-uwan. Di kay mo, kuan lagi, kada bang, matunong mang good po ba nga, ang pagbaha, I mean pag-uwan, mga gala, pag kusog bulog, mga gala tubig, gikan sa ibabaw, na-explain man yun na, no? Mga katropa, masugat siya sa bahod, sa hunas ba, sa huna, sa taob. Ang taob, mga gala, musood na dito sa bukana, imbis nga mautoy, gawasan, mga gala, sa bulog tubig, syempre, mubakfire yun siya, mubalik siya, mga gala, nga dito sa mga community nga naa sa low-lying, mga kaigsuunan. So, ang solusyon diha, mga katropa, no? Flood wall nga, di gan basta-basta pod. Pangutana, gipasa naman sa inyo ang katong master plan. Eh naman po nyo tagaig pundo pod. Niya karong pagkapalpak, ibalik sa Dabaw. Niya, gihatag, giingnan na mo nga mauna yung problema. Oh. Wa ninyo gihatagan o aksyon. Karong nabaha man, no, nabahaan man, gihimo, gipadako, mga higala. Pero imong subayon, naabay kabahin di ang national government, yes.
9: Bullseye!
10: Ano mo kung na may gala lagi kay maapilan mas politika? No? BMI Agency, maupay nga aga, tikang didi sa Kalbayog, Samar. Ah, maupay nga aga. Ah, waray-waray ni bay.
11: Good morning!
10: Loris Pina, Kabalpin, nga nung nagkagubot man na sila sa nagbaha sa Dabaw, nga naanad naman ni, naanad naman mi ana, mubaha, pero dali, rapod, muhubas. Oh. Kaya namalik, kung ano, si, kinsan eh, Vince Dixon. Namalikas mong kunuhay siya dito. Oh. Si, Romy Sal. Good morning, Idol. Katropang Arnel Cortez. And Aguanta Partilis. Good morning. May buntag niya.
11: Good morning.
10: Geraldson. Good morning, sir. Watching from Davao. May buntag sa mga taga Davao.
11: Good morning.
10: Josephine, Sibonga Salbiron Palconete. May buntag. Si Ronald Lim Sako. Good morning, dia.
11: Good Nal, morning.
10: Mga tambaluslos yun yung government ni Ngagba. Tanan himuon nila aron nga madaot ang Duterte. Watching from Purok 5, Tinago, Andili, Mawab. Pagbaha sa Cebu, ang ilang gipasangin lan, kuya po tong vlogger, mga kaubana to nilang Rimundo. Asa naman si, nawa naman si Rimundo. Kuya po tong Megala lang gipasangin lan. Kaya ang rason ko no Megala, ni Baha Cebu, kay gisabutahe ko no Megala sa mga DDS.
12: Ay,
10: kabuang istoryaha, eh. Inyo lang yung ginatipas kay maulawa ng inyong presidente nga nagsaad-saad nga dili na mo baha sa Cebu. Unya karon na unsa na mahinoon nga sobra pa man may gras na agian sa nakalabay tuig.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Mao lagi na kay mas daghan mang istorya may gala kay sa buhat.
12: Ay,
10: na karon na timingan yun nga nauna na bahaan siyang Dabaw. Ang Dabaw lang i-highlights na to. Oh, ang Dabaw, imbestigahan na itong Dabaw. Ang uban ng mga lugar, asag nila saan na sila. Porbida. Alas 8.27 na, antak na, may galas buntag. Sa ito mga mag-uuma, diha, maayong magbanikay sikay ninyo. No, sa mga mag-uuma na ito, diha, may galang nagproblema. O gusto mo mga katropa o bugat nga abot sa inyo mga galang pananom, gamitin na may galang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, may galang maayon ni sa mga pananom na itong mais, humay. Umang pa mga galang na itong mga gipang tanom, diha. Aron mga galang inigtimbang niya, Team Gas o Busok, mga higala, ang imong abot. Mapalitan na, diya, mahigala sa naguna mga agribet supply, ha, pangitampangan, Latim Gas. No, Latim Gas G, Foliar Fertilizer, mga katropa.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Niuli na ko sa Davao, sir, dati si Buko, uy, ikaw man ni Geraldson, no? Geraldson Dumandan, nga ni Adtos, ito napit, Talisay ba to? O karoon na anak, nagdabaw. Oh, banda niya sa Davao, kaya mabahaan ka sa Davao, ha? Sabi na bagay nila mga higala, kuan ron. No, Gangski Naraga Salvation. Ang Zero Billing Doll, nanundog rin na sila. Nabasa ko na din yung manan din mga igala. Ganina ramag yun eh. Alas sa 8.28 na, mga igala, tag na sabuntag. Dugang pa natong iskutanan, no, Anyari TV, wala na bitaw baha sa Cebu katropa kay Lunop na Jud. Ama o. Lunop na Jud, og muuwan, labi na og... labinag mo parking ka sa imong motor sa may manalili aw lutaw jud katropa. Ay lisuda sa no dili na katinga sa gobyernong dik-a adik pud ang pamaagi ha inhenyero kuryente. Alas 8:29 na dugang pa natong katikaran maga katropa ay lang ha kay

0: Alas 8.29 na, magaykalan, tag na, shutdown pag pa nagubanuban, ngayon ulit naman yung ma-open na itong messenger telegram. Sige na mag, are you sure? Close. O, na, okay na. Pagkutan o naman nung kuniyag, are you sure? Now, kini mga higalang nahitabo karon, no? Mabalik-balik ka na to, mga kaigsuunan, diri sa mga senador, no? Kay si Rebilia, mag, wala naman siya, no? Ex-senador naman, yun niya, ex-convict na po siya. Galing naman ni Rebilia, no? Labas-pasok mga igalas bilangguan. Pero bibintahan ko na yung kwarta ba? Kay 1 million. Gawas na, no? Now, Marcoleta, preso. Si Jinggoy, preso. Unya, di na po yung laing target karon mga kaigsunan. No? Kay banha magun kaayo po ni siya, no? Ang anak, damay ang inahan. Si Congressman Leandro Libiste, mga igala, o ang inahan niya, mga kaigsuunan, nga si Senador Loren Ligarda. Bullseye! Bullseye! Maunasad ni karo, mga igala, na alinggatan siya, ombudsman. No? Now, apan sa dili, papaminahon siya na to, mga igala, si Senador Alan Peter Cayetano, nga sa iyang giingon nga, nakapackage na na, no? Targeted na talaga. Wisa kung sa pagkuno imong himuon, naka-package na na. So na yan kaha ni Ligarda, no? Kung tumbling siya ba, mudapay siya spikas, o maundang bangkaso, mga higala. Bahala na pagbutar ka ron, no? Ay, inilaray ragon kayo, total. Politika, inilaray raman na. Bahala ka ron pagbutar sa impeachment, o ato lang siya bat, mudapig ni Sarah. Basta ka ron, kuha na siya, kaya para di siya, mga higala, ma-priso. Kay ang kining murag prangkisa yata ni sa Solar. Ini mga higala ilang gitiradahan karon. Bullseye. Bullseye. Aminaw sa nato mga higala, Senador Alan Peter Cayetano. XFM
1: Katropa. Arating na po talaga yung panahon na basta't kaaway nila ikukulong nila, mga kababayan. Yan na po talaga ang pattern. Kuyog, kaso, kulong. Yung kaso po na yan, targeted na po yan, weaponized na yan. Kahit ano sabihin mo, di kahon na yan.
0: Moday. No, sato pa bisag unsa pa imong isulti diha. Wala kay mahimo kay nakatio na gyud na di kahon naman daw. So, kutakuta gyud ni. Eh. Oh. Mora to no? Nan. Sunod ani mga igala atong paminawon. Si Ombudsman Buing Rimulya, no? Kalabot mga igala ni ining mag-inahan nga senadora o kongresista, no? Si Congressman Leandro Libiste and then si Senador Loren Ligarda, sila na po karon mga higala ang target. Bullseye! Bullseye! See? No? Kanino unang mauting kay, I mean, o makuniingon mga higala nga dili angay kung kinahanglan nga naagyod mga higala ay kaso ba? Nagyod probable cause ba? Kaangay mga kasuhan. Pero ang timing bitaw, no? Umanay kanunay na kung gireklamo kay baho mang yun na. Ayaw! Timing ba? Tayo smiming. Manimaho yun na mga igala. Ayaw! Ang timing lang yun, boy. Bulabog kayo. Sige, palihog ko, Gab. XFM
2: Katropa. Yung unang kaso, contractor yun. Yung pag-ano, yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso. Tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman ay ginawa niya. Alam na yung contractor, di ba? Alam niya na yung conflict of interest. TH, Republic Act 3019. Yung kay Leandro Leviste naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika.
0: Mm-hmm.
2: Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. At basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating dati, no, sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste na ang nangyari naman ay binenta lang. Hindi naman talaga tumupad sa papakuryente ng ating republika. Kasi kumuha sila ng exclusive solar exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang pangaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy. Na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw ay para sa lahat ng tao. Sila ngayon ang, parang sila ang naging umamayari ng araw, ng power ng araw, para to the detriment of other, to the exclusion of other Filipinos and other investors.
3: Sir, kay Loren, na involvement paano?
2: Kay Loren? Kasama siya, ano siya kasi, hindi naman makukuha ng 21-year-old single handle na eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman o ng finance committee ng Senado. Eh, parang appropriations yan ng House, finance committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya.
0: XFM Katropa. Alas 8:35 na may galang dagna sa atong bag para gumanuman. Una, matod pa magaigala ni Ombudsman Buing Rimulya noong katong sa kongresista pa yata ni magaigsoon unya duna kunoy conflict of interest kay nanguntrata siya at the same time congressman siya. Okay, di ka kumuingon may gala nga tama na mali gina siya. But my question is this: how about kadtong giingon sa ICI nga dunay 26 kabuok diha nga mga kontraktor gikasuhan na ninyo? Nakaila mi adto wala. Wala man ninyo gipaila. No? Wala na ninyo gipaila. And in fact mga higala, ang kanunay nilang ipanginambog karon dunay restitution nga nahitabo. Nagrestitute na. But pasabot, ang kwarta ang gikawat gipanguli.
4: Ayya.
0: Di ba? Sa man sa to mga higala ay nagingon nga naay mga sigpanawag sa iya nga iuli ang kwarta. Oh. Kinira mang gyapon mga higala si Ombudsman. Ang gasulti ba kay Xoon nga naay mga nanawag sa iya nga mga kongresista nga naghangyo mga higala nga iuli nila ang kwarta nga ilang nakawat. Ang project wa man to ingo gikawat ang kuan ko na ang project. Iuli daw nila mga higala ang nakuha nila nga kontrata. Nganong gitawag ni silang mga kontraktor? Exactly because congressman sila at the same time nangontrata sila sa gobyerno sa kadugay nga panahon ug karon mga higala sa 2022 to 2025 mo ilang golden era. Mao gi pag-usbong mga higala sa ilahang negosyo. Mao gi pag kumbaga sabay laing term sa golden era. Mao gi mga higala paglambo gyud. No sa ilang tirada. Bullseye. Again, nganong kanira mang mag-inahang ligarda karon mo i-target na sad? Oh, kamo na kabalo na mo ana mga kaisunan. Nganong sila ra may target? Nganong kato mga kongresista mga higala nga kauban gihapon nila libiste nga naa karon buhi pa. Nagpitok-pitok pa na mga mata mga higala ng mga tawhana. Nganong dili man lagi nila mga higala mapanganlan? Nganong dili man nila masulti lagi? Kaya nag-restitute na? Or gumikan kay kaalyado unya kani silang mga ligarda banha ra kayo mga higala unya oposisyon unya sigig birada kang BBM. Asa man ana may higala may tinuod.
5: Bullseye.
0: Kay naa amang gyoy. Oh. Gisa may gaingon may higala nga naay mga contractors ay the ICI. O katong komisyon mga higala nga gi-create ni BBM.
5: Bullseye.
0: Nga nag-imbestiga kunuhay mga igalas flood control. Og mao na ni ang resulta sa pagkakaron. Ang sabay ingon, dunay mga kongresista nga nagadula may galag kontrata sa gobyerno. Nga bisan may gala naa sila sa opisina. I mean, they are still in office mga kaigsoonan. Mga elected sila. Pero at the same time, doon na sila'y nagkadaiya may gala nga mga proyektong gihawiran nakuha mga kaigsoonan. Ha? On their favor, gamit ang kwarta sa gobyerno, ila may galang gihimong gatasan ang gobyerno. Unsay tawag sa ila ni? Contractor. Pero have you ever heard na kadungog ba ka mga galang bisag isa na lang kapulong? Gikas ba may galang ni Rimulya aron panganla ni mga tawhana? Ayaw lang kay naguli naman sila. Dili lang kay giuli naman nila. Oh. So karon ninyo isulte nga walay selective. Dili ni pinili. Dili pinili pero targeted.
4: Ayaw!
0: No? Dili, pinili may gala pero na target. No? Kani magahiga lang mga ang uban di hilum-hilum lang no. Wa man puy investigasyon mga higala sa House of Representatives kalabot sa blood control, hilum-hilum na sila. Wa man sila ay kuan gani nasakitan pa man gani sila nga kasuhan kuno mga higala kuno ha. Kasuhan kuno mga higala si Romaldes kay hantud garon. Wa pa man. XFM Katropa. Duda ko ani mga higala basing mauna pa si Ligarda ni, no? Kay Kang Romaldes, murag namingaw na pod. Kay basin og pang sonar ato. Bullseye. Basic pang sonar ato may gala. Para lang na ikasulti og naingon nga pasabog pero ang ending di ay ang ending di ay mga kaigsoonan may ingon rayog walay ebidensya kay niingon na baya si Romaldes karon nga wala kunoy basihan ang mga pasangil ngadto niya mga igsoon. Okay. Ayya. Kita ra gyud gibuang mga igala natong gobyerno. Lain sa kayo blood control, ipasangil na sa ninyo kang Duterte. Lain sa kayo blood control, ikarga ninyo sa impeachment ni Sara. Nga klaro man kayo na may galang naagyo'y kawatan. Bullseye. Na kung ingana mo ka, mangita og accountability anang kang Sara. Ingana sa unta mo ka malasigon, mangita ka accountability anang flood control. Dili kay murag, kumbaga, gimino ninyong tao ba? Bang butangan o mga laing issue mga higala. Magpasangil og bisag kinsa. Tanawa daw ni. No? Wa man ko moingon may gala nga kung tinuod ning ilaligar daw ako ningon nga di sila dapat kasuhan. Pero tanawa ni mga igala. Mao ba ni ang gipangita karon sa tao dili oy. No? Blood control day na. No? Blood control ba day na? Dili. Unsa man dito problema nila? Solar. No, solar. Ini solar energy mga higala nga ila nakuha nga kontrata mga kaigsoonan. Kay gikapil di kuno sa Republika sa Pilipinas, grabe kuno pagka alcances mga Pilipino. Ngayon naman. No, lahi na po na mga higala nga iskutanan. Sa ilan na merito silang kaso. Pero para nako, no? Mismo man po mga higala ang atong gobyerno. Dili man kaayo pabor mga higala ning solar energy. Bullseye! Bullseye! Ngayon naman, usaw man karo mag-income mga higala sa mga kining nagabayad sa ilaha. Nagabayad mga igalag buhis, dagkong buhis, Miralco, pananglitan, mga igalag. O sa mag-income ron? Bullseye! Bullseye! Kung ipush yun ang solar mga kaigsunan, mismo ang atong gobyerno, ayaw na ta, Boeing Remulia, sir. Mismo ang atong gobyerno, dili kaayo na musuporta sa isgutan ng solar. Gituyo ganin ang mga igalag, tanawang solar karog, brato ba? Kamahal, anak? Bullseye! Patao da sa imuhang balay, no? Mga siguro gwa kay 80 mil to 100,000 mga higala. Di ka kanang tarong yun ba? Nga, dili ng gitong ato lang paliton mga higala di sa mga online-online nga. Kita rin magtaod-taod. Nga, palit ng tag-battery mga higala sa motor. Di na mo kanang set up yun, no? Kanang na yung full set up mga kaigsoonan. Pero kana, di na tamang hilabot anak mga higala kay dito na po na sa kaso. Pero ang akong punto mga kaigsoonan, mo ba ni ang demand sa time? Mao ba ni mga igala ang I mean pwede ba ni mo siya kasuhan, imo siyang iskutan, but di na kinahanglan mga igala nga i-highlight ni mo siya kay ang tingog sa katawhan karon no nangita mga igala kahusayan sa flood control no nangita mga igala solusyon, nangita mga igala accountability sa dakong kawat nga nahitabo sa Pilipinas nga mao mga igala ang flood control scam. Karon oh, mingon din ang government, may napapriso nami. Oh, mingon mga igala, ang admin, naan nami napapriso, kinsa man, si Ligarda. Unsa di atraso ato nila, solar. Unsa may labot naman na solar. Ang gipangita na mo karon blood control. Asa namang usa? Nakapiansa na. Girespeto na mo ang desisyon sa Sandigan Bayan. Bungot sa ito. Kinsa na priso ron? Marcoleta, unsa kaso, blood control, dili. Dili, kinay kuan niya, kanang naay donors. Oh, ani, dako kay ni mga higala nga makasamot, makapababa sa ila kung dili na madut-an mga higala si Romualdez. Bullseye! Bullseye! Kung taman lang mga higala sa baba ni BBM, muabot na lang one year mag, muabot na lang one year mga higala. Wa, pagyapon yung mahitabo. Kay, sige, pagyapon, may higala, gluto, anang, sabay, giluto niya. Dugay raman to, sige, ingon, may higala nga, ang kaso ko no, getting stronger every day. Ayaw! O, wag yapon ay aginod mga kaigsoonan. which is I doubt it mga igala kung madutlan. Nga naman, nga naman. Ayaw na, lisyon na kayo na ispilingon.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Lisyon na kayo na ispilingon mga igala. Lisyon kayo na kumbinsihon ang tao na madutlan siya.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8.44 na mga igala, dag na sa atong bagba na gumanuban. So sabay tanaw ninyo ane.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Ah, gitara lagi mga igalay gi, gitara lagi gi tuyok-tuyok rata. Nini mga igalang kalakiha. Ha. Mo ni mga igalay nakapait karon sa administrasyon. Ay mga napriso diha. No, dili man na mga igala blood control atraso na. O karon, kanto si Barsaga, no gi-expel nila mga igala. Sa pag gibuhat atong tawhana, no? Sige lang yaw-yaw. Nasulti mga igalas tinood. Nainsulto sila. Nasakitan sila. Kaginan sila crocodile farm. Nga na kakuyaw mga igala di House of Representatives. So, nga na sila kabagtik di.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Sunod na po. Kisa may ikaduhang banhaan di. Si... Kuan? Libiste. Oh.
5: Ay!
0: Wala. No? Kandidato yun na mga katropa. Samtang maupan na yung administrasyon karon. No? Maka maot man hunahunaon nga mingon tag sige lang, no? Makabalos ra man gihapon mi. Mabalsan ra man gihapon ni mga tawhana. Maot man sa hunahunaon may gala nga murag ipaagi na lagbaos pero naadri point nga makaingon ka. Sige lang, paghuwat lang mo. Inyo pa ron. No? Muabot ra gyud gihapon ang panahon nga panuktan mo sa inyong kalaki. Alas 8.46 na, bagay galang dag na sa atong bagbanagabanuban.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Mo, extra kong sayo, no, mananghid ko ninyo, mga alas 9 lang ko karon gab. Kaya na ako'y atinan nga, unsan eh, ining seminar. Ako seminar. Alas 9 sa buntag po to ang schedule. Alas 8.46 na, may galang dag na sa atong bagbanagabanuban o ginibahina. Hatod ka ninyo may galang sa Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Santon Plus Gold, adunay mangustin, adunay ampalaya, malunggay, garlic, o spirulina, mga igala. Dakong tabang. Alang sa inyo, mga igala, nga, kuan diha, no? Yung mga katropa na to, nga, taas ang presyon, mga katropa na to, mga igala, nga, diabetes, sige mo kumpiyansa ng, wala ay pili ng diabetes, mga katropa. Nakita ba yun in town, nga mga kabus, mo may kasagaran, maigo, ano, kay, wala, oh, bulain lagi in town, pag, kuan naman lang, kanabang, maningkamot naman na tagkaon o kanon balag way sudan-sudan mga igala kay uwa masilain oh. Balag dukot birada nya yeah. Oh, may dahilan lagi may lain mga igala nga kuan kinuwag yung kanon grabe ko no mga igala makapasaka sa atong blood sugar so kuan nilang alalay lang di mga igala maintenance no Santon Plus Gold para mahimong normal ang tanan no dili pud sa inyo nga mubaba kayo kay magka kuan po hypoglycemia man siguro na no kanang ubos kayo ang imong sugar ala siya sa kuan lang normal mga igala nga level ato nang gina-maintain mga katropa para dili ka ma kuan ba dili ka maabtan diha mga igala simbako pagpaminhod sa lawas o kanang di na malihok imong lawas delikado kayo na mga kigsuna no monitor sa kuan no monitor sa inyong panlawas na mga check na may mga centers diha mga igala magpa blood sugar test magpa BP no mag kuanta magamping ta sa lawas mga kaigsoonan kay kasagaran gyud anong sayo mga igala mga tigbak kay di man magamping mga igsoon. Ang Santon Plus Gold akong tabang aduna ni mga igala mangustin ampalaya malunggay garlic og spirulina mga katropa. O, oh, makapalig-on sa ato ang mga higalang immune system. Sa ato pa, ang ato karong immune system, kabalong musukol mga higala sa mga sakit nga gusto mga higalang mo takboy sa atong kalawasan mga kaigsunan. Mapalit ni sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Maing buntag sa mga taga-DMs. DMs, rent a car, tago mga higala. Good morning, dia.
6: Good morning.
0: Inahalan mo arkilahan mga higala nga kining sakyanan. Pangitaan na may gala ang DMs Rent a Car Tagom. Adya mga igala na himutang gana sa may Pioneer Avenue. Dool by galas kanto sa Cristo Rey. Adya mga igala sa Sakops Mangkilam ning Dakbayan sa Tagom. Pangitaan na sa ilang may lang Facebook. No? DMs Rent a Car Tagom. Alas 8.49 na may galang tag na sa buntag. Last na lang sa atong tubig ko karong morning. Oh, sa'yo kumu-extro kay ako itong atinan itong seminar. Sayang po. kung ano ba to, importante ra ba kay to? So pagkaugma tuloy-tuloy na ta alas 10 na taman mga kaigsoonan. Karon lang no mananghid lang sa ko kay naa koy atinan nga actually katong Biyernes unta ni pero naglami man tong Biyernes no. Karon na lang nako ipadayon mga kaigsoonan. Kini skatapusan mga katropa. Kining kalabutan ba igala sa International Criminal Court. Nga karon mga higala gilutos sa Amerika o sa Estados Unidos matod pa mga higala ni Rubio. Kini mga higalang ICC manghilabot kuno mga higala sa nasod bisag dili nila membro. Makaingon gani ka nga actually mga higala may pang Amerika kay ni react pagsama ni ana. Samantala ang Pilipinas nga dili membro, mga higala, mao na manoy mo deliver sa ilang kanhing pangulo, no? Ang Pilipinas ang gobyerno nato sa nasod mga higala nga dili membro sa ICC, mao na noy mo deliver, no? Sa iyang kanhing pangulo dito mga higala mismo sa hawanan sa ICC. Kani karon at least mga higala na pagya na tibuok kalibutan kung unsang nahitabo kang digong. No, og nasayran sab mga higala kung unsay kalaki sa ICC. Amerika ra man ay katapat ninyo. Nyag makauli na nang tiguang mga higala, no? Samot nang kagot sa ngipon ni BBM. Samot na mga higala ang kaligot-got ni Auntie Claire ana. Alas 8:50, paminaw na to ni mga higala. XFM,
5: Katropa. Well, nakikita na ngayon ng buong mundo kung anong klaseng organisasyon ang ICC. At napakita natin through the case of former President Rodrigo Duterte kung anong klaseng institusyon ang ICC. Kahapon doon sa rally, maliwanag na ipakita natin kung sino yung complainant. It's all about politics. Kung sino yung nagkidnap sa kanya, ang gobyerno ng Pilipinas. It's all about local politics. Pinakita natin yung subject ng crimes against humanity kuno, which is a drug war program of the government of the Philippines. And napakita natin yung tao na nag-utos ng investigasyon ay merong conflict of interest. So, pero nakikita natin na pinanghahawakan pa rin nila yung kaso ni President Duterte. Nakakulong pa rin yung 81 years old dyan na hirap sa paglalakad. Maraming nararamdaman sa kanyang katawan at hindi nila binibigyan ng release. So, on that note, magagawa siyang, maipapakita siya na example ng iba't ibang bansa kung ano ang reputasyon at ano ang interest at agenda ng ISIS.
0: So at least karon mga higala, no, dili lang kaya Pilipinas ang gayaw-yaw. Kaya ngayon ganita nga,

0: madala mga higala diha. Wa man koy nakitang taga ICC o taga Interpol ni dakop ni Bibi, ni Digong. Ang nidakop ni Digong atong pulis. Ang nihatod ni Digong mga higala dito sa ICC dili sakyanan mga higala sa kuan ICC. Atong eroplano. Ang nidakop niya Pilipino, ang nihatod niya dito Pilipino mga higala. No? Siguro dili man tanan mga higala nga isulti ni Digong mauyuna na to. Pero di gid po nato ikalimod mga higala nga kung itandi nimo sa nakalabay nga mga presidente so far mga higala para nako layo ra kay ning uban.
1: Bullseye. Bullseye.
0: No? Alas 8:54 na mga higala ang dagna subundag. At least man lang by this. Anam-anam mga higala nga nakuha ni Digong ang hustisya. Bahala na mga higala og ang atong mga tao ang mga leader sa nasod pabungol-bungol. No? Pabungol-bungol. BBM ala sige lang kisap-kisap. Murag kabaw mga higala nga nakatuna. Oh. Si Auntie Claire sige depensa. No? Pero at least man lang may gala pinaagi sa Amerika, no? Makuha ni Digong ang hustisya para sa iyang kaugalingon. Kaya ngayon, uman na, si Digong mga gala, no? Wa siya mo ingon nga di siya magpakaso. Kalabot na sa flood control, sa war on drugs, mga kaigsuunan. Masa ni ingon na, pero ingon niya, ang hangyo niya, kasuhi ko diri sa atong nasod. Kaya mo atubang ko diri. Ngayon naman, wa mo ko'y laban dito. No? Tinuon mag yun na mga kaigsuunan. May laban ni Mugan, ikakailaan ng kinsa ng judge niya. Di kaya kasigurado ang judge pag yun na. Di ba? Kaila ba na ikaana? Oh. So, dili sa ato ang nasod, mga kaigsunan, no? Buhi pa manunta ang atong ustisya, nag-function pa manunta ang mga higala, pero, gisurrender man yun. No, wala may, ay, oh, may taga-Interpol dito itong panahon pagdakop ni Digong. Nidigong, waman. Kuhan man to. Pilipino man to tanan. Si Nicolas Turi rato mga higala mo ng Nick. Kung magpahulhog ka nga, mudagandagan kag mayor anang Davao, pagpuyo. Talaman ninyo, manimaho ka na. Gibuguan mo na mga tawhanang namuyo anang syudara mga higala. Mubutar ka na, nimo mo rin sus kinuo ko bisang magbiyabaan mo na 1 trillion kwarta niya. Kuprason ko ng kwarta ni mo niya. Wani mo na, ikay nagdakop ni Digong. Unya mudagan kung magpahulog ka nang naakunuhay da sa kuan magpahulog ka kay namutang na baya ka kuan namutang na baya ka kanang ingat sa biyahe no ug mo pahulog ka ni Nicolas Turi anang mga naghulhog nimo nga magdagandagan ka diha na may pang kamil makalusot pas bangag sa dagom kaysa nimo nga mulusot mahimong mayor da wa gani kadaog snugralis nayabag ka. Practically, mga higala, bisang pag inyo nang gamito ng, yan yung mga katropa ha, bisang pag gamito ninyo ng baha, kanang uban pa diha mga higala, nangyari na yan, ginawa na yan. Ang tirada sa una mga higala sa kalaban, itong pagka, karong eleksyon 2025 mga higsoon, ang ilang tirada diha, di na ba mamusulay og laing mga leader, na yung mga bagong leader sa Davao nga mga maayo. Isa ilang gina-refer. Katong mga Nugrales, maayon tinuod bitaw. Tinuod mang yun. Hindi mang ginamay igalay kalimod. Maayon man to sila Carlo Nugrales. No? Maayon man to sila nga pagka-leader. Ano mungutan na dawaton ba sa tao? Muna yung problema di eh. Mungutan na dawaton ba na sa mga Dabawen yung mga ikso? Munang Nick, ang ako lang ma-advise ni Nicolas Turi, ayaw pa hulhogan ang hulhog-hulhog ni mo nga. Kuan kining mudagan ka, ayaw. Kaya bisang pag-yabaan mo nagbulawan niya 1 trillion, kuprasyon yun na. Sure ball yun ko. Maulawan ra ka. Di lagi ka manimaho niya. Wani mo tanawa tong score ni Carlo versus Digong? Partida pala. Si Digong, gipriso pa. Yeah. Oh, makig-atbang ka diha. Na, ayaw na lang do. May pag imong giibot na imong balay das bangkal, gibalhin ni mo dito sa kidapawan, maayo pa.
2: Pinawa!
0: Dili naman na lilong, at least karon mga higala, balikan nato ng ICC, at least karon nabulgar sa tibuok kalibutan. Mga katropa, nga mauni ang kalaki sa ICC, mga katropa. So,

0: nalang taga-kanos ani manirado.
1: Ay!
0: Carlo Jose James Torrefranca, mayong buntag. Javier Chato Risma, good morning. Si RJ Delgra Aragon, sa may Purok Uno, Poblasyon, Mawab, Dabo, Dioro, kanabuntag, Junmin, Aminaw, Dere, Lantaw, o Paminaw nimo. Shout out ko sa akong anak, nga si Aris, o sa akong asawa, nga si Iris Nuike. Mayong buntag. Dapat yung isang naglantaw po na to, si Lorna Alcaraz. Grabe, Jude, sir. Okay, nabasa ko na ni. Si Alfredo Laureno. Good morning, Sir Arnel. Watching from Mandawi City, Cebu. Ginahan ko permi maminaw sa imong mga komentaryo. Salamat kayo. May na may galaw. Ano ko yung oras? No? Mananghit kong sayo karon. Mo extra kong sayo kahit doon ako ilakaw mga katropa. Nasa ko'y atinan mga galaw. Pangpanding ra nang iya akang Nictore og ikaw boy kuan mga igala no og ikaw pa negosyante ayaw gyud sugal-sugal og panding di mga igala ibuhos ni mo sa tabong alam mo na ang mangyayari. Di ka manimaho dia manimaho pa timing sa imo dia. Klarong istorya sa karon maybe 20 years from now you can do that. Pero karon mga higala, ingani ka at the heights of kasuko sa mga tao, sa gibuhat mga higala sa administrasyon kang Sara, sa gibuhat mga higala sa administrasyon kang Digong, sa gibuhat sa administrasyon mga higala sa mga Duterte, do you think manimaho? Mudigin mo manimaho. unless inyong sabotahion ang eleksyon. Kana ray daganan.
2: Pumusay!
0: On top, alas 9, buntag! Buwan ako yung oras may gala makaginot sa unahan. Sangan na lamang, skinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, may buntag! Dalay ko ng Diyos, God bless us all, katropa!
2: XFM

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ay, ambo to rene mo, bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Yang medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inom mo premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit
12: favorites sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta nakaturbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at

0: 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting.
2: Exciting.
3: Oy, kinsa man ning sige panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
4: Asa day ka?
3: Ay, napakudris merkado. Ano man?
4: Mga motor. Kiparter.
3: Nikin siya.
4: Alangan kita pa. Si Lula.
3: Okay. Daan ko pa lagi. Okay. Ay.
2: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
5: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
4: Isang pahid lang
5: ng Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ang galang kati-kati.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one
4: sa presyo
5: magaan.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kubilikon pa yun din.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Mapalit sa mga butika,
6: Santon Vitamin C.
9: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, ay unti-unti nang bumaba ang aking timbang dahil sa Santon Gold Coffee Mix sa mga sangkap nito tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
10: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative.
11: Sunrise Multipurpose Cooperative.
10: Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments.

0: Yes, having you near me by Air Supply, si Russell Hitchcock, o si... si Doy. Si pangalan yung kauban niya? Si James Harden.
1: Si pa rin, si James Harden, si D.I.
0: Oh, ana. So,
1: po, kaplastar din. So, diyan,
0: so, ano, itong programa, no? Atong sunata, getol-getol sa mga kababaton sa Sandon Gold Coffee Mix, no? Kung gusto ninyo nindot kayo ng kape, nga naigluta tayo, collagen, nga makapahinlo sa to ang mga atay, mga batikulon diyan, no? Na magpagwapa, pagpamis. So, mag-Sandon Gold Coffee Mix na mga katropa, kay nakakay nag-tested na niya, sa Kabisayan o Mindanao, muna nang gigagob dan karon turut na ron sa mga butika gani maglalis na gani ng Ubanes butika gani o customer kay bisag wa mingon gyud mingon pa lang pasangilan pa ng mga taga butika nga kitaguan ni manginana
1: masiga klaruhan yun na di mga maring ha
0: ana gyud
1: kabi jud ka ayo nga kusod jud gani ato ang produkto mga maring nga gigama sa
0: yes to help ana no so sa mga suki na tong tigpadubay ato mga constituents nga naminaw ron di ang asa mo dapitan ni butang adres sa maya Tagum City Tibuok Davao del Norte o gingon man tibuok Davao City maabot sa to nga sibianan mga maring kapoy na kasi historia diri ba paningog mo diabe.
1: Welcome ka bang horon sa to ang pinakadidling programa sa radyo diri sa isla sa Mindanao kini ang
0: kung ako ikaw
1: ako
0: yes
1: si maring Inday Erika Dalega pa dali mesa sa panibag ko pensa antong gamay ng unay ang
0: silingan. Alright
2: alam mas tama unay gid siya mas tama
0: unay gid silingan ka
2: asa mo tong sikat sa tong silingan
0: niya sa pangalan tong silingan ninyo
1: sa di ko ato eh.
2: Ay, dito na lang ka kang Wilma Joaquin.
0: Dito lang ka Wilma Joaquin. Kaya ingon ko si Wilma Joaquin nga.
1: Napaunay na siya.
2: Ano siya? Kaya open mo daw kayo siya.
0: Open daw kay si Wilma Joaquin sa imuha.
1: Alam ko, ma. Kung ano po dana ni Ma'am Wilma. Ay, basi, masugot ka siya dahi.
2: Ay, always ganit daw. Open ka daw siya.
0: Depende rin na sa inyo. Kaya hindi ko matos si Ma'am Wilma Joaquin nga. Laban daw siya si Mua daw. Matuduhan mo daw giyo daw kanya. Ingon mo giyo siya nga. Tuduhan mag-iwag ka niya, Marie.
2: Ano, Marie, kayo?
0: Saan ka manali mo?
1: Sige, noted.
2: Ayaw ko rin sa Marie.
0: Si Kwan, si Marie Daria.
2: Inayang na, grabe ko. Sunga, malayang.
0: Hello!
1: Galing, baba ni Bayuta ba, no?
0: Ay, Marie. Ingat ba si... si Ate Pili ba?
1: Oy, si Bam Pili.
0: Pili.
1: Feliciano.
0: Kato isa pa, kato nagkantag sa to, kato nagpagkaon.
1: Si Ismaila.
0: Si Mami Ismaila. Si, yes. Tuduhan po na ni Maring Daria.
1: Uy, tuduhin na, uy.
2: Ate ay?
0: Oo. Tuduhan.
2: Okay. Iha man po tang gituduhan o katong patutin. Kaduhan yung kabuok. Oo. Grabe na kayo. Salamat kang Ate Pili.
1: Nalibong ko siya patutin. Kaduhan na kabuok lagi.
0: Dapat hulo to kabuok.
2: Oo, nakulo kay patutin.
0: Patuto na to siya. Uy, kaduhan
1: na.
2: Kaduhan na.
0: Patuto.
1: Patuto.
2: Patuto.
0: Ay, papatuto.
1: Mga marenggi, kandiriya sa studio. Sa Studio X, mga igala, mga dungog sa takaron diriya sa mga nagadaiyang mga sister stations. Sa Sian, diriya sa XFM Mati City.
0: Aba, okay, sa XFM General Sadot City.
2: Diri po, sa Bukidnon, sa XFM Malaybalay City.
1: Sa
0: okay, sa XFM Apagadian na.
1: Og siyempre mga mari madungog sa takaron diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Sa lugar ni
0: Ri og ni Ray.
1: Ni Ri og ni Ray.
0: Og ni Juji Libriaz.
1: Og siyempre mga igala makita niyo sa inyo ang mga TV screen ang ato ang numero nga 09663069569. Mo kana numero ha mga mari nga inyo ang tawagan kung nududa mo mga concern, mga concern citizen mo diha.
0: Labay mga reaction, mga voluntary reaction dialan niyo na
1: yes.
0: Yes. Message lang, i-text na ninyo.
2: Ana pa si Samantha Gales din ba? Good morning, Maring. Ganina rin ako dito sa Atbang sa inyong programa.
0: Samantha,
2: na ako dito sa San Prince. Uy,
0: aba.
2: Naagi rin siya sa Atbang.
0: Nala siya sa...
1: Asa rapit sa Atbang sa San Prince?
0: Asa man siya?
1: Sa San Trance?
2: Sure ba? San Prince?
1: Sabi na ako sa San Trance.
2: Sa San Prince, sa lugar ni Ray.
1: Sa lugar ni Ray.
0: Asa man, Maring Daria.
1: Good morning, paring Ray.
0: Hoy, paring Erika. Ito pa ko tanong si... Ikaw, okay namang si...
1: Hoy, ito ba yan po kunyo? Kay birthday ba yan ako?
0: Hoy, happy birthday! Maring Erika.
2: Happy birthday day, Erika.
0: Oo.
2: Asa man takaroon?
1: Kantahin siguro ko ninyo.
0: Baby, ako kanta. Sige, ako lang.
2: Kantahan
0: sige, ladies and gentlemen. Happy...

0: Di ba ka? Dili lang si Maring ato. Sa tanan nag birthday karong adlaw.
1: Last niyo ning birthday karong adlaw kay.
0: Ay kadlo ko na
1: Maring. Karong tuig kay sunod tuig birthday naman po ninyo.
2: Oh, ba.
0: Ay. Last na daw ni mo Maring.
2: Pero sad oi kay wa man niya.
0: Saan taman
2: oi dad.
1: Ay si Wilma Makin. Hoy, ano ba si Wilma Makin? Kisa man imong tudungan si Wilma Makin.
2: Hindi ko kisa bakante.
1: Kuan Samantha, Galis Timbal, sa matuduhan ni mo ni.
2: Ay, apel na, oy, birthday bito na ako ron. Hoy, nabuhin na rin si Quintasio de Ay, connected na Tadria sa Mati City, mga gabi.
1: Mama ning outgoing sa hospital noon.
2: Outpatient siya.
0: Outgoing.
2: Ayun, ibalik niya mo siya.
0: Out pa, mag-going.
2: Ibalik niya sa hospital. Ayun.
1: Ay, kay Linlin. Lin, congratulations Lin. Naabot na yun ka. Nakasurvive yun, no?
2: Linlin.
1: Nakasurvive yun, Lin.
2: Ay, kamusta mga pamitay diya, Lin?
1: Oo, ang buhok na nga murag si Daisara.
2: Oo ba?
1: Lin, ako namin na mga ganun, Lin. I hope you're very fine as you.
2: Mm-hmm. Sana labanan ako si Erica kung tama, pero kung mali ko siyo na ko kalain ba sa music murag dako amurag dala og patay ama.
0: Aba.
1: Ala, dili po yung nana.
2: Si Wilma Jockey.
0: Birthday son mangod to.
2: Birthday mangod. Mamugod tayo mong birthday dali ako eh.
1: Correct. Ay, labanan lagi daw. Aba, labanan ako si Erica kung tama, pero kung mali kusiyo na ko kalain ba sa music. Ah, tama itong gingon niyo. Labanan niyo daw kaniya.
2: Alam mo ba di ay?
1: Tuduhan niyo na ikaari niya.
2: Tuduhan, uy.
1: Matudog niyo na ikaw, Wilma Joaquin, ha? Kasi si Samantha.
2: Tulo naman niya mga commentator diri ay. Si Samantha Galis o si Wilma Joaquin o si... Ay, duhara gina sila mga kabawa sila.
1: Oo, nagwara man niyo na ang banang marites rin yung uban diri.
2: Commentan mo, uy, mga maring niya. Pakishare ang ito.
3: Happy birthday to you.
0: Happy birthday, Rasta.
2: Si Insan.
0: Oh, Insan mo. Si Mikos Mikos.
2: Mukanta po si Insan sa
0: Mikos Mikos. Happy birthday to you.
2: Ay, nako mga marik. Happy birthday. Programa di ay hatod ni kanato mga higala sa produktong gihimo sa Yes to Health. Kanya to ang Santon Vitamin C o barisi ka ni mga maring aron nga mas muligon pang imong panglawas.
1: Mm-hmm.
2: Barisi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tumara ka ni siya matag. Humani mo o panihapon. Pwede po duman ka pamahaw.
1: Yes.
2: Wala man siya overdose mga maring. O niya, kanay
1: mga overtress lang.
2: Kaya overdose ako. Overtress ang imong bulsa.
1: Oo,
2: ana. Overtress ang imong bulsa. Pero palitan na sa mga pharmacy butika. Kaya available ato ang produkto mga maring. Ang bisagwa din sa mua pero na ay kape.
1: Yes. Ang kape nga, grabe kayo, good, no? Ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Gikagubtan niya siya sa mga...
1: Kabisayan o Mindanao.
2: Ang mga Tagalog sabi nga, ano bang kape ito nga? Bakit ang sarap ba nito?
1: Mga inspirasyon po na ito.
2: Sarapan eh, oy.
1: Sarapan siya. Sarapan, oy. Oh, napagay pinukot, sinarap pa.
2: Yun, narinig ko kasi yung mga Tagalog. Sabi niya ka, yung kaping ininom namin, ano ba pangalan nga? Magkasarapang yun, uy.
1: Sarapang. Minamlong ko nang dito ko sa Manila na maligyan siya at isdabal. Ano ba yung isda mo, Manong? Masarap ba yan siya? Nasa'y sinarap, nasa'y pinukot.
2: Ay, mga.
0: Naminsahin na po ng imo ang amigo.
2: Oy, si Tober is watching sub.
0: Si Jampong.
1: Ay, ako amigo na to si John Jampong. Di ka na ni mo, kung anong kayo mo, muhatag ba na siyang manok nga Bisaya?
0: Dili ka lalaki o di ka buwan. Musa ni Matila, bayot ka na upaw.
1: Dili ko lang siya ka na nga kapipis na iya, kapipis na tanan.
0: Napo na itong amigo nga taga kuan siya
2: taga Davao
0: Tibungko kini si Rodel Reyes.
2: Usa ingon ni Rodel, go Rodel.
0: Ang ingon niya is watching.
1: Ba wala siya istorya di ay
0: watching lang
1: si sini Carbueba, Carsweba Evelyn.
2: Ay, salamat sa paglabay sa ako ay, wall. Ay, paglabay. Murag dilabay mi si Mang Wall Evelyn.
0: Murag bag-o na siya.
2: Hoy, ayaw na siya gola.
0: Okay, bag-o na siya Maring.
2: Siya.
0: Ay, good morning mga Maring. Salamat sa paglabay sa akong wall.
2: Salamat Mang Evelyn.
0: Hinaot mi nga mulabay na perminti no. Nga maglabad ang imong ulo.
2: Nanay, unang kanta kantahan nato ni Bessie.
0: Agoy. Words. Agoy ni.
1: Bi.
0: Ay, ni ni
1: kaysa man na
2: samo gay mura naman kag si Marcos
1: mura naman kag si Kwan oy
2: mura naman kag si Marcos
0: ni mensahe na gid ay siya ana si agoy
2: ato siguro pagtanon si
0: nangrigay sa pasimo si Burakda Trudel
2: sige ato pagtanon siya sa iyang assessment niya to ang programa niya to nakakusog
0: ikaw Trudel ka taga radyo mga karaang radyo mga ka
4: I talk to my where the
0: di ka sa mga ipit na kapilan eh
1: Aba, oy, saan man nag-request si Naning? Si Naning.
2: Hindi kita mo katakag-ayuda man ni Maring.
1: Lagi. Lagi bong.
2: Mimuhi siguro ni siya, oy. Kaya patakaro sa istorya.
0: Ano pa si JR in Abiyuga, no? Maayong buntag ka, tropa.
2: Mini sa Mati.
0: Mati City. Ay, ato di ba yaon itong mga driver yung bau-bau?
2: Oo, sa Mati.
0: Oo, kay Kuya. Mga turbo biya ito sila ay.
2: Si Pikong Maikwana, ana, yung leader.
0: Kusog na ba daw ilang sailing sa turbo? Kaya tungod na lang ka ng mga bau-bau drivers.
2: Mga ba di ay?
0: Okay. Gamit pa kayo nila kay ilahang namang ko sila dalan nito maring katong sa katagayang sa
2: Subidaon.
0: Subidaon. May nalang na sila pang karso.
2: Paingon dito ah, sa kuan sa Aksugliko.
0: Aksugliko. O sa kapanong sa Tagumpo.
2: Maubad yan. Ay, anyway, mga maring. Ay mo, gali mo. Taadlaw ka ron ng Lunes. Ikatulong adlaw ron sa bulan sa Agosto.
0: Ang Lunes. Hapit na mga beer, maring.
2: Hapit na ang beer. Makadog na po taganta ni Lulo Josie Maring.
1: Ni Josie Marichan.
0: Reaction na pa sa silip ka ron.
2: Okay, doon na tayo pa si unang kanta. Words. Kantaon ni Master.
1: Aba, baby. Okay.
0: Words?
2: Ipahinangot ka.
0: Ano siya ba niyang words, Maring?
2: Parang words? Yun, kanang...
1: Words of wisdom? baby.
0: Napakay ko rin din na.
1: Check.
2: Napay minsay. Uy, nag-PM sa kuwa.
0: Kaya wala man yung nag-charge.
2: Nag-PM sa kuwa din nga minsay. Pabor-pabor ni siya ba. Hoy, good morning. Di ay kang Inday Muli.
0: Adakan lagi kayo nag-request na yung ikaw ang ibigin ko niya. Kanay kang kuwan po siya gika, no? Kang... Samantha Galis, ikaw ang ibigin ko. Duhan na sila nag-request.
1: Malunggay, Pabdisal, Papapdol.
0: Shout out from Davao Oriental.
2: Kung mag-resign ka nalang kay trabaho di adaan.
1: Malunggay, Pabdisal, Papapdol. Saman mo palit mo, kaya di mo palit. Ayaw mo ko di. Atik lang.
0: Ay, no. Mawagin na siya.
2: Pwede na.
0: Dari na.
2: Kaya tagalig form dari kaya.

0: Dili makaya
1: on. Baby, lang on the baby. Baby. Sama na sila. Oy. Next.
0: Good morning kang Rudiel Reyes. Kuha man kaayo, Master.
1: Sa'yo kuha ang kapitaka. Saman.
0: Salamat sa ayo sa pag-shoutout call Babski. Mara mag nakasyat man kanta bi Master. Ingan pa si Alvin Guok. Salamat
1: aba, kayo, Alvin. Oy, Alvin Guok.
0: Mabuhay ka, Alvin, ha? Basta huminga ka lang, Alvin. Huwag siyempre, mga maring, katong kataha, tuto ka nato sa Turbo. Ayaw yung lucky ka, kundi na mo gahay ang imuha. Mas maayo pang ikuha mo na siya, ganang tumaran og Turbo.
1: Yes! Okay! Ang
0: Turbo, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Doon isang cup nga Maca and Clavo Wasca. Sigurado mapagahay sa imong buhi.
1: Sige! Sigurado malipay si Messi.
0: Messi!
2: Saan man maring ka ng gamay kay buhi?
0: Amo gahi kay gahi.
1: Gahi ay gahi magani lang kigwa
0: kala. Kuyawan kita nang dagom nga gamay anak. Kay piting gahi ayo
1: ni. Hoy Josephine na hupo. Unsa man tuduhan ninyo ni si Josephine?
0: Tuduhi.
1: Tuduhan ato ni.
2: Pirahe na maring.
0: Unsa man si Josephine? O si Alvin.
1: Si Josephine guho. Guho dai guho.
0: Wala pataka. So, wala na request, Master. Kaya mura sa Piki daw kaayo ang ilang mga request. So, gina, tawag mo ito ang linya, 0966309569 sa mga gusto niya mo makigduet sa Tres Marias. Makigkurus dahil sa Tres Marias, mga maling.
2: Tawag-tawagi, pod.
0: Hoy, nagapamati, pod, garoon di ay dahantang mga listeners dahil nga dito sila mag-comment diri, ah. Sa radyo lang sila.
1: Sa radyo lang sila. Sige, mayo.
0: Mga taga Nueva Iloco, Mawab, hi, hello, kumusta?
1: Be, kisa man lang sa taga Nueva Iloco, be, kato nga, imuhang taas kay listahan.
0: Kisa man to?
1: Sila si Iring-Iring Mia, Anastasia Bulingit, si Pabusaw.
0: Nainairis na.
1: Nainairis right, no?
0: Nainairis na, kay expire na.
1: Oy, mga bayo, the wire, Babski. Salamat kayo, maring, hi, mga maring, kumusta, request kong song, You by Carpenters. Bagi ka na kang Nancy, Camelo. Baby.
0: Si Kuan, agi-agi si Kuan.
1: Alam, oy, si Naning, oy.
0: Tuning.
1: Si Tuning, grabe kayo.
0: Naning.
1: Si Makanan, Tuning. Salamat kayo sa imong Kuan, nga, sa imong limonsito, nga. Grabe, kita kagong 5 kilo.
0: Mga ba? Niya, ang baby, pa.
1: Ang baby kay Kuan pa, at napamantag iya, nagbantay pa man.
0: Pamulaan.
1: Pamulaan ka, tag-iya.
2: Asal mo itong patuto na ito, di ha? Agian naman naman patuto.
0: Okay, na ay kanta diri ang mga maring, ha?
1: B?
0: Kining awit na ganayon, You by Carpenters.
1: Ay, Carpenters.
0: Hello, Gary Panibaan, ha? Good morning. Pa-shoutout mga maring, ha? Good morning kang, sige kang katrabaho ka ron, Gary, naman kasi in CCC, no?
1: Dali sa semantics.
0: Sa NCCC na si Gary.
1: Ah, pwede, wala sa dito complex. Wala, no?
0: Wala sa dito. Okay,
1: hello, sige.
2: Saraan mo kayo. Sa mga taga-pinuban na po. Kauban magkina sa Phil Chris Master.
1: Kesar Sinter.
0: Wala ka mag-imbitar, Maring Erika, your birthday ba? Anak ka, ha? Aba.
2: Ano, mama ko din mag-imbitar ang day?
0: Wala ko eh, kay... Laibay, punta sa si Edgar, no? Anong... Masuko si Edgar Corday, mga tao sa bahay. Ani-anang sa kanta, hatid ka nato sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya Vitamin C. Birahe kay nagkitang kanal.
3: Ayaw naman.

0: Aisa, thank you kayo sa nag-request. This is for you.
1: Tungkol sa imong kanta, dawatan imong ganti nga producer nga Israel Ligid.
0: Ay! Saan pagpadagan na ito na maring?
1: Ay, ang ubang ligid gi-scrap na.
0: Ay!
1: Nagyan ang scrapper. Ibuti
0: bakal na lang ni Aito.
2: Ang uban scrappers.
1: Yeah.
0: Parihato ng parking di ang forward. Wa na ligid.
1: Alaos na ligid. Ako, di ko nakag-parking sa kuang kuanday. Kaya basi makuha ng ligid.
2: Gijaka raw punuan sa buli.
0: Simple lang kayo. Buli lang ang ipuni.
2: Buli, no?
0: Yeah, gisakyan lang ipinikap.
1: At least wala hotdog kuha, no?
0: Na-witness maring.
1: Kaya siguro kung wala to gikuha, wala to makuha niya, basi gi-scrap na po itong
0: kuha. Kamlo ka maring, na-witness.
1: Kaya witness?
0: Si Kenneth.
1: Ay, witness. Witness ang po di ay. Witness.
0: Witness lang.
2: Witness
0: is witness. Kaya napa siya, naman to na kuha ligin, sa kaya raman siya pinikap. Nagtoo siguro tag-iya.
1: Nagtoo siya
2: abangano ka ha.
1: Maninood maning kanta bayuta oi.
2: Oi, dai mo request ni Gaka.
0: Ayaw ana Rodel, ikaw Rodel ay mayo be ka. Si Tapi ko
2: ko nang
0: guwapo nga sound system Rodel nga
1: mapangguwapo si Rodel di ay.
0: Kwan ba na ka nang electrician nga technician pa?
1: Kini si Rodel?
0: Oo.
1: Mo ba?
0: Oo.
1: Si Rodel,
0: giko man ko na burakdat sa una.
1: Ah, kini si Rodel.
0: Oo.
1: Mo ba?
0: Tigaw.
1: Kaban si Lanjoy.
2: Ay, na-request niya, mag-surban na, baby. Ako tirahan na, baby.
1: Bigwase na yun,
2: bigwase na. Bigwase lang. Kag-i-visits niya.
1: Birahe. Asa aling nga ka din kuhan? Kining mag-surban nga upaw?
0: Asam naging upaw nga bayot?
2: City side. Diri sa tasa mga...
1: City
2: side. Ay,
0: mura ka na-request yung upaw nga bayot. Pero hagbay
2: naman
0: na yun.
2: Ay, hagbay ka na. Sige naman naman nagkanta pag YouTube lang niya, John Jampong.
1: Sige, sige.
0: Ay, nasa Robinson daw. Si Maring. Si Gary.
1: Si Gary. Sa
0: Robinson. Oy.
1: Ano yan ang kanta? Kanta nga, gikanta sa usa ka waray?
0: Isa ka niya ka waray.
1: Midayo pa na gikan sa liti.
0: Waray niya, waray?
1: Dili niya sa literal ka waray. Ano yan ang kanta?

0: Ora panit balik-balik. Ah, selamat kayo, selamat.
1: Katakan mga mari. Gipahinungutok ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Yes.
1: Ay, mga mari, tuldoki ang imong patumpatong nga balatian. May pabalatian ka patumpatong pa, mga mari.
0: Oh.
1: So, tuldoki na pinagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Yes.
1: Ang kapsula nga, dunay isang cup nga mangustin ang palaya, malunggay, garlic, o spirulina. Sigurado mo paalim sa nagkadayaing nga mga balatian.
0: Correct.
1: Santon Plus Gold, napalit na sa mga nagkadayaing nga mga parmasya at butika.
0: Nationwide.
2: Ana pa si Juan Maring o si Johnny Angoy Murato Maring pa shout out request ko.
1: Sige ngon.
2: Request ko Maring Lorena.
1: Lorena noted.
0: Aba si Juan Maring Erika na mamamatay diha. Ah.
2: Buwan hara ba kung tagom ron Maring. Ana pa si Rodel Reyes.
0: Aba bisagwata ng utana ha. Bisagwata ng utana ha.
2: Buwan to Judeka masingwa mi ng utana.
1: Mula pa si Rodel diri kay basi yata ang hotdog ni bulldozer.
2: Dako pa rin ng pamitay si Rodel.
0: Oh, dako pa rin ka. Dako pa rin pumbilya.
1: Hindi na ako makaya. Ikaw lang, ana, oi.
0: Oi, naroon pa rin balita na ka ni si Rodel. Labiyog magunog na siyang miracle fruit. Labiyog kayong miracle fruit.
2: Dako, gano'n na, master.
0: Ay, Rodel, ay kopya sa harap siya. Balingkuran yung na, Rodel.
1: Kung sa'yo, kayo muli ginahimo nilang kutson. Mga itmigim.
2: Ah, hindi ay. Himong online.
1: Sige, Lorena, be. Ako ay bira sa Lorena.
2: Okay. Masyako na si Johnny.
1: Ah, kan Johnny ni?
2: Masyako ba yan na siya? Kaya na napadalang sulat dari Johnny po na pangalan.
1: Bilaan na yung kanta, Johnny, ha? Kay, samtang gikuan pa ang kuya, lumping mga piso na sod sa kuan. Na, sige, salamat kayo, Johnny. Ano yung kanta?
2: Ano siya ba nakantahan, Maring?
1: Lorena.
2: Kasi mo na si Lorena, Maring?
1: Ano kantaan niya? Tagalorito.
0: Tagalorito na nakantahan na siya. Ebe.
2: Labrahin lagi ka, Maring. Iyon siguro.
0: Ano na si Mitsiorong ba? Magpatu...
1: Hello? Ano na?

0: thank you kayo.
1: Okay, salamat kayo.
0: Kang Johnny, salamat Johnny sa pagkanta ni mo.
1: John, salamat kayo John. Alalaos pa John ha. Uy, si Mitsuro magpa. Asa man eh, si Mitsuro kinsamay mo tuduan eh. Mitsuro, kinsamay mo nga.
0: Si Daria, siguro mo tuduan.
1: Ikaw tuduhan ka ni Maring Daria, Mitsuro.
0: Sabi ni si...
2: Lain ba ako, di ko mapasahin lo man eh.
0: Kaya si Lupon si Luta ba? Kaya tanaw po din si Luta, tanaw po din si Luta. Oh.
1: Ay, kuya na si Luta. Ay, kuya na si Luta.
2: Dagdagan ng silpon, tagayan mo ng silponan ba rin?
0: Mau ba, mukuan si Luta, mulon si Luta.
2: Powder, siguro na niya Luta, oy.
1: Mukuan
2: si Luta, diyan mo. Katulang iPhone 17.
1: Anay, iPhone 25 niya, Luta?
0: Wala pa, gihimo pa ni Mark Zuckerberg.
1: Ay, nakakaluta naman talaga yan.
2: Kailan di mo ni Mark, Marie?
0: Kaya taga Kabanglasan man ganyan.
2: Siyempre, taga...
1: Taga niya rin.
2: Harvester siya nagmais.
0: Kabanglasan saan ang trabaho pero ang ayahang residensya sa Ikpasugong.
3: Ayaw naman.
1: Ala sige.
2: Nakuha ni mo, Marie.
1: Okay, magsabay mo request niyo di ha. Request mo. Request mo, huwag na yung luha. O saan mo niwala yung luha?
2: Basing na to sila nga kita rin mukanta. Pwede naman sila mukanta, Marie.
0: Mukanta sila,
2: uy. Sa gusto mukanta o na ang number nakapilit sa screen.
0: Kaya na, kantahin.
2: Kantahin na.
0: Atong hagito ni si Alfredo Hicali.
2: Tawag na o kantaha ang inyong mga request.
1: Si Alfredo Hicali, si Rick Thumbsup, ma. Ikaw, Alfredo Hicali, kung guwapo ka, ka-request B.
0: Si Nick Wahaw, katuman yung muti yung kadlaw, no?
1: Pero,
0: alay ni?
2: At rin patawag. Hoy, Rodel, tawag ka kayo. Kanta daw ka. Maayob ka tingog.
0: Marig, request ko gando man.
1: Dako kag itlog. Sige.
2: Ano sa kanang handumanan, Marie?
0: Kasi sa usa kaawit,
1: guro. Sa kaawit siguro ni siya.
2: Sa usa kaawit man ay hindi.
0: Sige, Dibig, panawag mo, Dibig. Kapoy man si kanta, diri. Kamu na po'y kanta, kamu na po'y gastog dos diya, oi.
1: Kapoy na kayo mong gastog. Ang hulot na big dos, diri ba?
3: Ayaw naman.
1: Bibi, asa pa man ni mga request diri?
0: Sige, Dabi, lilian ang bandiya.
1: Nakang kayo na, wala may nagkuhan diri. Ano pa siya?
0: Ay, nakuha mga viewers, nawala na ang signal ni mo. Sani, nawala ang signal si... Pasiyat, oh, hey, kambal si kambal ba? Meron, tagtabawan eh.
1: Saan niyo? Ano pa si, saan man niya? Wala na iluha alang kanimo. Kasi may nagkantaan na Nick Quahaw.
0: Wala na iluha, meron bag na tagtabaw.
1: Saan na, kuha na siya. Dehydrate, siguro Nick, wala na iluha. Wala na,
0: gintong araw o, gigan sa diwalwal.
1: Habi, tira ikaw. Ako tira lang eh.
2: Asa gigan niya, Mari?
0: Sa diwalwal.
2: Ah, di mo. So, abantiro na si Master.
0: Oo.
2: Abantiro, gini ay. May lahat manin mo.
0: Dito manin sa...
2: Ayat pa kayo ang kuwano.
0: Dito man sa tunnel ng ZB, ito na hugno sa sunshine.
2: Katong ilugan.
0: Oo.
2: Ay,
0: siyawa din siya. Letter, di ba, linsa sa Helica.
2: Ay, ano depend sa master. Ayaw tagos kay mapusilan ka.
4: Hindi ko na nasisilan ka.

0: sige pa.
1: Asa man na. Lain lagi mo ay, lain lagi mo mga trader, lagi mo ginabijuhan nyo lagi ako.
0: Dili kay...
1: Kaman
0: ko yung ganaan talaga sa order.
1: Ibijuhan lagi ko ni Moko.
2: Saan pagsamot ato,
1: Master? Ibijuhan ko ni Moko.
2: Ibijuhan mo ni Moko.
0: Kanta, hatod to ka na ito mga maring sa Santon Herbal Oil. Ang vokalista ato si Master Indertanini.
1: Uy, manganta sila tag-dansable oy, para mga manayaw ta.
0: Ito kanta ako sa
2: dancing queen. Kanta ka din eh.
1: Kanta ka din eh. Sa kanta ka din eh. Sa kanta ka din eh. Kipre na ito. Tapos ito, wake me up ba ito? Kanta ka din. Kanta ka din. Tagay, may atubig kay. Naman to siya. Magkuhan siguro ito.
2: Wake me up before agogo.
0: Sige, Dabi.
1: Kahit ito, katong i-play na ito, Gabi. Sa ito, Gab.
0: Pangaali, paya, akong request o isa lang dili ko kadaghanon marin. Kapuyan, mukhang tao'y.
1: Aba.
0: Kapuyan, dahil siya mukhang tao. Marin, request ko kanta ng huling pag-ibig. Asa, SM?
1: Mabog na alasang. Uy! Pirot! Ay, kana. Mano yung title ala di ay?
0: Mabog na ang alasan din.
1: Ganahan kayo ko lang ang pirot. So, mamuga sa koron. Kaya ito may susunod siya na nag-requisan niya.
0: Bidyohan na lang ka na mo. Ladies and gentlemen, Master Inday Tanini, gikan sa bangkal niya kay ni si Batman. Check.

0: nga idol nga police, no? Si Sir Kalamba. Lupit na sa'yan si Sir Kalamba karon.
1: San yung Corellia mo na sa dati, di ba?
0: Si, ambot kasi na si Sir Kalamba. Ko ng idol, kaya niyan si Master Nathan Nini. Kay, anak siya, nakita amin no? Anak siya nga, Luis, kauna pa dyan ko ba? Di paminaw dyan ko yung handusanan sa kagulaanan dyan sa Tagum City.
2: Ay, pa, ay, na sa ito yan, ang kalakihagon.
0: Kaya, una ko papaminaw, kaya gibalay naman mo sa dabaw, anak ko na minaw dito.
2: Aba nila, mi.
0: Oo. Nakaroon, kaya nakita ang tanila nga, mura ba
2: nga
1: I shout out to you, Kang Charles Dripley Humano.
0: Good morning, Kang Sir Kalamba, sir. Good morning, Nimo Dia Untang. Nakasalayang pagkabuta mo. Ano, mula kami dia, sir. Uy, mula kami dia, Ponsa. Magpa-arresto, mi.
1: Masin na ibisay ang manok diha, sir.
0: Wala may manok ang police station.
2: Masin na sila binusulo yun di ay.
1: Katulad yung naman lang ito, mga kamunggay.
2: Katulad figurine na isa, eh. Wala may manok ang figurine diha, sir.
1: Masin na, wala may manok. Pero nakakay punuan sa kamunggay.
0: Kang Isma... Ay, si Ismaela sa Biliana Asuncion. Good morning, katropa. Mo request ko kanta ikaw na nga. Ang kanta ang birthday boy nga si Sir Lard.
1: Aba! Wala man si... Wala man ko si Sir Lard rin.
0: Damay na pa si Sir Lard, ani. Sorry, Sir Lard.
2: Sorry. So, nakakinag-request rin yun. Touch by touch daw yung si Nining Garcia.
0: Ay, marimusayo na pa si Madam Nining ba?
2: Usapin mo din siya, ma'am. Himayang nahunlak. Sige naman, balik-balik. Himayang nahunlak naman itang tatrita na. Naman,
0: nahugmak na yun.
1: Ayaw ka pensa sa akin, mahugmak ta.
0: Sige. So, kinsa may itong kanon, napay kanto na rin. Amaring, pa-request ko kanta nga Ikaw by Tom Jones. Wala na yung Tagalog na kanta si Tom Jones.
2: I know, but I know. Ikaw.
1: Bright po siya, no? Bright?
0: Basta-basta.
1: Upod basta-basta.
0: Panggaan niya, lipaya pa. Gudulo, uy. Grabe naman yung si Johnny Angoy Mulato, uy. Panggaon niya, lipaya.
2: Si Arot, hubag. Pansinataon ko, sir. Aba. Aba, magpatulo.
0: Sa mga taga-panibasan.
2: Tuduhi.
0: Mga taga-panibasan. Nasasakop ang panibasan ba, Yot? Sa? Mawab ba ko?
2: Amo tagay. Pag-abot sa polis, nilagaan man ko.
0: Wari ka na ba, Ibas?
2: Wala. Nag-amba ko.
0: Sige, bis. Kining touch by... Humano mo tanong touch by touch, uy?
2: Humano naman tanong, uy.
0: Uyog ba akong itmi games? Anong kantahan na?
1: Natanggal ang tali man rin.
2: Katulad lang gab. Asa man to gab.
0: Kisa man yung nanawag diri ang caller, be. Nanawag
2: ang caller. Be.
0: Hello?
3: Winning from Tibungka. Tibungka from...
0: Ay, pangilad kayo.
2: Ay, pangilad kayo. Magamaan, may mo dyan baki. Sige.
0: Mabuto kayo naman itmi games. Kesa ni?
3: Wing-wing, mamutubod.
0: Ay, ikaw ni Wing?
2: Ay, si Wing-wing din, hindi ay?
0: Taga Iligan?
3: Yes!
2: Abang!
0: Kamusta ito mga tapay, Wing?
3: And Erika!
0: Oh!
3: Request ko ba
0: yung
3: matod nila si
1: Lolo Mado mukanda ko siya? Uy!
0: Nalalaman na si Lolo Mado! Okay na si Mahalo? Ay, kabasta yun?
1: Ay, makakalik na abrihin. Abrihin mo pura yun. Mura
0: paabot niya di ay.
1: Grabe.
0: Matod nila. Kunya ikaw, maminaw lang ka di ha?
3: Maminaw ako.
0: Sige.
1: Dili ka mo do it.
0: Ako lang pa... Ako sa paplastaron si Lolo Amado, kaya depende sa mukanta nila makakorbata.
2: Bugoon lagi ka, mare,
0: budoit. Anya ra, so...
1: Kapan naman ko na sa OL, do it!
2: Ah, okay. Ah,
0: naminaw, ipalong na niya kay Mamina Rodasia.
2: Asa, taga-Iligan na?
0: Taga-Iligan.
2: Sige. Di ba noon, rin sa pagadian na?
0: Asa man si Lolo Amado? Depende siya mapakita, kaya maulawon mo ng tiguangan.
2: Bebe, Lolo Amado, bebe.
1: Lolo! Asa man si Lolo, ay?
0: Yun na.
2: Baby. Kaysa kanila, ni
1: Plasta. Pero sige lang, abri importan naman siguro yung Jatot. Ay, Jatot ang portahan maring.
2: Kaya lang kaya...
0: Ito mo ko nang ipoy, ani Granny nga, kuan.
2: Wala nang ibutangan ninyo oil ng bisagraan, ha?
0: Ibutangan, o ka nang use oil.
2: Use oil, o. Si Lolo Amado, nagamit pa, nag-slacks pa. Niya nagbaro. Okay.
1: Sige.
2: Okay, Lolo Amado, maulaw daw siya. Hindi ka mukwan, lo. Hindi ka mapakita sa camera, lo.
0: Ano na, mga mic, lo.
4: Good morning. Good morning, Kang Ismaela sa Villana. O si Ma'am Pili-Pili Shado. Good morning. Machundila. Ako.

sa XFM. Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw o tuon. Unya, sige pagdud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halab na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Inak po ibako ha, lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects, mabigay. Kamutol, testing ibala, kampiyon ka dyan, Turbo.
4: Turbo, supplement for men.
7: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: miracle, but I count on you, by Tommy Sean.
1: Si Talk by Tommy.
0: Talk by Tommy.
1: Ano kantaan yung kantahan mga man. But anyway.
2: Tommy Sean o Tommy Shaw?
1: Tommy Shaw.
0: Tommy Shaw.
1: Shaw. Shaw, pwede po show. Pero maraga nauna to ang mic siguro. Maraga lanog banta mga maring.
0: Yes.
1: Balik na mga igala alas 11:03 ng atong oras mga maring. Na matay ka bumapis sa pinakangilingig nga si Bian sa Tibuok Isla sa Mindanao. Kini ang...
0: Kung ako ikaw.
1: Kini ang XFM.
0: Siyempre, ang atong programa.
1: Kini ang kung ako ikaw.
0: Kana. Kaya
1: ba niya po na yung mga liti mo nga mga member sa Takirob Dolls? Ako na si Maring Erika.
0: Okay, siyempre, Master Detenir yung si...
3: Pia Derya!
0: Aba, oy, maniunto na tanin nyo yung arot hubag.
1: Asa na pia?
0: Hubag yun
3: eh. Asa man aron?
0: Asa man ang arot hubag, klaruhan na.
3: Lain biya, may kaya dili mo balipan.
1: Asa kayo, wapabiyak ka kamup on sa kong birthday.
0: Oy, mamina mo, ato yung pamatunan o ga. O sa pagkini siya, hubag ba gini siya? O siya, iyagi na tinuod nga pangalan kong hubag.
1: Olo.
3: Basta yung hubag tinuod siya.
0: Hubag yun siguro ka arot hubag kay. Asa man kung papiliyon ka sa tulong kabayot di diribi, asa man ka kay. Mutudo ba yung ding tulo?
1: Kung ano nang hubag.
3: Dere ka sa small, sa medium, or sa large?
0: Ah, kana.
1: Ah.
0: Masa pa rin?
1: Pamatod eh nga, large. O niya, mingon sa hubag, pamatod eh po.
0: Kaya pamatod na lang kung hubag ka, arot hubag.
1: I-comment ang mga screenshot
0: niya. Ana.
1: Ay, nako.
0: Mga para ba ni, 80 na ba yung limit ane? 80 pataas ang limit ane?
1: Isa man si?
0: Kita ang tulo.
1: Mahubag?
0: Oo.
3: Ngayon, hindi ka na mara.
1: Pamatod niya.
0: Maring.
3: Nakalita.
0: Maring.
3: Pero nakalita sa sinya, Maring.
0: Ay, si Wilma Joaquin, no, ginay mo, ano?
1: Ay, na ba na mo tsinta, oy? Hindi ka naman tagkakuha na nag-unas.
3: Nag-unas mo ka na sa...
1: Oy, na, lagi mo.
0: Ay, nako.
1: Comment ba si Kelvin Pataling sa ko ang post na kung happy birthday sa guwapa daw nga katropa.
0: Ay, si Kelvin na nasa lang istasyon, ha?
1: No, ba nasa
0: sa... Oo, nasa sa Love Radio.
1: Oy, piting, dako ka naman.
0: Dako ka siya sweldo dito.
1: Okay na siguro siya dito.
0: Say okay. Okay kayo. Ang iyang motor sa ala, single pa man nun. Karoon na sidecar.
1: Masayro na.
3: Masayro na siya.
1: Payong-payong na.
0: Top down, top down na.
3: Doble na siya, doble na.
1: At least doon na sa motor.
0: Yes. So, sugdan na natin itong drama.
1: But anyway, yun, oy, sa mga ayaw. Magtabi sa tadiri ang mga maring.
0: Magtabi sa ta.
1: Nakabawa ba ka maring? Nakoy kaila mga maring?
3: Ah.
1: Dakan sa gisawayan nga mga kapi, yang gipis out ang mga kapi niya maring. Kay, musaka man ang yahang kuan mo.
0: Libido.
1: Musaka niya. Dili, libido.
0: Kaya, kabuhi, kabuhi.
1: Musaka yang kabuhi.
3: Usap na piss out maring.
1: Di ba kanang wala niya gamitan na ba?
3: Awan.
1: Sus, karo nakatilaw man sa kadin. Kuminog kapi maring. Kay, karang... Danan ko'y mga trauma anang kapi kay mo palpitin lagi yang heart.
0: Kung babae, trauma. Tupa.
1: Tupa. Sa tupa, mga laki, ta.
0: Oo. Hili kong laki.
1: So, siguro nakasuway sa Santon Gold Coffee Mix, mga maring. Pagsuway niya, maring. Hantod karon mo na yung kapi.
3: O, saan?
1: Nakaana ko. May pakaka kayo, nakaana.
3: Mga yun, siguro tama rin.
1: Ipatilaw ko niya maring, lami dyan tuod ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Hello, Ate Josefina, tinambunan.
1: Ato, guro tayo lang ni Konoy para makasuway na punta. Lani.
3: Gani.
1: Dili sa pagsabangan ba?
3: Ay, katong ilaha.
1: Si ma'am, isa ganito, Sir Bong.
3: Ilaha, katong gipakapita.
1: Gipakapita ang Santon Gold Coffee Mix dili sa pagsabangan. Grabe dyan kaayo, piting grabiha dyan kaayo mga maring. Ay nako, ang Santon Gold Coffee Mix mga igala doon isang cup nga glutathione or collagen. Kasi siguro na magpapapiskay sa ito ang mga pamanit mga higala aron nga mas makapatong nagpiskay nga pamanit o lawas gikan sa sulod paingon sa gawas mag Santon Gold Coffee Mix adlaw-adlaw mga mga
3: ano pa si Ate Josefina Tinambunan. Good morning mga katropang beauty. Happy Monday sa inyo dyan. From Tinambunan family, Bogaon, Lantapan, God bless.
1: Oh, God bless mga taga-Bukidnon.
3: Yes. Buto-buto. Lanog-lanog tadi sa Bukidnon.
1: Buto-buto.
3: Oh, kanilang Lantapan, Maring, layo na biya kayo ni Maring. Padulong na sa Iligan.
1: Mo ba di ay?
3: Oh, Lantapan, Talakag, Pwede po kag pakagayan, pwede pag Iligan ka.
0: Sure ka.
3: Yeah, so, pwede po ka.
0: Sure ka na Maring Darya.
3: Marawi.
1: Dool na po na sa Pagarian.
3: Oh, dool-dool na dito.
1: Dool na dito.
3: Diretso-diretso ko na lang ni mo.
1: Ay, no. Ano pa siguro tadi ha?
3: Ano di man tamo sure? Sige, mamigagi din ha.
1: Kasi makaanat tadi, Maring. Diyata i-assign, Maring.
0: Assign ta dito? Okay na kayo. Stop ko mga nga maring. Okay na ako.
1: Kauban mo ni
3: Good morning, Juan Rodel Apinaldo.
1: Uy, Darwin Dan is watching.
3: Uy, napro, Lars Anyol is watching.
1: We're watching. We're watching. Kisa pa yung nangadari ang mga kabawaw ni B. Basahon ta niya.
3: Mga ano yung basahon ng mga kabaw diri?
1: Dili lagi live ni ako ni nag kuan lagi dili lagi pula day ako aday
3: ay. Wala ni wala ni mo ning kantahan maring ba kaning kang Samantha Galis team ba.
1: Sige ingon nga kanta.
3: Kantahan ni Erica B kaning isang linggong pag-ibig.
1: Lunes. Nabta na lang og Lunes. Martes.
3: Kani mo na abot.
1: Ni abot na ang Martes. Antot sa Merkel. Ano eh? Wala tayo oras makanta. Uy ka. Assignment na lang siya, mga Marin. Sorry ka ayo. Muna, uban na yung muna yung si Pina de Darwin Dan. Oh, lagi. Para sila nag-watsing.
3: Oh. Ay, sa ato pa, na-friend muna yung si Pina.
1: Si Pina o si Darwin Dan is watching.
3: Lain lagi ka, kay friend lagi mo na si Pina.
1: Amiga, jumiga man ko na ako na si, si Pina. Okay.
3: Kasi itagaan ka ng mais maring.
1: Sa unsang nga may katong purple,
3: purple mais. Purple,
1: purple. Ganahan siya ko ng mga purple nga mais ay.
3: Ano sabi ng purple maring?
1: Parang lagumon gun.
3: Ay, lagom.
1: Lagumon nga.
3: Kuhan. Nga mais. Sa ato pa maring, nahulog na maring.
1: Wapos sa maho ka na. Walang, walang.
3: Or sa ilahan ng yuta siguro dito
1: wa,
3: maring.
1: Wala siguro yung lugod. Ay! Munang lagom ang iyang mais.
3: Pero akong nadungog sa unang maring, imong gamit maring kay pakaw.
1: Hoy, dili pakaw eh.
3: Ah, sa pwede ay.
1: Agungal. Tarunga ra, Erika ba? Uy, si Wilma wakit pa. Tarungod yung ko niya.
3: Sige daw, ipastar daw, maring.
1: Ayaw pag-ana, Wilma Joaquin.
3: Maring. No. Plaster daw, maring. Plaster daw. Ako, o sa man, Joaquin, ako yung mabira.
1: Ayaw pag-ana ba? Unya na.
0: Aha.
1: Niya ra, niya. So, ingon diri ang mga maring kay nanamang gid ato ang happy birthday ra ingon pa si Mil si Kuan si Josepina Tinanbunan.
2: Happy birthday.
1: Salamat kaayo sa mga gatimbaya sa kuang birthday ha. Onya kanang disata ninyo mag
0: kuan. Disata magkwaro kay mura kay mura minus kayo ang panudlanan ro nga panahon na maring.
1: Ning buhi sa tong itik ning.
0: Sa ba ito katong isa? Wala pa itong kwan? Katong nanaad? Wala pa ito nanaad? Tulingon nga. What kasi yung birthday? Wala pa ito? Wala pa ito?
1: O, dito maglao man ako.
0: Ha?
1: Ikaw, yung mo dito.
0: Ingnan mo ka ka?
1: Pasubo dito ko na yung mamaling.
0: Asa naman ito kung bandi? Ay, managingon mo nga. Managingon mo rin. Ay, kiktuos matunila kay mahugtas di angay.
1: Ah, okay lang ta sa ako. Mahutas labot sa kabaw ba?
0: Mau gani.
4: Ayaw naman.
0: Hala, sige. Kaya itong, sa paman, sa paman.
1: Sige na, nyara ka dalang kayo ha. Kaya ako sa i-plaster niya ako ang mga himan igigubat diri ha. Kay nabi atay bag o missile gani abot og 17 billion ang katinan.
0: Ah, grabe ka itong iskan missile.
1: Kuyaw ka ito maring kay... Kuyaw ka ito maring kay nada ito double impact maring.
0: Kuyaw ako na maring.
1: Magmaigo ka ito maring.
0: Mabuto pag yun ay.
1: Ato sa mga... Nato sa'y ka ng...
0: Mga risiko?
1: Mga... nato sa'y mga sprinter, mga maring nga
0: daw. Sprinter, maring.
1: Ang maigo ato maring daw sama sa Gijerger.
0: Ot nga. Oh. Musulirap ang mata.
1: At ang atang nga ko sa paboto ni Paribubong na. Kaya... Mapaigo na naman siguro tao eh.
0: Alam ko eh. Ako ano, mag-agad lang yung kung ano sa signal.
1: Sa nga signal?
0: Signal number one.
1: Katalay number three.
0: Di isa kayo, kusug-kusug man to.
1: Kasi magubaan mo na sa
0: kasi magubaan ang mga uring.
1: But anyway, ada na to ang intro, mga
0: intro-hi.
1: Intro-hi na. Kay kita na ang kanal sa to ang drama.
0: Masa ba itong kwan niya? Intro-hi na di agap.
1: Alam mo na dito ang
0: intro. Intro-hi na. Kami nagbalik-aling anang. Ani ana! Ay sa ha? Kay live ba?
1: Ani-ana!
0: Ani-ana! Oh! Ha? Wala? What? Wala sa muna nga itong technician. Wala sa muna itong technician. Sugus maayong pamatasan! Tuguti ako nga makahatag sa akong pagtahod kaninyong tulo, mga maring. Ingon man sa mga minilyo ninyong tigpanubay ning inyohang drama nga naguluhang kung ako ikaw. ring, itago na lang ko sa pangalang Lini. Nagpuyo ko dinhi sa may Panabo, Davao del Norte. Mga baring, kani akong suliran karon nga akong ipadangat diya sa inyong sibianan. Murong naghat ko kay gusto na ko nga matagaan ko ka ng kaupayan ba? Kani mga ano kong problema ron, bahin magunis ako nga inahan nga si Mama Bibs. O si Mama Bibs, good ang ako ang problema karon mga maring. Kaya kani akong mama na ako, maring, grabe ka ayaw maring. Ano, mura ba siya ka labaw pa is camera? Ano ka, napaspas kayo ang mga tirada? Ano yung grabe, hypnotize ka ni mga maring? Kanang nabay mga panahon nga, kani nga, daliri yung kayo siya makabuhat og mga lakang nga sukuhi sa akong kagustuhan. Para yung masabdan kung unsa gyud unod ni akong suwat, yun ani mga pangitabo.

0: 妈，妈，妈，
1: 喂，那，
0: 你怎么在给讲讲呢？我过来给你唱歌呢。
1: 可能哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，那吧。
0: Tama na, uy, kay, layan na kay tinanawan itong mga silingan si katakanta ni Ma. Ma, kanang, kamusta naman ka? Okay ra ka?
1: Okay ra ka, ayaw ko, anak. May, pero, balubiak ka nga.
0: Mara lagi dili okay imong naong.
1: Da, okay, naong naong, kuwan, magin siya, eh, balubiak dyan ka sa kuwa, anak, ha, nga. Kuwan na ba dyan kay kunag, daga kay kugin na huna.
0: Ma, kanang,
1: naglipo ko sa una ko ni, uy.
0: Kalimti na ang kuwan, uy, kalimti na mga problema, ma, kaya ang mga, ang problema, doon na sa mga solusyon. Matod pa sa panultihon sa libro ni Lulu Amado. Wala pa ko no namog na kining mga problema. Aduna na ko nagigitagana nga mga solusyon. Nagadepende lang kung kana sa ano mo siya pag dala sa imong problema. But anyway ma, kalimti na uy, ako gani nga.
1: Nak,
0: nakan ko problema.
1: Amin na sa bang. Kanang ay butoy sa amo ko ni pag-istorya ni kumusta man ang kumusta man ka? Okay ra ka?
0: Okay ra uy. Ano na yung mando na kay problema?
1: Awa ko, kumusta man yung anak ni mo? Okay ra?
0: Okay ra?
1: Kasi may nakatod sa eskulahan.
0: Ay, ginaha ko. Ama na siya, naginahatod mo na sa ko. Ang kapag kasi ko, nabiyak ko yung katabang, no? Si Wilma.
1: Ama ba, katong magkuan, katong mag-tube-tube sa gabing dako?
0: Si Wilma, doon man akong katabang. Si Wilma, si Josepina. Ambot lang kanin si kuan mo. Apil po pinsin ni sa ko ang kuan ni Josepina.
1: Nak, nanit ako isulti ni mo, nak ba?
0: Masa man, isulti lang.
1: Kanang, wala mo ko may pangkaon rin, nak. Kanang, pwede ko din mo tagaan o kanang kuwan, nak. Kanang, hirap. Sina kay ekstra di anak ba?
0: Grabe po daw. Uy, pausulti mo pangkaon, wa mo diri, ah.
1: Lagi nak,
0: eh. Wa mo tamo panggapusa.
1: Grabe po ka baka-istorya, uy.
0: Pila mo na yung ginakuha ni mo, ginadawat si mong pensyon, di ba dako man to siya? Dako to imong pension na kailan nainumdum ko ato dako to. Asa pa yung
1: unimu? Ay naku daw walang kanang pension. Uy, dangan ba siya kag panguhisikot ng mga pension?
0: Siyempre, mga taan ako kay nangayo makagkuan pag pangkaon sa kuha niya. Nakabawag gid bi ako
1: nung. Usamay ko na na. Usamay ako. Ako sultiyata ka lino. Ako, igura ko kuni kuan sa imo lin. Igura ko kuni. Igura ko kuni ngon sa imo ako na kay nana.
0: Ayaw
1: ka. Abi kay ka ba? Abi kay nana na imo. Kay nana na imo. Kwaro ki. Naabot sa imo kinabuhi. Lalaw na ko. Ay, nana ko ay!
0: Ma!
1: Ay, nana ko ay!
0: Ma!

0: kamukan ako mama dayoy.
1: Ano day day?
0: Sige, dili man sa pag-ingon hanga. Obligasyon maginato nga mga anak nga. Mutabang ta sa tong ginikanan, labi pa magapait-pait na.
1: Oh, maudyod day.
0: Sobra namang good, uy.
1: Pero ano masuko man siya day nga maayong tao man ka day? Butan pang pugga.
0: Nayo gani no.
1: Ano masuko man siya?
0: Dili.
1: Eh, ikaw naman ka nangutana ka ha.
0: Nangutana ko asa paingon ang iyang pension kay. Dako ba yan ang iyang pension? Makuha niya na sa kung ano sa iyang social pension o sa pension sa...
1: Ginawa siya mo yung kwarta dyan. Dako
0: ang kanag... Eh, gina-appeal siguro na kuan.
1: Makan ba tingala nga mo ato lang si mo mga iyong panudan?
0: Mo gani nga. Pero mo lobi ako sa kuwa nga pila na po income nako sa kuwa ang trabaho.
1: Gani po
0: dai. Kunya ka ilang pension dako ba yan? Mas dako pa na sa kunya. Patigala lang ako makal tagawala. Kunya mas dako na ba dai?
1: Asa pa ba ingon to? Mas dako pa mas imong sweldo.
0: But lang oy, basig ang duda gani ko no nga.
1: Stay pa eskwela imo ang mama dai.
0: Mula na akong ipambisigahan nun, gikuha na nako ako anang ipamonitor kang kuan kang Harold Salang.
1: Nasa gibuhi ng lain dai niya sa ang kwarta dito lang padulong sa lain niya. Kana ay muhang pension, wala gyud katagay masking gamay.
0: Sige lang, kay ako na sang gipamonitor kang Harold Salang o kang Calm Calm. Amo ta una puhon nga mabulabog gyud na sa rason dagan wa sa kwarta permanente day.
1: Agay day, ana gyud day.

0: Oye, hoy somos los que hemos seguido la casa, bebé. Ay, yo sé que la que hemos
1: seguido. Yo, grabica, yo, tío, va.
0: Tío, sí, no, hijo.
1: Grabica, ni más, anak, no, canang, mayor. Ako, ser tía, tío, sí, no, hijo, canang, ako. Hindi ko mag-expect bang ang anak si Lini, may naanan dyan ako. Galimang ka na nga, igor ako ni Ingun siya nga mga ayaw ko kang pagkaon. Di ba libar ako, grabe ka mag-istorya, abot sa mga pensyon.
0: Mao ba? Bastos. Bastos sa pagkabata. Yun ang pangam... Sa mali po mga tiradaday po, wala mo nung kuno kay Sapi.
1: Malupit yung kasakuan no, nga. Dagan ba kayo kong mga kuan, nagan ba kayo kong mga gipang bayaran, babayad pa ko sa tubig, kurinti. Malupit yung ka na tiyo.
0: Masi, nag-apil kag mga pickleball, ha?
1: Sino ko pwede mapil-apil ano, eh? Malupit ka.
0: Ay, mura na yung mong problema, nga wakay pagkaon, yung iyakuan kasi mong anak. Ay, asa muli mong pensyon.
1: Ano siya ba pagkutaan na ang pensyon nga? Kuhan man ang... Wapa mo ko yung pensyon abot?
0: O sa'yo, wala...
1: Kala kong anak, akong reklamo ha? Kala kong anak.
0: Piyahot mag-ikog hapon.
1: Wala ang ako kay wapa man.
0: O sa'yo, wagod taon na dungan man ta kay batchmate man ta.
1: Mahalangan nga, anak. Nabisi man ko. Ano siya pagkutaan na anak? Atulala ko sa ako, atulala ko sa mga igagawa ni Bibi.
0: Ay, sige.
1: Ato kong lando, Bibi, ato kong lando.
0: Ah, bahala ka.

0: Lin! Lin! Sa bang ka nga?
1: Sa? Si Pangwit, uy.
0: Ikaw ba? Imo mo tanan nga. Grabe po ka, uy. Pagumangkon ka na ako, imong mama ni mo. Di ka kabalo mo kung si iyong mama? Grabe. Di ba kung doon mo tabangan na yung mama ko, no?
1: Tio Lando. Wala mo ko mag-ingon nga di ko mo tabang kang mama. Ang ako lang bang ako pong
0: Ako nang alagad ko din sa barangay. Ako nakanagay ko mga kuwana na nga mga kabalo ba yaka kagawad ba ako din sa barangay. Ako mo yung lupong taga pamayapa. Alam mo yun na nga mga kuwan. Tagay na ang imong inahan.
1: Sorry, Tio.
0: Usa pagka na. Wala man kay respect. Wag kaluoy sa imong inahan.
1: Muhatag man ko niya. Ang ako alang pangutana is asa paingon ang iyang kwarta sa pensyon kay dako-dako ba
0: yung... Dili na mao yung istorya sa, sa imong inahan. Niadto siya tiyo si Doy. Istorya si Doy is kuha. Ngayon, ano ang mga yan yung mga gipag-istoryahan?
1: Ay, totoo ng tiyo si Doy. Patakarabi na yung istorya ng kuhanan na.
0: Kaya yung mama ni mo, naghilak pwede yung mama ni mo.
1: Hilak siyang mata.
0: Grabe kayong ka.
1: Wala, ako, pag ano, sa tinood lang, no, muhatag man siya ko niya, pero gusto na ako may bawaan ko, asa lapit iyahang kwarta, paingon, basig, nasa higila yung gigastuhan niya. Sige po, hatag-hatag niya, ampil pa akong gasto, na masaya siya.
0: Ikaw, Lini, sukan lang na naka, trabaho ka rin ako kayong kumpanya sa kanan. Kuya, nagay ka. Kuya, nagay ka, magkakuan ba? Ibang man ang inahan.
1: Da, bako ko'y labot, basta ang importante, ang gusto ko makabaw, asapit iyang kwarta, aron nga masayod sab ko, kung asa'y ginagasto niya.
0: Ang awar, oh, didakulay gini mo. Hoy! Bastos, patada. Mga maring, lagi kong inahan ba kay kanang siyempre kuan gud kayo kanang yakong butbuhatag istorya gani niya ako wala gud koy mahibong ko pa asa nang yang pension dako gilag pension gud kay dako tong kuan man akong papa dako tong nagtrabaho man tud ako kay kumpanya puto mga maring ako may gidaot sa kong inahan. Puro magka nang wala ko'y ambag, mag-iaway ako sa kong mga uyuan, sa kong mga, yung mga parinti, yung mga igagaw, may isuon. Dali na yung sana ka one time, nga nalipat ko. Huwag inani mga pangitabo.

0: mayo kay nakalaang ka diri aday.
1: Oy, salaglag lang ko day oy. Nangumusta nimo day? Kumusta man kaday?
0: Ni guwapa lagi ka karon.
1: Ay, siyempre, alaga kay nga sabon.
0: Unsa nga sabon imong ginakuan?
1: Katong kan herbal soap sa Santon herbal soap.
0: Ang pinako blue whale. Ayan, may pagka blue-blue lagi gamay imong.
1: Bura pa siya ka ng kanang siga-siga na lagu mo kung kuday.
0: Ay, lain pa yato. Ay, kadala kayo na kung abrihan sa nakuha, kadali lang.
2: Ay, ma. Ay, nak.
1: Dahil mo.
2: Mayong buntag diya, nak.
0: Nalagi ka, ma.
2: Good morning.
1: Mayong kunto, ma.
2: Ay, mayong medo.
1: Dahil mo, yan. Sa kuday
0: lang ako nga
1: dito. Oo, sige, dahil.
0: Magpikulbol tao niya, ha?
1: Oo, sige, dahil. Bye-bye.
2: Sarto. Imong amiga ni mo, nasa itong tiyerto imong amiga ng lago malagi to, sa to, gijabitis to.
0: Dili ka nang kuwanto, gout.
2: Malagi
0: ka.
1: Day.
0: Oh, nasa man?
1: Wala naman ko'y gout, day.
0: Ay. Masa imong giinom?
1: Kuan, Santon plus gold.
0: Abin akong tubli.
1: Bye-bye, day.
3: Ayaw naman.
0: Ay, mong amiga, oy.
2: Nakusta man, mong anak, asa man imong anak?
0: Ah, nag-eskwila na dito
2: sa kuwan. Eskwila na, ah.
0: Eskwila kaya, las utso na ba yan, no?
2: So, kumusta man ka diri?
0: Okay ra ma, uy.
2: Okay ra ka?
0: Okay ra.
2: Nagkaon na kawa pa?
0: Palagi, kay...
2: Pagkaon na!
0: Concern lagi asa ko karon ma.
2: Pagkaon na, good yun. Good, ikaw ba? Ayaw pasagdi mo ang gagalingon. Kabalobya ka ng mga...
0: Ikaw sab, ayaw pagpasagad. Ako, isa ka box 3 ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Ay, salamat ka, ayaw.
0: Inuman siya, ha?
2: Salamat ka, ayaw.
0: Buntag hapon, inuman ni siya.
2: Hoy, nak, salamat kayo, nak.
0: Ako, biyan yung ugma kay masin o makalugar ko. Dalaon ta ka dito sa clinic sa Y2It.
2: Ah, dito.
0: Ipacheck up na kakandok si Jenny Druda.
2: Olo, salamat kayo, nak. Manak, isultin mo ba? Pero makong 5,000 na.
0: Bangs.
2: Nak, naka 5,000 na, nak. Pangkaon lang ako, nak.
0: Naraon.
2: Okay, nak, salamat, nak. Adios ako, nak. Bye-bye, nak.
0: Nakalakaw na si mama. Hala. Anak sa sigbing laki ni hatag mo na ikaw kwarta ni. Hala, wala ba ko'y pambayad anas ko rin ti? Ay, panuhak!
3: Ayaw naman!

0: itirning.
1: Nagiday, uy.
2: Ano ni hatang mo po ko, day?
1: Nawa ko, nakalimot ko ba nga mo nag...
2: Ano bang ganun? Nalumay ka, day?
1: Muna ko na-hypnotize.
2: Ah, na-hypnotize ka?
1: Naka... Ang buto iba sa ang mong gisturihan kay karamang agda ko niya ka ng pakanauna ko tapos nakalimot ko mura na lang ko gidunol sa iya ha?
2: Ala kay imong inahanday mura na scammer day. Kay nailan ma kanya day?
1: 5 mil ka ayo.
2: Nakuha na day uy.
3: Ayaw na ma.
1: Mabaya ko pambayad sa kurinte sa tubig.
2: Matinay ako imong inahanday kay na pensionada niya na napangulan.
1: Ang buto lagi day imong ginikalibgan ako ba nga naghamot na siya kwarta niya.
2: Yung anong yata gani ka?
1: Wala siya kwarta.
2: Ay? Bukuan ba po day ka day?
1: Sige lang. Matuon ako siya ang bay.
2: O sige, day. Ko dito. At po, anday, kuyon sa niyang kwarta.
1: Sige, diyan na ka, day, be.
2: Sige, muna ko na. Imo pa rin ito na yung balay, day. Maglakaw, tandua, oy.
1: Akita, tara, day.
2: Tara.
1: Mahawat pa nung kadalis akong bay. Tara na.

0: Naalagi kang.
1: Naako diri akay. Gusto na kong kumustahon ka.
0: Ay, nak! Kalay lang. Kay, mo ito sa kuglong sud.
1: Ma, isa, nakapangutanan mo.
0: Namagod may meeting sa senior ba? Dala sa kahan.
1: Ma! Ang lako, magkalit si mama. Sa may mugya mo kong likay-likayan? Hindi ko makadupa niya ay. Ano man ni, uy?
0: Maring! Grabe kayo, paspas kayo mga panghitabo, mga maring. Kabalo magod sila, mga maring. Ako, mga maring, kung ko ka ng dili ko magkakuha sa kong mama kay siyempre, akong weakness. Ang weakness na ko, nakuha na magod sa kong mama. Dili po ko mong istorya niya ang sakit kay makagaba po biyan na mga maring. Mila pa yung mga pila kasimana. Ngayon sa ka one time, ana, ito si mama sa balay. Unya, wami nag-abot kanila kaw ko, muto na nawag na lang siya. Uy, nani mga panghitabo.

0: mo, nanawag sa akong cellphone. Tubagon ako, be. Hello?
1: Hello, hello. Na?
0: Ma, ikaw mo na inilahit lagi nga number ni ma.
1: Lahit ako, number. Number ni Kwan, nasa imong kuya.
0: Sabi ato, ama.
1: Kanang Kwan, ma. Lata ko, kumusta man ka diha?
0: Kira, uy. Sige, pangumusta.
1: Kana nagkauna ka?
0: Oh, nagkauna siyempre. Nagka magustuhan ni Riang.
1: Kanang Kwan, ma. Ang bata, kumusta mong bata, yung anak?
0: Okay na, nana sa eskwela, gihatod ni Wilma.
1: Mao ba? Nak, nato ko yung kwanin mo ba? Kani, okay na ni mo. Kani, nato ko yung kwanin suggest ni mo. Nako na ko yung isulti ba?
0: Unsa man na. Pagdali makay na pa ko yung mulakaw pa ko
1: rumado. Kanali lang, kanali lang. Nak, anak, pwede ko hiraman ni mo credit card?
0: Unsa, dili yun eh.
1: Dili mo, ani mo ko ni siya. Kay, ani mo ko ni siya. Ibalik lang ako. Nakay, kwan mo ko ni, magpalit ang imo kwan ba? Ang anak sa kuya ba? Magpalit ang kwan laptop. Ang laptop kay tago chintamil.
0: Gabi po ng dili ko eh, dili ko masugot ma. Dili ko masugot nga, halaman mo ako ang credit card.
1: Kasi kinert.
0: Credit.
1: Kasi kinert card, pwede mo lang ako mag-kinert card. Nak, alang ah. Sige na lang, masigkwan ma.
0: Dili lang ikaw, dili ko, kay basig, makuha pa nun yung ano, password, ano, masudlan yung mga scammer.
1: Sige, ikaw, inaalam mo lang anika mo, Juan. Ikaw na lang ko si mong, yung kuya ni mo nga, Juan, yung dili ko mo, Juan, ha? Ikaw na lang ko niya nga, di ka magpahiram, ha?
0: Maoy, dili ko eh. Ikaw lang ingon kay kanang may mag madamay naman ako ng problema ni Miss kay gawas naman ko kay na minyo naman ko oy.
1: Sige na.
0: Sige na.
1: Ana magyoga, ana magyoga. Sige na. Bye.

0: sa iyo gumig ang didiri sa imuha. Oo.
1: Oh.
0: Lini kay doon na may concern.
1: Ikaw, Lin ba?
2: Ang sama lang yung problema di ay tayo, tiyo.
1: Grabe man kayo kasi mo ang mama ni Molin.
2: Nga naman dahil, ganun ang grabe, grabe man ko.
1: Grabe kayo ka makakuan ba? Kabalo ka, Lin. Kali mo ama imo nga inahan, dili na ma, dili ka may naanaw, dili tungod, tungod sa iyaha, Lin.
0: Sakto.
1: Oh. Dako na ginay mong ulo, Lin ba?
0: Ano, yun na.
1: Grabe kayo kasi gini mong balibaran. Ano yung mong balibaran ang manghiraman na imong ama, imong inahan o credit card? Ano yung pera mo credit card?
2: Tiyo, si, og tiyo, og tatay. Siyempre, ako sa malibaran ka basi yung saon niyang kwarta niya. Hindi ko ka maka... Kwarta ko na, ako nakatirad niya. Basi ako po na yung magbago, ang nagbayad niya. Makapangutahan natin kanong asa man paingon niya mga kwarta. Wala man sa ilaing gibuhi kay... Kuan naman siya, kanang... Single naman siya.
1: Dili ka makainanda sa mong inahan, Lin.
0: Now, hindi mong bayo, Lin, nga. That is your mother.
1: Your mother is, you know, to tell you honestly,
0: correct.
1: Lin.
2: Na, amutin niyo.
1: You better watch out and you better not cry. Kabalo ka. Ano ka naon man yung mong inikanan nga? Igor man ni hangyo sa mga nga. Mahiram na siya credit card.
0: Correct.
1: Kay kabalo ka. Sa pag-assign pala na ko dito sa Mati City. Ako'y nag-asuporta na yung inahan sa unang bata pa ka.
2: Ada, ako kalimot, anak. Atyo.
0: Ay, dili man sa ikaw nagliptarang. Ako lang ibot pa sa bot. Sabangan po di mo ang imong inahan kung doon ay paghinaglan kay. Ambot lang kung gigi. Gikuan mo dito sa kwabri mo mataw di kalimutan.
1: Bitaw!
0: May gali ako kay nanguma ko ron sino ang bunga timgas ng daon.
1: Ako li surti at ka. Kung ito nasaan pa ko sa pakibato. Ako naging panalaan ni mong inahan sa una. Kato kistudyante pa ka. Huwag po ango ni mataan ka.
2: Sa manggawas mo, di pang bubuan ito mag binokal ng tubig diri.
1: Taradyo, pasit ato, pasit.
0: Taradyo, pasit ka. Pasit ka.

0: Naan na po ka, Dari.
1: Grabe kayo ka magkakuan, ha? Inahan ba ako ni mo? Ay ko ka na naalin, ha?
0: Dari, relax, handay, ha? Ayala ko, handay kayo.
1: Munay mo nga, munay mong kuan, ni mo? Munay nga, inahanan mo batasan, kasi kumanuban ka ng imong, imong amiga nga tambok.
2: Uy, ma'am, wag ko ilabot na inyong away, uy. Nibisita lang ko kang kuan, Dari, niya karoon, ang dadamay ninong ko, Dari.
0: Ayo apilan ni ako amiga makay murag gid bugtong
2: amiga. Pwede lang kay mo inahan na ato ako sa bisita ko sa mga day oi.
1: Talawa na ko na imong amiga oh. Talawa na imong amiga.
0: Ay, relax, ayo lang i-release imong bugtong daya kay dako.
1: Talawa na imong amiga. Ang suot to pura gala nga Ginoo ko.
2: Mudua
1: mo. Buni mo nga, muna ikaw.
2: Ay, nay, magdua may pickleball unya.
1: Pickleball?
2: Oo. Uh-huh.
0: Ikaw na iba. Ultimo mga suod ako mga higala na ako imo nang ginarumbo na nimo.
1: Okay, inanan man imong tinabdan. Dako lang kay kag ulo ra kamataala ka din, maka masupak na maka simong inahan.
0: Unsay dako ulo?
1: Ha?
0: Ha?
1: Sika kag pudding. Wala sika kag pudding. Mo na.
0: Ikaw mo inako okay nakatigwan ka nang kag nagagastado na kay kasi imong kwarta nimo. Nya asa man gipadong imong mga pensyon? Kay ngano do kasi duna kay laki siguro.
1: Ang kuyog kay kag istorya.
3: Bisag pa ko nimo.
1: Hala, hala kuyo, ka mga istorya, Mona!
2: Hala na, imong mata na niya, hubag day!
0: Hubag na daan day.
2: Ano bang daan day?
1: Mona, ay natakda na ka ni mong amiga ni masing uban-uban nga, napaitil mo, nagibiri-biri!
2: Nagmidyas, magkukuha ni nai? Naka-ako pa. Magigay ng mama, maring ay.
3: Naka-ako ka sa pagsakpa si mong guwapa nga, anak.
1: Oh, nagguwapa ka kay guwapa ko. Dili ka mo puti, o dili ka mo puti, kay puti ko daan! Ah?
3: Nambot pa sabot nimo ang kanang tantanan nga akong kayo ang singlo nimo tungod sa imong pagkakagastador sig banoban ana mga majungista mga
2: tama
3: mga say duwag
2: tama mga gay anak mga inahanday
3: mga dama mga tungat
2: gastador man imong inahanday oy
1: kuya kay ka maka istorya nako lini
3: unya karon damayan panini mo akong higala nako nga muli nga
2: ay tinuod jud na
3: ay ani akong higala pero wala na sa dili na siya high blood.
1: Bipihi siguro na yung mga amiga.
2: Lain lagi ka.
1: Pinta kong tambok ayo.
2: Lain lagi naman style lang, uy.
1: Na may puso na lang ibang wano. Ano kay puso?
2: Hoy, kaman yung duha na kaway niya. Ako na padulo naman sa kuha, uy.
3: Timan, ini.
1: Ikaw, Lini. Paminaw, ako ay mong inahan.
3: Ako ay mong anak.
1: Oh, wakay batasan ng pag-anak. Kuya kay kano, abi kay nakanako lang. Dako kay kang silo, nanahon lang may mag-isulang. Abi kay tinguwang na tap. Grabe kay kang mataanak ka.
3: Ma.
2: Anak ka, day. Wano kay batasan, day.
3: Sakit
2: ka, Alinday. Sa laimong mata na niyo, Magday.
1: Mga maring, muna akong problema karun. Mutabang man ko mga maring, pero grabe yung kinigo na akong mamoy, nagulis siya yung pensyon. Kunya, pagkuman, pag di magbalibaran ako, ako mo yung dauton dito sa kong mga parinti. Muna mga maring, di ko kanan mag-stambay doon sa mga maring. Bisig dako kayo ng mumbalay. Bisag dakang kayo ng kanang maliwalas kayo ng mumbalay. Pero di ko kanan magtambay-tambay dito mga maring. Gani among duyan dito maring. Ibukbuk na to. Kaya di na ko kanahan mag-aakuan dito mga maring. Di na ko kanan mo muuli. Tungkol na kayo napatasan sa kong inahan mga maring. Kala ba nga, kita mo'y mahimong dautan nga. Di ba ta pwede ka balibad? Istoryahan na tao ang mga palami yung istorya. Pagkatod-tod, manghiram na rin kwarta, may hypnotize na lang tagkalit. Dapat ay laptop nga, tagutsintamil. Mga maring, maluoy mo tabaki ko. Kistress na kayo ko ani mga maring. Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Dinilalang kutob. Lenny.

0: makakuan man tanang katahaw.
1: Sabi ng katahaw, gikanta ni siya ni Vernie Gonzalez. Ang awit ng kanayon mga maring imo pa karun. Ugma.
2: Iya lang gihapon.
1: Imo lang gihapon. Sunod ugma.
2: Iya lang gihapon.
1: Awa na good na mao. Kay pimiti ng yaha mga maring.
2: Ano mo na maring kay gihapon na.
1: Iyapon na.
0: Iyapon na pon.
1: Ana good na.
2: Gani, gani.
1: Mga maring. Balik ta sa tuang panag-uban karon gikan diri sa studio live nga live mga maring sa tuang Facebook live paki-search o paki-follow ang XFM 107.1 Tagom. Kung ako ikaw.
2: Yes.
1: Grabe ang kaagi ni ko ano ba?
3: Kuyo.
0: Grabe oi kana nga. Lagi bangin ana nga mga maring kamo.
1: Lagi di ay nang.
0: Sa ka sa inyo ha.
2: Oh, mo gina ni ta bo mare
0: para sa inyo ha.
2: Ko baliktad sa maring.
0: Alay man inyo ha kay kuan man inyo ha kana nga sa inyo ha.
2: Amo ama na gi ulit kamo inahan ay.
0: Be, kana be. Kana kay na may storya man gina ni kay di man ni makanta.
2: Ayaw pag ana dai. Nagangay kuan basi dili na ko padayon.
1: Ay pag ana kay nakapahulan mo ana mga sanina ya di nakapadayon.
0: Maring unsa man ni maring kanang tinuon ni mga maring ha, sa inyong GC, gusto nyo ikik pero bubalik yun siya.
2: Bubalik, masuko maring.
1: Masadakan kayo
2: nag-ulit.
0: So kanina nga yung mga inaneng sitwasyon, no? So naman ko yung mga gidikanan, mga maring, ha? Kanapang dilipod sila magunahon na nga ilang anak, nabay gibang bati na ilang anak, nabay minyo na guna ilang anak, nanay mga anak, nalabod na sila yung gibuhin, nalabay pamilya pa.
1: Ano yung mga kuan, ano yung mga obligasyon?
0: Ano yung obligasyon niya? Ikaw nga inahan, nga nakay pensyon niya. Dito pa yung magiguan si mong anak. Abi kayo, kuha niyo ang siya tawag ni Maring, kanang weakness si mong anak. Hindi siya ka, dili ka baliban ni mong anak. Di ano mo,
2: di ba? How di ka Maring? Aga pa nga mo nagihan Maring?
0: Maring, ako, dili man na ako ang...
2: Ako nga na... Nangugat na magugga Maring?
0: Dili, ako mga... Ako mama Maring, ako mama magpapa Maring. Ino ka sa papa, diskartina niya.
2: Ikaw ni bahala niya.
0: So, pero, maanda naman na siya.
1: Nagod po yung mga anak. Kasaganan ako mga naila-ila anak, no? Nga mga nasinatin ako sa ako, mga kwan, no? Kana sugarol.
0: Oh, sugarol.
1: Sa sugarol, gani ang mga senior, mamambot gani
0: basta, sa ako. Basta, wasyon na, uban, scatter, ana ba?
1: Oo, oo. Ya uban po basig hukag laki.
0: Ah, napay naman, na mga nana po.
2: Agad siya sa ana.
1: Sino sugoy laki? Wala po gis apil sa sugar.
0: Wala pa bigi detalye po nga nay laki. Ano ba yung mga tigo mga inahan nga na basig sige lang atuk SM. Sigdula ang mga games. May mga nana.
2: Oh, bingo gid mari nga ana man imong silingan bingo nga tiguang. Duha sila mang recruit pa.
1: Mao ba?
2: Oo.
0: Oh, nay asawa sa kong uyan, ana nga mo pag-apil sa SM na narito. Wala limang ganang uli, may dito sa Puerto Rico, Negros Oriental. Ato lang yung bakulod kay, masayo lang yung sila kato sa bakulod kay para mag-abri sa SM dito na sila magkuhan. Oh.
1: Ah, nagkakay ilabi sa kapanahon man ng SM, nanasulod.
0: Mga kaya na, mga trabante, magod na ko yan. Mga construction, magod na.
1: Mga construction nila sila. So, ito ano yung taga-agpagtagad, mga maring, ang inyong mga ikatambag din na, comment lang sa toang Facebook Live. O dili baka mag-patawag mensahe sa toang...
2: Patawag ko na to sila, maring.
1: Tawag ko na, Bikay. Medyo napamantay oras gamay.
0: Ikaw, maring, share sa imuang side.
1: Ako?
0: Sa imuang, di ba, masing, marami yung singkaw na akong kamot. Singkaw. Ano, kanang, ano, so, kada imo ha, maring, mga sa mga experience.
1: Tuo ginagamit ni Mamaring. Singkaw.
0: Tuo nito. Hindi kayo kahon at wala.
2: Ayaw naman.
0: Sa mapabor, magod mapabor. Kaya itukod pa mas purtahan ang wala.
1: Basta ni Mabre.
0: Ani Mabre ba? Ana.
2: Daot? Magod ng doorknob niya, oy.
0: Daot magod ng doorknob?
1: Ako ang assessment ani Mamaring. Dapat yan yung paimbestigahan. Say, sa paingon ng... Kaya saya manggod po. Ano manggod po ang sapi nga hatag niya at siyang mama niya?
0: Yes.
1: Kabalo siya nga kung ang iyahang pensyon sa iyang mama, diligid na ikahurot sa isa kabuhan kaunon lang. Kasi dagi niya nagpalayoan
0: yung
1: mga kuhan, mga...
0: Mga daot ang mga elemento.
1: Basta sige niya, patada ulas to niya, way daog-daog.
0: Oo. Sige, paminan ako, scatter niya eh. Ay scatter ni kuan na siya na nagigkabuangan nga mga bata kabalo no wa magi kuan so ikaw mari ikaw sa mga side nimo
2: nagid mari amo ina pati nga lang ako igzuro na nasa portal nuktok na
1: hala,
2: kita kay sa CCTV oy pagbago na inahan oy
0: hala
2: ipayo na nga tong atop kay tulo
0: ay ikaw ba imo na kuan imong mama ba niya
1: si
0: Burakdat ba pakauna bi na si Burakdat diha
2: masuko siya
0: ana
2: kapun na kikoy mong pakausin mong iro.
0: Bakay mong iro, kailangan nga. Basta ko magkakaon mong iro si mo ha.
2: Gasto kayo ang biplop isang kakaon.
0: Ato, ano ba ko siya pala iba? Ay ko, te, kanya, kanya nga si Burakdan isa. Hoy, ako kayo isa ka corn biplop ni mga gasto ka ni iro.
1: Ay, dapat ipahabala na na, oy, orang nga makabawi sa
2: tao. Nagulat, nagulat. Nagulat pag kung nakinit niya mo, okay na siya marin.
1: Hindi man siya anaganahan kay...
2: Pwede naman, kung tayo magduha ka, pwede naman.
1: Pwede na ba?
2: Pwede na, kadakuro kayo.
1: Oh, well. Kapita na lang siguro, ano eh.
0: Ano yan, tumawin mong lahat?
2: Sorry, Maring.
0: Ano, kita lang siguro, ano. Pero man na yung iron niya, Maring, kayo pag dito last nabaw, hindi mo na pagkaulog, kayo kayo mag-anal dito, mag-anal dito sa...
1: Stress kayo na.
2: Marang tao, Maring.
0: Marang tao, mag-anal, mag-gulit sa babaw niya, mag-inoktong. Oo, yan kay Cesar Casimana. Sa isa kasi man, kao na kalima, Lunes, Martes, Perkulis, Ibis, Bernis. Ramadan na og mga sabado Domingo.
1: Bakal daw po asa.
2: Ang ipamantay nito, upoy kaon.
0: But anyway, ito na tambagan.
1: Di ata ka, tambagan tanin si Kuan B, si panganing bayhanan.
0: Si Kuan Lenny.
1: Si Lenny.
0: Lenny. Dahil Lenny, kung naminaw mga karon na... Ayaw lang kayo na kuha na alika pag mo action ngani nga kun tambag nimo action ngani naga salisi imong mama kana mo action ulog nang pa sana okay okay naman mga nana oy kumusta pag mo nana lang ani mag umusta lang ani na sa imo ha i flight mode na lang na siya. Tama ba okay na ba flight mode maon mo di ba i off na imong data nimo imong wifi ana nya pag man mag flight mode ka para di ka matawagan sa imong number. Ana lang kay para dili ka kay ka stress ha. Ayaw lang kay ko na kay imo mama na may pension ay nakaguli na. Pasag di na sila kay kanya-kanya naman na kay pamilya. So siya po na nabud siya yung pension. So ana lang likay lang na imo mama nga kuan pero ay labo sing kahi. Kay mama man nimo magagaba man na. So pagaksugan na si mama dia, pag mingon mama asa ka? Nako dili sa downtown. Dili na mabisa ka. Dili na mo lahos dito. Asa bakas downtown? Dili sa ana na ni Monterrada ni Molin.
2: So, likayan lang.
0: Likay la lang. Likay na lang gyud. Unya sa imong balay, experimente gyud na si Radog magabi unya. Ibutang ng paskila na close. Ang tag-iya wala diri. Ana.
1: Kung pag sa mga sari-sari store, way utang ron og mana.
0: Ay utang ron og mana. Ah, kay pagtagal pag og maoy, mura gyapon, way utang og.
2: Na ikuan si Wilma, basahin
0: ko ni Wilma.
1: Basahin ko ni Wilma, B. Si Wilma Joaquin is commenting.
0: Baby, sabihin ko niya, kaya gamang
1: commenting.
0: Tuduhan ba, ganahan ba siya si Mama Ring?
1: Kalilang gabi, gi...
2: Gusto mo na imuhang kuan,
1: Mama Ring? Namay nagtibaya sa kuwari, happy birthday, RSB Broadcasting. Thank you, kaayo.
2: Ano yung broadcast na lain?
1: Broadcasting, timbaya, diri asa to, Mama Ring. Kisa pa na adiri asa may comment ni Wilma oy. Ambot bitaw oy nga maglagot ko sa loko nga trabaho super hate gyud nako samok nga backup. Mudamo ni gihambin si Juan nga kasakit sa kinabuhi ni si. Ipadala na Wilma.
2: Ihan inahan pura tawa. Ihan yang ka istorya.
1: Ay ipadala ni Wilma sa atoang kuan atoang SWAT. Tampo kaya to nang tagaag pagtagad ha. Ang galing nyo mga beauties, ingan pa si Josefina tinanbunan. Gipakpak po ganyan kalima kahigayon. Grabe naman kaayo. So kadako ni Tia Daria mauna diha ang laay ninyo.
0: Dako kay siyang boobs. Klaro kayo ko ano atngal.
1: Atngal din ha.
2: Di ba ko na atngal?
0: Ay si paglabat. Ay yan ha. Dari ay sige paglaba ba kay kada ko bilang tutoy.
2: Susato pa si Maring Erika wala ni galaba.
1: Wala ko ila balaba.
0: Sige rin pag ah sige rin pag hagbas.
2: Maring anong gabra-bra mga Maring gawa man kay tutoy Maring.
1: Sige pantiyan ginay mo ha gani nga dagamay kayo.
2: Umalis yun
0: ka. Ay, dako. Alas, sige, oy.
1: Ay, wala tayo kong oras, mga Maring. Salamat alang kaayo sa inyo ang papadangat ng ato ang tulumanon.
0: Kung ako ikaw.
1: Hantun, uba pong kita magkaoban niya sa ito ang programa, mga Maring. Thank you. Thank you. No, wala na. Kailan na kayo na ka.
2: Tansa, mga Maring.
1: Ipit ako ang
0: ay, baby.
1: Ano mo, dahan kayo salamat, og

0: Balut. Balut. Balut.
1: Eh, balut. Eh, balut.
0: Kitan.
1: Na kaya sindya?
0: Na ah.
1: Eh, apel po nung syagin.
0: Again. Again. Again. Exciting!
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the sun ah. Inakapay ba ko ah? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative nga effect. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon ni Jan Turbo.
2: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminumog kape. 3-4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asin, gasukasukan ako o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ng pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ginitukar ang akong asin. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
8: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.

0: Aprova, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
0: Exciting!

0: Balut. Balut. Balut.
1: Oi, Balut. Oi, Balut.
0: Piten.
1: Nga kaya sindiha?
0: Naa.
1: I-apil po nung siyagin.
0: Again! Again! Again! Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige. Tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inaw mag Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Par, alay pa, par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna, par.
0: Exciting!

0: Natupak, exciting!
1: Lusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang dalawa sa atin po mga bantay kulusugan, Doc Algy Bakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw po mga Doc.
2: Isang magandang umaga mga katropa, welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And it's Monday, unang araw ng Lunes sa buwan ng Agosto. Ang bilis ng panahon po, mga ka-wellness. Ano? And of course, ngayong araw ay panibagong talakay na naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan, hinggil po sa non-alcoholic fatty liver. Makamamaya ay yung mga pinagagawa natin sa araw-araw, yung mga kinukonsume natin ay siya palang contributing factor. Or may mga healthy na mga iniinom din natin na tinitingnan natin o inisip natin healthy, nakaka-apekto din pala. Yan po ang ating tatalakayan ngayong araw na ito. Kaya stay tuned lamang po dito po sa ating programang The Secrets of Health.
3: Siyempre, isang magandang morning mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating pong programa. Ayan, at marami na naman tayong pag-uusapan ngayon pong araw na to sa ating pong talakayan. At sana po ay marami tayong matutunan sa ating talakayan dito po sa The Secret of Health.
1: Siyempre, tayo po ay napapakinggan sa lahat ating mga XFM stations and Solid FM at sa mga radio stations na nakahuka po dito sa ating pong programa. At sabayin din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, nako, eh napakaswerte nyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health. Ha? Kinakailangan lang sundin ang ating pong mga mechanics. Unang-una, i-share nyo po ang ating live streaming and i-comment niyo dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. At huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, ha? Para maging valid yung entry po ninyo mga ka-wellness, ha? At mamaya ipipili po tayo ng mga maswerteng mareregaluhan natin ng ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs, ha? Pero yun may nakikinig ka lang, nanunood lang kayo, ay pwedeng maregaluhan pa ng ating pong Healthy Katropa Giveaways, ha? At welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede kayong mag-send ang iyong mga inquiries sa ating pong numero. Ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan ang iyong mga katanungan, pakilagyan po na ang pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga nais mong sumubok ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede po mabili yan sa ating po mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, ganoon rin sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar. Ipagtanong-tanong nyo lamang ang ating pong mga produkto, ha? Ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay may bili na rin sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. Sa mga taga-kamay nilaan ay pwede nyo mabili ang ating pong mga healthy coffee dyan sa Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ha? Ang lahat ng mga produkto ng Astro Health ay pwede rin pong ma-avail sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, sir, siya lang. Yes to Health 2011.
2: And of course, ang atin pong mga produkto sa Yes to Health ay pwede din po mabibili sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, kapag kasi Yes to Health clinic po kayo mamimili, ay meron po kaming special discounts doon po sa ating mga kababayan, mga ka-wellness po nating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo inyong mga senior citizens ID para maka-avail po sa ating discounts. And of course, kapag kayo po ay pumunta at bumili, pwede po kayong makapagpakonsulta sa atin po mga naturopathic practitioners sa atin po mga clinics. Hindi lamang po yan, pwede po ninyong subukan ang ating mga naturopathic modalities uniquely na binibigay or in-offer po sa ating clinic, katulad ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa atin pong mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
1: Kaya sa mga gusto pong sumubok ng atin pong mga dekalidad na mga produkto at mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
4: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
5: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
6: Mabibili sa pinatabla.
7: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito, edit sa atin ng Suntone Plus Gold. Ang katuwang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ngayong araw, ipag-uusapan natin, mga ka-wellness, itong usapin patungkol sa isang kondisyon tinatawag po na fatty liver disease. Mas kilala po yan ngayon bilang metabolic dysfunction associated steatotic liver disease or MASLD. Dating na tinatawag na NAFLD or non-alcoholic fatty liver disease. Ayon po sa Hepatology Society of the Philippines, 18 million, umigit kumulang 18 million ang nakakaranas po ng fatty liver disease or MASLD, ano, or non-alcoholic fatty liver. Karamihan doon ay hindi nila alam, Doc, na meron na pala silang nag-uumpisa na fatty liver. At ayon pa sa kanila pong data na 10 to 20% ng mga adult na mga Pilipino ay nakakaranas ng ganito pong problema. At marami nagugulat, Doc Ron, na mga tao na maliban na sabihin sa kanila ng kanilang doktor na meron silang fatty liver, na hindi nila malalaman na meron na pala silang nag-uumpisa na fatty liver disease.
2: Well, kung titingnan kasi natin, ang fatty liver ay nangunguhulugan kapag kasobra ng pag-iipon ng taba doon sa cellula sa ating mga liver cells. Mm-hmm. Normal lang talaga merong taba yung mga liver cells natin. Pero kapag umaabot na more or less 5% ng ating liver ay meron ng taba, that is already considered as tinatawag nating fatty liver. Mm-hmm. And most of the time, more or less 5% na fats doon sa ating liver ay hindi nagbibigay ng mga simptomas.
1: Yeah, so,
2: na ito pala ay nandun na, existing na, gano'n na kadami. Hamakin mo yung 5%. So, hindi masyadong pansin. Kaya nakikita natin na walang simptomas na lumalabas kapag ganong starting stage yung pagkakaroon ng fatty liver disease.
1: Maliban na lamang kapag sila yung magpa-ultrasound or magpa-lab test, no? Magpa-check sila ng SGPT nila, SGOT. Mm-hmm. Doon lang nalalaman na meron na palang fatty liver na meron sila.
2: Yes, tama ka dyan, partner. Kaya nga kailangan yung tinatawag natin regular screening. Mm-hmm. Kaya kung minsan yung iba kapag pagpapa-medical nila, wala silang fatty liver, and then the next time, by the next year, meron ng fatty liver. At kapag ito ay napabayaan, kailangan bigyan ng pansin kasi kung minsan, kasi wala namang, ganito kasi tayo eh, pagkatao, pag walang simptomas, walang discomfort na nararamdaman, okay lang yan. Okay pa sa katawan. Mm-hmm. Pero kapag hindi ito na hindi ito naagapan, this may cause liver inflammation, fibrosis doon sa ating sa mga cells ng ating atay, may cause also liver cirrhosis, liver failure, and kapag on the worst part, yung pagkakaroon na tinatawag po natin na liver cancer.
1: Sa mga kababayan natin, kahit nga mayroon ng mga early signs and symptoms na nararamdaman, minsan tinitiis lang.
2: Tinitiis, diba?
1: Mga Pilipino ito, matiisin. Ang problema, pati sa mga karamdaman, mga sakit, hindi tuloy nabibigyan ng agarang lunas. At anong, Doc, bakit ganun karami po ang nakakaranas, Doc Algie, ng fatty liver condition dito sa bansa natin?
3: Nako, maraming dahilan. Baka yung iba sa inyo, ito yung ginagawa nila. No? May apat na pangunahing dahilan base sa ilang mga pag-aaral. Una-una sa lahat, yung mas maraming processed food ang kinakain kumpara mo sa mga whole foods. Mm-hmm. Kasi pag mas maraming processed food, katulad halimbawa, yung mataas yung refined carbohydrates. Mm-hmm. Nung ilang araw na, pinag-usapan natin na yung carbohydrates ay healthy. Mm-hmm. Pero ang problema yung choice of carbs. Mm-hmm. Yung karamihan is simple sugar ang kinakain. So, yung mga unhealthy fats, alam naman natin na ang taba, okay naman. Ang problema, kapag ang choice natin sa taba, hindi yung healthy. Mostly plant-based fats yun. So, yun ang pangunahing dahilan. Yung maling pagkain, malimit processed food ang kinakain natin. Pangalawa, marami na ngayon ang nagde-develop ng obesity. So, ang alam naman natin, ang obesity ay hindi mapigil ang pagbigat ng timbang, paglaki ng katawan, pagdami ng fats that are accumulated in our body. So, isa yun, na pwedeng dahilan. Kasi pag tumataas yung body fat, lalo na yung visceral fat, yung sa chan, daw yung pinakang stubborn fat.
2: Mahihirap tunawin.
3: Pumayat na yung mukha mo, pumayat na yung ibang parte ng katawan, nawalan ka na ng puwet.
2: Yung chan mo, malaki pa rin. Pa din.
3: Kasi because yung mga fatty acid ay hindi well selected sa mga kinakain natin. And also, sedentary lifestyle. Ang dami yan. Kasi ngayong panahon, nasa mundo na tayo ng social media.
1: Tama daw.
3: Everything now is ang ginagawa natin parang parang lahat pinasimple na lang. So, hindi na tayo kailangan pumunta sa palengke kasi may mga online order na.
2: pwede na mapapapalengke.
3: Yan ang doon So, ibig sabihin, kapag ikaw may ganong klase ng lifestyle na lagi ka nakaupo, wala kang mga any movement na masasabi natin na yung mga kalamnan gagalaw. Kasi we need to move every muscle of the body. Yan ang problema. And another thing is, mas maraming type 2 diabetes ngayon ang nadidevelop. So, alam naman natin na ang type 2 diabetes is one of the major metabolic disorder na marami ngayon. Because of so many things na pinagsama-sama na Kaya, sa totoo lang, napakaraming problema na pwedeng dalhin nitong mga binabanggit ko na apat na major reason why marami nagkakaroon ng fatty liver.
1: Mamaya, himay-himay natin yung mga ka-wellness. Ano ba yung relationship ng mga nabanggit ni Doc Algie na mga karamdaman in link dun sa pagkakaroon ng fatty liver? Mm-hmm. Ano? Pero, tanongin natin, ano ba mismo ang nangyayari sa loob ng ating pangangatawan para mas makita ng mga ka-wellness natin yung actual picture na nangyayari sa katawan natin kapag ka nagkakaroon ng ganito pong problema, Doc Ron?
2: Well, kapag fatty liver issue, ito yung tinatawag na overconsumption ng caloric intake. Mm-hmm. Ang caloric intake, especially doon sa mga pagkain, number one, yung mga matatamis. O mga matatamis na pagkain, especially yung source ng matatamis na pagkain is simple mm-hmm. sugars. Also, soft drinks, desserts, yung mga mga sweet tooth diyan. Mm-hmm. hindi dati ganun kami sa bahay na kapag hindi makatapos ng kain pagka walang panghimagas. Also white rice. Mm-hmm. Yung kaya doon sa mga mahilig.
3: Sino ba na pauso ng panghimagas?
2: kasi saragana daw eh, saragana, pang saragana bago matapos ang kain, saragana. Ewan ko, ganun ang nasunod sa amin siguro kaya doon sa pamilya namin maraming may problema sa hypertension and mm-hmm. also diabetes. Mm-hmm. And also dun sa mga mahilig, no, extra rice and also unlimited rice. Oh, white bread, especially yung mga genetically modified na wheat flour. Mm-hmm. Kasi napakataas ng glycemic index noon. Uh-huh. Kahit na sinasabi natin na kumbaga yung wheaten bread mm-hmm. na hindi white bread, kapag genetically modified, mataas talaga pa din ang glycemic index. Mm-hmm. At alam nyo ba mga ka-wellness, ito palaging palaging tinitake or palaging iniinom or kumbaga refreshment kasi kumbaga substitute doon sa mga soft drinks mm-hmm. is itong tinatawag na orange juice. Mm-hmm. Alam nyo ba na overconsumption ng orange juice would cause also sa pag tinatawag natin would cause also lipogenesis mm-hmm. o tinatawag natin de novo lipogenesis o pagkakaroon ng fatty liver. Mm-hmm. Kapag mataas kasi ang glucose sa ating katawan, especially yung fructose mm-hmm. and mas lalo na yung tinatawag natin na HFCs mm-hmm. yung high fructose corn syrup mm-hmm. That is over grabe talaga yun, magpa-inflame sa cellula ng ating liver. And of course, ang gagawin ng liver pagka inflame na yung cellula is babalutin niya yung fat to protect the mm-hmm. cells. Mm-hmm. No. And the result is yung tinatawag natin na lipogenesis mm-hmm. or tinatawag natin na fatty liver. Kaya kapag ka itong mga pagkain natin na ito ay sobra na kinakain, liban doon sa HFCs, hindi mm-hmm. talaga talagang big no-no talaga yon. Pero yung mga itong mga pagkain na ito ay sobrang ang consumption natin, this would cause ng overproduction ang tinatawag natin ng fats doon sa ating liver, which mm-hmm. is ang resulta is fatty liver mga mm-hmm. ka-wellness.
1: Yung mga binabanggit mo, Doc Ron, na orange juice, mm-hmm. ito ba ay yung made from fresh oranges
2: even
1: na kinakatas
2: from,
1: nila?
2: Even from fresh. Kasi mm-hmm. napakataas kasi ang fructose ng orange. Ang nangyayari kasi when you drink orange juice, mm-hmm. tinatanggal mo yung pulp eh.
1: Mm-hmm. Tama.
2: Kasi it was created to have pulp. Mm-hmm. And the pulp or the fiber itself, mm-hmm. ang gagawin niya is hindi niya ibibigay or ipa-absorb lahat mm-hmm. doon sa ating bloodstream yung fructose. Yun yung trabaho ng fiber. Ngayon, pag tinanggal mo yun, mm-hmm. burst absorb lahat 100% doon sa bloodstream. Mm-hmm. And that is why there is an overload ng fructose doon mm-hmm. sa liver. At saka, hindi lahat ng parte ng katawan natin nag-metabolize ng mm-hmm. ng fructose. Mm-hmm. Though ginagamit siya ng parte ng kidney natin, ng mga cells ng kidney, pero ang pinaka storage kasi ng fructose, excess mm-hmm. fructose sa ating katawan is yung liver. Kaya mm-hmm. overconsumption of these fruit juices, especially orange juice mm-hmm. is could cause also yung tinatawag natin fatty liver.
1: So mas maganda siya, Doc Ron, if ever man na mag-juice kayo ng orange, i-mix nyo sa ibang mga other vegetable juices.
2: Yes. Kumbaga, gawin nyo siyang pampatamis, hindi mm-hmm. siya purong-purong ganon. Pwede namang uminom na purong ganon, pero hindi siya palagi. Mm-hmm. Ang nangyayari kasi, yung tinuro ni Doc Algie dati na ba na, mm-hmm. yung one-to-one replacement mm-hmm. na, kasi ayaw kong uminom na ng soft drinks dito mm-hmm. ako sa healthier orange mm-hmm. juice. Yun na din, inaraw-araw. Hindi din siya, hindi din siya maganda.
1: Ayun, napakagandang info dyan para sa mga ka-wellness natin, ha. na kinakailangan in moderation pa rin and balance also. Pero merong kapansin-pansin, Doc, na nangyayari, ano, na laging magkasama or laging nakalink yung obesity dito sa fatty liver disease. Bakit po kaya ito na nangyayari, Doc Algie?
3: Nako, yung parang may na-mic natin. Yung ano, yung mga dahilan kasi niyan, kapag ikaw ay mayroong obesity, ibig sabihin, sobrang bigat ng timbang compare mo sa normal dapat. Laging associated kasi pag ganyan yung insulin resistance. Ibig sabihin ng insulin resistance, yung katawan natin, hindi effective na ginagamit yung insulin, which is very important for uptake ng glucose papasok sa ating mga cells. So, ang type 2 diabetes is dahilan sa insulin resistance. So, pag obese ka, malaki yung chance mo to develop insulin resistance. And also, most of the obese people, meron silang inflammatory condition. So, yung mga chronic inflammation at pagtaas din ng mga free fatty acids, isa yan na nakikitang link. Bakit kapag ikaw may fatty liver, may ano ka na, may chances to develop, or vice versa, pag may obesity ka, madalas ay meron kang fatty liver. Pero hindi na may ibig sabihin, lahat ng obese, automatic may fatty liver na. Malaki lang talaga yung chances mo to develop fatty liver disease pag ikaw ay obese. So, lahat ng yon, yung mga binabanggit natin kanina, nagpapahirap sa atay natin at hindi lahat ay kumbaga nagiging kapakipakinaba. Kasi yung mga binabanggit natin na yon, hindi naman totally madaling mag-develop. Kaya lang in long term, kapag meron kang insulin resistance, talagang medyo ano yun, malaking problema sa atay natin yun. Kasi the more insulin we have in our blood, yung mga surplus insulin, the more na magkakaroon tayo ng metabolic disorder. Kaya nga ang tawag nila doon
2: metabolic syndrome.
3: Metabolic syndrome, syndrome X. At ang isang tinuturong number one culprit is yung tinatawag na hyperinsulinemia. O pagtaas ng insulin sa ating pung dugo.
1: Paano naman, Doc Ron, yung mga diabetes person, bakit sila din nalilink din dun sa pagkakaroon ng fatty liver?
2: As you mentioned already na yung Doc Algie, no, kapag kamataas ang ano kasi, pagkamataas ang blood sugar, tapos merong insulin resistance, kasi pagka type 2 diabetes, tawag natin dyan insulin resistance, that means the cells is no longer accepting insulin hormones. Pag hindi ma-accept ng insulin hormones, nanatili yung sugar dun sa dugo. And then, ang nangyayari naman, itong pancreas, kasi maraming sugar sa dugo, magpo-produce siya na magpo-produce ng ano, ng insulin para sana na ano, para sana na ma-absorb ng ano, ng selula natin yung ano, yung mga sugar. But then dumadami yung as mentioned already, yung hyperinsulinemia. Ang link kasi nitong ano, nitong tinatawag natin insulin. Ang insulin kasi, ito kasi yung hormone na kapag sobrang dami sa katawan natin, this would tell the body to deposit fats including doon sa ating liver. So kapag merong insulin resistance, lumalala yung pagka may fatty liver, lumalala yung insulin resistance. Pagka lumalala ang diabetes, mas lumalala ang fatty liver. So parang nagiging cyclical order lang siya. So nagli-link sa isa't isa. And that is why having type 2 diabetes is already napakataas, nagpapataas na risk ng pagkakaroon din ng fatty liver disease.
1: So yun yung relationship nila, mga ka-wildness, ano? Kung bakit yung mga obese people at the same time yung mga tao na mayroon na type 2 diabetes, ano, is more prone

0: napakalaking organ that facilitates more than 500 different functions simultaneously. Mm-hmm. From yung metabolism, mm-hmm. everything, hormone production. So pag nagkaroon siya ng fat deposit, hindi siya nagkakaroon ng mas efficient at effective na trabaho. Mm-hmm. Apektado siya. So, sa simula, wala. Pero habang lumalaon, kumakapal na kumakapal yung fat sa ating atay, mm-hmm. ang mararamdaman kadalasan, yung iba parang madaling mapagod. Mm-hmm. So, napapansin mo dati, kaya mo pa namang lumakad ng matagal mm-hmm. at mabilis na hindi ka hinahapo. Ngayon, madali nang hapuin. Mm-hmm. And ang worst pa niyan, hindi nga nagtatrabaho ng mabigat, napapagod pa rin.
1: Mm-hmm. walang ginawa, pero pagod pa rin.
0: yun, no. Tapos, kadalasan meron siyang abdominal discomfort, especially mm-hmm. dito sa right upper quadrant, dito sa upper right ng abdomen, mm-hmm. which is nandun yung location ng liver natin. Liver. Kung nararamdaman nyo, parang may parang pain doon sa area mm-hmm. na yun, tapos madalas kayong kinakabagan, bloated, parang nakikita nila na ano eh. Di ba, pagkakain na eh, wala ka pang gana kasi parang busog, parang bloated ka. Mm-hmm. So, isa yun, ano. Tapos, tumataas sa mga blood test yung mga liver enzymes. Mm-hmm. O pag napapa-blood test kayo, nakikita na mataas yung SGPT or SGOT. Mm-hmm. So, yun yung mga determining factor para masabi ng doktor na maybe there is a possibility of fatty liver. Mm-hmm. So, unless na makikita yun, ang fatty liver ay parang nagbibigay lang ng mga initial signs and mm-hmm. symptoms na most commonly pareho din ng ibang mga sakit. Mm-hmm. Kaya itong fatty liver, kadalasan, nagpo-progress na muna bago mo mamalayan. Ano? Unless nagpa-blood test ka at talagang hindi mo na kaya yung sa tiyan kadalasan, yung pakiramdam ng tiyan eh.
2: Oo, minsan yung iba, namimilipis sa sakit ng tiyan eh. Yung iba naman, akala nila, nai-impatso lang. Mm-hmm. Dahil ngayon, parang bloated lagi, feeling mo, busog ka lagi. Mm-hmm. Pagka magpa-ultrasound ka or magpa-lab test ka, nako, meron na palang fatty liver. Mm-hmm. So, kinakailangan maging mapagbantay kayo, maging mapanuri. Especially kung alam nyo naman sa sarili nyo na hindi ganun ka-healthy. Mm-hmm. Yung inyo po mga kinakain, ano? Ay kinakailangan meron kayong monitoring. Mm-hmm. Especially sa inyong liver area. Sino po, Doc Ron, ang mas may mataas na panganib o risk sa pagkakaroon ng ganito pong karamdaman?
1: Well, as we have mentioned already, obesity, type 2 diabetes, also doon sa mga may mataas na triglyceride level mm-hmm. also as a risk factor. Uh-oh. Hypertension. Kapag hypertensive kayo, posibilidad na merong problema sa ano, sa type 2 diabetes, mm-hmm. merong problema sa metabolic syndrome. Also yung mga babae na may PCOS. Mm-hmm. Kaya kapag may PCOS kasi ibig sabihin merong hyperinsulinemia yan. Uh-oh. Link yan yung PCOS. Ang tawag na niyan ngayon is PMOS na, mm-hmm. hindi na PCOS. Uh-oh. So another term na dinagdag nila. And also doon sa may mga sleep apnea. So, mm-hmm. bakit nagkakaroon ng sleep apnea? Link din yung sleep apnea sa diabetes, obesity, and also hypertension. Mm-hmm. And also, which are also linked doon sa pagkakaroon ng tinatawag natin na fatty liver. And also, doon sa may mga problema sa kanilang bituka, especially mm-hmm. yung may tinatawag na leaky gut syndrome. Mm-hmm. May leaky gut syndrome, yung ano, kapag kasi yung mga dead bacteria mm-hmm. ay pumapasok doon sa bloodstream natin, pumupunta doon sa portal vein, nagiging cause ng inflammation din ng liver. Mm-hmm. That may also cause yung tinatawag natin na fatty liver disease.
2: Ayun, no? So, kinakailangan maging mapagbantay kayo dito. Especially doon sa mga nabanggit ng mga personalidad na meron ng ganitong unang karamdaman. Mm-hmm. Ano? Kinakailangan always check your liver. Mapa-ultrasound kayo, either quarterly mm-hmm. or twice a year. Mas maganda, ano? Para makita at mamomonitor kung meron ba nag-uumpisa na mm-hmm. na liver problems sa inyo pong sa inyong pangangatawan. Kasi yun nga, ang liver natin, napakakunat niyan na organ sa katawan natin.
1: Very resilient.
2: It can regenerate also itself. Mm-hmm. Kaso pagka napuwersa ng husto, nabugbog ng husto yung atay mm-hmm. natin, yan din yung pinakamahirap gamutin mm-hmm. na organ sa atin pong pangangatawan. Mamaya po, ipagkapatuloy pa natin kung ano ba yung pwedeng gawin ng atin pong mga ka-wellness. May gamot ba dito sa fatty liver? Ano ba yung pwedeng mga home remedies? Ano ba yung mga natural ways para maingatan natin, mapangalagaan natin ang atin pong atay? Tutok lang mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.

0: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. So yung mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. At sex line sa atin pong numero. Atin pong sex line 0969-609-6545. Balik po tayo sa pinag-uusapan natin patungkol sa fatty liver disease. Ang tanong, Doc Ron, ano po ba? O Doc Algie, ano po ba yung mga pwedeng gawin na mga ka-wellness natin? Meron bang gamot pagka meron ka ng fatty liver? Or meron bang pwedeng pwede tayong precaution na gawin para hindi lumala if ever man na tayo nakakaranas na ng fatty liver disease?
3: Actually, maraming pwedeng gawin. Lifestyle and other factors na pwede natin i-consider. Ano? Kasi sa maraming tao, napaka-importante sa kanila na talagang mabawasan o ma-reverse yung pagkakaroon ng mataas na taba sa kanilang liver. So, paano ma-reverse? Kasi delikado na kapag hindi mo ma-reverse yung fatty liver, pinagmumulan niya ng mas malalang sakit sa atay, katulad ng mga fibrosis or cirrhosis, na mas mahirap gamutin. Actually, talaga napakahirap pag ganun tumama.
2: Parang nasa end stage na yun. Pag ganun.
3: So, number one is dapat tayo yung magsikap na magbaba ng timbang. Hindi naman kailangan na sobrang bilis ang pagpapababa ng timbang. Basta consistent na ang weight natin instead na tumaas ay bumababa dahil nag-observe tayo ng tamang way ng paggamit ng tamang diet. Kasi may mga hindi magandang diet program na pwedeng mas
2: crush diet.
3: Yung crush diet, papayat ka nga, pero babawi din eventually yung katawan mo. Oo, kapag nagbawas po tayo, at least 5% ng body weight, nababawasan po yung liver fat. Okay, pag mga 7 to 10% na, maaaring bumababa na yung mga inflammation na nagpapabuti po sa condition ng ating atay. So, ibig sabihin, kahit napakunti-kunting pagbabawas lang ng timbang, malaking bagay na yan. Another thing is, malaki rin ang kaugnayan nito sa pagpapababa ng timbang yung exercise. O, hindi kailangan yung marathon, hindi kailangan yung bodybuilding na using weights, etc. May mga taong hindi pwede sa ganun. So, 150 minutes lang every week. Ang isa sa pinaka-recommended ngayon, na usong-uso yung tinatawag nating brisk walking. Hindi mo kailangan tumakbo. Brisk walking meaning yung paglakad ng mabilis. Ng tuloy-tuloy ay isang magandang paraan. Sabi nga ng pag-aaral, most of the time, effective pa yon pagdating sa cardio and yung fat burning, yung brisk walking. Ano? Pwede rin yung biking kung gusto nyo ng kasama na yung leisure and sightseeing, biking, swimming, malaking tulong na ho yan. Another thing, talagang kailangan na i-shift natin yung diet natin from our modern diet. Kasi tinatawag ko modern diet kasi most of the time, ang pinipili natin mga ultra-processed food.
2: Tama.
3: So, baguhin natin yung diet natin at mas itaas natin yung percentage. I-follow natin yung mga bagong guidelines ngayon, especially ng DOST, FNRI, Pinggang Pinoy. Dapat kalahati ng ating kinakain everyday, plant-based. Galing sa prutas, gulay, at sa mga high-fibrous foods. And the rest, katulad ng iba, yung mga karne, yung mga source of protein natin, ay nandun lang sa mas lesser. Pero dapat balanse. Kasi mga macronutrients yan. So, dapat bawasan yung mga refined and ultra-processed na pagkain katulad ng mga sugars. Alam naman natin yan, lahat ng mga matatamis na hindi naman natural. Kasi ako, hindi naman ako again sa pagkain ng may sweet. Basta ito'y whole and plant-based and yung masasabi natin na healthy sweets na mayroong low glycemic index level. Ano? Kontrolin ang blood sugar kasi associated ang pagtaas ng blood sugar o diabetes sa development ng fatty liver. Kadalasan, control din yung cholesterol and triglyceride, which is risk factor sa pagdevelop ng mas malalang sakit katulad po ng bara sa puso, stroke, yan yung mga associated condition. So ito yung pinakang way. Magugulat kayo pag dinahandahan nyo yan, pinaltan nyo yung diet ninyo, ng healthy, nag-exercise kayo, tapos nag-lose weight kayo, hindi mo kailangang diktahan ng katawan kusang magiging maayos ang katawan natin. O, kaya nga pumapasok dyan yung mga yung mga supplement like Santon Plus Gold, na ito ay nagbibigay ng additional boost, kumbaga, dun sa effort natin. Kasi minsan yung pagkain natin, kahit anong ingat, mismong yung kinakain natin, kulang sa sustansya. So, we need to fill in that tinatawag na nutrition gap, mm-hmm. which is ang makakagawa lang niyan is supplementation.
2: Mm-hmm.
3: That's why Santon Plus is ini-introduce natin kasi nga marami mga tao hindi nila alam ng isa sa reason bakit lumalala ang sakit nila kahit nagme-maintenance naman sila.
2: Mm-hmm.
3: Eh nutritional deficiency pa rin ang mm-hmm. nagti-trigger sa mga karamihan ng sakit na tumatama sa kanila.
2: Yun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin, maraming pwede tayong gawin ano, para ma-improve yung mm-hmm. atin pong kalagayan. If ever man na tayo ay meron ng fatty liver, ay mas mapaigi yung mm-hmm. kondisyon ng atin pong pangangatawan. How about sa mga gamot, Doc? Is there a specific medication na pwedeng i-take yung mga ka-wellness natin for that specific problem?
4: With regards sa specific medication, until na wala pa pong medication mm-hmm. or direct medication uh-huh. para sa tinatawag natin na fatty liver.
2: Mm-hmm.
4: But then, kapag kung titingnan natin, basically, itong fatty liver is just ano, lifestyle problem.
2: Mm-hmm.
4: So, when you have a change of a lifestyle, kaya nga yung mga eksperto, palaging ina-advise when a person has fatty liver, especially mm-hmm. doon sa early stage,
2: uh-huh.
4: is isa sa mga bagay na ano na kailangan gawin is, mention na ni Dr. Algie, mm-hmm. pagbabawas ng timbang.
2: Mm-hmm.
4: So, you need to reduce your weight. By reducing your weight, you also reduce your liver fat.
2: Mm-hmm.
4: Also, regular exercise. So, doing exercise every day, 150 minutes of brisk walking every day would mm-hmm. really suffice. No? Kasi, especially doon sa mga sedentary lifestyle, eating choice, ano, yung choice of food natin, pagkain ng mga masusustansyang pagkain, especially doon sa mga matataas sa fiber.
2: Mm-hmm.
4: And of course, if you have yung tinatawag natin mga medical risk factor katulad mm-hmm. ng diabetes, mataas na blood pressure, mataas na cholesterol, of course you have to address that kind of problem mm-hmm. para hindi na mag-link or hindi na kumbaga kumalat pa yung problema doon sa pagkakaroon na tinatawag natin na fatty liver.
2: Mm-hmm. How about sa mga supplementation, Doc? Yung nabanggit Doc Algie na Santon Plus Gold natin,
4: mm-hmm.
2: paano makaka-benefits yung mga kababayan natin na mayroong fatty liver when they take Santon Plus Gold?
4: Number one, anti-inflammatory.
2: Mm-hmm.
4: Ang Santon sa ano sa Santon Plus Gold natin mm-hmm. is napakataas sa antioxidant mm-hmm. level. As we have mentioned earlier kanina, na kapag mataas ang inflammation, yung tinatawag natin yung ano, yung leaky gut syndrome,
2: mm-hmm. oh.
4: isa ito talaga itong leaky gut syndrome. Kapag may leaky gut syndrome, nagpapataas siya ng inflammation.
2: Mm-hmm.
4: Hyperinsulinemia causes high inflammation din sa liver.
2: Mm-hmm.
4: Mataas na blood sugar level causes high inflammation. Now, mm-hmm. in order to reduce that inflammation, is taking Santon Plus Gold would greatly help mm-hmm. as an antioxidant and anti-inflammatory. It protects the cells from scarring mm-hmm. or yung tinatawag natin na fibrosis.
2: Mm-hmm.
4: And also, yung mga nutritional gap na ibibigay din ng malunggay, nagtumutulong din ng magpababa ng cholesterol, especially yung garlic ingredients mm-hmm. nito.
2: Oh.
4: And also, maraming sa pag-aaral yung tinatawag natin yung ano yung ating spirulina is mm-hmm. napakaganda para din sa ating liver
2: mm-hmm.
4: and lalong-lalo na kapag yung tinatawag isabay niyo yung ano yung premium D3 wine
2: mm-hmm.
4: especially doon sa may tinatawag na may type 2 diabetes and hyperinsulinemia kasi ang MCT ng ano ng ating premium D3 is nagpapataas na tinatawag natin insulin sensitivity ng ating cells. Pagka tumaas yung insulin sensitivity ng ating cells, hindi na magpuwersa yung ating liver na magpadala at gumawa pa ng mas marami pang insulin hormone.
2: Mm-hmm.
4: Kapag ganun nangyayari, of course, hindi tataas yung insulin. Hindi magkakaroon ng hyperinsulinemia
2: mm-hmm.
4: which is also linked sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. That is why kaya sinasabi po natin, even though you are healthy, make it sure to have this what we call mindset na mag-invest sa inyong ano sa inyong kalusugan
2: mm-hmm.
4: sa pagti-take ng supplementation even though you are eating healthy yes mm-hmm. we have mentioned already yung ano yung nutritional gap
2: mm-hmm.
4: kailangan talaga natin ng supplementation especially taking Santon Plus Gold and also premium DT would greatly help pagkakaroon na maka-prevent ng pagkakaroon or maka-reduce ng pagkakaroon ng tinatawag natin na fatty liver disease
2: mm-hmm.
4: doon po sa mga may problema katulad nito
2: iyon no sa mga ka-wellness natin dyan, yung iba kasi, usually nakatuon sila doon sa problema mismo.
4: Mm-hmm.
2: Hindi natin tinitingnan yung mas broader picture, mm-hmm, kung bakit nakakaranas tayo ng ganung mga problema.
4: Mm-hmm.
2: O yung mga tinatawag na mga secondary link problems.
4: Mm-hmm.
2: Kung bakit nandun yung karamdaman na yun sa ating, mm-hmm, pangangatawan. So mas maganda kung ititingnan natin yung buong yung buong picture, kung bakit meron kang ganung problema, ma-address mo pati yung mga link problems.
4: Mm-hmm.
2: At pagka na-address mo yun siya, mas mabilis mong mare-resolve kung ano yung gusto mong resolvehin sa iyong pangangatawan.
4: Mm-hmm.
2: So yun ang yun yung mga pamamaraan, mga ka-wellness, ano? Especially dito sa problema na fatty liver disease, ano? Mm-hmm. Walang isang gamot,
4: mm-hmm,
2: para sa ganitong problema. So mix ito, mm-hmm, ng change ng lifestyle natin, diet modification, mm-hmm, as well as supplementing kung ano yung mga kinakailangan natin na nutrisyon para mabawasan yung mga inflammations sa pangangatawan natin as well as yung mga deficiencies,
4: mm-hmm,
2: na nagdudulot din ng mga problema sa ating pangangatawan.
4: Especially doon, kapag meron ng fatigue, over fatigue, mm-hmm, pagkagising mo sa umaga, ang haba naman ng tulog, mm-hmm, mo, pagkagising mo, pagod pa din.
2: Oo.
4: Tapos kapag tinatawag natin palaging bloated ang inyong, mm-hmm, tiyan, mm-hmm, that is already a sign that you need to have at yung tinatawag natin na umikot ka ba 180 degrees na talikod, mm-hmm, doon sa mga lifestyle, and of course taking supplementation, mm-hmm, will greatly help.
2: Yeah.
4: Kaya kung pagka meron na kayong mga symptoms na ngayon, do not wait for tomorrow, just, mm-hmm, go, kumbaga huwag niyong isipin, kaya ito nga sinasabi natin palagi, huwag niyong isipin expenses yan,
2: mm-hmm,
4: yung pagbibili ng mga masustansyang pagkain, mm-hmm, taking supplements, make it as a part of your investment para sa inyong kalusugan.
2: Oh.
4: Kasi doon naman nakasalalay yung pag-generate natin ng income.
2: Tama.
4: And pag-provide sa ating pamilya. Kasi kapag ka nagkasakit, especially yung breadwinner sa bahay, lahat yan paralisado.
2: Mm-hmm.
4: At of course, lahat ng ipon, ubos talaga lahat, mm-hmm, yan kapag ka nagkaroon.
2: Kulang pa.
4: Oo. Talagang i-drain ang savings. So.
2: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat mga doc sa mga infos na inyo pong naihatid sa ating pong mga ka-wellness patungkol dito sa problema na ito. Actually, tinatawag yun na silent epidemic din dito sa Pilipinas.
4: Mm-hmm.
2: Biruin mo, 18 million, mm-hmm, ng mga Pilipino. Humigit kumulang ay nakakaranas ng ganito pong problema. Ito ang fatty liver disease. Kumbaga, parang siyang parang nakahirela na siya sa mga problema ng diabetes, hypertension, cardiovascular disease.
4: Ang sarap
2: na. Naka-line up na kasi.
4: Ang sarap uminom ng, mga Pilipino. Ang sarap uminom ng mga soft drinks.
2: Yeah.
4: Pagka umaga, kape. Mm-hmm. Tapos pag-uwi para ito sasabihin ng iba is deserve ko ito, milk tea, diba?
2: Ako.
4: Chipsies ang pinapaasukal noon.
2: Oo.
4: High fructose corn syrup, mm-hmm, ang nilalagay doon.
2: Mm-hmm. Oh, 'yun yung mga kumbaga common na nakakain natin or na ipapasok natin sa ating pangangatawan,
4: mm-hmm,
2: na madalas kumbaga hindi na natin napapansin na yun pala ay highly destructive sa katawan natin.
4: Mm-hmm.
2: Napakalaki ng naiudulot na pinsala sa atin pong kalusugan. Ha? Kaya kinakailangan sa bawat punto, kumbaga lahat ng punto ng kalusugan natin, dapat i-check natin lagi. Ano? Kasi maliit man yan o malaki, malaki ang pag naipon,
4: uh-huh,
2: ay yun din ang resulta niya, problema o sakit sa ating pangangatawan. Okay, so yung mga katanungan po patungkol sa ating pinag-uusapan ay pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ha, at po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha, para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Totoo lang po mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. In Beauty

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samsung Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Samsung Gold Coffee Mix.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Habilis ang labi ka.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
0: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.

0: may sakit. Balik po tayo sa ating pong program, mga ka-wellness. Kung may mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay ang iyong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng Yes to Health Incorporated. Katuwang po natin para maging malusog at laging makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila, mga ka-wellness, standardized extract at all natural. Kaya po walang mga side effects at walang mga contraindications sa mga medication na inyong iniinom or kung mayroon man kayong kasalukuyan na karamdaman na nararamdaman, ha? Sa mga gusto pong makasubok ng atin pong Santone Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health, pwede pong mabili yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa St. Joseph Drug Store. At ganoon rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar na ipagtanong-tanong nyo po ang atin pong mga produkto. Ang atin pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili sa Fisher Mall Supermarket. Hanapin ang atin pong mga produkto and always check, ha, dun sa atin pong logo at dun sa tatak natin na Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para makaiwas sa mga fake, mga counterfeit na mga produkto, mga ka-wellness. Pero yung mga affiliates,
2: alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo sa mga katanungan na huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Batiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Malusog na pakikinig po, ha, sa mga ka-wellness natin dyan, mga avid viewers natin, ha, kaila Sir Ding Estrella at sa inyo pong mga kasamahan dyan. Kay Ma'am Jessica Gonzalez, good afternoon daw yan. Malusog na panonood din po, ha. At ganoon din kay Ma'am Josephine Brugar Estrella.
1: Ayan, nasendan daw niya yung address. Sige, yun, ma'am, check natin. Oh. Saka si Merlin Dozen.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, Jeremiah Gundran. And si Lynn Aguda. At syempre si Mrs. Emmeline Bakla, nanonood. Si Ramon Policarpio, sabi niya, good PM po. Saan po sa Cavite ang outlet nyo? Makaka-avail po ba ang senior discount? Salamat po. Mm-hmm. Sa Cavite, meron tayo ba? Parang wala, ano?
0: Wala po.
3: Dito, baba kayo ng ano, balibago. Santa Rosa.
0: Pwede kayo maka-avail dyan ng mga products natin with discount, of course. Darin nyo lang yung ID nyo at or senior citizen ID or senior citizen card, ha? Para i-present nyo dun sa atin pong Yes to Health Wellness Center sa Balibago.
1: Roddy Pasugiron, sabi niya, good afternoon mga doc, magandang hapon mga ka-wellness, salamat sa info mga doc.
0: Yeah. Ito pa doc, mayroong nag-text dito sa atin. Nagpapabati. Magandang hapon po. Pabati naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan.
1: Pati Iraan.
0: Pakibati po ang aking mga anak na sila Michael Madnor, Madhinor, Noriam Madhamli, and Hamnalin Abs Aliodin. Salamat po. Ayun. Happy listening sa inyo po dyan, ha, sa mga ka-wellness natin dyan sa Palawan, Rizal. At sa lahat po ng mga avid listeners natin kung saan man dako kayo ng Pilipinas na nakikinig dito sa atin pong programa, eh malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay? Doc, meron na tanong dito. Mga doc, please tell ano po ang proper weight sa babae na ang taas ay 45. Ano tong 45 na to?
3: 4-5 siguro.
0: 4-5 or 45 inches. Salamat po sa sagot. Ano po ang proper to eat ng kamatis? Cook mo ba or raw? Salamat din po. Verna from Tacloban City.
1: Normal weight.
0: Babae. Para sa babae.
1: O kung 4-5, medyo mababa ng konti, ano. Dapat hindi ka sobra sa 50 kilograms. Oo, kasi kung ganyan yung ano, kinakailangan, nandun ka lang sa pinakang, ano mo, pinakang bracket mo. 55 kilograms, medyo ano na yon, medyo masasabi na natin na tatawid na sa...
3: obese, nasa ano, borderline.
1: Borderline.
0: Tapos depende rin sa edad kasi, ano. Mas maganda, ano, Kung meron ka diyan ano, download ka na lang ng BMI calculator. Mm-hmm. Mas maganda 'yon kasi specific doon. Mm-hmm. Edad mo, height mo, tapos yung timbang mo ngayon, mm-hmm. kung ano yung timbang mo. Kasi makikita doon kung ano ba yung standard weight para sa iyo, ano yung mm-hmm. preferable weight para sa iyo at kung nasaan ka na ba. And kung nasa overweight ka na or mababa yung timbang mo, so ma-check po doon ano? Mm-hmm. Sa mga BMI calculator. Madami naman yan, pwede nyo nga i-download ang mga ka-wellness. Mm-hmm. How about doon sa ano, Doc? Sa kamatis.
3: Pwede po kainin ng hilaw ang kamatis. Pwede din po kung gusto kayo makabenepisyo sa lycopene, mm-hmm. para mabenepisyo kayo ng lycopene ng kamatis, lutuin nyo po sa oil. It's either olive oil, mm-hmm. or coconut oil.
0: Yeah.
3: Luto o hilaw, pwede po.
0: Yan. Depende sa kung ano yung pakay nyo, mm-hmm. na makuha. Kasi yung lycopene talaga, kinakailangan
3: lutuin
0: mo siya para makuha mo yung lycopene. Mm-hmm. Kung yung vitamin C naman doon, mas maganda, raw. Mm-hmm. Na ano yun mo siya, i-intake mo siya, ano? So, depende sa ano, gusto po ninyo mga ka-wellness, okay?
1: Oh, i-correct ko lang yung sagot ko kanina kasi mm-hmm. sa babae, mas lower ang dapat na threshold sa weight. Mm-hmm. O, sa mga babae, ano, mm-hmm. 34 to 46 kilogram or 75
0: nandyan
1: to 100
0: lang dapat
1: pound.
0: Yung timbang nyo.
1: O, pag umabot na ng 46 to 54, mm-hmm. overweight na.
3: Mm-hmm.
1: Obesity above 54 kilograms.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So, 4-5 nga lang pala siya.
3: Mm-hmm.
1: Baliktad yung dinig ko. 4-5. Ayan. Uh-huh. So, yun po yung correct, ha, na timbang na dapat ay hindi so sobra doon sa ano nyo. O, sa body mass index nyo naman, 18.5 to 24.9.
0: Mm-hmm.
1: Yan, yun yung pinakang ano, pinakang optimum sa inyo.
0: Mm-hmm. Yun, okay.
3: Dok, ay lang tatanong si ano, si Sir Ramon Policarpio, mm-hmm. about sa Lazada.
0: Mm-hmm.
3: May Lazada official ba na tayo at may senior discount? Senior discount, I think wala tayong senior discount sa
0: basta online.
3: Online.
1: Oh, wala tayong Lazada. Wala tayong Lazada sa
0: Shopee.
1: Shopee meron tayo.
0: Shopee meron tayo.
1: Mm-hmm.
0: Sir, siya po, Yastro Health 2011, mga ka-wellness, ha? Sa ating Shopee page.
3: Mm-hmm.
0: At ito, saan po sa Imus Cavite ang store nyo para makabili ng Soundtone Gold? May senior discount po ba? Sa Cavite, wala po tayo mga ka-wellness, ano?
1: Sa mga malibago butika po, lang, sa mga partners.
0: Mga butika, marami po tayo. Pagtanong-tanong nyo sa mga local pharmacies or sa Mercury, pwede kayong mm-hmm. pumunta. Yun lang ang lagi nilang tinatanong, Doc, kung mayroon daw bang discount sa mga senior citizen pagbibili ng Soundtone Gold.
1: Sa iba kasi hahanapan kayo ng reseta.
0: Ayan, oo.
1: Kasi hindi naman kasi automatic ang supplement na may discount.
0: Mm-hmm.
1: Oo, pagdating sa law. At least, kung mayroong reseta, siguro pwede. Pero kaya nga naglalagay tayo ng special discount sa ating wellness clinic
0: mm-hmm.
1: mismo.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kasi siyempre, direkta kayo sa Yes to Health. So, mm-hmm. we can offer some discount sa inyo.
0: So, mm-hmm. Okay, ito Doc, another inquiry. Ano po ang symptoms ang namamanhid at tinutusok-tusok ang talampakan? Diabetic po ba ito? Salamat po, Jerry, ito ng Kalibo, Aklan.
1: Hindi naman actually automatic diabetic na. Mm-hmm. Although ang neuropathy, isa yan sa pinaka-common na
3: symptoms.
1: Oo, na complications.
0: Mm-hmm.
1: Oo, ng diabetes. Mm-hmm. Para masigurado natin kung diabetic ka ba, ay magpa-test ka.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: O, patest mo yung blood sugar mo para malaman mo kung talaga ikaw ay diabetic.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung mataas ang sugar mo, malamang complication yan.
0: Oh.
1: Meron din namang mga tinutusok-tusok dahilan sa poor circulation.
0: Mm-hmm. So,
1: minsan yung iba, may sciatica, mm-hmm. may mga ipit na nerve. O, yun yung mga possible. Ano. Pero to determine if you're a diabetic patient, you need to undergo ano diagnostic procedures.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga blood test, yan. Papakonsulta po kayo para malaman po natin kung kayo diabetic.
0: Oo. Kasi pag sa symptoms, mga ka-wellness, kumbaga yung symptoms, it will give you a warning, mm-hmm. or kumbaga paalala sa iyo na kinakailan magpa-check ka.
3: Mm-hmm.
0: Pag nagpa-check ka, doon mo malalaman kung mm-hmm. meron ka nga bang diabetes.
3: Mm-hmm.
0: Kasi i-check yan sa mga lab test po niyo. So mga katanong kung ano yung pwedeng ipa-lab, pwede kayong magpa-FBS,
3: mm-hmm.
0: or pwede yung HbA1c.
3: Mm-hmm.
0: O, kasi yung magkakaiba kasi yun sila. Yung FBS mm-hmm. is for that specific day,
3: mm-hmm.
0: para malaman kung ano yung pinaka-base na blood sugar po ninyo.
3: Mm-hmm.
0: Yung HbA1c naman, it covers 3 months, up to 3 months ng average na blood sugar mo.
3: Mm-hmm.
0: So kung yung average nun ay mataas, mataas talaga yung blood sugar mm-hmm. mo, ano? Yung meron naman iba yung tinutusok, yung random.
3: Random.
0: Yan, yung random blood sugar. hindi yan siya ano, hindi rin siya accurate na magsasabi na ikaw ay may diabetes. Kasi depende, baka nakakain ka ng ano, ng matamis. Mm-hmm. So it can elevate your sugar at that moment, ano. Mm-hmm. So mas maganda FBS or HbA1c. Mm-hmm. Ang ipa-check po niyo.
3: Kalimitan sa mga ganyan kasi mga kababayan natin na ayaw nilang magpakonsulta kasi mm-hmm. nga kung minsan ay walang pera no, pang paano pang pakonsulta. Mm-hmm. Pwede po kayong uminom din ng ano no, Santon Plus Gold mm-hmm. and Premium D3 kapag magkanyang nararamdaman. It's either kung pagka neuropathy or may diabetes, pwede din kayong uminom nun. Taking one capsule 3 times a day ng ano ng Santon Plus Gold natin. Also, Premium D3, one soft gel 2 times a day.
0: Mm-hmm. Okay. Doc, ano po ang gamot sa pampataba ng pisngi? Pero bang gamot tayo dyan, Doc?
1: Dapat majowa ka. Laging pipisili yung pisngi mo. ang pisngi naman, tumataba. Kapag tumataba din tayo. Uh-huh. Sumasabay yan.
0: Sumasabay.
1: Oo. Yung iba, talagang gumagastos pa ng malaki para mawala yung matabang pisngi.
0: Ito ikaw, naman baliktad. Ikaw gusto mong magpataba.
3: Siguro, very, ano siguro, payat
1: slim.
3: Siguro.
1: Oh, payat oh, oh. Ano ka, kinakailangan mo maging tama yung timbang. Mm-hmm. So, ang mga pagkain kasi na nakapagpapaganda ng timbang natin, kung mm-hmm. underweight ka. Kasi pag underweight, saka ka lang ka naman magkakaroon ng pangangayayat ng tama, mukha mo eh. So, ibig sabihin, hindi maganda yung, ano mo, yung timbang. Mm-hmm. So, para mag-gain weight ka, kailangan balanse yung tatlong macronutrients. Mm-hmm. Yung protein, fats, and carbohydrates. So, kung kinakain mo na rin yun, pero hindi ka pa rin nag-gain weight, malamang may problema ka sa absorption.
3: Absorption, yeah.
1: Kaya sa Yes to Health, pag mga magano na, Dok, ang dami kong kinakain hanggang ngayon, hindi pa rin ako tumataba. Mm-hmm. So, we recommend complete detox.
0: Mm-hmm.
1: Detoxification yeah. talaga. Kasi, ibig sabihin, hindi masyadong nayu-utilize yung absorption ng nutrients.
0: Mm-hmm. Oo.
1: O, kaya kahit na kain ka ng kain, payat ka pa rin.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi dalawang klase yan. Yung isa, hindi na nga kumakain, tumataba pa. May mga tao kain ng kain.
3: Hindi naman tumataba.
1: Para nakakaingit yun. No? Kahit anong kainin, yun rin tumataba. O, ganun po yun, ha? So, walang definite na pampataba.
0: Mm-hmm.
1: Uh-huh. Basta mahalaga balance. Uh-huh. Balance yung kinakain mo. Huwag kang puro kain ng junk foods uh-huh. kasi minsan nakakasira din yung absorption.
3: Yeah. Especially yung tinapay.
0: Yun.
3: Yung nakaka-cause ng mga malabsorption mm-hmm. yun. Kapag may constipation, isa din yan sa kailangan mong tingnan kung constipated ka.
0: Mm-hmm.
3: Bakit ka hindi nagkakaroon ng malabsorption? Kasi constipated. Hindi mm-hmm. mandumi ang ano, mandumi ang sistema.
1: Saka facial exercise, mm-hmm. Therapy sa mukha para yung muscle mag-develop.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang mukha kasi natin, pag in-up yung muscle development,
0: mm-hmm.
1: eh magpo-form talaga yan ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagkakaroon ng parang nanipis yung mukha mo
0: mm-hmm.
1: kasi nagkakaroon ng wasting ng muscle eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi madalas kulang ka sa protein.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nga balansi ka dalasan, carbohydrates ang carbohydrates, mm-hmm. fats kulang naman sa protein.
0: Mm-hmm.
1: So, try mo kumain ng itlog.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga nung unang panahon eh, kumain ka ng itlog,
3: una ikaw ay bibilog.
1: Hindi joke yun, totoo yun. Because
3: yes.
1: the egg contains protein and
3: fats.
1: Healthy fats. Yeah. So, i-try mo yon na gawin mo consistent sa diet mo para magkaroon ka ng paghuhugutan ng kalamnan
0: uh-huh.
1: o na lumiliit yan pag tayo na napupuyat, nangangayaya, uh-huh. nai-stress. Mapapansin mo yung tao na i-stress lang ng 3 araw. Parang ano na yun?
3: Bagsak na.
1: Yung mukha parang tumanda ng ano,
0: uh-huh.
1: ng napaka ilang taon ang tinanda.
0: Uh-huh. Oo. So yun yung mga kinakailangan nyo pong gawin, mga ka-wellness, ano? Para maging healthy, ha? Hindi lang mukha yung ano, magiging malusog. Pati yung buong pangangatawan natin.
1: Alam mo ba, yung kagandahan sa Santon Plus Gold, doon sa mga taong gusto nilang magka-muscle, gusto nilang magkaroon ng volume yung kanilang mga, alam mo, kalamnan.
0: Mm-hmm.
1: Ang Santon Plus Gold, meron siyang source of protein na plant-based
0: mm-hmm.
1: na ang kagandahan nun ay complete ang kanyang protein.
0: Yeah,
1: no. Yun yung spirulina, complete protein niya. Ibig sabihin, pag kinain mo everyday, yung spirulina na nandun sa Santon Plus Gold, it will give you the complete essential amino acid.
0: Mm-hmm.
1: Soya is also complete amino acid.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, yung soya, pag kinakain mo everyday, minsan sa kopi, minsan sa tokwa, taho, at mm-hmm. iba pa mga product na may soya, nakapagtataas din ito ng protein capacity natin sa ating katawan. So, dun sa nagtatanong, dun sa texter natin,
0: mm-hmm.
1: palagay ko, kulang talaga siya sa mga ganong
3: protein,
1: kain.
3: Yeah.
1: Proteina mm-hmm. to help build yung muscle. Toughness ng muscle at kapal mm-hmm. ng kalam na natin.
0: Mm-hmm. Oo. So, yun ha. Balanced diet. Balanced diet kinakailangan para maging efficient yung pagpapalusog ng iyong pangangatawan. Ha? At kung malapit-lapit ka lang sa Yastrel Clinic natin, mas maganda makabisita ka. Para mabigyan kayo ng mga diet programs or baka kailangan nyo ng detoxification, mas maganda unahin yun. Ano? Para yung mga supplementation na iinumin mo is ma-absorb ng maayos ng iyong pangangatawan.
1: Although marami na tayong natulungan na ganyan, na nag-detox sila, after detox, nag-gain yung kanilang kumanta yung katawan. So, doon natin napatunayan na kadalasan kasi kulang talaga sa absorption yung tao.
0: Okay, maraming salamat mga dok. No? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
3: Well, of course, doon sa mga may simptomas na fatty liver, ha? Change lifestyle, exercise, and of course, samahan sa pag-inom ng ating Santon Plus Gold and also ating Premium D3. Salin nyo din ang ating Santon Vitamin C para malakas po palagi ang resistensya sa araw-araw. Magandang hapon po sa ating lahat and patuloy pong makinig dito sa ating mga programa.
1: Thank you. Sana nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan ngayon pong hapon na ito. See you again tomorrow, same time, same station. At salamat sa mga nag-share sa ating pong live streaming. Ayan, parang wala akong nakitang sumunod sa ating mechanics. Ayan, si next time, try po kayo. Okay? So maraming salamat, Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. God bless. Magandang hapon po sa inyo.
0: Maraming salamat po, Doc Algie. At maraming salamat, Doc Ronald. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at laging sumusubaybay sa ating pong programa. Sa lahat din ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito pa yung lingkod, Doc Michelle Hinas, na sabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ng Panginoon nawa ang siya patuloy na magpapagaling at magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Juicy pa! Exciting!
2: Exciting!

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagay tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga makamaintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.
12: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay.
8: di gyud na mulahutay og reply.
14: Kaklarek sana!
15: Exciting!
16: X-rated.

0: oras, alauna 57 na sa udto. Kumusta man ang mga babe na ko diha? Mga bag-o pa yung tao nakahumanog pa ni udto. Ang mga babe na to, nga karon pa po, nagpanikaisikay alang sa ilahang mga paniudto diha. Siguraduhahan nyo ang paniudto ba na ninyo na sa mga produkto sa Yes to Health. Tabi na ginangato ang Xanthone Gold, mga katropa. Or Xanthone Gold Coffee Mix sa mga mahiligon og kape diha. Siguraduhan nato mga babe, mga to ang kape is kape nga healthy ang Xanthone Gold Coffee Mix, mga katropa. Sa mga babe na to nga naminaw karon, I know for sure nga daghan og mga naka-hook up karon. Of course, no, kay first time nga mulingkod ta mga katropa, nga nung ako mag-in ang napili.
1: Hi.
0: Nga nung ako mag-in GM. Tayo sa gid biata sa ipagawa sa to ang wadyo ko kabalo mga katropa, nga nung napaingon ko diri nga kahintang. Paingon man taani nga kahimtang. Pero bitaw mga babe, no, wala namang gitay mahimo, kay naa namang gyud ni ato na lang gyud ning tunlon. Tunlon na lang gyud nato ang tanan mga babe. Mapakasakit man o kalipay sa kinabuhi, ato na lang yung tunlon. Pero bitaw, no, ano ni siya, bago na pud ni nga chance, bago na pud ni nga opportunity for me mga babe nga inyo hang makauban matag udto, no. Ang uban karon kay nagpahulay. Sana all, no. Ang uban karon kay lami nang higda-higda sa ilang mga dunyan, sa ilang kabukiran. Ang uban sab karon mga babe kay naningkamot pa intaw nagkayod gihapon. may kayod gihapon silang pangadlaw-adlaw nga trabaho. Labi na sa to mga ex-force, taxi drivers na nga manaminaw karon. And the DI mga babe, no, dili lang tadiri sa XFM Davao madunggan. Tungod kay live, punta on air, madunggan punta mga babe sa XFM 107.1 Tago. Actually, tibuok XFM Visayas and Mindanao. XFM 99.5 Jansan. XFM 99.1 Mati. Sa XFM 101.7 Bukidnon. XFM 89.5 Pagadian, XFM 92.7 Ipil, sa XFM 91.3 San Franz, XFM 99.9 Tacloban, og kung asa gika na nga to ang pinangga nga DJ Ray na Chinita, si DJ RC sa XFM 88.3 Cebu, og pohon madunggan po ta mga babe sa XFM 91.1 Kidapawan. Akong kakulba karon dili mataba. Paano ko ba kay of course no gikan kay Reyna Chinita na very wholesome kanang sexy kay paminawon sa radyo kanang makaingon jud ta nga kani. Onya mapulihan na dai ninyo. Okay lang bitaw. Nadawat ra man kaha ko ninyo mga babe. Dawatan ra man kaha ko ninyo. Tama na katropang Marlo. Ito mga silugoon po na mga effects diri. Ay, kaya dili po sila mo ano sa ito. Musabay. Bito kung asa mang ka, babe, nakaplaster ka ron, ako ang bahala sa mga sit back and relax diha. Hapyun-hapyuron na itong dapat hapyuron ka ron nga kaudtuhon. Kana mga nanakit nga mga kasukasuhan. Ako'y muhilotan.
2: Mauna na ang akong ipaabot ninyo!
0: Ako'y muhilotan, babe. Hiloto natin na sa toang drama o niya to-to. Sa toang X-rated drama. Sa mga babe na to diyang gusto magpaabot sa mga greetings, shout-out, request. At toang nagtagagpagtaga doon niya sa unahan mga babe. Pwede ka ninyo nga ipadangat sa toang Facebook. Live po tayo sa mga Facebook pages no ng ating XFM kung asa man na asa man mo na minaw karon mga babe. Oo. And of course, sa to ang text line. Hanapin ko muna ang ating text line. Bakit hindi to na-prepare? Kanina pa ako dito. Oo, tama di ay. Dili lang dito madunggan. Tama na po dito yung mga Ilocano, Ilonggo, babe na naminaw karon. Mayad nga udto sa inyong atanan, mga babe ko da. Kag kumusta inyong pagpaniudto? Ang, ayan, nararisa ako nga ito. Pag ka na lang good because my nerves are cracking right now. Pero sa mga gusto magpaabot sa ilang mga greetings, shoutouts and requests, ato na tagapagtagad pinagi sa pag-text, ato ang text line 0969-333-0537. Patrohan ko mga babe, 0969-333-0537. Sa mga nabaguhan diha ha, ako na ito inyo.

0: Ang babe Sabrina, ang babe ng bayan, amoy pa lang ulam. Ano na yung ana? Tama na. Ay, may nana, babe. Ay, ano na ipaamoy pala? Ay, amoy palang ulam na. Bakit may ganon?
1: Hi.
2: Oo nga, no.
0: Abi tao mga babe, nadunggan ako ninyo, I think siguro sa mga, sa uban na mga babe na ito, na minaw karon dari somewhere in Visayas. Nadunggan ako ninyo sa putahe sa gabi-i last 3 years ago. So, imagine, kanusa pa ko last ni Tingog as babe Sabrina last 3 years ago pa mga babe. So, tabangin lang sa ako ninyong karon ha.
2: Oo nga, no.
0: Please bear with me mga babe. Kaya, ginaano pa na ako, Gino paningkamutan pa na ako nga, dili ko mahilak. Ano mahilak man? So ito mga babe. Uy, taon-taon, ito ang madunggan na to ang X-rated drama. Andam na ba kadiha? Andam na ba ka nga hapyuron? Andam na ba ka babe nga makadungog sa mga istorya sa kinabuhi nga to ang kuhaan o pagtulunan? Oo, mga istorya sa kinabuhi nga dili tong kuan-kuan ha? Kaya o ba na itong mga babe garo, nagpaabot at itong mga istorya nga kuan-kuan. Dirirata sa mga istorya nga kakuhaan o mga pagtulunan. Ah, diba? May paganon. Alas 2:05 na sa kahapon mga babe. So, i-comment lang na inyo ha, mga greetings diha. Kaya ito anang basahon unya sa ito ang mga Facebook Live, sa XFM pages na ito. Nationwide, kung asa man mo gusto. Labi na sa mga OFWs na ito na mga babe diha nga naminaw karon. Comment lang mo kaya ito anang basahon. And of course, text sa ito ang text line unya. Pwede po mo manawag para sa ito ang tambag, sa ito ang X-rated drama. Di na nato dugayon mga babe. Plaster na diha. Bika-ka na. I mean, i-plaster na yung mong kaugalingon. Kaya madunggan na ninyo itong X-rated drama. Ready na kuha na inyo ang Xanthan Gold Coffee Mix. Kaya while naminaw sa tuwang drama, higop-higop mo di og healthy nga kape, mga babe. And yan na, atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakwal. Ayokong latasahan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatao. Mas sobra ka tukirok. Putlon ko ni anumat tagbayang talan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: kaki Pak Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: love you kay Tika Albert.
1: Love sa kayo Takashoni.
0: Ayaw biya ko biya iha Albert.
1: Di na may tabo eh. Dili na may tabong biyaan taka.
0: Promise?
1: Yes. Promise. Di good ka na may tabo. Kaya di na ko kayo mawa kasong kinabuhi.
0: Ingon man usab ako Albert. Di na ko kayo mawa kasong kinabuhi. Kay kun may tabo ka na. Ambot. Ambot kun sa kay may tabo.
1: Maulang kinitiman eh. Ha? Mahal good ka ayo taka. O timaan, anak. Hagdon ko na ikaw sa pagpaka.
0: Tinood ka ba, Albert? Oh, Albert. Dugar kay kong nagpaabot, anak. O karun, natumanag yun. Oh, Albert. Dawatan ko ang imagitanyag. Andam ko magpakasal din mo.

0: baby, mabal.
1: Busy na kay ka sa umaabot niyong kasal ni Albert?
2: Oma.
3: Hapit na yun, hapit na.
2: Opa, og naginamay na na kay ko sa umaabot namang kasal.
3: Oh, lagi, pero doon na lang ko iwa mo yun, ni ba?
2: Unsa ka na pa?
3: Ikaw manunta ang babae, pero nganong dako man kayo ang imong napagawas nga kwarta? Wa pa gani ang kasal, ha? Samong taon niya og makasal ka na?
1: Bitaw, mao ka nang among nabantayan ni papa mo.
2: Sagdi lang good, ma. Pa, nagsabot kay Miss Albert nga kaming doa ang magasto. Usap pa sab, iko-iko naman sa mga ako natigong ba? Nanarbaho ko og maayo. Og kini. Mauni ang bayad sa akong panarbaho. Mao nga dili na ko igsapayan pa. Nga mugasto ko ining among kasal ni Albert.

0: yung ikaw sa kaila sa kong ikagaw. Kanang tikim mo ano cake? Ado ta mo order niya o cake?
1: Uba?
0: Love, kaya na ako akong umaabot na ako nga bana. Love, sa ko nimo?
1: Yes, of course. Pakaslan ka hata ka kung di pa ta ka love?
0: Cute! Unsa? Wala din ni si Albert, Dena?
2: Niuli sa ila sa barili.
0: Mauday nga, wako kita niya.
2: Sunod adlaw pa to siya mabalik din eh.
0: Unya, ang iyang trabaho di ay.
2: Milib man siya. Wala siya musulti ni mo?
0: Misulti siguro pero nakalimot lang siguro ko. Salamat din ha.

Ayaw mo siya magpahibahon ako. Kaslo na nami. Angay unta nga magpahibahon siya na ako. Ugdi lang ko makalitan ko sa iyong mga desisyon. Sabot lang yun, Shuni. Sabot lang yun.

0: Ayaw. Nakibaw ka na git sa akong baruganan, di ba? Una niya tubuhaton kon kasalat ha.
1: Ayaw ko po, Ki. Please. Hapit ipitaw ang natong kasal. Sige na. Okay na lagi. Please.

0: Babe Sabrina. Wala na lang ko makapugong niya itong higayuna. Tungod kay mahal ko man sab siya. Ug hapit naman sab ang among kasal. Hangtod nga nagkaduol na gyud ang among kasal.
1: Wala problema sa atong umaabot nga kasal. Andam na ang tanan.
2: Manay, gibiliban ako nimo. Tungod kay hands-on ka gyud. Ikaw yun ang nangunay sa pag-asikaso sa itong kasal.
1: Siyempre, no?
2: Kuan ka ng sinsya kayo, ha? Nga na panahon nga di ko makatabang nimo.
1: Okay, Raoy. Nakasabot ko. Doon na kay trabaho. Ang angon sabog. Imong biyaan ng imong trabaho.
2: Mao lagi. Salamat kayo, ha, sa pagsabot, Johnny.
1: Ingon, anak. Ikaw kamahal, Albert.
2: Sean, malanghid ko nimo. Kuan ka na karong Sabado ba? Di ko muda yun og kuyog nimo sa pag-adto sa birthday sa imong igagaw sa Cordoba. Ngay mopauli una ko sa amo. Ug lunes akong balik ini.
1: Unsa?
2: Oo. Sinsya kayo, ha? Sinsya kayo. Sa amo gud importante lang gud kayo.
1: Sige.
2: Inatentasyon nga masabtan ko nimo. Ha? Please?
1: Okay ra, Albert. Ingon, anak, ikakamahal. Mga naakanun ni ang akong pagsabot nimo.

0: Shuni, doon lang ko'y nabantayan ba?
1: Nabantayan nga unsa?
0: Kanuna lagi nang muuli si Albert sa ilaha sa?
1: Di na.
0: Unsa ba'y sikihan niya uli sa ila? Nga unta ni amang ka. Nga, hapit na sa baya ang inyong kasal.
1: Kukuhan, siyempre, naabaya niyang pamilya dito.
0: Nga, sige lang yun di ay. Angay unta nga mutabang gani siya sa ubang mga andamunon sa inyong kasal. Pero mas giuna pa man niya ang pagsigig uli sa ilaha.
1: Sagdi lang ko din na. Usap-asab, waman sa'y problema sa mong kasal ni Albert ba? Okay naman ang tanan.
0: Nahalagod, okay raman kaani mo.
1: Uli na sab si Albert sa ila. Ugo na sa manangin ako. Naon sa maning tawhan na, oy. Pila naman gani kay gayon nga, mula ka lang siya nga di mananghit. Usahay, sa text na lang ako may bawaan, nga may uli na dihisa sa ila. Naon sa maning tawhan na? Kung kanusang hapit ang among kasal, mausip kalami niya. Naon sa maning tawhan na?
2: Kani si Albert ba? Tagsa na malalagay mo anhe.
1: Pa?
2: Kabantay ko nga, di kayo siya tiganhean. Apit na noon ninyong kasal, pero tagsa na lang siya mo anhe. Di pareha itong wapa mo'y planong magminyo kay sige ganhe, pero karon tagsa na lang.
1: Kuan pa? Busy lang ang tao.
2: Mo ba?
1: Sabdo na ko nato siya.
0: Nausa ka man, Shuni.
1: Wa di na. Okay ra ko.
0: Di gud ka okay, oy.
1: Di na.
0: Kahibaw ko nga di ka okay. Ano mo limod pa man ka, oy? Nahibaw ko nga you're not okay. O kahibaw ko nga si Albert ang imong gihilakan, dili ba?
1: Di na.
0: Ayan na kung tabuni pa si Albert. Si ano?
1: Oh!
0: Daan pa ko? Nga naman, naunsa naman sab na siya.
1: Ambot din na. Ambot. Huwag ko may baw. Galibog ko.

0: Albert, may ipangutana ko nimo.
1: Unsa man?
0: Naunsa man ka? Pila na kaadlo nga. Lahi jud kay ka.
1: Ha? Sion eh?
0: Unsa may problema?
1: Sion, kini lang ang timan iha. Bisag unsay mahitabo, mao gyud ti man eh.
0: Albert,
1: mahal ko kayo ikaw.
0: Albert, naunsa man ka?
1: Mahal ko kayo ikaw, Sonia. Mahal ko kayo ikaw.
0: Albert.

0: Pausa na lang kasi, mana. Ug ato nang isa.
1: May mahinungdanon lang kong isulti ni mo.
0: Oh, unsa ka na?
1: Sorry. Pero, di na to idayon ang atong kasal.
0: Unsa? Ay, Albert, ayabi ako kumidyahe di, ah.
1: Tungod kay... may tulubagon ako sa amo. Nakapamabdus ko sa amo. Og kinahala nga maluwas ko ang mga babae. Og ipakasalami sa ingin kanan. Wala ko mahimo. Maong kita wala matay anak. Magbuwag na lang ta.

0: That was I Love You Goodbye. Alas 2:34 na mga babe. O gisapot na gyud ko diri. Albert! Asa mong kagipot karon? Nako. Palihog ragod kong kusi anang Albert diha, babe. Kay murag lang yun, mga babe. Murag lang yun.
1: Oo nga, no.
2: Hi.
0: Kinsang ipang sapot diha. Ha? Kay murag lang yun. Anyway, mga babe. Ayan o, atong pasalamatan. Si Shawnee, no, nga nagpadala sa iyahang suwatampo diri sa tuang programang X-Rated. Mga babe, gisapot jud ko, mga babe. Naglagot gyud ko. Ano mang gyud ni? Ngano na magi mga taong ingon ana? Ano na magi mga taong nga mga paasa? Pwede ra mang gudunta to nga pwede ra mang gudunta to nga. Kana ganin kung dili ta sigurado sa usa ka tawo, mga babe, dili na lang gud nato sila paasahon. Ngano mang gyud mo? Kana mga tao diha nga mga kanang baga kay kubal sa nawong? Kailangan ako mahigo pag Zantone Gold Coffee Mix karon, mga babe, kay murag lang yun. Nisipok yun ang ako. Anyway, kabalo ko nga dili lang ako ang nagsipok ang ulo, mga babe. I know na po diha, mga babe, na to karon nga naggagalaiti. Pwede mo magtawag ha sa tuang hotline 0969-333-0537 para sa inyuhang mga tambag, mga babe. Kasab-i. Charis lang. Si Albert ang kasaba din, si Shawnee. Kaluhi po din tao ni Shawnee. Anyway, natay caller sa Picas Linya. Hello, babe. Maayong unto.
3: Yes, hello. Isang magandang magandang babe.
0: Kadungog jog ko ani sa iya. Oo, babe. Unsa ganito tong pangalan?
3: Si Marvin Daily, katong listener niya mo dati, katong mubakho sa iyo.
0: Ay, mubakho. Delikado. Mabalikan, dahi taani.
3: Dugay na po ito na, dali.
0: Oo, babe. Murag dugay-dugay na gitong panahon nga. Last ko ni mo na bakhoan.
3: Bago ni Polly dito si Kuan, si Baby Cinderella.
0: Oo. Ayan. Babe, Marvin, kabalo ko nga. Gisapot pud ka sa tuang suwatampo nga gibasa karon. Unsa man ang imong unsa man?
3: Wala gisapot pero sa puta.
0: No, lami kaayo jud ipanit og tao karon ay.
1: Oo, no.
0: As in. Oh, samo kay si katropang Kuya Marlo ay magsigawan. Unsa to, babe?
3: Grabe kay si Albert, baga kay daw.
0: Oo, unsay baga. Asang baga ah.
3: Ipakita rin pa siya kick ni Shuni. Niya, ingatura ka sa yun, grabe ka baga po naman itong Albert.
0: No, lami ka ayo, panitan.
3: Oo, paghuman nga, nakauna niya ang makaroni.
0: Muna ka mo diha, mga girls, mga babe, na ako na mga girls. Ayaw, Judy, pakawin yung macaroni. Okay, di ba, babe Marvin, pagpakaon sa macaroni, wa na.
3: ako, DJ, ako, babe, si Brenna, no, laki mo dugo, pero grabe ang ibuot ni Albert ba, pagpakauaw, hindi, lalo may nga na, eh, happy time yung kasal, di ba? Siyempre, ulaw din kayo, magini kay, si Shuni, nabuhi pa, napay chance nga mabuhi pa ng kalibutan na.
0: Baga dili lalim ang iyahang gihimo. Oo. Nya karon kay nagpatambag man si Shawnee, babe Marvin, no, ang iyahang pagpatambag is unsa ba daw yang buhaton karon? Sukton ba daw niya si Albert? Ipakasuhan ba niya or unsa ba iyahang buhaton karon sa imuhang tambag?
3: Pasagdihin na lang ito kung isa mag pinakuha niya. But siyempre, kuha na po ito niyo mo. Kung baga, based on experience na ito sa imong kinabuhi nga, higing ato kaniya. Kalimpi ang tanan, tayo nalapang maglaki niya. Pero you make sure nga, ang lalaki nga, mo kuabot man sunod sa imong kinabuhi, taro nga, ikuan yun, kilapisa yun. siya isa pa, nakatong kiki mo nga nadaon. Di naman po ito magkukan, di. Siyempre, nadaon naman ito niyo. Dili naman, no return, no exchange naman lagi.
0: Mm-hmm.
3: Alam ko ito, ang mga na, dungagan lang tanong mo, ipakaot na lang po niyo ito sa mga tao nga. Kusilingan ba niyo? Ano na lang, ay si wala ito nga. Sabi na ito si Albert, kay buwang-buwang mo tumutok. Ngitag mo naiglain, kay gusto mo niya makaanak. Kasi pagto niya yung suli, bayot, kay di makaanak. Baga ay gisad na ako kasi kayo kami gay sitog sa ako bag Paskuhan mi daw baga gisad na ako sa
0: Albert. Agay agay agay agay easy easy. Easy lang kalma lang diha. Bitaw babe Marvin. Mhm. Murag ano siya kanang ang iyang himuon na lang sa cake sa ipasalo na lang ana.
3: Wala na lang gitu siya kana paulian na lang yung sila in Paskuhan. Ana na lang siguro kay. Saya maputo or di ba ka lugagan na lang niya, ipakao na lang po niya sa mga relatives, ano na lang. Pero kasi lang niya ang tanong. Eh, kung buwang mo ko si Albert, niya pa nun ni give up nga, doon na lang kayo, sila kaadlaw na lang.
0: Alangan kayo, nakao naman ang ano.
3: Okay pa. Hindi, ikaw na kayo makaroli. Ikaw ang daan, wala pa na human.
0: Wala pa na human.
3: Wala na itong ipakuan, ipabarang kung si Albert, hindi para...
0: Ayaw dyan din nyo kalaban ang usa ka Marvin mga babe kay kaya mo ipabarang. Ayaw dyan.
3: Kalaban kayo pero hindi lang siya na ay kabalakas siya na araman ko din siya.
0: Aba. Shawnee, huwag kang mag-alala andito si babe Marvin. Andam nga higugmaon ka. Sa tayo mong tambag nga, mangita kung maabot na yun, maabot sa iyaha iyang kilatison. So, makilatis jug ka ani, babe.
3: Kung if maabot pa lang doon ang panahon na mangita ka og lucky, kanang make sure nga kanang andam sa tanan o bili katalikuran.
0: Grabe dyan ang imuhang mga tambag sa tuang letter center.
3: Kanang lucky, o kanang lucky nga andam ba?
0: Andam nga?
3: Nadili ka ipakaulaw. Andam nga.
0: Ipaglaban ka, ana?
3: Oo.
0: Simple lang. Sige, murang ang lalaki nga dili baga o gubal sa nawong. Ayan na nga, salamat, babe Marvin, sa imuhang tambag kay Shawnee. Sige, tagaan na itong chance ang ubano nga makatambag po. Ang sa'yo tayo naanda ni DJ Reyna Chinidi. Katropa mo.
3: Exciting.
0: X-rated. Grabe, may pa. Thank you kayo, babe Marvin. Murag na bakuan yun talagang mga babe, no? O, diba? Nakadumdum pa din si babe Marvin sa kuha. Isa din siya sa mga ni baku. Sabi. Delikado, murag na. Marami yun na pong nakakakilala sa atin. Parang panahon na po para hipuson.
2: Hi.
0: Bitaw babe, no? Basig na apay gusto mo tambag diha sa tuang letter sender si Shawnee karon diha mga babe. Pwede pa mo mutawag sa tuang hotline 0969-333-0537. Otrohon ko mga babe ha, 0969-333-0537. Tawag na mo kay para matambagan nato si babe Shawnee. And of course, no, sa mga makikila-ila sa kuha diha, kay karon pa itong unang adlaw nga nag-upod ta sa programang X-Rated. Oh. Anong feel na feel po natin ngayon ang afternoon. Murag, ano na dyan ko, ay, daghan og mga nagpa-shoutout. Ato saan ni silang basahon while nag-apaabot ta sa mga mutambag kay babe Shawnee. Good afternoon kay katropang babe Marty Navarez Mangiran. Good afternoon kanimo diha, no? Ingon man kay babe Ken, kay Kentoy. Maayong udto sab sa imuha diha nagpaminaw sa tuang programa karong hapon. Mamaria Elena Onabio Rogong, pa-shoutout kay babe Lucy Dayaday. Ay, Dayadas din. Delikado ba si Dilita? Makapaniyod na din na mali pag ito apelyed. Kay Madam Lucy. Madam Lucy, yung pangalan mo, umabot na po ng Visayas. Opo. Mayong udusab ganimo diha, babe Rex Ardeniza. Good afternoon, DJ. and kay Babe Harold Salang. Watching from Purok 3, Kamansi, New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Uy, good morning. Ay, good morning. Mayong odd to sa inyo, hanta na sa may New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Madunggan man tano, tama di ay, no? Kay ano man data, Luzon, I mean, Visayas and Mindanao.
2: Hi!
0: Hi! Mayo ito sab kani mo di ha? Oo, na ako sa atop ng luod. Ganuman luod man. Ganuman luod man, Ken. Ang sabay rason nga, manluod man ni ako ang mga babe. Ha? Yun lang po mo panluod na ako. Kaya babe, mama si Fina, tinambuan at tinambunan. Ganun di ko kaklaro. Oh, sige, sa mga gusto pa magtambag diha ha, 0969-333-0537. Sa mga wala nakaapas sa tuang X-rated drama karong hapuna, ang storya, no, ang gipadala sa tua, dunay yuluhan nga putol nga boda, mga babe. Ang atuang letter sender si Shawnee, 27 years old, no, og iyahang uyab nga si Albert. Galit ako, galit. Og ang storya sa kinabuhi ni Shawnee, mga babe, siya tanan nag-andam sa ilahang kasal ani ni Albert. And then katong a week before ang ilahang kasal, gi-surrender niya ang bataan. Surrender in town ang bataan, mga babe. Okay. Of course, if you love someone, sometimes, no, we kanang go beyond, extra mile, mga babe. Buhaton ang tanan, no, mo compromise, unsa pa man ang kapalit diha. Basta mapafeel lang ni mo anang tao nga love ni mo siya. Even, muabot ang point nga it break you na, no, kanang gubun na ka sa imuhang gugma anang tawhana. Ngano man dyan yung gugma, no? Pwede palang dili mahigugma? Kung pwede palang yun, mga babe, mas piliun siguro natong dili na lang mahigugma, di ba?
1: Easy.
0: Para may pinaguhugutan tayo. Pero bitaw, mga babe. So, after nga na na-surrender, no, ang iyahang pagkababae nga to kang Albert, wala nagapakita in town katong bagag na wong lalaki. Okay, wala na siya nagpakita. Pagbalik niya, igo na lang siya niingon kay Shawnee nga nakabuntis siya dito sa ilahang lugar o nakigbuwag kay Shawnee, mga babe.

0: Ay, nako. O niya, kaya ang naggasto, ang naglihok sa tanan kay si Shawnee Man para sa ilahalagi untang kasal. Kasal nga sa hangin lang di ay mahitabo, mga babe. Sa kasal nga sa damgula. Ako, di jud ko ganahan magpakasal. Kanang, siguro at some point, no, muraga, every girl's dream is makasal jud na siya, mga babe. But sa ko, at some point, hadlok yun. Na mahadlok ka magsigunaw na ba nga, kaslon ka, unya pabot sa panahon, dili day gyapon ka mo ang tinadhana, kaya na day tao nga gi-prepare pa para sa imo, pero lahin ang tanan. Wala na talaga tayo magagawa dyan. No? So, muna siya nga, dili lang sa, dele lang. So, muto siya naitabo, mga babe. Huwag karon ang pangutana ni Shawnee kung unsa ba iyang buhaton. Kung sukton ba niya ni si Albert sa iyahang nagasto, sa ilahang preparation sa kasal, unsa ba iyang buhaton ani mga babe? Tabangi ko ninyo og tambag. Please lang.
1: Natukan ko!
0: Okay, parang ano na talaga yung mga babe natin dyan. Sa mga gusto magpaabot sila mga greetings, shoutout, and ilahang tambag, no, sa mga maulaw nga mutawag, pwede rin po din yung i-text sa tuwang text line 0969-333-0537. At ang engineer diha, wala pa ba'y nipasok? Sometimes manggudili siya mag-notify.
1: Oh, ano?
0: Munang problema sa tuwang, ano diha, sa tuwang hotline. Hot na hot lang ang DJ. Pero ang linya, hindi ko alam. Ayan, hello po. Rock sa Mandala Peña. Good afternoon, DJ Sabrina of XFM. Welcome. Dari sa XFM 107.1. Ronnie de la Peña of Mawab, Davao de Oro. Ayan, salamat sa inyo, hadya, sa may Mawab, ha? Na nag-subaybay karong mga orasa. Kaya, babe, Richard Yap Bautista, pa-shout out po from Zamboanga. Buenos dias. Ayan. Umabot na talaga tayo ng Zamboanga, mga babe. Yung dating babe Sabrina po, naririnig nila, madunggan lang siya around Mindanao and Cebu that time. Oh, sa Leyte, madunggan siguro ko dati. Hindi ko lang balaan. Pero karon kay mas wider na ang range, no? Atong maabtan, mga babe. Hello, si Madra, babe Richard, Yap Bautista, and... Oh, new tats daw. Di na ito na-flex kay basi. Ma-judge ta. Jomer Girasol. Oo, good afternoon. Welcome, babe Sabrina. Exciting from Bilar, Bohol. Oy, maadyong udto kaninjong atanandra sa may Bohol. Labi na diri sa may Bilar, Bohol. And most especially to you, Jomer Girasol. Tama ba kung pag-pronounce yung muhang pangalan, babe? Kaya ba sinya gili mauba, mahapakan niya ko diri, no? Harold Salang listening sa radio. Good afternoon, Rex Ordeniza. Impas, oy, ikaw jud Albert, pandamay jud ka ba? Unsay pandamay? Oh, kanang mga Albert ang pangalan, wa na nakadawatan ni sila hatred karon. Oo, kanang basin niya kanang di na makatapad sila mga asawa unya ni mga Albert ang pangalan. Ewa si Mingon dahil ba nga ba? Sige nga na mo buhaton sa kuha ha? Bantay lang yun ka. Putlan tag yun ka. Charis lang. Ayan. Good afternoon po kay Babe Katrina, KitKat, aninyo. And hello, shoutout rin sa Zamboanga. Buenas tardes, Ms. Sabrina. Bien bonita, gayot to, ha?
1: Oo nga,
0: no? Nakasabot ko. Nasabtan ko to, babe, Ate Katrina. Yung ano, yung bonita. Bonita gayot. Sige, ipi-feel ko gid na inyo nga mga ano sa kuha. Inyo mga, sige na lang, oo. Kay Daisuke Bayansaw, shout out. There, ayan. Good afternoon sa inyo, Hadra. And John Ray Antikamara. Kalisod sa inyo mga apelyedo. Pinapahirapan niyo po ako sa mga oras na ito, mga babe. Auntie Camara Redoblado. Ayan, shoutout na ako si Benji Talisik, babe. Oo, ay, kinibanggiitan dyan na ako ni nga babe, si babe Benj. Dari sa XFM Cebu.
1: Oh, ano?
0: Baggiitan dyan ni siya, o isa gini siya sa nagapamatuod nga epektibo ang ato ang Turbo Male Enhancer. Proven and tested na ni babe. Benji Talisik. Ah! Oo, kanabitaw makaingon dyan na siya nga. Mm. Kay matid pa ni katropa nga Babe Lar Sanyol dari sa XFM Tago, makasugakod bisag nagluhod. Pandamay, pantukoy, pandiwa. O lagi, pa-shoutout lang ko dito sa Aglayan, Malaybalay City. Ay, opo, sa mga babe natin dris... Natin? Wow, Tagalog ka dyan. Sa mga babe natin dris sa may Aglayan, Malaybalay. Good afternoon sa inyo, Hano. Labi na po dris sa may Songko, Lantapan, Bukidnon, kung saan po nagsimula ang aking farmer journey. Oo, naging farmer po ako dati dyan sa may Bukidnon. Mamo si Pina, Tinambuna, nagsimula mga kaubanan diha karon. Good afternoon. Shoutout kay Boy Og... Pilay or Kahon na Sigirag Esmeringhoy. Delix biya daw ng sigig ano, Esmeringhoy. Kaya ano, kanang basta. Basta lang gid mga babe. Di na ako na siya expound. Kamu na bahala. Kaya wadyo ko kabaloon sa ganina siya nga word actually. Kanang permi lang na ako na siya madunggan. Oh. Lagi! Oo, kaya John Ray Antikamara, oh, naglibog bitaw kwa ni niya, ma'am. Sige, ino mag-turbo niya. Uy, uy, yabot. Laino po na na, babe, bench. Uy, sige, ino mag-turbo. Dili, actually, mang good babe, ang turbo, dili na siya para sa ano, para sa kanang labing-labing. Ang turbo is energizer, ma'am po na siya. So, kung medyo luya-luya tong lawas, sungod sa kakapoy, no, kanang daghan kay tagipang buhat, niya, wala na tayo sakto nga energy, niya gusto dyan ta nga basko gihapon, muna nga mag-turbo meal enhancer ta. Dili na siya pang labing-labing. Kaya, saan na naman tong gusto og energizer, niya, uy, kalabing-labing. Sama na lamang ni babe Benji. And anyway, mga katropa, tong oras alas 2.54, nag-itsaka po ng dalia sa oras. Oy, murag di ko gusto mo uman. Ay, hala, mali ang ako na pin doon. Murag di ko gusto nga mahuman na to ang pagpanaguban-uban karon. But since it's our first day, mga babe, sa programang X-Rated, napay mga dili pa kaayo familiar no sa tua sa tuang pagdala sa programa. But sige lang, puhon-puhon, tawagan na gihapon ko ninyo. Sino ka dyan?
1: Oo nga, no?
0: Ay, Taysa, wala na. Bito mga babe, ha? Wow naman, Sabrina, blooming at ang ganda mo. Di ko ganag mga ingon ani nga mga kuan. Oo, kanang, dali rabi ako mailad. Dali ra kayo ko atikon. Dali ra dyan kumutuo sa mga atik. Una kung ilaron ko, dali ra kumutuon. Sao na lang jud ni. Una ayo ko ninyo ilad ilara kay mutuod ayon ko basig sunod dito na ko sa inyo ha mo puyo. Ayan mga babe, since wala pa may nagtawag na wala pa ini sulod nga tawag diha katropang engineer Romsky. So diri na ta sa tuang tambag mga babe. Of course no, dili pwede nga dili mo dili ta mo tambag. Bahalag tambagunan ta. No, kaya ana man gina mga panindigan natin ito talaga GM.
2: Natukan ko.
0: Natukan ko.
3: Sayang.
0: Sayang si Beba. Sexy sassy na lang sana yon. But anyway mga babe, ha, dili pwede nga si Babe Sabrina dili maghatag og tambag sa tuang letter sender karong hapuna si Shawnee. Shawnee, una sa tanan, salamat sa imuhang kaisog no sa pagpaambit sa imuhang kasakit. Dili lalim ang imuhang nasinati no sa dihang nag-andam na ka para sa inyuhang kaminyuon. Unya, nagtuo pagid ka nga mo nagyud ang imuhang kaugmaon uban sa tao nga imong gilove. Kanang gihigugma jud nimog tinuod. Amang giingon ana usahay mga babe. Mga babe Shawnee, dili pud nato masayop ang tao nga naglove lang. Apan katong tao kalit lang pud gikuha sa imuha ang imuhang mga damgo. Ang imuhang paglaon. May tungod sa imuhang pangutana, babe Shawnee, kung mabayran ba ka ni Albert no sa imuhang nagasto para sa preparation sa inyuhang kasal. Siguro for me, mas maayo kung mo-reach out ka sa iya hauna, no? Magtinabangay mo or hisgutan lang man. Kung unsa ba ang mga pamaagi, no? Hisgutan nga malinawon ang mga pamaagi nga ma-settle to siya. Kung naa kay mga resibo, no? O klaro ang mga ebidensya nga ikaw ang nagbayad sa tanan, sa mga gasto sa inyohang preparation para sa inyohang duha, unta, no? Pwede kang mga siguro og tabang sa iyaha. Pwede siguro ka mo ingon nga bisag half lang siguro sa mga nagasto since para man unta to sa inyohang duha ang kasal. Kung dili man mabawi ang tanan, at least at some point, no, mabawi lang po na lang po'y gamay nga mabalik sa imo. Kung sa possibility po, Babe Shawnee, sa pagpasaka og kaso, no, kay Albert, mas maayo kung mag-consult ka sa usa ka abogado aron mahibal ano kung unsa ba ang mga legal actions nga pwedeng mahimo, no, based sa tinuod nga kahimtang. Siguro pwedeng kanang emotional torture ba ang tawag na? I'm not that sure, no, kasi mga legal terms na yan. Kanang naa siya'y nahimo sa imuha nga nakapasakit sa imuha emotionally. Naka-damage sa imuha financially. And of course, nakaguba, no, sa imuhang mental health kasi niabot sa point na halos magpakamatay ka para sa iyaha tungod sa kasakit nga imuhang nabati sa iyahang gihimo sa imuha. So pwede ka mo reach out sa kabogado aron may balaan kung unsa ang mga legal actions nga pwedeng buhaton, no, base sa kahimtang sa inyong sitwasyon. O sa mga wala pa nahitabo, no, during or katong wala pa nahitabo ang pagkakat sa inyong kasal nga na-surrender ni mo ang imuhang pagkababae, siguro pwede na ito nang ipangutana.

na makapahupay anang imuhang nabati nga kapildihan karon. Apan Shoni, no, para sa kuha labaw sa kwarta o mga nausik, babe Shoni, na preparation. Ang pinaka-importante at this point is ang imuhang self-healing. Ang kasakit nga imuhang gibati karon dili na siya dali mawala. Apan always remember nga ang pagbiya ni Albert, no, wala na siya nagpasabot nga wala na ibili ang imuhang pagkatao, imong pagkababae. Sayon man hinuon, iingon nga kalinting na pag-move on. Pero kaning nahitabo, babe Shoni, ang iyahang desisyon, iyahan ng responsibilidad o dili ni mo na sala. Nalipay ko, nalipay mi, no, nga mga babe ni mo, mga listeners karon nga naluwas ka o nakahatag pa o higayon, no, sa imuhang kaugalingon nga mupadayon sa kinabuhi. Ayaw pag-atubang sa imuang kasakit karon nga ikaw lang isa. Pwede ka mo reach out sa mga tao nga nag-love sa imuha, mga tao nga duol sa imuhang pamilya, mga friends, mga higala ni mo, sa mga tao nga tinuod nga nagpalangga o nagmahal sa imo. Apan sometimes, even if kana we do that, no, na magigapoy time nga bugat gihapon na nga to ang ginabati. And that's siguro that's the time. Ayaw kahadlok pagpangayo og tabang. I-acknowledge na siya. Gikan sa usa ka counselor or mental health professional. Kung bugat na jud kayo siya, babe. Usahay, no, mga babe, ang mga plano nato nga napakyas. Makaingon ta nga mo na gid siguro ni ang katapusan sa tanan. And always remember, no, nga kana mga plano nato nga napakyas, it's not the end of our story. It's actually another chapter, no? Baga, nagpakli ta og libro ba? Another beginning na po. Another chapter na po. Nga sugda na to. Sugda na to. Bas hindi ay mauna ni ang dala na po para makapaingon ta sa maayong kapalaran. Babe Shoni, hatagi og panahon ng imuhang kaugalingon na muhilak, no? I-feel ang kasakit karon. Dili maningon anak ka sayon. Paningkamuti nga mubangon ka. Og i-prioritize ang imuhang self-healing. Ang putol nga boda, babe, dili pasabot nga putol na usab ang imuhang kaugmaon. Okay, daghan pa kaayong mga maayong butang nga naghulat sa imuha sa umaabot. So ayaw kaayo og kaning kasad diha. Though okay man nga i-feel na totong kasakit, pero again, pwede ka mo reach out sa mga tao nga nagmahal sa imuha. Amping kanunay, babe Shoni, og daghang salamat sa pagpadala sa imong suwatampo.

0: Naon ang programang The Secret of Health o garon ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer po.
2: Nag-research ko unsay maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Nakuna jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kutukuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
5: Zafon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawas, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
8: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
9: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato gold town, mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: 107.1 XFM Tagum.
11: Exciting. susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
12: Katrapa oras na para maghigop ka sa imong kape nga healthy ang Sandon Gold Coffee Mix. Atong oras, alas 3. Tracy na!
13: Extra Life! Way luya-luya! Sabay sa hapon! Ang atong lawas, ituya-tuya! Saya-saya! Laba-daba! Lamig yun ang extra! Yeah, extra Drive!
14: Extra! Extra Drive!

0: Tara, pangunit, kaya manglarga na ta mga katropa. Alas 3:21 na mga katropa sa kahaponon. May hapon sa tanan. Welcome, welcome, welcome mga katropa. Welcome. Welcome sa itong programang Extra Drive. Kaoban, Japan mga katropa, ang inyong uncle sa kanginan. Walay lain, Uncle Tuti. Tama na na. 21 minutos mga katropa, uman milabay. Ang alas 3 sa kahaponon. Kining oras sa mga katropa, tod kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Katropa, kining mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga katropa, dili gid ni mo, no? Angay nga mahayan mga katropa tungod kay mga epektibo og daghan na pod mga katropa ang makatestimonya, no? Nga kung unsa ka epektibo ning ato ang mga produkto. Sama na lamang sa Santon Plus Gold mga katropa. Karong panahon na mang god no lain na kaayo. Grabe tong ginatawag nila katropang climate change. Oh. Ang klima na usab murag iyahang ugali. Ang pag-usab sa ato ang klima mga katropa kundiin ang mga tao no ang maoy maapektaran. Grabe tong init. Grabe ka init kayo ang panahon pero mukalit rag bundak ang ulan mga katropa. So ikaw karon, nga naminaw. Sigurado ang himsog ang palawas. Nakatumar kanunay mga katropa sa Santon Plus Gold. Og ubanan usab sa pag-inom sa Santon Vitamin C. 22 minutos mga katropa man milabay ang alas 3 sa kahaponon sa mga bagong nakatuning karon. Kini ang XFM. XFM 107.1 Tagum City mga katropa. Kauban ang inyong uncle, Uncle Tuti. Ano tala 5 mga katropa sa kahaponon, pwede ko ninyo mapadala ng binsahe mga katropa. Pinagi sa itong text hotline number 0997-615-6267 akong usbon. 0997-615-6267. Padala mga katropa inyong mga minsahe. Doon na kamoy mga greetings. Sabay inyong mga gusto-gusto ninyo. Palayason ko dali. Pwede na po. Hala katropa, padala ang inyong mga minsahe. O siyempre kini ito ang programang Extra Drive mga katropa. Hatulog sa kaninyo no, sa Aguanta Party List. Kung nag-aguanta ka karon katropa, sa imong mga nagkarayang ginapangatubang ang mga problema, sige, welcome to the club. Aguanta mga katropa, ang pagpag-aguanta lang yun. Muna'y pinaka-the best ka-desisyon ni mo si mong kinabuhi. Kay tanan tao karon, walay tao nga dili mag-aguanta mga katropa. Tanan, nag-aguanta. Nag-aguanta sa ugali sila mga asawa. Nag-aguanta sa ugali sila ang mga katrabaho. Nag-aguanta sa mga kapito sa kinabuhi. So, simple lang yun mga katropa, ako ang matambag na sa inyo ha. Simple lang yun kayo mga katropa. Ano ara o? Oh? Na ara?
1: Ayaw surrender, aguanta lang. Aguanta, higala.
0: So yung ana lang yun mga katropa, kasimple ako ang maistorya sa inyo. Aguanta lang yun, higala, no? Ayaw ka surrender, aguanta ra. Kung naglisod ka na sa imong gipang agian, nung diyan po ko ni Agi po. Alas 3:24 mga katropa sa kapon. Ang panit sanaan. Okay, sanaan mga katropa natin. Ipangandam din nga mga mas nindot pa nga mga sonata. Karami tayo makasayaw. Sa ito mga nanay tatay karon nga nagmonitor. Nay tay, tay nay. Kung doon na mo yung mga maintenance karon, i-partner nga ito ang produkto katropa, Santod Plus Gold o Santod Vitamin C. Kinig ka pa ng XFM. Kaban, gapon mga katropa, inyong angkol sa kanginan. Ang kultutik gapon sa programang Extra Drive.

0: Oy, Pareng Lodi. Grabias damgo na ko, Pareng Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din nang imong damgo day pare?
0: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya.
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Kuya, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panis siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa may Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako diay si Annabelle, taga Batanguinyo Village, Patina Playa, Davao City. Naaday ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya inon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakinom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na uminom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ay, yung bawon ng kwarta. Yata ka na ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Likado sa naisakit nga diabetes kay Stevia ang gipatamis. Ang premium D3 coffee mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be?
3: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, Madi, kalang uban niya. Gamay lang gani kayong away. Nagbulag dayon. Exciting.
7: Exciting.
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum.

0: Ring?
1: Ano man ka, Kang Kaang?
0: Ay, nagod na pansin ako, Ring.
1: Ano man gani?
0: Ay, tingon mo ng doktor, nalikayan ng itlog. Kita aso kolesterol.
1: Hala, pansin dala. Exciting!
2: Mahal ako siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Gonsay, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kamalaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Santon.

Yes, mga katrabalaga, salamat kayo kay Nindot kayo. Ito ang mga sonata karong hapuna, ba no? Pasinsa kayo mga katrabalaga, pasailua kayo kay medyo kuan kayo karon no? Kanang ingana mga ginaba sa mga celebrity. Oh, busy kayo sa mga kontrata, mga katrabalaga. Oh, busy kayo sa mga paperwork, sana man ha. Ingana kay Hilason mga katrabalaga, ang inyohang uncle, no? So, salamat kayo sa inyo ang pagpabinaw, ah. Mga katropa na to, sa mga sulid katropa. Ganaminaw din sa XFM 107.21 Tagum City. Ayaw mo kalimot mga katropa sa pag-inom, no? Sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa. Para nga magpabiling himsog ang panglawas, bisan pa man sa mga nagkadayang mga problema, mga obstacles, mga struggles, mga basta. Ingana lagi na mga katropa, basta doon na kay plano si mong kinabuhi, doon na kay mga goals, no? Na gusto ni mo kabuton mga katropa. Kung gusto ka mo kabut o prutas, so kinala pa rin kamutan ni mo mga katropa, bisag unsa pa nakataas. So, ano na mga tirada ni Akol? Tira ko! Salamat kasi yung tanan mga katropa sa kanunay nga pagmonitor, pagpaminaw, diri sa XFM 107.1 Tagum City. Og kinatong programa ang Extra Drive mga katropa. Patod ka ninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Dalabi ng katropa nga to ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix. O kinato ang Premium D3 Soft Gel Capsule mga katropa nga makatabang usab, no? Sa nagkadayang panglawas o immune system sa to ang mga kaigsonan. It's bye-bye time! Bayot! Kala ko! Ang natang susi sa kong motor dira. Ang gawas ako dira. Ay, ano ito?

0: Exciting!
1: At ang iyang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sa Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Cove, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Cove.
3: Santon Plus Cove, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mikey, usara construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin og panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
3: The Secret of Health.
6: Para

0: adlaw og epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
1: The secret of health. Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Erythroremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: The secret of health.
0: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea og magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris tutoy tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Wednesday!

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Max Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ka na yung kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting?
5: Exciting!

0: Kitan Lodi.
1: Oh, metla.
0: Ano nga po tut nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, metla. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika! Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
7: The Secret of Health.
8: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
7: The Secret of Health.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Santon
9: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: 9568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?

0: exciting.
1: Kum Mamino Ka sa XFM.
2: Usay mga tirada na to, Diapar. Pakuratira ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
0: Mga katrupa, exciting.

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Apo, Arce?
3: Ah, cuman kapitan.
2: Eh, tago, kay. Na imuhang teacher ning absent ra ba ka?
3: Ah? Kapitan, tago pod. Ako ginan ni absent ko.
2: Oh, kaya naman.
3: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Kuya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Nano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario. 35 anos. Sige, yun ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubilig yun pa yun din.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
16: Kung mamino ka sa XFM.
17: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: Dili, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, hanlo. Daling, ayaw sa daling ko, eh. Ay, sa apa ko? Sige. Ani, oh. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: Kuanti, what is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko nun na, bing.
2: Bisin ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
1: Pabayra na lagi na ako, eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
5: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
9: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
9: The Secret of Health.
10: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga kabalatian.
9: The Secret of Health.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog. Sakit kay akong tiil, samot na nga nako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka sa mga nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
12: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
13: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
15: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
16: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

Alright, huwag muna tumawag and maraming salamat. Our text line... Our text line 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Yes, samahan mo si DJ Love tonight, guys. Ako ang DJ, mamahalin ka forever. Yeah, right here, right now, love is in the air. Alright, sa lahat ng mga in love, katulad ng ating kaibigan ngayon nakikinig dyan sa may pagsabangan na brokenhearted at nag-iinom. Yes, pinaka-special ka tonight dahil inuna talaga ni DJ Love i-play ang iyong favorite songs, my dear. Sometimes love just ain't enough.

time check is now 14 minutes past the hour of 7 and this evening. And thank you so much for listening right now, guys. Sa lahat ng mga avid listeners, maraming maraming salamat. And this time, for a love life stories with me, your DJ Love. Dear DJ Love, ang sarap-sarap magtampo sa buhay. Ang sarap-sarap magalit sa Diyos kasi may mga bagay na kahit paulit-ulit sinasadya sa'yo ng mga tao ay nakaya mo yan pero hindi. Bumibigay ka talaga. Napapagod ka na. Kahit anong sikap mong maging maayos ang lahat, laging may sablay, laging may hindi magandang sasalubong sa'yo. Did you love, tawagin mo na lang ako sa pangalang May, 29 years old. Kahit na may anak na ako, wala naman kasi akong asawa. Isa ako sa mga babaeng nabiyayaan ng anak pero nang hindi ng forever. Nagsimula ang lahat, DJ Love, nang dumating si Ronron sa buhay ko. Ang sundalong minahal ko ng sobra at pinagkatiwalaan ng sobra. Nakilala ko si PF si Ronnie, DJ Love, 2014. Una ko pa lang siyang nakita ay maganda na ang impresyon ko sa kanya. Guwapo at presentable kasi siya. Simpleng crush lang naman noon ang nararamdaman ko nung una. Grabe. Actually, nagkita kami sa birthday ng kaibigan ko doon sa dagat. Madalas kaming nagkasulyapan at minsan pa nagkangitian. At aaminin ko, DJ Love, kinilig ako doon. Nakakatuwa kasi adventure talaga, walang kuryente. Tapos para kang nasa isang paraiso kasama ang mga kaibigan mo sa trabaho. Nandun din si PF si Ronnie at doon nagsimula ang aming maling pagtitinginan. Malalim na ang gabi ng habang nagkainuman, DJ Love. Lumapit sa akin si Ronnie. Tapos nilapitan niya ako at sabi niya, tinanong niya ako kung bakit hindi daw ako umiinom. Sabi ko, sir, hindi kasi ako umiinom, tsaka mahirap na, baka mamaya anong magawa ko pa sa alak. Sabi naman niya, mukhang gusto ko yan, ah, emote-emote sa tabing dagat. Natawa ako sa sabi niya, DJ Love, at gumagaan ang loob ko. Sa mga oras na yon, DJ Love, nagkalapit kaming dalawa. Hindi lang kwentuhan. Yes, DJ Love, nagka one night stand kami nung gabing yon. Mula noon, nasundan na ng nasundan ang aming pagkikita sa hotel at minsan sa kotse niya. Ang sarap magmahal ng sundalo, DJ Love. Talagang hindi ka mabibitin. At dahil sobrang galing nila sa lahat ng bagay, sa sex, sa kilig, sa romance, sa lahat-lahat, DJ Love. Kahit paminsan, LDR kami, dahil sundalo nga siya. Minsan ay hindi ko makonta kasi operation daw. Hanggang sa... DJ Love, sobrang namimiss ko na siya, si PF si Ronnie. Pero nung malaman kong may asawa't anak siya, mula noon, DJ Love, ay iniwasan ko na siya. Alam ko sa sarili kong yun ang tamang gawin. Nagalit ako kasi ang lakas niyang manuyo magpakilig at ang sarap-sarap niya sa kama. Yun pala, may pamilya ng tao.
Sabi ko sa kaibigan ko, DJ Love, anong akala niya sa akin? Gusto kong maging kabet? Aba, hindi ako pinag-aral ng magulang ko para maging kabet at hindi ako nagtatrabaho para lang maging kulasisi. Langya siya. Kahit pagwapo siya at napaka-perfect na niya, okay. Pero, may asawa't anak na pala yung hayop na yun. Hayop talaga siya. DJ Love, natawa na lang sa akin ang kaibigan ko. Sabi niya sa akin, ha, lamote, ang sarap-sarap mong videohan tapos upload online. Ha, kaloka ka. Iwasan mo na lang siya. Harot mo rin eh. Kung makareact, kala mo lalim ng pinagsamahan. Hoy, Mai! Dahil lang sa sex, dahil lang sa romance, dahil lang ang galing nun. Tigilan mo nga ako. Huwag ka ng kahagat pa sa sundalo, okay? Tigilan na natin tong usapin na to. Walang kwenta ang daming problema sa Pinas, Day. Huwag na nating intindihin yan, kaloka. Mag-move on ka. DJ Love, ang bilis, no? Ang bilis sabihin na mag-move on, pero sobrang sakit. Dumaan ang mga araw, DJ Love. Ramdam ni Ronnie na iniiwasan ko siya. Hanggang sa mag-email siya sa akin at sabi niya kitain ko raw siya one last time. After daw noon, titigilan na rin niya ako. Para matapos na, okay, DJ Love, nakipagkita nga ako. Nag-check-in kami sa hotel, pero siniguro naman niya sa akin na wala daw mangyayari. Hindi na kami magsesex. Na mag-uusap lang kami ng maayos. Nung nandun na kami sa Hotel DJ Love, akala ko mapanindigan ko. Mapanindigan namin ang usapan namin na walang mangyayari, na mag-uusap lang kami. Pero ang hirap-hirap pigilan at iwasan. Nasa isang kwarto kami, DJ Love, at pareho naming gusto ang isa't isa. Ang hirap gawin ng tama. Matapos naming mag-usap, DJ Love, lalabas na sana ako nang hinatak niya ako pabalik. At nandun na nga. Naganap na ang lahat ng hindi dapat maganap, DJ Love. Nang bigla niya akong hinalikan, may nangyari sa amin. Yes, DJ Love, ang galing ni PF si Ronnie. Hindi ko maiwasan. Lalo pat, ang galing niyang kumain. Ang sarap niyang naghiwalay kami nung gabing yon, DJ Love. Halo-halo ang saya at lungkot sa mga damdamin namin. Masaya kasi may nakaw na sandaling kami ay magkasama. Malungkot dahil doon na nagtatapos ang lahat. Makalipas ang isang buwan, ginimbal ako ng isang katotohanan bumigla sa akin. Yes, DJ Love, buntis ako. Nung nalaman ko, agad-agad ako nung nag-file ng resignation. Nung nalaman niya, syempre, pero hindi na lang ako kumibo. Hindi ko siya nireplyan. Galit na galit sa akin ang pamilya ko nung, DJ Love, mga kaibigan ko, pero bandang huli, sinuportahan nila ako, inintindi at inalagaan.

Ang hirap ng sitwasyon ko, Digi Love. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sobrang pagod na ako. Ayokong malaman niya na buntis ako. Dahil kapag malaman niya, ay alam kong masisira ang pamilya niya. Kaya ako na lang ang lumayo. Ngayon ay naguguluhan ako kung anong gagawin ko dahil buntis ako ni PF si Ronnie. Maraming salamat, Digi Love, sa pakikinig mo sa aking kwento. Sana'y magbigyan ako ng advice at kapupulutan ng aral ng mga kababaihan na nakikinig sa'yo ngayon. Alright, maraming salamat sa'yo, Sender, at mamaya magbibigay ako ng advice. Mayi, stay tuned only here to 107.1 XFM. Katropa mo, exciting. Love is in the air.

0: sa kanlaw, sa sulod, sa prisuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naalamoy mga bagong brief. Naalamoy mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanan na mong brief. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig.

0: Sawayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na makauban na kopirminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
1: Mag-Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos mangkini sa atong immune system. Mo inom sa gani ko ini.
5: Santon.

0: Papalit sa mga butika nationwide.
1: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, katong wala pa ko naminaw XFM, tawagkon ko nilang bayot.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
5: Exciting!
6: Alright, time check is now 35 minutes past the hour of 7 and this evening. And this program would like to thanks to the following person. Thank you so much po to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rilioan, Attorney Lingling Estabillo, our vice mayor, and Honorable Esther Angoy, Honorable Nickel Suwaybagyo, and the Tagum Police Station, to Sir Bahan, our Chief of Police. Maraming salamat po. And this time, meron po tayong caller online. Alright. Okay, may tumawag. Hello?
7: Hello, hello, Digilab.
6: Yes, sino sila? Kinsa ni?
7: Hello, name ko Rosemary.
6: Rosemary. Okay, taga-asa si Rosemary?
7: Taga-Mako.
6: Tagamako. Okay. Ayan. Hi sa Tagamako. Ayun. Rosemary, are you okay? Broken hearted, in love?
7: Okay. Love.
6: Broken hearted, in love. In love?
7: In love.
6: In love. Wow. Okay, tumawag ka dahil ikaw ay in love. Okay. Sige. So, may sasabihin ka sa ere? May sasabihin ka sa boyfriend mo or asawa?
7: Yes po, sa boyfriend.
6: Ah, anak kay boyfriend. Okay. So, sino yung boyfriend mo?
7: Yun si ang pangalan niya kay si Ronald.
6: Ronald. Okay. So, si Ronald. Okay, unsay gusto nimo ipaabot ka, Ronald?
7: Ako'y problem sa iyaha, Digilab. Mauni akong problema sa iyaha. Na ako'y problema, Digilab. Bahin sa akong partner, 1 year na mi, Digilab.
6: 1 year na mo?
7: 1 year na mi. Kalit naman siya nausab sa ako, Digilab. Makahilak naman noong ko. Katong birthday na ko, Digilab, sweet kaayo mi, Digilab. Gitagaan ko niya og bulaklak, Digilab. Wala naman ko niya gipansin, Digilab. Mauni akong problema, Digilab. Unsa man ang imong itambag ani, Digilab.
6: Pila edad ni mo, ma'am? Pwede mo unta na pila edad ni mo?
7: 50.
6: Ah, okay, I see. Yes. 50 years old, wow. Yung boyfriend or asawa?
7: Live-in partner lang ni Digilab. Okay. Hindi pa kami kasal.
6: Okay, naano mo'y anak?
7: Wala, naa isa.
6: So, kalit lang, nag-live-in mo tapos, pila mo katuig na? Po, ma'am?
7: 1 year.
6: 1 year, nag-live-in mo, namoy anak isa, tapos gibyaan ka niya karon after 1 year.
7: Mm.
6: So, mauna imong problema.
7: Mauna
6: kalit lang
7: problema.
6: Siya biya. Pila edad sa imuhang ka-live-in partner, ma'am?
7: 55.
6: Ma'am, baka, sorry ma'am ha, dili man sa ingon niya ka nang gipasakitan ta ka, pero sa 1 year ninyo nga nag-live-in, 55 na siya, o niya ikaw kay 50, basin og na siya'y pamilya lain, ma'am.
7: Ambot lang ka na, Digilab, kay wala siya ko nasayod po na, kay Derera man, may nakita na sa Tagum, Digilab.
6: So, taga-Tagum ka?
7: Oh, taga-Tagum ko, Digilab. Siya po, taga Surigao.
6: So, ayun. Yun yung problema ngayon. Bigla kanyang iniwan sa ere. Ma'am, sorry sa word niya kung gamiton. Gitiliwan, ramasigwar ka ato sa pilakatuig. Ma'am, sorry ha.
7: Ako lang, Digilab.
6: So, sa, grabe no, 1 year. Ginamoy anak. Gibiyaan ra ka. Naamoy anak, ma'am? 50 years old, naka-anak pa ka?
7: Naka-anak pa ko, ma'am. Oy, nihulog ng langit siguro ni Digi Lab.
6: Ma'am, seryoso ni ma'am. 50 years old, maka-anak pa? Or adopted ang bata?
7: Adopted na ko ni Digi Lab.
6: Okay. And then ang lalaki 55 years old kasi, 'di ba? Kasaga. Okay, I understand. So, 'yun ang problema, bigla kanyang iniwan sa ere. Gibiyaan kaniya, ma'am.
7: Gibiyaan.
6: So, kung gibiyaan kaniya, ibig sabihin you have to move on.
7: Oh, move on na lang din ko, DJ Love.
6: Okay, mag-move on na lang yun ka kay na wala naman siya, gibiyaan naman ka. So ana man gyud no, na ang mga ibang lalaki nga mo kalit lag biya, no? Mo biya. So ikaw since 50 years old na ka, timana na lang imong anak. Pila edad sa imong anak, ma'am?
7: Ano, yan 1 year.
6: 1 year.
7: 1 year pa.
6: 1 year, so adopted ang bata.
7: Adopted.
6: Okay. I see. So, live-in partner sa 50. Grabe, no? As in, ma'am. Seryoso ni. Okay. Alright, ma'am. Thank you sa pagtawag, ma'am, ha? You're in love, pero naaday kay problema. Gibiyaan kasi imuhang live-in. Okay, salamat sa pagtawag, ma'am. Okay, sa mga... Okay.
7: Salamat.
6: Paki-off ko sa cellphone. Alright, sa mga gusto... Okay.
7: Salamat, Biggie Love.
6: Okay. Alright, so sa mga gusto pa magtawag, 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Alright, sa lahat ng mga in love, feeling in love to Harold Salang ng Purok Tres, Kamansin, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte, and Uncle Dars. Okay, from Hinatuan, Surigao del Sur, maraming salamat. Okay, guys, ikaw ba, kung may mahal kang sobra-sobra, minahal mo ng sobra-sobra, tapos nalaman mo na may asawa't anak pala siya, ano ang gagawin mo? Now, sa ating sender, pwede po kayong magbigay ng advice. Pwede rin po kayong tumawag para mabigyan siya ng advice. Okay, once again, our text line is 0955-94-7179. Alright, sa lahat ng mga in love, feeling in love, samahan mo si Deji Love tonight. Sabay-sabay tayong ma-in love right here, right now. And hi nga pala kay Rosemarie na sobrang nasasaktan, sobrang nadudurog, at sobrang nagsasabing gusto ko nang mag-move on, pero paano? Right here, right now, Rosemarie, we love you. Kaya mo yan, Aja.

ito Jessica na nagsasabing hindi ako laruan. Bakit ginagawa akong laruan? Pinaglalaruan lang ako ng boyfriend ko pagkatapos lahat. Pagkatapos ng lahat-lahat. Ay. Okay, sa lahat ng mga avid listeners, stay with me right here right now 107.1 Love is in the air.

0: Alright, for 50 minutes past the hour of 7 and this evening. And thank you so much for listening right now sa lahat ng mga in love. Ayun, feeling in love and broken hearted. Thank you po. Dahil nai-in love kayo. Yes, knowing nung nakilala mo siya ay na-in love ka na. Ngumiti ka na at sumaya. Kaya naman, I'm so happy for you. Alright, this time magbabasa tayo ng mga greetings, oh. Mamaya magbibigay tayo ng advice, ha. Mga 8 PM, huwag kang umalis dyan, Trisha. Huwag kang munang matulog. Okay, our text line is 0985-947179. Again, 0985-594-7179. Alright, sa lahat ng mga avid listeners natin dyan, sa atong mga gwapong Triskillion. Ayun, ano yung mga Triskillion ron? Oo, gwapo daw sila. Okay, alright. Sa mga gusto mulig o ng inyong mga tuhod, pag-turbo, yun lang ang panglaban para makasugakod, alright? So, labi na, no, sa mga nagluya na, eh. Sa mga nag, ano na, kanakaning, di nakasugakod.
1: Secret!
0: Ay, secret.
1: Ayah! Secret!
0: Yes, para makasugakod pa, mag-turbo. Pwede mo mapalit sa tanang parmasya kaya sa tibuok kalibutan, mga langga. Okay. And sa greetings na tayo, nahinga pala kay Joey and request ng kantang nang hihinayang. Okay. And ano ba to? Hi Janice, happy listening. Naiintindihan kita sa ganyan, oy. Mamaya tawagan kita, okay? And hi daw sa taga Bisaya, nakikinig sa iyo ngayon. Okay, play the song Sanay Ako Na Lang para lang unta sa kung pinsan nga broken hearted kaayo DJ Love. Sukad nga napaminawan kaniya sa radyo pero may na siya maminaw. Ay salamat naman pa ganun. Sabay-sabay tayong ma-in love, oh, 'di ba? Lalong-lalo na sa mga broken hearted diyan. Yes, ako ang daging hindi ka iiwan. Mamahalin ka forever. And hi DJ Love, ganda naman ang boses. Pwede pa request ng kantang Everyday I Love You para lang sa akong band na natapad na ako karon. Sarap naman sa feeling ng ganun, no? Pagkatabi mo yung mahal mo. Okay, ma'am, pangitao na ni DJ Love ang Everyday I Love You. And DJ, ganda naman. Okay. I love you, Ate DJ Love. My favorite DJ. Isa ka po sa pinakikinggan ko sa radyo. And please, ay, gipain love raman ko nimo para i-play ang imuhang request ni kanta, no? Shape of My Heart. Dedicated lang na ako sa kong self nga still. Nag-expect pa sa akong ex nga balikan. Ayun na, mag-expect sa inyo ha, mga ex nga balikan mo. Ay. Oh, human na. Tama na.
2: Sana all.
1: Secret.
0: Gikuan na gani, gigiluan na agad. Tama na. Nangita na gani glain. Ayaw na.
1: Ayaw
0: pa mag-ipagusa ang mga maling tao.
2: Sana all.
0: Alright. Okay, DJ, bulagan ko sa akong uyab, paitalagi, pa-request ng kantang All or Nothing para sa akong ex na gipasakitan kong taman-taman. I'm Jimboy ng Panabol, listening you right now. Hi, Jimboy. Oh, sinaktan ka ng taman-taman. Nganong gisaktan man ka ng taman-taman, Jimboy?
2: Sana all.
0: Oo, sana all, gisaktan. In fairness, ha, ngayon lang first time. Ngayon lang ako nakarinig na may lalaking sinaktan ng taman-taman. Okay, sana all. And hi, DJ Love. Okay. With my friend right now, play naman ang Sanay Ako Na Lang. Oh. Unta ako na lang iyang love, DJ Love. Uy, nga nung lahi pa man iyang love. Nga nung pang-camera man ko.
1: Secret.
0: Ano, bastos ko na sila, oy. Lain na ba, no? Pang-camera, lain na. Ayaw po. Ayaw sugot, ano? Nga pang-camera ka. Yeah, iba ang mahal. Ay, ba't ganun? Lain mo, eh. Pangkama lang ka, sugot ka na, ayaw. You are so special. Karapat dapat kang mahalin, okay? Ayaw, sugot nga pangkama lang ka. Ano, sa mo?
2: Sana all.
0: Ay, okay. And, DJ, 1 year na ko sa... Well, 1 year na kong walay...
1: You're wrong.
2: Sana all.
1: Secret.

0: Amekaya.
1: Sana all 1 year.
0: Secret. Lamekaya.
1: Alright, and hi nga pala sa atong mga kapulisan karon. Ayon, na atong mga gwapong staff. Gwapo de, sa gwapo. And sa atong mga kasundaluhan sa 10th Division, ayan po, hi to Sir Ronald. Nawala akong tingog, makawala mo nagtingog ning ganaganing. Makawala ang tingog. Alright, and ang riders ng Timog, Kamandag Riders, happy happy listening po. Maka-addict man, DJ Low. Ay, maka-addict eh.
0: Lame kayo!
1: And ayun, ayan sa mga gwapong Triskill yun, naminaw ka ron. Asang gwapo. Okay, and sa lahat ng mga Magic 5 fraternity, the Crime Buster, P Lambda Epsilon, Delta Sigma P, Alpha Rho Omicron, and Delta Sigma Family, and happy na daw ang fiesta. Din hadapit sa magangit, oh. Invited na ng M5, ni Katarzy, Red. Painom. Budget na lang yun, ha. Okay, sakit DJ Love, oy, nakigbulag sa ako akong uyab kay gusto sa daw siyag space, pero nahibal-an ako. Okay, gusto sa space and mag-focus sa work and business niya. Sa dihang naa di ay siya'y uyab nga tomboy. Sakit ka ayo DJ Love kay gipagpalit ko sa tomboy. Ayun. Okay. Nga naman, anong kipagpalit ka? Basi na ikulang. No, basi na ay wala ni mo nabuhat. Nga iyang gipangita. No, ano man, sir. Usahay, ipagpalit ta. Kay nga naman, dili ta kabalo.
2: Sana all.
0: Secret.
1: Di ta kabalo mo onsa. Mukamang. Musubida.
0: Lame kayo.
2: Ayaw!
0: Lame kayo.
1: Mudagan. Nawala. Hilom na. Okay, so mabreak sa taha kay Murag. Time's out. Alright, once again, our text line 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. At pwede pa rin po kayong tumawag right here, right now. This is your Deja Love. Love is in the air.

0: kinsa man ang sigig panawag na ko. Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Oh, kuya.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mobayan sa tubig, kurinti o konsumo kay wala lang kay trabaho.
0: Exciting!

0: Alright, time check is now 8 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you so much for listening right now. And ayan, this program brought to us by Santon Plus Gold. Ayan, sa mga gusto magkape karong gabi o na mainitan ang inyohang mga chan, mag-Santon Plus Gold na. Alright, meron tayong caller online. Ayan, sa mga gusto pa magpagawa sa ilahang gibate, ayon, tawag lang kay DJ Love. 0985-594-7179. Okay, hello?
1: Hello, DJ Love. Mayong gabi.
0: Mayong gabi, sir. Oo. Kinsa ni Palihog?
1: Si G-Port ni. G-Port ni DJ Love.
0: Okay, G-Port. G-Port?
1: J-Port.
0: J Ford. Okay, J Ford. Yes, taga-asa ka?
1: Sa karon di gila na anaka dire karon sa Tagum.
0: Mhm. Tagum.
1: Nay
0: trabaho?
1: Nalipit lang.
0: Okay. And then
1: gusto lang ako magpagawa sa bate. Actually di gila na broken heart ko.
0: Mhm.
1: Akong uyabang ko dyan na ninyo love ng first love dyan na ko siya.
0: Mm-mm.
1: Then among relasyon nagkabot o 5 years and 9 months.
0: Mm-mm.
1: moto na nagkuhan ni na plano namin magminyo, so nandun niya nagpadulong ni sa ilahang mamalay. Then pagabot na ko dito ninyo love na nanaday siya lalaking nga giipon.
0: Kumbaga, imuhang uyab, nagsabot mo nga pamalayan siya, ana nga bulan, ana nga adlaw, pag-adto ninyo na naanay lain ang babae? Naanay ka live-in?
1: Oh, opo, did you love?
0: Oh, sorry sir. Yes, okay. Taga-asa po itong babae po, taga-asa ang babae?
1: Ang adigos, did you love?
0: So grabe no, from Tagum ni adto lang yung kagdigos para pamalayan tong babae. Pila mo katuig ato, sir?
1: 5 years and 9 months.
0: Sa 5 years and 9 months, sir. Sorry sa word nga akong gamiton, sir, ha. Nanay nahitabo sa inyo, ha.
1: Awala, did you love? Actually, did you love? Ganang respetado kong babae.
0: Oh, sa 5 years and 9 months walay nahitabo niya. Gusto niyo siya pakaslan, mamalay ka dito. Sir, okay. So, as in sir, wala yung nahitabo. Pero na yung mga kissing, romance, like that. Kissing, kiss.
1: Holding hands lang, did you love?
0: Oh, Christian ka?
1: Opo, did you love?
0: Ah, kaya pala.
1: Then, so ngayon na ko, puan po siya ka ng Christian po siya, did you love? Ah. Anak siya sa pastor.
0: Ah, okay. Anak siya sa pastor. Pero, anak siya sa pastor, pero bakit niya nagawa yun? Na pag-abtanin mo siya nga na siya'y babae, ay lalaki.
1: So, sa ako lang ngayon, did you love, no? Kanang bisag siguro anak sa pastor, pero ang anak sa pastor, ang papa niya ng pastor, siguro po kabalo sa ingana niya nga kuan. Rason, pero na siguro po mga rason ba ka nang dito yung mga tanan siguro anak pastor nga loyal ka ayo mga dito siguro po tanan.
0: Okay.
1: Pero siguro nadala lang siya siguro sa mga tentasyon na ano man siguro na deskalibutan ka rin.
0: As in, sir, ganito. Naabtan mo sa balay, okay. Katong na malay ka ni Adto Kalidto, naaay mong, giubanin mo imong pamilya.
1: Opo, did you love? Opo, did you love?
0: Nagdala mo ug kanang pagkaon, ana.
1: Opo.
0: Mas inkompleto. Oh, pila imong nagasto ato?
1: Ang gasto lang na ko, did you love? Ay, ang mga pagkaon lang, guys, 20,000. Then, nagdala po ko cash, 20,000.
0: So, 40,000 tanan.
1: Opo.
0: Okay. Niya, pag-abot ni mo sa balay na ay kaipon nga lalaki.
1: Ano po, pag-abot na ko, nanay ang bana, ang minyo na di ay.
0: Yeah, pila na dahi sila katuig, sir?
1: Itong pag-adto na ko, did you love, murag wala pa sila 1 week. Di kan pag-guan, pag-minyo niya.
0: Wala pa 1 week.
1: Yes, so.
0: Oh, sakita anak sir no. Nga naabtan nimo nga naanay lalaki ka ipon. Nag-ipon jud sila sir or basin uyab lang naabtan nimo?
1: Nag-ipon na sila nang gadto na nagkita pud mi sa lalaki digital.
0: Sir, unsa imong reaction kani? Excited gusto ko na ko mahibalan. Unsa imong reaction pagkaabot nimo didto nga naa siya lalaki nga? Diba? Unta, mamalay na ka, nag-promise mo sa isa't isa, nga, kamove good forever. Yan, naabtan mo nga naay lain. Unsa imong reaction?
1: Akong reaction na to, nanghilak-lak ko, marang makatabot sa akong pamino ato, digilab, ganang murara ko, nagloto sa hangin. Ana, niabot ko, ana nga po ito, digilab, niabot ko sa laing lugar na wala ko damo nga makaadto ko sa lugar nga akong adduan, akong maabtan. So, nagpataka ra kong sakay, sabat. Wala ko kabalo nga asa kong munaong. Mato akong mga reaction na ito dati.
0: Kumbaga, na ano, naabtan ni mo. I mean, sir, pag-abot yun ni mo, sir, ba nasakpan ni mo, unsa imong gibuhat, confront ni mo siya, unsa man, gitamparos, gipasakitan, nga naman, saba?
1: Wala, wala, digilo, wala. Ang ka-istorya na ako that time, kanyang papa o mama.
0: Iyang papa o mama, unya, wala siya ni atubang sa imo ha?
1: Wala ang ni atubang ako aga ng yang uyab lang yang lalaki.
0: Oh, nagstorya na mo sa yang uyab. Ya, unsa man? Unsa isulti ni mo? Gisumbag ni mo siya.
1: Wala di gilab nang anak ko sa lalaki nga ayaw pa sakite kay 5 years and 9 months mi wala gyud na ko ni siya gipasakitan no. Ayaw na ko pasakitan istorya. Oh, nang hinaot ra ko sa ilaha di gilab nga unta di ni mo pasakitan ni babae.
0: Love you din mo siya, no? Sakita
1: ato. Opo, love. First love ko.
0: Unya, kay gabiin naman to, kay pamalay. Gabiin may ganang pamalay, di ba? Or odto na abot mo dito?
1: Odto may na abot mo to, did you love?
0: Okay, pag abot ninyo dito, odto, niya, siyempre layo-layo po ba dito eh. Nanguli, dayon mo, sir.
1: Ang akong ginikanan rin nanguli, ako na ganto ko, sultan ko darat. Mato nga akong time nga. Nagsakay ko nga wako kabalo asa ko manaog. Mo to nga time nga dito ko sa Sultan Kudarat nakanaog.
0: Oh, kana nakanaog sa nabot kay Sultan Kudarat. Kuya. Niya mura kag na out of coverage ato na ngano naabot ka dito. Nihila ka sir, lalaki man gyud ka nihila ka ato nga time.
1: Apek mangani daw ko na kuya pa.
0: Mao ba? As in, sir. So,
1: marami na akong hilak. Bisag nagsakay ko bus, naghilak din kami mo. Kung gano'y sakit, kaayo.
0: Okay, wow. So, karon sir, minyo naman yun to imuhang hinigugma. So, single ka karon nga broken-hearted, tama? Or naakay uyab na?
1: Naakay mga pleng-pleng sa DJ Love, pero layo.
0: Ah, nanakay ko mag-text-text lang pero layo. Wala kay wala gyud kay ingon nga uyab. Karon sir, mahinumduman pa ba nimo tong babae nga imong gihigugma pag-ayo?
1: Opo. Mahinumduman gyapon mo, flashback gyapon ang dat nga kanang relasyon namo. Mahinumduman gud.
0: Siyempre no, kay naagod mo yung pinagsamahan. Sir, sa 5 years, as in sure yun na, sir, sa 5 years, huwag yun nahitabo, sir?
1: Wala, wala, Diyos, did you love?
0: Ay, Christian, magugpug ka, no?
1: Mm-hmm.
0: Oh, tulog sa rin ang mga lalaki, nga maabot ang 5 years, ang uban lalaki, one day lang. Sorry, sir. Yeah, bitaw, no? Saludo, good ko, ano, mga lalaki ba nga, tag 5 years, 2 years, 3 years, di ba? Pila ka tuig nga, wag yun hilabti ang babae. Sir, sorry, ha? Basin, ug ka ng tungod kay wala ni mo siya hilabti, sir. Mo, itong nangitaglain.
1: Dito, pag-usap,
0: yes, sir.
1: Oo,
0: dapat unta ato, sir. Imo na itong hilabtan, unang...
1: Yes,
0: sir. Yeah, I understand. Sir, sa 5 years, sir, unsa lang inyong ginabuhat? Unsa lang man?
1: Date, like? Unsa
0: man nga date?
1: Anang magkaon-kaon.
0: Kaon-kaon?
1: Anang maglaag sa mga mag-hiking.
0: Hiking. Atog dagat?
1: Opo.
0: Gitagaan niyo siyang flowers, ana.
1: Oh. Permente taga Mansari na mo.
0: Oh, wow. Kada Mansari. Teddy bear, ana.
1: Oh, teddy bear.
2: Sana all.
0: And then, ana lang ya. Gunit ka mot lang. Walay gunit-gunit ubos. Ay, sorry. Kamot lang yun, sir.
1: Manabang po may mga kauban. Mag-date ni namin kauban.
0: Sir, pili mo edad. Pili mo edad, sir.
1: 29 ako karoon din nila.
0: Oh, you're so gentle, dog. Ay, gentleman, sir. Wow. As in, sir, wala dyan ka tilawa ng... Sorry, sir.
2: Sana all!
0: Seryoso, sir, ha? Pero, sir, saludo ko din mo, sir. Talagsarag yun ng mga lalaking na parehaan na you're a Christian and, wow, saludo ka ayoko, no? Wow, kanang napay mga lalaki yun na nakaroon lang yung ka-encounter. Pero sir, thank you sa pag-share and okay. So, nangita ka karon sir, nangita ka ganang uyab. Ay layo mo tayo mga wala.
1: Karon saka wala ko nangita ng focus sa mga lagad.
0: Mga lagad sa Ginoo.
1: Okay.
0: Okay, sige sir, salamat kay sa pagtawag sir ha nga ang imuhang story ay kapupulutan ng aral ng mga kalalakihan no na sa 5 years kaya nimo nga dili mo hilabot og babae. Sige sir, salamat sa pagtawag. Mangay og text mate sir.
1: Adete lang.
0: Sige sir, sige. Sige sir. Salamat thank sa tawag you. Sir. Paki-off sa self sa san. No. Okay. All right, sa lahat ng mga in love. Oh, wow, 'di ba? O sa mga lalaki diyan na gentleman. Gayahin niyo si scholar no na talagang nirerespeto ang lalaki at nirerespeto din niya yung sarili niya na kung may gagalawin siyang babae, yun yung forever na talaga pakakasalan niya. Parang si Kenneth lang among technical diri nga gwapo nga in love kaayo sa iyang uyab nga. Di cute, wa cute no? Bisan gunit lang og kamot. Okay, sa lahat ng mga in love. Love is in the air. Alright, sa lahat ng mga ayon, sinagsasabing nagmahal ako sa maling pagkakataon, nagmahal ako sa maling tao.

0: Unya sa lak di ay nato nga manhay nahigug maraman ko.
1: You're old.
0: In love lang naman ako. Oo nga, in love ka, pero sa maling tao naman. Okay, and hi nga pala sa lahat ng Pilam the Epsilon ng Tagum City. Ayun, maraming salamat po, PNP na Bunturan. Okay, labi na sa mga gwapong investigation na si Police Master Sergeant Tori Franca, Police Staff Sergeant Jopea, and Police Corporal Terol, and Police Corporal Suarez. Long live Magic Five. Ayun. Sa lahat ng mga Magic Five fraternity right now, talagang nagkakaisa, nagmamahalan, nagkakaintindihan. Ay, ayun. Yan ang Magic Five fraternity. Walay luuray. Oo, okay. Mga luod na wendaan. Okay. Alright, and ayun nga pala kay Rosemary na feeling in love, feeling broken hearted right now. Oh, naiintindihan kita sa part na yan, sir, no? Oh, kasabot yung gawa ng part, sir, nga ipagpalit ka. Ano man? Pinagpalit ka dahil hindi ka marunong? Oh, ba't kasi? Dapat ginalingan mo para dili biyaan. Oo nga nung usahan. Biyaan ta. Kay di ta kabalo. Mangitag kabalo. Mangitag haud. Mangitag kuyaw. Kanang maglupad-lupad. Oh. Mutambling. Ito, yaga-yagaon lang ka. Sige. Pero, sir, tinuod na. No, nasabtan ta ka ng apart. I know unsa na ka sakit. And gusto na kukuhaon imong love story, sir, no? Kung pwede. No, sa makasabot di ko ng giilisan, pinagpalit dahil ayun hindi magaling, naunsa naman na ano mangyud, di ba? Okay, and hi sa mga guwapang pharmacist na si Madam Jane na Damasco, kauban yang mga kaubanan, ayan Mian, Paho, Jessica, and Repuelia, Roxanne Lagidong, mga single walay uyab ng New Bataan. And to Rose, nga guwapa kaayo din ha sa St. Thomas More. Alright, and hi to Mikay, Ropenta. Nga feeling in love. Naghulat, panguyaban ni crush. Okay, did you love? Basi na ay guwapo sa Magic Five fraternity. Pwede ko ni mo tagaan kay ganahan kog medyo bastos. Pasaway. Ay, dili pasaway ang Magic Five. I know that. Oo. Ay, ganahan din mo na mga pasaway. Ganahan din mo. Dili pasaway ang Magic Five. Usahin no, ang mga babae. Mangita o ganaganing...
2: Secret.
3: Sana all.
0: Mangita o ganaganing... bad boy. Kay kuno. Howd. Kuyaw. Di, basta-basta. Mm. Pero, girls, okay? Ayaw mo na mga bad boy. Okay, ang langga-langga, ang kaning sweet-sweet, mayra na sa kanang permero. Mayra na sa kanang uyab pa lang. Mayra na sa kanang stage of, di ba? Pero pag naan na mo sa kanang realidad ng buhay, ayun, ang inyong awayan.
2: Secret.
3: Sana all.
1: You're old.
0: Mag-away na mo kay walay kwarta. Mag-away na mo kay... Oo, di ba? Away yun na ka kay kamagpa. Okay, hi to Rizaline Zacarias. Rizaline na sobrang in love kay Ronnie. Nagwapo daw iyang husband. Ay, okay. Our text line, once again, 0985-594-7179. And thank you po sa lahat ng mga avid listeners natin ngayon. Special thanks po. Ayan, sa atong former mayor, Mayor Alan Lopez Rileon, our Honorable Nickel Suway Baguio, Honorable Esther Angoy, and of course, our Vice Mayor, Attorney Lingling Estabilio, and hi Ma'am Ruina ng GM Car, ayan atong bagong sumuporta ng programang ito, Ma'am Ruina, GM Car, sa mga gusto magpaayo o sakyanan. And also, the Tagong Police Station, Chief of Police Sir Bahan, maraming salamat sa atong mga kapulisan karon nga naglanog-lanog daw ang atong program sa ilahang sakyanan, mga sakyanan. Nakaka-addict ka, DJ Love. Ay, thank you po. Alright, and this time, magbibigay po tayo ng advice sa ating sender kanina. Dahil alam ko, no, naiintindihan ko yung part na ganun. No, hi PFC Ronnie. Oh, grabe ka, PFC, ha? Pero hindi lahat ng sundalo, ha, manluloko. Hindi lahat ng sundalo is sinungaling. Oo, may mga sundalo pang natira na mababait, magagaling. Oo, talagang astig and talagang, Ayun. Marami pang sundalo dyan na talagang masasabi mong, wow, gwapo na, faithful pa. O, diba? So this time, mga sweetheart, magbibigay po tayo ng advice sa ating pinakamamahal na sender. My dear, I love you. Payakap naman. Gusto kitang yakapin. Gusto kitang yakapin ng sobrang higpit. Mayi, una sa lahat, hindi ka masamang tao. Nagkamali ka, oo. Nasaktan ka, oo. Pero may tao ka. Napagod ka mag-isa. Naghanap ka ng pagmamahal at doon, nadala ka. Pero may pakinggan mo ako, ha, itong advice ko. Patawarin mo sarili mo. Yes, patawarin mo ang sarili mo. Galit ka kay Ronnie kasi niloko ka. Pero may huwag mo rin saktan ang sarili mo. Hindi mo kasalanan na umasa. Hindi mo kasalanan na nagtiwala ka sa kanya, okay? Ang may kasalanan, yung nangako na mahal kita pero may asawa na pala. Sabihin mo sa sarili mo, Mayi, na nagkamali ako pero hindi ako basura. Nanay ako na lumalaban. Okay? At Mayi, itigil mo na yung paano kung pinili niya ako, paano kung sinabi ko, paano kung... Tama na yung mga paano. Mayi, wala na yon. Ang meron ngayon ay ikaw at ang anak mo. Yung energy na ginagamit mo para isipin pa siya, yung energy mo na palagi mo siyang, di ba, binibigyan pa ng oras para isipin pa, tama na. Ibigay mo sa anak mo, Mayi. Sa trabaho mo, sa pangarap mo. Humingi ka ng tulong. By the way, humingi ka ng tulong, okay? Hindi kahinaan yun. Pwede kang lumapit sa DSWD, okay? Solo parent. Na ako'y nahibalaan nga solo parent din, ha, sa City Hall. Mayi, pwede kang muduol din, ha. May discount, may livelihood, okay? Program sila at may mga scholarship program para sa anak mo. And, kasi taga Carmen ka, 'di ba? So punta ka sa MSWDO, puntahan mo, sabihin mo solo parent ka. May mga programa sila na kayang ibigay sa iyo. And pwede ka ring lumapit sa simbahan, sa pastor, sa pari. Kung naniniwala ka pa kay Lord, ilabas mo galit mo. Ilabas mo lahat ng mga hinanakit mo sa buhay. Kasi sa sitwasyon mo, minsan kailangan natin ng kausap. Minsan kailangan natin ng makakausap talaga. May alam mo kung ano ang pinakamasakit? Yung pakiramdam na ako lang to, pero hindi, May. Hindi ka kabit. Naging kabit ka lang sa sitwasyon. Hindi ka sira. Nadurog ka lang. dahil nagtiwala ka. Hindi ka failure, okay? Nanay ka na binubuhay anak mo mag-isa. Kaya Mayi, laban lang, okay? Laban lang. Wag mong saktan. I mean, wag mong sirain ang sarili mo. May anak ka na umaasa sa iyo. At Mayi, darating yung araw, Mayi, na magigising ka na, hindi na mabigat ang dibdib mo. Darating yung araw na tatawa ka ng totoo na. At darating yung lalaki na hindi ka tatatuhin na pamalit o pampalipas oras lang. Yung pipiliin ka harap-harapan. Pero habang wala pa, piliin mo muna ang sarili mo at anak mo. Mayi, alagaan mo ang sarili mo, okay, at ang anak mo. Nandito lang kami, nandito lang si DJ Love. Hindi kita gina-judge, ayokong mag-judge. Kasi nung mga oras, araw, na umiiyak ka, nasasaktan ka, nagmamahal ka, wala ako nun. Kaya hindi kita i-judge. Iiyak muna tayo ngayon, ha? Okay, iyak lang. Bukas kapit tayo ulit. Laban tayo ulit. Maraming nagmamahal sa iyo. Pamilya mo, anak mo, mahal na mahal ka ng anak mo. Mahigpit na yakap sa iyo, Mai. At alam kong kayang-kaya mo yan. Alam kong makaka-move on ka rin sa tamang panahon. Alam kong kaya mo dahil hindi sa ano, maganda ka at mabait. Napaka-sexy mo kaya. Naingit nga ako sa iyo, 'di ba? Sabi ko sa sarili ko, ang ganda niya. Bakit? Oo, 'di ba? Sa ngayon ba bakit ang mga magaganda sinasaktan? Bakit parang nakakarilit ako sa iyo, ni Mai? Bakit parang naiintindihan ko yung timok ng puso mo? Huwag ka kasing umiyak. Maraming nagmamahal sa iyo. Tsaka yung sinabi mo na nagagalit ka kay Lord, huwag kang magalit kay Lord. Kamahal-mahal si Lord. Alam mo, sometimes painful. Sometimes, yung pag nasaktan tayo, it's a blessing. Madala mo po tani. Yamay, yeah, no? Ayaw pagka ng, ayaw kasuko kay Lord. Love ka ni Lord. Usahe kita ramanggan mo layo. Sometimes, brokenness is a blessing. I know that. So kung na-broken ka karon, nasakitan ka karon, Mai. I know na agyo yung lalaki nga mo pangganin mo, love-love ni mo. Pagganahan ka. Katawa lang sa ta.
3: Sana all!
0: Alright, so breaks at ang mga langga. Love is in the air right here, right now.

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas tubig ba?
1: Tap, hadlok ang balite diha ba? Nang luwa si Harvey diha, nidako ang iyang baba.
0: Baba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidako ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Oo, asa man ka tap?
0: Mangi ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Auto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo, alang sa mata, makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko, Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert Dennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito si Aida
13: Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan namigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.

0: Alright, 49 minutes past the hour of 8 and this evening. At magbabay-bay na po tayo. And yes, malapit na po tayong magbay-bay. Maraming salamat po sa mga nag-text. At yan, sa tumawag. Ayan, sa dalawang caller natin kanina. I love you. And ugma na po, ha? Balik-balik. And to texter 393. Love, agreed lang na ako si Jerks Lukisan. Nga gwapo akong igsuon. Nga naminaw diha sa Kinuban Mako request ng song He Will Carry You Jojo Mankilam Did You Love. Timbaya daw ko sa among pastor United Pentecostal La Filipina, Pastor Alvin Banggoy from Jojo ng Mankilam. Ayan, sa lahat ng mga taga Mankilam nakikinig right now, thank you for making us number one background tonight. And sa lahat ng mga Triskillion, I love you all. And Pilam de Epsilon, ayan, atong mga gwapong pulis din ha sa Panibasan, pod, maayong pagpaminaw right now, sir. And of course, ang Magic 5 Fraternity, syempre, the entire fraternity ng Tagum City. Maraming salamat po sa pakikinig right now. And to Sir, Sir Richard, Sir, ana lang yun, simple lang. Usahay, biyaan ka, tungod kay dili ta. Kabalo mo handle sa sitwasyon. Siguro sir, sorry sa word nga akong gamiton, wala siguro kaning kaon mo nang gipagpalit ka og tomboy. Kay ang tomboy mo kaon man.
1: Secret.
0: Diba? Kaon og kanon ba? So ayun, ikaw sir na ano ka? Dinitin mo kasi. Ayun. Sa malamig, sa malamig. Huwag mo kasing bitinin, di ba? To Gerald, maayong pagpaminaw. Gusto ko lang maramdaman mo, sir, na hindi siya kawalan. Bakit? Kasi may trabaho ka, may negosyo ka, at higit sa lahat, ang ganda ng buhay mo, okay? So, kaya mo yan, makakahanap ka pa. Lalo pat hindi pa naman kasi kayo kasal, di ba? Okay lang yun. Labi na kung di pa kasal, maugi na yung nindot. No? Nga, at least nahibalaan pa ni mo, sayo pa lang. O, kasal naman, di ba? Kasal naman. Ang pinakalisod, manggod ka ng kasal na mo. O, mo na yung pinaka-harsh. Pinaka, you know. So, sa lahat ng mga in love, huwag kang matakot magmahal. Ang relasyon ay hindi laging perpekto. May kasamang sakit, may kasamang luha, pero tandaan mo kapag ikay nasaktan, hindi ibig sabihin noon ay katapusan na ng lahat. Hindi ibig sabihin noon na katapusan na ng mundo. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Ang bawat pagtatapos ay daan patungo sa mas magandang simula. Iyong simula na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Alright, and time for us to say bye. Ugma na po. At tangi ko ninyo, ugma ha? O, duharata ka oras maghigugma ay. Higugmaon ta ka, higugma apod ko. Diba, maghigugma ay tang duha sa duha ka oras? Yes, maraming salamat sa lahat ng mga in love na minahal ko ngayong gabi. Ayaw mong kaulaw, salig kay DJ Love. Masaligan ko ninyo. Actually, pwede ko ninyo kasuhan kung akong i-expose ang imuhang identity. Munang, yes, saligi ko, send us, no? I-send sa akong, pwede po sa akong personal account, akong i-share na lang, no? Kanang gusto good, no? Willing ka ayo magpagawa sa ilang gibati. Share lang sa akong Facebook account, Cheryl Arizabal, yung nagbabasa ako ng Bible. Kasi gusto ko yung, kasi yung pumupunta ako sa mga restaurant, nagkakape ako sa labas, nagdadala talaga ako ng Bible kasi nagbabasa ako. So, yun yung profile ko, nagbabasa ako ng Bible. Okay, maraming salamat. Okay, I love you guys. And stay with me. Amen. Uban ni gihapon ko ninyo ugma. At same time, same station right here at 107.1 XFM. This is your Deji Love. Mamahalin ka forever. Right here, right now, love is in the air.

0: ay pinakabigaon na subject sa school.
1: Kuan na siya ako. Ha, RJ? Kuan na siya? Mat!
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay dagha

the very twilight, ring, ring. Sige lang kay, maabot ang panahon nga kanang makakanta na gita ka, nindot na gigay tag boses. Hello, baby, maayong gabi po. Maayong gabi sa mga baby na to. Hello, yung mura mag, pero buyag mo, nalambok lagi ko ay. Ganahan mo sa ato ang kon ani, ganahan mo sa atong dagway ani, ay nga manambok, tag buyag, buyag, buyag, buyag, buyag. Ayun yung buyagi ha. Kuan ra ba rowan ka ng team buyag, buyag, buyag, buyag, rowan. Pero bito, bi may gabi po sa to ang tanan, and welcome po sa to ang programang Putahe sa Gabi. Inyo ha pong makauban, hang to the last on, si karong gabi una, ang inyo hang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po, magdungog ninyo sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. Chinita kayo kong dagway ron. I know. Tama. Dili ta madungog karon sa mga radyo biha, ilabi na diri sa Bukidnon tungod sa power interruption. Oh nga nahitabo nag genset miron. Shalan. Pero bitaw, dili kita madungog karon sa mga radio stations ilabi na sa tibuok Bukidnon, pero makita gihapon ninyo ato ang kaanyag sa tibuok XFM stations nga live karon sa Facebook mga katropa. Exciting gihapon. Ang ato ang programa karong gabi una bigi paluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na nga sa panahon karon sige rag ulan. Hindi naman sabdan ang panahon. Umana yung mga umaabot nga mga bagyo, na yung mga umaabot nga bag-o. Ala oy, ha? Mga bagyo bitaw oy, yung mga bagyo abot, hadlo ka pud ani oy. Basta kay kaning panahon murag na ay mga gipangbitbit nga mga sakit-sakit. Mo nang kinahanglan bi nga managanggid ka. Pag-inom og Santon Vitamin C og Santon Plus Gold, imuha gid ka na siyang isabay 3 times a day. Mapalit ka na siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab ikaw nga magpalit sa South Star Drug. Available usab sa The Generics Pharmacy and Generica nationwide. Pwede pod ka makapalit no? Actually, sa tibuok pharmacies nationwide, gid na siya. Pwede ka makapalit, pero if you want specific pharmacies, then nanaduol na kayo sa inyo ang mga doorsteps. Ay, aba. May kubakatok. Sa pinto. Si Netchy Tetch, ang ating kasama ngayong gabi. Na parang nakakatok ngayon. Naka-doorbell ngayon. Sorry lang. Sabi, sige, tingnan natin, masusurpresa na ba? Dinala kaya niya ang aking money? Bitaw ha, sa mga katropa na to karon, sa mga bibi na to karon, na padulong na matulog. May you have a wonderful sleep. May you have a wonderful sleep. And sa mga bibi po na to karon, nga padulong pa lang manihapon, kaya ay ha, pagigan pa ng luod. Himala kay nana kong partner. I'm so happy. Gibit-bit niya diri ang Shell Select. Nakoy kauban eh. May gani kaya nakoy kauban ron. Dobi, sige na. Ina ko bibidya ko.

0: Pag international ang brand, ayaw gid mo pagsaligan ng mga putyo-putyo. Ay, bro, dili ko magpagasuli na kay barato ra. Pero kanang inyuhang mga mga makina sa inyong sakyanan, delikado na siya. Naku, B, mas mahal ang maintenance. Ang pingi po ang inyuhang mga sakyanan na inyong mga motor, ilabi na ang kanang inyong mga makina. Dapat kung magpagasulina ka, dapat magpagasulina ka sa El Ilion Shell Mobility Station. Bibi Jow! Pwede, humot kaya kung kauban, Bibi Jow. Layo pa lang kay nagkuan na gid siya ka ng, mura siya ka ng baby nga bagong ligo. Ha? Ha? Wala? Kasi wala? Ako sa daw? Ah. Pwede na? Dili pa? Pwede na? Oh, akong pasalun ako ang kauban di. Walay lain ang pinakagwapo. Wala man kay intro, oy.
1: Okay. Yes.
0: Kuan man ka ng double B. Double B.
1: Double B. Double B.
0: Nangita mo, gwapo. Double B. Double B.
1: Hoy, may gabi sa itong mga suking tigpaminaw. Uh-huh. Og sa itong mga suking kusog mananaw sa itong live.
0: Mm. Kumusta man ka karong gabi o na Double B? Muraga na late man ka.
1: Late gamay kay... Kanang nakasikaso pa itong gamay dito no. Kaya di na ito pwede biyaan ang ato ang istasyonan nga. Labinaan ng run out.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Paborito namang Double B, oh. Oh, yeah! My name is Double B. Double B, kita, kumusta man ang imuhang pagkuan ka ron? Pagbaktas-baktas ka ron sa kadalanan?
1: No, danglog yung karon kayong karon nga, kaganina. Kulba kayong ulan, kay kanang sige ba, pero hinay niya. Mo'y no? Kusok yung magkapadanglog sa dalan, no?
0: Yes! Muna mag-ampingin sila sa labi na sa mga naga-drive karon.
1: Nagganito yung kaganina no na sus na disgrasya nga mga baboy.
0: Uy, ginuo ko. Ulit na ninyo ay! Ulit na ninyo ay!
1: Ulit!
0: Amo ha? Ilugan pa ninyo ng... Froggy, frog, frog! Froggy, froggy! Uli ang baboy! Iuli ang baboy!
1: Yeah!
0: Kita ka sa video ato ganyan na Double B nga giilugan ang baboy.
1: Giilugan nila, bantay lang mo.
0: May pa ang baboy giilugan.
1: Sana.
0: Okay, mag-amping bito mo sa mga dalan karon kay grabe ka daang wag basi madalin as mo sa uban.
1: Madalin as sa uban.
0: Masi madalin as mo sa uban.
1: Uy.
0: Isa na ninyo na Double B nga maski unsa ang panimong pagpakapit sa imuhang break kung madalin as gyud ka sa dangog nga dalan. So, kay danghag kagamay.
1: Muna nga. Kung danglog ni hinahinay rapod. Pagpalabig pa kusog-kusog. Eh. Maanal unya na siya.
0: No, sige ka darin as iya. Ay, naka. Masayang gabi na naman. Malipayo na po lang itong kagabihon kay kaubo na po nato ang ato ang Disney Prince.
1: Yeah, may gabi ka ninyong tanan diya, ha?
0: Si Double B, so, karong gabi una.
1: Watay tulugay, hantod alas 11.
0: Yes, o kaayo, Double B. Anyway, unsa may naakaroon sa ato ang El Ilion Shell Mobility Station.
1: Of course, ang El Ilion Shell Mobility Station, nagpadayon gihapon sa pagpanghatag up to 5 pesos nga diskwento sa ato ang gasolina o sa ato ang mga selected fuels, no? Mm-hmm. So, sa tanan nga magpagasolina, i-enjoy niya po ninyo although na ay rollback ugma pero di yun na nakadako. Pero i-enjoy niya po ninyo ang ato ang mga discount din ha. Dayon, plus points pag yun sa inyong mga GoPlus app nga kanunay naghatag kaninyo og mga benepisyo sama sa scholarship, rewards og sa katong mga rewards og si tawag ito? Insurance! Oh. My God!
0: Alam nga kayo naman kung nag-play mo kung yung favorite song.
1: Ba?
0: Okay, ayaw nyo karinti ha. every transaction ninyo sa ato ang LA Leon Shell Mobility Station, please do not forget to bring with you your Shell Asia app. Kinahanan ninyo ang ganas yung ipascan. Kika ng inyo ha, mga equivalent points na makuha sa inyong pagpagasolina or pagpa-change oil. Magamit na ninyo in the near future, pwede pagasolina, pwede pa-change oil, or yes, kaya pwede ninyong i-shopping sa Shell Select.
1: Correct. Yeah.
0: Ang ato mga branches days, Bukidnon, Double B.
1: Naay Maramag, naatay Balinsya, Duha, naapuntay Malay-Balay po Duha, no? Sa diri sa Malay-Balay, ibabaw mismo sa tuang Malay-Balay Public Terminal at bang mismo sa May Polimidic, dito sa Kasisang at bang mismo sa tuang City Hall.
0: Oh, yes. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. La la la la la. Ang atong Sir BB question, karong gabi ho naatad ka nato sa Turbo Man Enhancer ang pampagahi po sa dapat ng mga hey! O, oh, tanawin na to ang atong Sir BB question B. Unsaon daw pagtago og sikreto? Ay, Double B, magaling ang ex ko dyan.
1: Ay, ako di ko magaling dyan.
0: Kasagaran sa mga igunani nga hawad kayo magtago og mga sikreto, ang mga cheater.
1: Patay ka diha.
0: Olo. Ay, sa inyo mga reaction ha. O, pag padaplin, padaplin. Kaya mas maigo ka, padaplin, padaplin.
1: Mga hot seat na puta ni Ron.
0: Kuri, kuri, kuri. Ay, sa inyo ha, mga, comments kayo ng gabi una. Pwede mo nga mag-text sa 0945-443-5869 o pwede po mo nga mag-react sa itong official Facebook pages. Naka-live kita karon. Once again, palihog ko pa-like, pa-follow, pa-like, pa-share sa XFM Bukidnon. Maayong gabi po kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. Thank you! Si Kuya Lem sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. Maayong gabi si Monski Anion Corpo all the way from Cebu. Thank you! Ay, good evening everyone. Hello, Cindy and sa imuha co-host. Regards. Regards daw Double B.
1: Yeah!
0: Yay!
1: Rebound lang diha. White talk patugpa.
0: Ma'am Ann Abapo, thank you! Thank you! Listen, itago ang sikreto. Maayo pa mag-istorya daan. Depende na sa tao kung dawat o dili imuhang secret. Ang ubang sikreto, labi na kung nakapasakit ka sa uban, balikan jud sa gaba, mabunyag. Mabunyag rajud na. Mabunyag. Alo. Alo. May pinagdadaanan si ma'am. Eh, actually, kita mang gitanan, ma'am, ano nga naagit yung mga pinagdadaanan. Ilabi na kung nakaagigitaan yung mga ipangtawag ng mga cheaters.
1: Yes.
0: Cheaters, oy, joke lang.
1: Yep.
0: Siya, LJ and Adaya, may gabi akong mangho, Dios Tagum City. Thank you! May gabi iya sa imuha. Mami Josefina Tinambunan, oy, si manager, naka-highlight, oh. I-greet imong manager, uy.
1: Sa akong pinakagwapang manager din sa XFM.
0: Yes!
1: XFM Bukidnon, lagi yun ang nai manager ngayon na nakagwapa.
0: Yes! Oh, may gabi din na sa mga manager mo. Napag natanin siya sa kuan. No?
1: Naspikas.
0: Naspikas sa lawak. May gabi din ha. May gabi usab kang One Pop Solirap. Happy Monday.
1: Kulbahan na. One Pop Solirap.
0: One Pop Solirap.
1: Solirap.
0: The only love. Oh, may gabi diha. Moro magbitok nga ni Sayo. Alo, gross.
1: It's a man ni Sayo, di ay.
0: Maging unaan ako. Moro magbitok. At least, bitok. Ito lang naman ang bitok na howl bagmahan.

0: Asay bitok.
1: Say bitok, mura ginagtuod.
0: Na, pag sure na yung bitok, at least kayo ang mga bitok ng mga humot.
2: Yeah. Ay, humot.
1: Ipahumutan, kaya wag ka pang laba.
0: Ay, oo. Pero pag sure pala ni mo double B, I can feel the aroma.
1: Wow. Mura lag kapi.
0: Mm-hmm.
1: Kapi nga.
0: Santon Gold Coffee Mix. With glutathione and collagen. Kay kinawat ang baboy mo ang iuli na.
1: Uli na.
0: Okay. Uli na ninyo ha, mga makagaba. Dumugin na ako ang mga scream sa mga kuan gay na mga baboy. Oh. Iuli na ninyo ha, kay dili na inyo. Dili sa lapo-lapo kay nag-uwan kay inang hapon. Amo ati book adlaw gid kaayo. Kuya Marvin Marquez Quijano, oy.
3: Thank you.
0: Ngayon iya. Oh, kumusta naman ni Kuya, oy? Si Ma'am Jacqueline, ana siya nga good evening daw, Double B.
1: Good evening!
0: Si Double B man, murag bito ko sa'yo. Hala, Double B.
1: Gihagit, ha?
0: Gihagit, ha?
1: Yeah.
0: Oh, gihagit, ha? Gihagit ninyo, ha?
1: Gihagit, ha?
0: Sige, Double B. 1, 2, go! This is a froggy frog, froggy frog, foggy afternoon. Bukidnon. Nag-fogs ka ron sa Bukidnon.
1: May little bagyo ning Bukidnon?
0: Ah, ala, double wig, kauyog-uyog atong kami.
1: Sorry.
0: Nakuan mga gudmi, na-carried away.
1: Sorry, guys.
0: Na-carried away mga gudmi sa among emotions.
1: Diba?
0: More of the... nagdaningaw ko Double B, mura nangawat ata sa oras, Double B. Nangawat mi sa oras.
1: My God. Makasabaan ta ni Ron ba?
0: Sabaan kita ni Ron. Saan ta man sige, ikaw nalang bahala na labi bija. Amo na nang idayon hantod sa pizza ka turusi. Ay, sige, okay. Amo na lang si Double B kay ginahagit man guli si Double B kay.
1: Ginahagit ko ay.
0: Pero Double B, oh, pasayawa daw si Double B og hawak mo ang beat. Ando ba?
1: Kisa man niya.
0: Naani, dali, hawak mo ang beat. Anawa na to ha. Hala, hawak mo ang beat. Og wala ni karon, impossible bijaw. Oh, magita ang hawak mo ang beat.
1: Sounding.
0: Wala man din niya ipa-load sa nato ni kay Bibi Jow, ning hawak mo ang beat. Pero, modo ni ang masterpiece karon ni Double B, kay kuan man ni si Double B. O, ganahan judo ka siya ano yung kanta. Kay wala man tay hawak mo ang beat, mag-froggy-frog-frog-frog sa ta. Or ladies and gentlemen, ako ang amigo ha, among Double B. Yeah!
1: Sige.
0: Ayaw
1: yung kamera na, lakoyok-koyok.
0: Ayaw ba? Ayaw yung, ayaw yung si Double B. Ayaw yung si Double B.
1: Ayaw ba?
0: In fairness, Double B, bagay ba ya? Akong Eric, akong ikuan ha.
1: Ano to be?
0: Oh, in fairness! Hot kay si Double B yun! Si Bibi Jow, naadan niya ang hawak mo ang beat. Oye, ako nang ipa-capture kan kuan Bibi Jow unya. Nindot kay Double B, ay. Sige daw, ano to ha?
1: Pasaya pa ni inyong baby direk ulala rin, ulala.
0: Ayaw!
1: Ulala.
0: Wala rin ko kumbalo.
1: Ulala.
0: Ayaw mong tuwan na kay puro lagi ni kaliwa akong tiir. Sa silikin niya siya pwede. May gani kay, lawas ra ang ipakuan. Katong tukar nga, pasinhoy. Malingaw dyan, may basa ingon na ano yung lagi, ay sabi. May bija om sa manina na kayo humana kang kuri-kuri dali. Sige. Ay, may gabi sa mga bibi nato karon nga padulong magbiyahe ha. Inahinay lang mo kay sabak gid kaayo mi.
1: O pampawala sa inyo mga katulogon sa katong mga kuan din ano katong mga graveyard. Pwede ra man ninyo himuong energy pang pa-energize.
0: Oh yes. Oh, himo lang mi mga energizer din niya. Ay sabi bibi jaw ha, pwede na ko ni ikuan. Ala di makuan. Ikuan sa kay marag mawala na. Ha? Sabi, okay ra? Ako siyang i-cancel. Dili na ako maano, oh. Mawala na ni. Ang atang tingin siya, bakay. Kung sa takamali pa yun, maupo siya gisapot. No? Daghan chicks, diri brad, nangita ni mo.
1: Kinsa man na.
0: si kuan taga Cebu, si Monski ano niyon kuya po daghan daw. Daghan daw dito oh mga daghan bitaw mga guwapo-guwapo kayo sa Cebu. Sa Cebu. So, basimpuhon-puhon ha. Basimpuhon-puhon daw, Bobby.
1: Uy, problema ng Cebu.
0: Uy. Ay, 0945-443-5869.
1: Yes.
0: Text mo ha, para duhatan ninyo manaya. Daghanta manaya.
1: Yes.
0: Sani, good evening to all. Princess Dingaw, jud ko sa inyo music. Sana all. Si ate. Ay, ate Divine ng Valencia Bukidnon na nagka-love life agad.
1: Wow!
0: May gabi di ha sa iyo mga ate Divine na ulan.
1: O sa pag-iulat, mag-turbo na!
0: Oh, yes!
1: Turbohin na, kaya nakauyab ng diritso, turbo diritso.
0: Ayaw din ninyo, kalimtibihan nga ka ng ato ang Turbo Man Enhancer kaya pampaligun din na siya sa relasyon.
1: Yes!
0: Ahan naman to, ahan naman to.
1: Sa relasyon o pampalahutay sa relasyon.
0: Yes! Di ba pwede double being balibaran ang mga partner kay
1: ay, mo ba?
0: Yusod na. Oy! Dabi? Tama siguro, Moni! Mama guru ni? Mama ni? Si Double B kay gi-request ni ko ay manager.
1: Di mo ko kabalo ani manager?
0: Ayaw mo manager. Manager ba?
1: Ayaw ba?
0: Ayaw po sa ba? Uy, energetic na siya kay nakasantong vitamin C si Double B.
1: Yes. Nakasantong po.
0: Asa mo nang, ito pa, idretso na ito na siya sa jackpot round. Wait lang ha. Umaw mo siguro ni.
1: Kayo ba? Gahe kayo?
0: Ayaw, lagi niya po.
1: Gahe kayo. Digit man. Di man mauyok. Oy, grabe.
0: Di mo takabalo sa stepping. Ano, Double B, practice na ito niyo niya.
1: Ah, sige.
0: Resulted na kayo na ito niya siya practice na mauwawan ta. Mahiya tayo sa kuan mga viewers nato mga kanang
1: ignore na tayo mga bata pag ito ninyo na unsa man po naay
0: may paman among exercise sa eskwelahan kayo na mau paman
1: so man asya ng sumba.
0: Hi Bibi, maayong gabi ang pagtago sa sekreto kung na ako'y uyab lait basin mahibaluan ni Mrs. Fram Francis ng Prosperidad. Kabalo ka, Double B. Isa po bitaw sa ako mga nabantayan. Kini nga to ang mga, it's either babae or lalaki.
1: Yes.
0: Usually, ang mga cheaters, how can na sila magtago o sekreto? In a way na, kanagong nasakpan na, pero pula, deny.
1: Ako lagi, baby. Pero may magumasakpan, ay.
0: Like. Mahing gabi.
1: Lagi yung mga tao nga, mayo gid mo tago.
0: Yes.
1: Pero na yun po yung mga tao nga bisag nasakpan na di yun na matugan.
0: Ang pinaka the best po ano yung mga bakakon, how kay sila mo convince? Na sila ka nang gitawag na convincing nga power. Na kabalo na ka sorry. Sorry ha. Kung naigo ka sa luag yung Double B. Pero realidad mong goodness siya eh. Kanagong gitanaw, di ba? Yan na sila nga. The only time na imuhang ma-realize na makak-imong partner is when you look straight to the eyes. So, pag tanaw ni mo siya sa mata, ay, how guy Double B? Talagang nga, kanang naapa siya yung mga paluha-luha. Wala mong good ko, nagbinuang sa imo. Mingo na anak, good, how guy pero ang tinuod di ay, gibilog-bilog, ganang utok ni mo, kaya ang tinuod mo o to.
1: Ginautok ka na ganito?
0: Ginautok na, wala, mahal mo kasi. Mahal mo
1: daw
0: kasi
1: kaya. Daw ginautok ka na nga.
0: Ginautok ka lang, pero mahal mo, tinanggap mo ulit. Yun lang. Ana lang. Kaya maski pag gibinuangan na ka, maski pag ka nang giirad na ka, maski daghan na ka gifeed sa imo ang mga misinformations.
1: Pero tungod kay, ang imong heart, masit na sa iyang heart.
0: Yes.
1: Muna
0: ang desire sa imong heart kasi siya Japon, wala.
1: Muna
0: good evening, Ma'am Cindy. Hello po, Jason from Cebu. Kaskog song katong nahugno, nahunlak.
1: Nagunob ang imong himaya.
0: Nahunlak, nahunlak. Oh, ano to?
1: Nahugno, nagunob, nahunlak sa imong pagbiya.
0: sa mukha. Ay, nako. Ay, at ang inyo niya taon-taon ang ito ang live putahi confession biha kay namagin sa Double D.
1: Yes.
0: So, unya, live ang itong putahi confession po. Pwede gaya po mong manawag, ha? 0945-443-5869.
1: Yes.
0: Dabi, ako sa nipusunod lang ho ang testimonya din ni Abby Bibi kay Muraga. Naatay ka tropa nga nisaka diri sa istasyon kay nangita og usa ka box sa Turbo Man Enhancer. Labi na kaning si ano si Architect Engineer Eric Becerra, need magid ninyo og kusog. I'm not sure if si Sir Eric ba minyo na ba ni or single gihapon ni, pero maskin single Double B, yes. Sama nato. Kinahanglan gihapon nato og kusog.
1: Yes, so for of course.
0: For this one, kung kinahanglan ninyo nga mas kusogan ang inyong tuhod, ilabi na ko magsaka-saka tag mga building.
1: Oo.
0: Nako bi, dapat nga gamiton pod ninyo nga food supplement ang ato ang Turbo Man Enhancer. Nindot kay na siya binaan na siya maka enklavo huwas ka aside sa kusgan ng imong tuhod. Ha? Unsa ni? 50? Say 50. Dili ta madungog karon sa radio. Ah, okay. Sorry. Sorry, good. Uy. Basta kay para sa mga pangkusog-kusog ninyo din ha, mga tiil ninyo din ha, dapat naka Turbo Man Enhancer
1: yes,
0: din mo.
1: Dapat diba? Turbo gyud.
0: Mm, ana dai si Kuya Joven Jimenez. Babae ang grabe mo tago og sikreto. Uy.
1: Mao ba di ay?
0: Sige Double B. Ingon man gid si Kuya Joven Jimenez, mo na siya akong sparring partner sa XFM 88.3 Cebu. Sige. Ikaw ang tindog kang Kuya Joven, ako ang mutindog sa kababaihan.
1: Sige. Oh.
0: Kinsa gid daw ang tinuod nga hawd mo tago og sikreto ang mga babae o ang mga lalaki? Ngano?
1: Depende. At pero pala sa ako na depende na kung kisa nagbinotbot.
0: Ngano?
1: Alam. Kato, maning kamot, magito nga di masapon.
0: Kamu mga lalaki, magidang hawd kayo magtago og sikreto.
1: Dilioy. Dilioy.
0: Kaya kami mga babae, di may magtago og sikreto. Kundi mo magulaw na.
1: Pariana, mohingon nga. Sige lang, God, bala na kabaloy mga sawa diya. Basta kay, kita ragyan po.
0: Sa mga lalaki?
1: Dili man, ang mga babae.
0: Dili man.
1: Mohan naman siya. Mga naman ang babae nga, ay nagsaba si mga sawa, nilagay tamay balan.
0: Pero sa pagkabalo na ako, kami mga babae mga Double B, maghulat lang mga Double B nga, diskartihan.
1: Ba niya, o niya.
0: Di naman may una-unahon.
1: Diskartihan niya. Diskartihan mo binyo. Sa umna.
0: Tay pa sa? Malay mo na mo. Ano yung mga siya? Kami mga babae, maghulat na gudming ang mudiskarte mo mga lalaki.
1: Hey.
0: So, di ba, sa Pilipinas, di rin sa tuwa sa Pilipinas, may sa US, amo dito sa US, okay naman. Oh,
1: sige, go.
0: Diri sa Pilipinas, kami mga babae, maskin pag unsa na mo kagusto mo sa kalalaki, di rin maka first move, magpaduding-duding rami. Di may ka first move, kaya wala may inguna na nga power because in the Philippines, it is the men, kamu mga lalaki ang dapat nga maguna og move sa amo para tagaan mo na mo og chance.
1: Ay, ana din na. Ana din na.
0: Nai-react nito sa technical boot.
1: Ana din na. Ako, dugay ako naghulat-hulat. Wala pa mo po'y nagparamdam.
0: Di ba, ana? Tapos, syempre, mangyayab mo sa amu. Malay ba, good na mo nga. How ba po kayo magtago-tago o sikreto? Malay ba na mo minyo, dahi mo? Mayroon man dahil niya. Single, dili naman mga tana kung single ba ka or dili. Kaya syempre, sa ngalan nga ni Duol ka sa amu, assume gid mi nga single gyud ka.
1: Pero karon dili naman assurance. Kita na naman maski single maski gani lolo na mo duol pa man gani.
0: Dobi.
1: Also, mo na dia. Kanang depende ra gid sa kisa tong gusto magbinotbot.
0: Hala.
1: Mala na dia.
0: Pero mga lalaki gyud ang mga hawd kay magtagong sikreto.
1: Dili oi mga babae gyud.
0: Mga lalaki gyud.
1: Mga babae. Di ba kisa to si Jubin?
0: Si Kuya Joven Jimenez.
1: Si Kuya Joven. Ipatawag na Joven o niya kay pato ng interview. Nga nga kay Mercy na nga babay.
0: Kuya Joven, tawagan ka na mo Kuya Joven. Okay, para dili ka magduka des because lawa Kuya Joven. Pero bitaw, Double B, dili po ta kaingon nga majority sa mga kababaihan or majority sa mga kalalakihan how magtago
1: yes,
0: ang sikreto.
1: Yes, correct.
0: Because depende lang gid na siya sa kanang gitawag na severity sa imuha pong sala.
1: No.
0: Sometimes we do white lies, mangod eh. Diba?
1: Oo. Matinod na siya.
0: You're muna nga, all I need.
1: Nakadepende rin na siya sa kuan. Unsa kada ko imong gibot-bot.
0: Ayun lang mo pamot-bot. Ba? Mga babae or mga lalaki, kung naaman mo yung nahimo nga sala, usahay mo good po double B, itago na lang good po ang sekreto. Kanili gusto og samok.
1: Kana, tinuon po na siya. Kana, bitang, kung nakakabalo ka nga, kung mas mabuti ang ni sa kadaghanan, magubot ra. Diba?
0: Kaayo. So, maunang makasabot good po noon takay. Kami mga babae sa tinuod lang. Halimbawa, ikaw double B. Halimbawa lang, mag-uyab tang duha. Naakay, dako kay nga sekreto. Nga kanang sekreto nga, mingong ka nga, nakoy anak sa gawas. Ang kabuok, pito.
1: Pito yun?
0: Huwag gigi alang-alang. Walo na lang.
1: Oh, sige. Largahe.
0: Wala gigi alang-alang. Karoon kay, wala gini mo gisulti sa ko ah. Eh, siyempre, pagkabalo na ako, kung imuna kong gi-istoryahan, pagkabalo na ako, siyempre, ako, babae ko, mag-freak out ko. Lain-lain, Bermin. Dili man puta ng babae, nguna na, pero kung ako ang imong istoryahan, mag-freak out ko, magwaras ko.
1: Ba? Ngano magwaras man ka?
0: I cannot. Eh, gabuok, wag gigalang-alang.
1: Oo, oh, bigo.
0: Oh? Yeah, karoon
1: pero
0: ko nakabalo.
1: Pero na lang ang mga sitwasyon, magsaba na lang ka nga, naraba ko'y anak.
0: True. Magsulti na lang. Kaya di ba majority sa mga texters ito din hiyan, nangita sila og textmates. Kasagaran silang problema with ito, may ingon na, ang ako ang kuan, ang ako ang textmate kay, wala na ko ganahe kay, nade siya'y anak.
1: Pares kagabi eh, naikulir kagabi, nangita og textmate. Gusto niya single or single mom. Pagpangutan na usaman, pila kabuk anak, gusto ko lima kabuk anak, isa lang. May naklaro.
0: At least honest siya. Diba? You're right, baby. I'm in a high-rise condos construction, Avida and Ayala Towers in Davao.
1: Wow! Big timer si Bussi.
0: Si architect engineer Eric Becerra.
1: Wow.
0: Can I have one condo unit?
1: Iya daw i-construct.
0: I-construct.
1: Sa ibabaw sa tower.
0: Sa sana all. Ito dyan sa pinakatumoy, ha?
1: Sa pinakatumoy.
0: Sa may halayan. Pero ano ko, double B, dili ko anad sa mga condos bitaw. Kanang, dili ko anad o mga...
1: Kanag, height?
0: Oh, kanang mga heights. Kaya talawan kay ko double B.
1: Talawan kay ko po.
0: Kanang muta na agud ko sa terrace, feeling ako kay gaan kaya akong tiil. Talawan nga lang ako talawan. Sa itong last...
1: Nakay fear of heights.
0: Fear of you.
1: Fear of you.
0: Kasi lagi mo akong sinasaktan. Ay! Pero diba, katang naami sa Hong Kong, ang sagay mo ng floor at ha? Mark 16 man siguro.
1: Basta, 16 mo?
0: 16, 16th floor.
1: Katong kami kay 28 may hadlo kayo.
0: Disko. Di ko kakaya. Okay. Ang bintana kay naaman siya, pwede man ka makalingkod. Niya ang bintana kay wala gud siya kay nang murag. Di ba naaman na, usually naaman na siya murag mga terrace pod nga para in kaso magkinaunsa, na imo catch siya imo. Wala gud. Dasin,
1: hello.
0: So sabi, naghadlok yun kaayaw niya. Akong tiil kay kanang mura na ganang, sige, ambak na diha. Wala ka na mura, di mo hunghong, simba, wala, simba ko.
1: Wala day safe ko anday.
0: Wala.
1: Buhay pa siguro ka, 16th floor.
0: Buhay pa siguro. Depende kung saluon ka niya. Charot. Anak niya lang.
1: Masalo ka niya.
0: Sanayan lang, baby.
1: Bitaw.
0: Ay, nako, double B. Daghang issue bito ang kalibutan. Dungagan pa ang mga tago-tago o sekreto.
1: Sige, pasagdela na sila. Nag-enjoy man sila din, ha?
0: Oh, man.
1: Ato sekreto, parehas na itong nag-viral.
0: Sa itong nag-viral,
1: double B. Nag-viral nga. Kuan ka nang nasa Dabao niya. Gikan ang kuan niya ang asawa. Gikagabro ni Ole kay... Ikuan nun ta, isurprise sa iyang bana.
0: Alam mo lang kung kita, Ana. I'm so busy today.
1: Oh, siya. Karo lang? Siya ang nasurprise.
0: Alam mo kita, Ana. As in, yun sa, sige da chika da.
1: Hindi. Kuan, ambot, balay ba to o lodging house to?
0: Uy.
1: Balay, siguro itong balay to sa kuan. Duterte pagin apelido sa...
0: Ayay!
1: Duterte pagin sa... Duterte apelido sa... Saning sa... Legal nga asawa.
0: Thank you.
1: Sorry.
0: Managiging one. Ay, murag. Ay, hala. I think, nakakuan ako, Ana. Afam bang ba na?
1: Murag afam.
0: Afam. Oh. Dugay na nga issue. Dugay na nga issue. Dugay na ka nga issue niya. Murag, marites mong pagkusahay. Mm. Ang chika anay is kaning babae, kaning legal wife. Dugay na siya nga nag
1: abroad.
0: Dugay na po na siya nakabalo. Mm. Kanya ginaingnan na niya nga, ayaw lang yung papasakop sa ako, ana-ana ba? Sila mm. daigi hapon. Oh my God.
1: Nasapon, oy. Nasapon. Nasapon, nasapon.
0: Sindi daw ko blink.
1: Nasapon. Wala naman ibalik, oy.
0: Ah, baby, if makaara ko mag-TikTok ta, og hawak ko ang beat. Let's pray, baby, because I really wanna see you, baby, and visit there as a station. Ate Divine, please. Thank you! We can't wait to see you, Ate Divine. Pero mas
1: si Ate Divine?
0: Naa siya karon sa Cebu, pero ang iyahang love of her life, nas Valencia. Siya bakit na?
1: Sama na sila, kung nagkita na sila.
0: Hindi ko sure kung nagkita na ba sila, pero marag feeling na ako, marag dugay-dugay na sila eh.
1: Nagkita na mga Ate Divine, dapat dili na ginadugay-dugay yun.
0: Lagi? Unhan pa mi ani. Dili mama hibal-an ma'am kay tantalizing man daw akong mata kay kung mutan-aw lang sa akong mata ma in love naman.
1: Wow.
0: May mga tantalizing kapag nalalaman
1: tantalizing,
0: na.
1: Tantalizing ha.
0: Sabi ko ingon double B kay nang mutan-aw ka sa usa ka tao nya mo ana
1: ba. Ma-melt ka ba?
0: Ma-melt. Gapon lagi kag mata ay nindot kay kag pilok.
1: Pilok.
0: Tantalizing. Ano mga nabalaan mga tantalizing? Asa kagi kinana?
1: Tantalizing. Abi na kog sa dila ng tantalizing.
0: Abi na kog icing
1: na. Pangmata din aday.
0: Ay, sana all kayo. 0945-443-5869. Kung naawin mga pahabol din ha sa inyo, or naawin mga major comments sa to ang Sir BB question karong gabi una. Syempre, yes. Double B, din ito kalimtan ng ito ang kadalihan na kuya kuan. Akani. Oh, nalimtapit na ako. Nalimtan, Double B. May gani kay na-remind.
1: Uy! Pila na madao.
0: Yes! Welcome sa taong programa ang Putahing Egg Scramble Day!
1: Yes! Ang mudao, makadawat og
0: 235 pesos.
1: Yes!
0: Brought to you by El Ilion Shell Mobility Station and of course in partnership with XFM Bukidnon.
1: Yes.
0: Kamo na po ang makadaog sa 235 pesos kung kamo ang makatag na sa mga naka-scrambled letters karon sa ato ang screen.
1: Oh, birahin na.
0: 34 letters.
1: 34 letters.
0: Sa mga naa karon sa ilang tagsa-tagsa ko paniwalay. Dili ko maghatag og glow.
1: Unsa man na siya kanang gamit ba?
0: Ginamit ka niya.
1: Ang ginamit ko.
0: Ay. Alright. Ano na siya eh. Hindi ko siya pwedeng sabihin. Kailangan na kusa niya lang maramdaman.
1: Sige, birahin na.
0: Birahin na ninyo, oh.
1: Sigula pa sila, ikuan.
0: Basig ni nila og glue. Dili jud ko maharap.
1: Ayaw lang glue.
0: Alam mo na, dapat dili maghatag og glue. O, gi-scrambled na, oh. Alam mo, humuta na ani, oy.
1: Sige, birahi.
0: Gi-scrambled egg na, oh.
1: Sana kuti.
0: Nindot ka ayo. Basta kani si Bibi Jo lagi atong partner speakers lawak lagi. Sige, scrambled pa, eh. Scrambled pa. Giha, kung makatag na mo ani, pwede mo nga mag-text or mag-chat. Mag-chat, Jud. Text si ko sa 0945-443-5869. O pwede po mo nga sa live mismo nga mag-comment sa inyuhang mga tubag karong gabi una. Again, 235 pesos na po nga to ang jackpot price for tonight.
1: Yes!
0: Aron ikaw na po ang makadaog sa to ang papremyo, sili pa po ang ato ang live. Dapat naka-follow, naka-like, kag naka-share.
1: Istadihi!
0: Oy, sa mga mag-asawa din ha, karon tugnaw ba sa gawas Double B?
1: Tugnaw.
0: Dami niya sa weather, no?
1: Tugnaw. Lami kayong mga plus, ani.
0: Dabi.
1: Santon
0: Plus.
1: Santon Plus.
0: Oil. Ninot na siya, Double B, ka nang sapot-saputo ng imong partner niya. May mo offer ka nga, hiluton tika pang.
1: Wow!
0: Hiluton tika mang.
1: How I wish.
0: Unya, mag-offer dahin ka og timpla og kape nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen.
1: Human sa paghilot.
0: Kanang imong kape, human sa paghilot, imong tagaan siya ni mo og Santon Gold Coffee Mix. Mm. Kanang Santon Gold Coffee Mix, imuha na siyang butangan og Turbo Men Enhancer.
1: Human ang hilot.
0: Ay! Basta lagi. Basta ha, sa mga mag-asawa din ha, akaroon kung kinahanglan ninyo og eksaktong kusog sa pagpalig on po sa inyong relasyon o para dili ninyo mabalibar ng inyong mga partner ilabi na sa panahon nga tingtog now. Oh, dapat na dili balibaran ang asawa or bana para dili mag-overthink, Double B.
1: Yes.
0: Kasi ikaw ba, Double B, kung balibaran to, mag-overthink ba ka?
1: Of course. Labi na kung nasanay ka nga. Yung nanay, maningan ang balibad, mani.
0: Kuriki.
1: Ni balibad na ito, kinahotdan og turbo.
0: Ay, correct. Mm. Mo nang dapat kinaka-stocks kita. Tag 85 pesos lang po siya sa mga pharmacies. Pero kung gusto ka...
1: Pila ka kuani, pila ka simana ang effect, ani?
0: Ang isa ka kapsulado ha, or tulo ka adlaw.
1: Tulo ka adlaw. Oh. So, what if mo inom karon, inom po dogma, okay
0: ayaw na po, grabe po ka. Hindi pa ni Simo, pero mas gawa po ana, imong laktawan. Okay.
1: Okay.
0: Kung gahi na ganin na sa isa pa lang ka-kapsula, unsa na lang tag duha.
1: Kato, mas ligon kita.
0: Ligon gito.
1: Sa inan, di kagduha.
0: Huwag na itulugay, oh. Ay, naka! Hindi na lang pwede. Di na jud mo ka-duty, ugma.
1: Na. Absent.
0: Absent yun. Di ba, Winston Peregrino? Di jud ka-duty, Winston. Kung masubraan ang inamog turbo man enhancer kay, di naman pa-duty ng asawa kay na.
1: Duty sa balay.
0: Duty lang ka sa balay. Na lang imong boss nga. You're not feeling well.
1: Sakit. Sakit imong ulo.
0: Correct. Pero ang tinuod, naka-Turbo Man Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pakapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Well, naakoy exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
5: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
6: Wala-wala, gid ka pre, oy. Karon pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas.
7: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Antone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Antone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag ngayon. Luya akong lawa.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskun pa.
7: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
6: Upo, papa. Putang nga mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
6: Saton, pwede na siya? Halo, himot ko?
7: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
6: B! Ah, man ako hinom.
7: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
12: Daniel Francisco, naman din niya nara Palawan. Malaki yung mga kumparikos din. Tapos pag napagod, nilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold condition ng katawan ko. So sa umaga na, dati masakit magalaw, maghapag pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero natunod din, wala na, subok na subok sa akin. Yung Santon Plus Gold, at pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
13: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
14: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Nga naman, unsay na adid to?
14: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Tinuot? Wala gyot?
14: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
13: Salamat kayo, day, ha? Mo-tun ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
0: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
15: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
0: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
15: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
0: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na

0: Exciting!
1: Welcome sa ang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga saluubin, di ba, Double B?
2: Yes, ipagawas, ipahuwas,
1: oh?
2: Para makalingkawas.
1: Correct. Oh, makalingkawas sa susamang
2: susamang sitwasyon.
1: Kay ang kanang magtago-tago mong kag sekreto, Double B, or kanang naa kay mga kasakit sa imong dughan, mo na siyang number one nga dahilan nga nang magka-stress ang sa katao.
2: Kamalo ka, nagid ko'y kuan, nagid ko'y mga dili experience, no, pero usa sa mga kaibigan nakusaw na nasay kuan kanang hatred.
1: Mm.
2: Nga hatred ba nga kanang ginatago-tago.
1: No.
2: Nga nag-cause dun saya o kanang siguro grabe yahang overthink.
1: Depression.
2: Nag-depress.
1: Uy.
2: So, nag-cause saya nga na-damage siya ang health. Nagbabayan kuan.
1: Timbang. So,
2: babayan timbang pero sabi nga na-damage siya pati yung kidney.
1: Na. Muna diha. Muna ka ng inyong mga ginapangtaguan din ha ang sekreto. Mas maayo gud bing inyong ipagawas. Kaya the more na inyo na siyang itago, the more nga tus Ginoo ko na lahi yeah, manggod.
2: Usahay ra pa kay mawala sa sarili niya dito manggawas din nga naday si kasakit la na di si kuan ani kay.
1: No.
2: Ya mga ipangman ba pero wala siya kabalo nga mo dito yung nagawas yung ba ano ba? Kulba kayo.
1: O, so man lang mga na yung mga gipangtago din ha. Pag-istorya mo din kay Camero, bahala sa
2: yes.
1: problema.
2: Yes, i-release.
1: Basta kay yun lang ng kwarta ha. Kay ka ng kwarta gani, kay mo na problema na mo ni Double B.
2: Oh, naglibog na gani kung unsaon to pag-abot o 15.
1: May problema unsaon paggasto. Charot!
2: Unsaon pag-abot sa 15.
1: Oh, unsaon pag-abot sa 15. Ang problema po na kung unsaon paggasto.
2: Wow!
1: Sa akong kwarta, nga wak mo ko'y kwarta.
2: Wow!
1: Char lang. Ay, bitaw, biyo, hindi nito maglangay pa, no? Ito ang programa, by the way, is hatod ka na to sa nag-inusarang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Perfect kay na siya nga ilabi na karon nga adun na kita'y live Putahe Confession.
2: Yes.
1: O, samtang gapaminaw ka sa to ang programa, maglingkod-lingkod ka diha, plastar ka diha. Kanya, mag-inom ka og kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. That's premium D3. Premium D3 coffee mix. Kanan po siya Double D is a great source of vitamin D3.
2: Yes.
1: Kanan para sa mga bukog-bukog.
2: Kamalo ba mo nga, ang vitamin D is makuha lang nato na siya sa sun. Pero sa una, kinahanglan kay magpabulad og init from 9 to 3 makuha nimo ang vitamin D pero karon di naman nimo makaya ang sun. So kinahanglan na kamo inom og premium D3 coffee mix.
1: Ang ato mga produkto sa Yes to Health, we are FDA approved and we are also halal certified. Mapalit sa mga suking butika nationwide og pwede pud kang magpalit diri sa tuang sibihanan sa XFM Bukidnon. Di na ito maglangay, Double D, kaya nagpanikad na to ang letter sender for tonight.
2: Okay.
1: Rated SPG po ang ito ang programa karong gabi una. Sa itong patnubay po ng mga magulang ang kailangan para po sa mga kabataan na nakikinig ngayon. So,
2: matulog na kayo!
1: Matulog na kayo! Kay mag-dramami para sa Putahe Confession.
3: Ang programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
4: Tame!
5: It's a hot dog.
4: Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahe.
6: Kay kini niyawa,

0: Ágjum.
1: Violence.
2: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
3: Hello!
4: Sino yan kasama mo?
1: Ong droga. Ngedilipoy di sa mga kabataan.
5: Exciting!

0: maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Dugay na mi sa kong uyab. Ang among tawganay, Cinderella. Dudong og diday. Bilib ko sa kong uyab, Cinderella, kay very consistent kaayo. Hatid sundo sa balay. Sabay mi nga magtrabaho. Padulong og pauli sa work. Pag naga-lunch ko sa kong trabahoan, iya kong ginaadto, Cinderella. Og sabay mi nga magkaon. Pag uli pod nako sa balay, iya akong ihatod. Aside sa iya kong ihatod, magtambay pa na siya sa mua. Makipagchika sa kong mga igsuon. O di kaya ila mama og papa. Pag-uli nila sa ilang balay, Cinderella, mag-chat pagin na siya sa kuha, hangtod alas G's, imedyas kagabhion. Pero Cinderella, di ingon anak tanan. Usahay ka ng very consistent nga uyab. Dili dapat magkumpiyansa tungod kay adunay mga tinaguan. Hala dung, salamat kasi mong idala nga chocolate dung. Ay daghana andi dung, oy.
1: Yes, day, para ginasay mo, ha?
0: Ah, oh. Ah, kasweet si Dudung, kasweet mo.
1: Of course, ikarugod ang bugtong, diday.
0: Napag-idaghana andi dung, oy. Mga mahalo rin na siya nga mga chocolate dung, ay.
1: Hinahirap po nagkaon, ha, kay makuha niya ka. Pero napakigusto, pagsabal lang, kay.
0: Ay, oy. Mani dung.
1: Mani, ay, kabalakan na dito sa Ililion. Palita dito, unya.
0: Sige. Pero, dong, pitaw, ka na. Kabalo ka. First time, yun ako ka nakauyab. Gugingon ani, dong, baka nang sweet. Sa una mong good, dong, kanag na ako mga uyab. Sa una ba nga, dili mang hatag. Kanag mong may respirmiro, pero ikaw, dong, magkuhan na gota, dong, oh, magpila naman ta katuig.
1: Yes, uy, alam. Uy. Normal na siya. Kay, kuhan, good. Palangga man, palangga.
0: 5 years na kahit, dong, unya. Consistent ka
1: po. Happy 5 years.
0: Oh, happy anniversary, dong.
1: Thank you! Mag 5 years, mag 6 years.
0: Ay, mag 6 years na to. Oo. Dung, side ani, happy gindi ko kayo, makatipid-tipid ko sa gasolina.
1: Yes, uy, hato, tika. Kay, siyempre. Oo niya, muli magkaon niya, hato, tika niya.
0: Ano, uy, kanay mong gasolina ba nga tag, pinaman na tag 200 pesos, maabot na gina tag 1 week, no? Asa di kagapag gasolina di ay?
1: Of course. Sa ganing mga gasolina ang imong hisgutan, dito rin ko sa Ililion Shell Mobility Station magpatubil. Gwapo kay na ilang mga produkto kay mulong last.
0: Hala, maubang.
1: Gamay ra imong matubil pero taas ang madaganan.
0: Ay, nindot kay na siya diha. Uy, diha lang ka permanente ha kay malipay kay kung maimo kung ginahatod sundo.
1: Yes,
0: uy.
1: Ikaw po, matubil ka. Magkasakyanan.
0: Oo. So, di na ko ganahan mag-drive doon. Uy, nanabitok.
1: Pero, wala ko. May mga usahay nga. Di wala job ko. So, basta kay ang imong tubil, direct dito gina. Para mulungtad imong makina, dugay nimo magamit.
0: Pero sa karon dong ana ka.
1: Ay, way problema. Ako bala nimo.
0: Kumbi ako nimo kanang imo akong prinsesa karon.
1: Of course.
0: Pero bitaw dong oy kanang alam sa ko oras akong duty ugma ha. Sabay kaya punta maggaon ha.
1: Oy. Sabay ta.
0: Six
1: sabay
0: years ta. Na ko ayo ta dong ba nga ingon ana dong. Lay happy kay ko dong ay.
1: Oo. So happy kung happy ka mas labo na jud kung happy.
0: Ala no.
1: Di ba?
0: Na-chat. Ano ka niya nga ate ay? Nag-chat na gini mo ate sa kuwa. Sabi akong, akong tanawon ha.
1: So, unya na na eh.
0: Ay, sabi kay, masig importante
1: niya ba? Sige, mag-chat-chat sa akong ate di ay?
0: Actually, nag-chat siya one time. Nanguta na lang man siya kung tagpila doon, kung gipalit nga money sa Ililion. ay, kay sabi. Ay, timplahan sa Tagalog Santon Cold Coffee Mix, ha? Samtang nga, basahon ko niya siya.
1: Sige.
0: Inuwa lang na, linut ba na nabay na glutathione at collagen ay.
1: Ba, makagwapo.
0: Unsa ni? Maay uyablahin na ako.
1: Diday, unsa mo na yung magibasa din, ha? Uy, unsa man ka? Unsa mo na yung nabasahan, di ay? Unsa may, unsa kinisis sa akong magulang?
0: Ha? Dong, kailang, sa tawag, ani? Nakaila ko karon?
1: Wala.
0: Mo ba? Sige.
1: Usaman, kuan.
0: Naglain mo na akong paminaw, gudong. Uy, kanang basing pwede uli sa siguro ko kay murag na ina kong pamina magpahuway sa siguro ko kanang
1: oh, grabe unsa
0: sige na dong bigay
1: kakalit kakalit ko na lagon nga unsa man gid chance ako magulang
0: wala ay nangutan na ra siya og asa ko ugma kay maglaag-laag daw mi sige na dong bi uli sa dong bigay naglain akong pamina dong sakit akong likod sige na dong dong sige na og bali na lang ugma sundo ako ugma sa buntag dong ha
1: sige sige
0: okay. Sige dong love ya sa mani, uy. Sa baka, legit bagid ka, ni. Yung gitext na ako, yung gichat na ako. Naayuya bang ako ang uyab? 6 years naman, ni. Consistent pa na akong uyab sa kuwa. Ah, di siguro na ako naman ako. Ay, naman sa maturo. No time. Okay na ka, dong?
2: Okay na.
0: Uy. Naku, ama siguro to, eh. Hina naman ang immune system sa kuong dudong. Painom muna ako na siya santon vitamin C. Kaya para ligo ng ihang immune system. Pero, anong naglayo mo na akong paminaw? Eh, murag, sakit na mugnaw mang kong kalit. Replayan ko siguro siguro ni Bea. Asa ka nakabalo nga na ay uyab ang akong uyab. Huwag nga nung imo nang isiwalat, imong igsuon sa ako. Kinuokong kulbaan mang ko eh. Ah, pabuton siguro na ako ng iyahang reply. BK, murag, lain mong gina akong paminaw. Cinderella. Kitawagan ko sa iyang igsuon. Motong ipauli na ako siya. Aron nga magka-istoryahanay mi og tarong. Nakita daw siya sa iyahang ate. Mapauli. Paadto sa balay sa iyahang ex. Oh! Cinderella, wala nagalantad ang iyahang ex kaya nakakover ko noog ka ng naong na ako na yung muragbelo. Pero Cinderella, karong kabalo na ko nga nung alas G's imensya. Kinahanglan human na mi og chat-chat og di na siya mo reply sa kuha. Kaya di ay to, Cinderella, nagalakaw po siya og nagaadto sa balay sa iyang ex. Mato Cinderella pagkabuntag. Pagsundo niya sa kuha. Wala ko magduha-duha og pangutana sa iya ha, og ingon ani ang nahitabo. Dong. Dong.
1: Dai, mo. Uy, tana kay ko na ta.
0: Dong.
1: Dili ko na tika.
0: Dili ko magduty ro.
1: Ha?
0: Dili ko mag-joke.
1: Ano man, di ka gilantan ka? Saman?
0: Doong, kanang pagsultig tinuod sa kuwa, doong, be. Sa tinuod lang doon, nag-overthink ko, karoon nag-alain akong paminaw, doong.
1: Ngano man, ngano? Ah, kato nang gibasa ni mo, no? Kato nang gibasa ni mo, sa may kitiks na kumagulang di ay, ha?
0: Doong, ako, dili ko silosa nga babae, pero... Alas G's image, di ba? Niingon ka sa kuwa nga mag-undag na taong chat,
1: mag-undag na taong
0: text-text. Pero doong, pasabda ko unsa ni nga picture do. Oh! Niya.
1: Ha? Sana?
0: Tanawa ni.
1: Bi?
0: Kinsa ni babae dong. Kinsa ni.
1: Kuan ako na oy, ako amiga na.
0: Dong, ayaw lang tago sa kuwa dong ha. Makasabot man ko dong kung maabot ang panahon na di nakaganahan ako. Pero, dong, imo din ning ex.
1: Oh, X na ko na sa una, pero sa una rato, ay, ay, X na na ko na, amiga na lang, dili, may kuan.
0: Pero wow. Dong, magduha ka bulan naman kuno ka nakipagkita sa iya, ha? Alas 10 medyas kagabiun. Umuli kuno ka sa inyohang balay. Tagalauna na kong skadlaw na sa hindi pa kuno ka makauli. Sa'y pasabot, ana.
1: Kinsa may nag-ingon ko na, good bay?
0: Pasabta ko, dong. Dili na kinahanglan nga makabalo ka. Kung kinsang nag-ingon sa ko, gusto ko wala, makabalo.
1: Oy, wala, oy, wala. Kabalo, biya ka mag-chat-chat tag alas 10, tama no, niya. Paguman, ingon na lugar, batuog na ko, oy. Paguman, itong chat-chat, batuog na ko. Ay, pagtuan ng kwan, oy. Pagtuan ng mga istorya din, oy. Sus ka na, picture. Picture. Pila na may pag-picture. Nakikita, may kausan, nakapicture na dayon. Paguman, wala na.
0: Pero doon, X is X. Past is past na daw. Pero nga nung kinahanglan pa man nga magbalik-balik for pila ka bulan dong magkita-kita mo nya mauli kag pila ka dong mag 7 years
1: dili,
0: na ta dong.
1: Wala oy ayo sad ko anya. Ay sa nagi-conclude diretso. Ayo sa tuo diretso po sa kisa may montuan di ako o siya nga kuan. Ayaw sa i-conclude diretso kay siyempre
0: wala ko mag-conclude dong pero di ba gitagaan ko ni mo mag imo ko nga tagaan og rason nga mag-overthink ko.
1: Ayaw pag overthink kay ikaw ra gid na akong gigugma.
0: Oy dili pwede ingon ana dong buang masiguro ka. Ba? Mag 3 months na mo nga si kuyog-kuyog sa imuhang ex. Yung may oras ako, dili ko mag-overthink. Asa na imo gikan?
1: Sa'yo. 3 months nga kita may mag-uban-uban. Ihato, tika, kwaon, tika.
0: Pero sa gabi, idong. Alas 10.
1: Mag-uban tag pangaon.
0: Rason pa ha.
1: Alas 10 media tulog na oi kay bilar na duty patap ka ugma.
0: Bigyan ti karon. Na alas 10 media dong, alas 10 media wingon ka sa ko ang adin ta magchat-chat kay matulog na ako nang i-off akong cellphone pero tinuod day dong tuwa day ka didto. Tuwa day ka didto ha. Wa pa ka natagbaw na ako. Chulte. Sinaniya. Ha?
1: Wala.
0: Ex na nimo siya doon, gibiyaan na nimo siya, ibig sabihin niya kaganahan niya, kaya na yung mga something sa iya nga, di kaganahan niya.
1: Mogani. Mogani na, ex na, gibiyaan ako siya.
0: Mogani.
1: Wala naman to'y kwanto.
0: Ang ingon siya mong ate sa... Patay, naingon ako.
1: Kanding yun akong ate.
0: Pero ang ingon, sige, naingon naman gina ako ha, sige. Oh, ang ingon siya mong ate sa ko ha, ex nimo ni siya, wala mo'y proper nga closure, ni-abroad siya, niya siya sa laing nasod, mag 7 years na karoon ni balik. Sa magyun ni dong?
1: Kanin kita kong ate. Pwede, ay, tuwa na kong ate, ay.
0: Nga nang hindi naman kong matuon niya.
1: Ay, tuwa na, ay. Manira magkuan. Panira magkayokuan. Panira moment.
0: Dili, dong?
1: Panira moment.
0: Dili, pwede naging ko na ate, dong? Kinahanglan nga. Kinahanglan po makabalupod ko kung unsay gid ang inyo hangra. Unsa ba na mo naga-online selling mo? Ha? Mag kita-kita mo sa imuhang ex do niya tag alas 12 ala una alas. Dili gid do. Ano?
1: Ku anoy? May na kung ikaw nakasapon kana mutugan jud ko pero dili man ikaw nakasapon naay pay tendency nga sayop ang mga istorya na. Kay kabalo ka na yung mga istorya nga hatod-hatod niya. Kulang-kulang ang uban po masubraan.
0: Dili mo na sila maghatod-tong istorya. Kung dili po na siya tinuod, dili na siya legit.
1: Kaya kanigin akong magulang. Magpatakag istorya, sobra-sobra. Kaisa na gani ko. Napicturan na yun. Bantay lang ka magulanga ka.
0: Dili siya, dog. Tara pa, una pa, oh. Tanawan ni, oh.
1: Oh.
0: Namagin na siya, oh. Namagin na siya timestamp, oh.
1: Mingon
0: ka sa ko kaisa, oh. Kapila man din mo na kita-kita, oh. Kani kay, daghang kay niyo, oh. Daghang kay niyo, oh.
1: Sa muka na, oy, yan ang na...
0: Ang holding hands pa mo?
1: Wala na, kumusta? Kuha na sa iya. Kumusta naman, anak ko, kumusta naman ka?
0: Kumusta si mong mata?
1: Wala naman ko kailan ni mo, ana na.
0: Bigyan naman, ginti ka ba, awa? Sobra na ko ha, sobra na, tago-tago kag sikreto ha.
1: Grabe, 6 years. Grabe, 6 years na, grabe. Inana na,
0: bitaw!
1: 6 years na yun yan, inana ka diritso, imur kung anong diritso.
0: Ah, dilig yun dong. Ikaw ang muna, dilig yun dong! Ikaw ang muna nag-value na 6 years, mag 7 years, ito dong. Ikaw ang muna nag-value na, wala niyong mag-irespeto ng ito ang relasyon.
1: Tagay po ko ka ng kuwanpod na makikuwan ko. Imo naman lang tanan.
0: Sa tagaan, tika kuha nun sa man.
1: Tagay ko, kuhan ba nga, makakuhan ko, maka-explain ko. Imo man, di man ko na yung paminahon.
0: Sige daw, bro, sige.
1: May pamanong na.
0: Oh, sige.
1: Mas may pamanong mga laing tao ni mga hindi yan, kay Minaw pa.
0: Sige daw, bro. Oh, sige, lingkura na to niha.
1: Sige.
0: Oh, gitimplahan, tika o santon, gold coffee
1: salamat
0: mix.
1: Salamat, day.
0: Karami, yun mo. Ano? Sige. Oh, explain nila ko nung kung sa mga ginahitabo. Nagunsagin mo.
1: Wala na lagi may ana. Dahil nangumusta ko sa iya. Uy, nangumusta rin yung ko.
0: You have nangumusta. Broke my trust.
1: Narasan nang broke my trust. Uy, wala yung ko for 6 years. Wala yung ko kadungog. Anani mo ba? Karoon na yun. Sige, sayop. Nasayop ko kay nakikita ko. Pero wala may relasyon na uy.
0: Sayop ka. Wala ka wala nang sorry. Kanina pa na nag-istorya. Mo lang ina, oh. Mo na, o dinay pa, pero
1: Sige, sige. Alam dyan mo mga babae. Sige, ako na lang may sorry. Sige, sorry na din day. Sorry na din. Ako makikita na saya sunod.
0: Wala na. Nanako. Nag-overthink ako. Din na niyong wala sa una-una. Kabalo ko ngayon mo. Ano po kong ilad-ilaron?
1: Wala man tikang ilad-ilad for 6 years na ilad-ilaron ng tika.
0: Kabalo kong imo kong ilaron.
1: Wala.
0: Ikaw bitaw dong na agiantusan-tusan. Gibitaw ang takadong ha. Abi ba naman ako katong imong consistency love gid day kay kunimo pero nagiri kay gitago sa ko nga secreto. Na,
1: consistent is kwan man good
0: is kan, what? Na, mga pa mga nalalaman
1: consistent
0: mga,
1: is the key.
0: Is the key bitaw. No, na baka mga nalalaman nga mga explanation pero ang tinuod imo raw ginabilog ako utom. Inabilog ni mo gumuto ka para maingnon nga lablab ko ni mo.
1: Di awa, lablab mantika. Lablab mantika di day, uy.
0: Sige, pasailuon tika karon kay love man kay tika.
1: Sailuan lang gugugod, pero wala may connection na niyo.
0: Ayaw na ko sa ba.
1: Wala may connection na na, uy.
0: Ayaw to sa mundo nga.
1: Sige na, wala na.
0: Sige. Advance si Cinderella ako siyang itagaan ng second chance. Kaysa sulod nga unom ko tuig, hapit naman dyan may mag 7 years. Kabalo ko nga wala dyan ko niyang ginabinuangi. Kabalo ko Cinderella nga, love ko sa kong uyab. Pero Cinderella, diligid na ako maiwasan nga mag-overthink. Di na ako maiwasan nga mangutan ako kung unsa gyud ang tinuod nga dahilan. Nga nung sa alas 10:30 siya, di na makigchat ang akong uyab sa kuha. O gusto gihapon ko makabalo sa kamatuoran, Cinderella. Kay dili jud ko kumbensido. Na nakikita lang siya sa iyahang ex para mangumusta. Something is wrong, yod, Cinderella. O tuod man, tungod sa kuha ang pagduda. Gipaabot na ako og lima ka bulan. Ayan na ako siya sundan. Aron makabalo ko sa kamatuoran. Magtago ko diri. Kinahanglan na mabalaan ako ang katinuod. Dili ko, dili dyan ko, lima kabulan na kung halos di katunaw. Marami nagkikinig nga mag-overthink. Masuksok ko diri sa sagbutan. Pahala na tagas kayo ni mga kumpay. Pahala na. Tuwara si Dudong. Tuwara ang akong pinahang. Uy, niduol siya sa mausiguro ang iyahang ex. Silipon ako balik ng picture, bi. Madyo ko kitaan ng iyahang ex ko, uy. Pagagnaw? Sweet-sweet pa kay tingo? Unsa ka na siya dito, ay? Unsa kaya naging istoryahan? Nagbeso-beso. Sana yung nag-istorya, ate?
2: Tulog na to.
0: Kasi kayo nagpasabot ka na tulog na. Nigakos ang babae niya. Dili. Dili ka ni may tabo. Dili ka ni may himo. Doon na ako. Akong komportaw na. Mugawas ko tri. Mugawas ko tri. Okay. Ikaw!
1: Dang!
0: Nagunsa ka din, he.
1: Nagunsa ka tri.
0: Ha? Giyapas, tika!
1: Giyapas, tika. Giyapas, ikonin mo.
0: Giyapas, tika. Asa itong babae? Ano nisulad ito kalit? Ano? Abrik!
1: Wala, nanay ko diri kayo nagpalit kong mantika kay magkwanto, magluto kong panyapon ako.
0: Mantika? Mantika? Alas 12 sa tungang gabi, mantika?
1: Oo, ako kayo panyapon. Manang palit kong mantika kay naman sila yung mantika diri. Mare, papalitan kong mantika, Mare.
0: Kinuukot, Dong. Pwede naman huwag ka nga mag-text sa kuha. Unta, pwede naman ako magpa-deliver sa imo ang mantika. Tungang gabi, alas 12.
1: Maulaw na ko rin mo, ay, kay... Yung kung mahasul kayo, wala na. Naman naman tag-chat na. Wala ko ka-chat din rin lang ko sa kong Mari.
0: Sumbong ta ka sa ko. Sumbong ta ka sa amiga, sa bana sa kong amiga nga si Noemi Sayo. Sumbong ti ka. Sumbong ti ka. Sumbong ti ka ni Danilo Hurtado nga nakakaroon diyan sa mga Apex Mining. Sumbong ti ka.
1: Ayaw, busig mamirahay na.
0: Ginapasakitan ko ni...
1: Busig mamirahay na. Ayaw,
0: Noemi! Noemi! Noemi, tabangin ko din, Noemi. Bakakon kay si Dudong, Noemi. Doon, gano'n sa mamunsya ka magsugti sa kwa sa tinuod doon. Kaysa magwibuang doon ang mutuo nga nagpalit kag mantika alas 12 sa tungang gabi eh. Eh, nakaka-respikas baryo doon. Nakaka-respikas baryo doon.
1: Ako, magluto kong itlog.
0: Luto kong itlog?
1: Luto kong itlog kay panihapon ako.
0: Panihapon? Doon, nanihapon ka sa balay ganina. Aya ko ni mo, aya ka ni uli. Aya ko ni mo nga paghato di mo sa kwa doon. Nanihapon ta doon.
1: Nanihapon na ito? Kalimot ko, guto mo, gugod.
0: Sana magkadong naabot, makaday sa Picas Barrio, nagpalit og mantika, dong. Makiklaro. Prang kahido ko na ko, dong, be. Sa'yo, tinawalaan ni dong.
1: Kanang...
0: Unsa?
1: Kuan, kanang... Ikaw magid ako, gigugma.
0: Nya.
1: So, mauli na ta. Uli na ta.
0: Bigyan naman giti ka doon ba? Saan ba naging kay ka doon ba?
1: Ayaw po, tumuloy po.
0: Ah, dilin ako yung unaan ni doon, oy. Binuang naman yung istorya, ha? Kabulok, ha? Sige na akong hatag ang chance mo. Sige na akong tolerate anay mo mga binuhatan. Doon mo na ginailad ako ni mo doon. Dilin ako doon, magbuwag na ta. Magbuwag na ta. Magbuwag na ta dong, bahala ka
1: niya. Ay, dili po, hindi ko mabuhi na mabulag ta.
0: Ano?
1: Dili ko mabuhi kay, siyempre, ikaw na kong kalibutan.
0: Kalibutan sa imong mata? Nabot mo ikin dispikas bariyo?
1: Ano gani?
0: Kalibutan niya. Dobby, nga nung sige makagtanang, nga nung dili man siya kong palit sa balay sa imong ang egsog mantika?
1: Naninda ka diya, Mads.
0: Mads?
1: Palit ako diya, Mads, Biggie. Butong, Biggie, Mads.
0: Ambuti mo! Cinderella, wala na akong kasabot. Wala na akong kasabot. Sige na akong tolerate siguro sa iya mo nang naanad siya, ngingun-ani siya sa kuha. Naanad siya, nga magsige siya pamakak sa ako. Ambot asa ko mo lugar. Wala na akong kabalo, Cinderella, kung unsaon na ako. Gusto na ako sila nga masakpan yun. Pero Cinderella, hawad kayo mo tagong sikreto nga ako ang uyab nga si Dudo. Unang gusto ko mga itambag sa inyuha, ilabi na sa inyuha ni Dopolpi. Kung unsay angay o buhaton sa ingon-anay nga relasyon. Cinderella, dili na ako kaya i-give up ang almost 7 years. 7 years nga naging kami. Tiligod, anak, kasayon. Pero sa tanang pagpamakak niya ang ginabuhat sa kuha, tiligod na ko kaya. Kung tatagaan ninyo o katinahon ang akong panghuna-huna karun. Para sa putahe confession. Diday.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: kay Kuana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol.
2: Na ako'y sisba.
1: Una, gamay, kayo, munggos lang.
2: Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas.
2: Mungubag na ako sa likod, mungubag na ako sa akong lagay na ko
1: kani produkto sa Yes Oil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa, Karong Gabi Una, Double D. Ang ito ang programang putahe sa gabi. Of course, ganina ito ang putahe confession. And yung nadungog ang istorya po ni Dudong o ni Diday.
3: Nahugno, nahunlak, nagunob ang himaya ni Diday.
2: Gubot pas lukot lagi. Mm-hmm. Pero bito, Double D, kayo murag, for some reason, we're running out of time. Wait lang ha. Tambag na ako kang Diday ka ng bulaga na lang niya ka. Wala mo na ayo.
3: Kung kinsa man itong tambag?
2: Kang Armand ng Bohol.
3: Wow.
2: Ha? Noemi sa El, may gabi daw sa iyang bana nga si Danilo Hortado nga nag-overtime karon sa Apex or sa Apex Mining. Diyan na sa may ano no? Sa may Masara. Ah, Davao de Oro. May gabi po. Salamat kayo ha.
4: Thank you!
3: Mayroong gabiin ninyo din ha.
2: May mga gabiin po sa mga taga Nuevo, Iloco, Ilabi na kay Nanay Bebing Moro Fuentes. May gabiin na. Thank you so much and I miss you. See you puhon puhon.
4: Thank you.
3: Yes.
2: Siguro Double D for your final words o imuhang tambag para sa to ang letter
3: tambag
2: sender kang
3: gabiuna.
2: Tambag na
3: ko para kang Diday ka ng kuan ka ng mag-usbo ninyo, mag-istorya mo ka ng kuan pa man karon ka ng init pa man kaayo tungod kay nasapnan man nimo no.
2: Oo.
3: So ipalugdang sa gamay ang imuhang kalagot kay ubos dayon magkuan mo magtok mo ka ng one and one o niya mo gawas mo sa inyuhang lugar dito mo magistorya sa kanang sa mudapita ka ng medyo mingaw niya magdate ba ka mo ana
2: bitaw bitaw
3: okay dili magin mo angkon si Dodong so nasapon man nimo pero consider na to nga imong ebidensya. Pero ako lang na ayo pa dalos-dalos sa kuno sa imong gibati kay basin pud di ay og si Dodong na pud say rason ba nganong ingon ana pud yahang kuan. So paminawa iyang side i-consider pud nimo paminawa kung magka bulag magin siguro mo din bulag mo at least nagistorya mo ayo di dayon nga dili na nimo i-fight inyuhang kuan duha kay para nga naay kuan kanabang naay unsay tawag hustisya.
2: Yes. Sometimes man ko Double B, it is important nga kung makigbulag ka sa imuhang partner like wala na gid mo nag-work together. Kinahanglan na agi may proper nga closure kay basig ang mahitabo magud ana. Let's say example, mubalik siya, nag-abroad man katong iyahang ex niya, mubalik siya, tapos mingon ka nga, pwede may magkita kay mag-closure me murag. Yes, pwede. No? Kanang murag dili siya murag disrespect siya sa imong partner nga magkita mo for a closure and dili na human na gay imong duha gibungulan na gali ka no
3: sa may closure pa nimo nang kuha na wala na gani kay gi-close na napay closure
2: i-open pa niya balik
3: diha na ka
2: ang mga babae mga Double D is we need an assurance. Kapag ka kami na cute. Kung dili ka ganahan sa mga, then you're free to go. Pero kinahanglan po na tagaan po minimo respeto in a way nga, musulti po kang tarong sa mga nga, di ka ganahan sa amo. Makasabot mo yan.
3: Ba?
2: Although, magligid-ligid sa gulbidalan-daan sa dalan.
3: Pero namabot maginang sa punto nga, kanang, di na gira, isa makigbulag na gyud, dili na gyud.
2: So,
3: dili po di mo na pugson kay, pag once ipugson po di mo imong, ipugos gin po di mo imong kagalingon. So,
2: true.
3: Diha na laay na kayo inyong relasyon ana so mawala na tong mga dati ninyong mga kanang eksena ba sa kuan nga ginabalik-balikan ninyo kay tungod mao lang kini ana ka pa hatag og kalig-on sa among relasyon.
2: Oh, ala paminaw gyud mo Double D ha. Single gali na. Pero baka tambag ah.
3: Basta kalig-on sa relasyon inyong kinahanglanon. Torbo inyong inumon.
2: Mo Jude. Ay, bitaw, diday ka ng tama ka ng iingon ni Double B, no? So, I strongly agree sa iyang iingon. So, siguro, additional na lang kayo, naka-copy-paste. Maka-copy-paste na ganda ko ni. Additional lang siguro, diday, tama nga, mag-istorya good mo sa imuhang uyab. Kung sa manggid ang inyohang status to ha kay sa ingon ani manggod na nakipagkita siya sa iyang ex mag-create na gid na siya og murag kuan na gid siya nanagid siya kanang murag puwang sa imuhang utok ba nga
3: or naniliki
2: na nagiliki nga nanag ah nagid ni gibuhat nagid ni something ingon ana oh kana gid bibi sakto gid na malaki pero bitaw istorya na lang mo sa imuhang uyab o pagdesisyon mo kung unsay maayo kay kapag ka ang relasyon manggod masudlan na siya o ganang pag-overthink masudlan na siya o dili mao masudlan na siya o pagdududa hangtod sa hangtod magduda na gid na.
3: Yes, pero pana sa mga relasyon bibi naging na siya ang pagpasinsya o ang labi na gid ang pagpasaylo.
2: Yes,
3: mara gid na.
2: But never again.
3: Never.
2: Sigpo,
3: kung maghimo mo kuan, maghimo mo kasunduan nga para mabalik o ang kaligon sa relasyon magbalik. Kuan yun na kanang na may kasunduan.
2: Dapat lang.
3: So, na may mga inyuran na. Kung unsa man lang ang mga kasunduan, inyuran na.
2: Oh, inyo na may labot ana. Pero bitaw uwi, no? Double B para sa mong final
3: grabe,
2: words.
3: No? Dali
2: kayo. Una.
3: Grabe, wala murag kuan kuan na tanong pero wala gyud wala kita oras gustuhan ko man mo no mga kaigsoonan mga katropa din ha nga nagpaminaw karon sa nanabata sa frequency wala pa no
2: wala pa
3: oh sa online nagtanaw sa tua sa FB live gustuhan pa man mo nga muadto sa unahan pero dili gyud mahimo kay na irong buang
2: no
3: bitaw no sa ngalan na lamang si Bukwersa sa XFM News and Entertainment. Oh, sa ay, sa kuan sana sa Philippines no. Mag-practice ay kung extra lagi no. Sana sa ko ang gwapa nga manager sa XFM Bukidnon. So kini si Double B mag-uban-uban tanyo sunod ugma.
2: Yes, sa ngalan lamang po si Tibok Press sa XFM Network Philippines. Kauban po si Double B for tonight. Ako po ang inyong Disney Princess Cinderella. Para po sa
3: Putahe sa Gabi.
0: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo.

once again sa gusto mo pahat, no, sa ilang mga pautana. Huwag mo-uban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa atuang text line number 09-09-17-62844. Huwag ato agay ang hatagan o katubagan, no, ang inyo gayong mga gipadalang mga pangutana. Pusa, ubanin na usap ako ninyo mga katropa. Ilabi na gayon sa ato agay yung mga avid listeners, no? Dinigayon sa mga taga-tagong, ayan, maayong buntag. Ilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayon sa Kwambungan, Tagum City. At saka avid listeners po ng XFM. Ilabi na sa programang The Secret of Health. Pag sa mga taga-nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray na anak ka karoon sa Kaimsug o Kapiskay sa Panglawas. Pag sa dinagayon sumawab, no? Kanagan putag mga listeners din, ha? Labi na kay Mama Nida Paco. Maayong buntag, Mama Nida. Kaumat gayon sa imong mga kaubanan din, ha? Our brothers and sisters, no? Tungod kay Adventist, no? Kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM radio station. Huwag kinsa pa ba, no? Tagamawab, ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no? Aguilar family. And then sa mga taga Davao, dagan usap kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio. Bago na ito nga pasyente mga katropa. Noong panahon o noong adlaw nga din nag-duty tas Davao. From Turil. Ayan, naka-visit sila sa atuang clinic. And then naka-avail gayon sa atuang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa atuwa gayong mga programa, no, sa Yes to Health. And then, hilabi na sa mataga programa gayon, no, nining atong XFM radio stations mga katropa. Happy morning to tawag ni ini nanay and tatay Tulibas, no, din na gayon sa Turila, Davao City. And sa mga taga-Mati, no? Labi na din na sa Baywalk. Kami dagantag mga listeners din na mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din na sa Baywalk. Usa ka listener gayon sa XFM radio station, si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagpaminaw siya karon, kauban gayon ang ilang mga kauban. Ingon pa niya, lanog gayo ang ilang radio, no? Din ha gayon sa Baywalk sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot na sila din, ha? Mga gidon na ilang ginapa gitawag niini. Ginapaminawan, no? Kini atong programa mga katropa. Ganta ng programa na gayo din sa XFM radio station. Sa asa ka mang lugar karon, din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And hilabi na, dahil na usap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulong. Ayan, sa San Frans, no? Tagan po tag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko, ha, ubani ako mga katropa nining atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod gayon sa atuang panglawas o atong paningkamutan, katugad kining hatagan o katubagan, ganit agandaga na o nagpadala sa ilang mga mensahe. So stay tuned mga katropa, ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan, unya o gani, so walay mga pang text, ayaw ka problema, tungod kay aduna usab kitay mga Facebook live, na o nagtuo ko nga halos tanan karon nagagamit na gayon ng Facebook apps. Pwede ninyo na i-search mga katropa sa inyo ang mga Facebook. Ang atwaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Aron tungod niya na updated ka mo. And then syempre labi na ang atuaga yung programa karon, live usab kita mga katropa. Nadiin na makita og madunggan, no, sa atuaga yung mga Facebook page. O pwede ninyo usab, search ninyo mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tungod kay matag adlaw, dili lamang kining atong programa The Secret of Health. At

0: Tanang programa dinhi sa XFM, hilabi na sa mga balita. O live gayod kini mga katropa sa atwa gayo mga Facebook page. And happy viewings tanan nagatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan, good morning Doc. Ayan, good morning Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning Doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina Applaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan na. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. Ayan, happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon ha? Ayan, happy morning, mga katropa. Well, madungagan o sa mga itong mga kaibalo, may tungod ganyan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. O gayon sa ato ang gitawag nga lamian nga kape, no? Nga diin na maghahatod ka nato. O kahimsog o kapis kay sa panglawas, nagkape ka na, naggamot ka pa. Sutton Plus Coffee Mix ang kape, nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Sample Plus Gold. Daghan ang nangutana mga katropa kung pwede ba ang ato ang Sutton Plus Coffee Mix no, sa mga adunay gitawag nga problema no, sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayon no, kini ato ang Sutton Plus Coffee Mix mga katropa tungod kay ato ang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe no condition or seryoso or tawag niini taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Sutton Plus Coffee Mix. So safe kini labi na sa mga kabayan nato nga din hilig og kape. Ay ang uban ra ba pag adunay sugar problem, ang ilang ingon na lang Doc, kini lang man ako ang ginagamit kining stick, di lang ko magamit og butang og asukal. Problema sa gihapon ha, bisag why asukal mga katropa, labi na sa mga hilig mo inom og kape, apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba kamo nga diin dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kini usab makadaot gayud sa atuang pancreas og hilabi na sa matag selulan ni ini. Kay ngano man adunay dakong connection mga katropa ha, o kining cafe nga diin mo'y modaot sa pankreas. Kung mga daot ang atong pankreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So, unsaon na lang, no? Pag-abri sa mataga selula para makaproduce o energy. O dili mo daghan ang asukal sa dugo, no? So, inanausag, kinahanglan atong hibaluan na dili lamang ang asukal, hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So, bisan pag stick-stick, for us nga din nagatun sa natural, diligid siya maayo mga katropa. Sa Sutton Plus Coffee Mix, available kini sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. And also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage. Ha? So abri ka na matag Domingo, hangtod the Bernes, alas 8 media sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule sa check-up and consultation, dinhi gayod sa Tagum, is Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday, no? Usbon ko ha ang atong schedule sa check-up, dinhi gayod sa Tagum, Merkulens, Huwebes, Bernes, o adlaong Domingo, no? Alas 8 media sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. Sa Davao, ang ato ang clinic address, anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. O ganitong dito ta ng schedule ni aging simana. Tagbag taong pangita, na? Tagbag pangita ang atong pasyente, asa daw ang clinic, nasaag daw sila. Pila na kauras na tinugtuyok-tuyok, may ganyan, nasa service, na? Medyo lisod-lisod, makita ang ato ang pwesto din, ha? Kung naanam mo mismo sa Matina Crossing, dili magid siya actually atbang sa Kawayan Drive, pero nasa sa Pikas nga bahin, no? So pag dayon kurbada ninyo mga katropa din ha, hatagan ta mo para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man na, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. rin mabasa dayon ang atong signage na Yes to Health Clinic and then abri ka na Domingo hangtod Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday, no? Lunes o Martes, mga katropa, inyong makauban personal, ang inyong health consultant, si Jane Druda. Subon ko ha, Lunes o Martes, dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? Oh, na Matina naman noon. Mati, mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po, mga katropa. Ako na din, kamo mo ato sa atong klinika. And then, ang atong assigned secretary, mao gayoy, pag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga hika na ako. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic, mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot, pagbisita. Aron tungod niya na, magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
1: Secret of Health Trivia.
0: Kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice if na tog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time, pag inana gani graduate ang pain, then mo appeal no sa paginhawa, mga katropa, basig na nag-indicate sa imuhang kidney area, no? And then kung dili normal ang imong bowel movement, no, sa atong texter, basig sa imuhan ng gitawag nga appendix, no? Kay kung dili man good normal ang bowel movement, and then magsakit na dayon ang right side, basig aduna na appendicitis ang usa ka tao, or barado ang iyahang ascending colon. So kana nga mga symptoms, kinahanglan maatiman dayon nato. O di na nato padugayon. Ay kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema, ano? So kinahanglan take a general cleansing or detoxification, no? Sa atwa gayon texter. Kadiin nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan. Mas maayo mahatagan dayon na og pagtagad. O kung dol ka man sa atong klinika, atuwi ang Yes Well Clinic. No, kung Dolcas Davao, Lunes o Martes ang atong schedule, or kung sa Mati ka, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung Dinikas Tagom, Merkules, Huwebes, Bernes o Adlang Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation, din higayod sa Tagom City. Aron to dyan na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, ganong gasakit man na ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina... pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pagpagawas og hugaw, no? And then syempre makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities. For the meantime, habang napaka din na sa inyong balay, I suggest ayaw sa pagsobra og kaon. Basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? Pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? Daghan kayo gikaon, labi nag-bisis tibuok adlaw. Pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon, tuntoy kadalis trabaho. Manang pagkagabi, dito na mabawi o kaon. Ako po, mga problema. Ano? Akong problema, mga katropa, tungod kay loaded ang ato ang digestive system. And then, ang mahitabo, pag-abots tina, di na kayo mapagawas. Tungod kay wa kayo natarong og usap. Wa kayo natarong og tunaw. No? Mahitabo, constipation. Kinahanglan, mga katropa, ha, hinabi na kung adunan na pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal rajutas kagabi on. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon og pure pipino juice and celery. Alam mo, celery, kining kinchay, na? Daghan na spalengke, pangutana ra mo, unsay kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon, lima kapaluwas sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom ang Santon Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak ay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dua kapsula buntag ala 30 minutos human ikaw mukaon. And then dua kapsula sa gabi 30 minutos human ikaw manihapon. Programa 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa atuang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. Pirmi na ko na ginaingon, libre ang atuang check up and consultation. Atay gipiling edad basta dunay problema sa panglawas. Welcome na welcome kamo nga moadto kayo sa atong klinika. Mo na gingon, may pera man o wala basta adunay problema sa panglawas. Welcome kamo nga moadto sa atong klinika, no? Apan kung adunay budget moadto klinika, oh, mas maayo na para makasuway usab sa atong mga pagpanambal. Tungod kay aduna kitay mga specific and complete combination of herbal medicine, kaban ang atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para gayon, no, sa inyo gayong mga balatian. Mo nang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa nga di naayo sa ilang balatian, sulod lamang sa tulo ka adlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. O pinakadugay nato is upat ka semana. Tungod kana sa ato ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Nga diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan nga din adunay problema sa panglawas, no? Apan luyo ni anang tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling, libre ka na mga katropa, no? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Unsa man yung dietary guidelines, mao kaning usa ka papel nga diin ni anang papel ha, nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mao nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingon jud nindot daw kaayo no ang serbisyo nga atong ginahaton. Asa ka na, gitudloan na ka, huwag ipadalaan pa kag kudigo, no? Para di jud makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. So, kana mga katropa, ayaw kabala ka sa nag-text, no? Kung free ba ang atong check-up? Yes po, free ang atong check-up and consultation. Basta tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano ni atong programa, mga katropa? From 656, good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So ang pangutana, unsay angay imnon or unsay angay buhaton, no, sa naghubag nga walang tiil, no? Or paa ba to, no? Kaya paa may leg man ang gingon. Isang pag-ainom og Santon Plus Gold. So, ang iyang pangutan na, unsay pwede i-partner? Yes, good question, ha? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na adunan na gainom na siya og Santon Plus Gold. Para ni sa kahibalustanan, ha? Ang atong Santon Plus Gold, mga katropa, yes, very effective and very powerful, labi na sa itong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagainom ni ini, but pasabot kulang og kahibalo, no? Ang tao nga di nagainom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santon Plus Gold. Kaya ano man, abawa, gainom ka Santon Plus Gold, unya, sige, gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na yung gingon, wa japoy jamo. Kinahanglan, nagainom kag Santon Plus Gold, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas, ubani sa paglikay sa bawal, no? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities, mo na yung pangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santon Plus Gold sa paa nga di inagahubag, no? una sa paanga nagahubag, especially pag left side. Better to check up. Basig dili na normal nga paghubag. Basig ng hupong na dyan na. Basig adunay problema sa kasing-kasing. No? So mo na mas maayo, i-check na ito na ma'am or sir no, sa atong texter. Basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka o pure carrots and pipino juice. So, ang carrots, high in potassium, and ang pipino, siyempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabayan na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na, pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, baguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlong atela, pugka ang pure nga duga, makainong kag lima ka kutsara. Pure ha, ayobutangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya ubani pag inom o duha kapsula sa Santon Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Basig mo inom pugkag Santon Plus Gold, usara pug kapsulas buntang. Niya matingal lang ano man ni kuyos ang ubag. Mao na no kay gitipid man ang Santon Plus Gold na. Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage no tungod kay natural man ni atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa na. And then sunda ka to akong advices. Tanawa dako kay na og kausaban for just 1 week na. And then i-observe na 1 month I suggest. 1 month ipadayon. So, nga din, sunda to akong gipang tudlo. Kunya, pag-inom, high dosage ang Santon Plus Gold. Kunya, likay jugkas bawal, no? Kung nang hubag na, bawal na jud na ang parat. Okay, bisan pag-inom kag Santon Plus Gold, tumano ni mo ako mga advices. Kung sige kag-inom or kaon og mga parat, awag yapoy, tawag nini kaayuhan, no? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag-kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamons, sa pabang mga parat, no? Mga noodles, mga Maggi, kataas nga na siya sodium. Sumala sa pagtuon, kining sodium in or high in salt, it invites sa water, no? So, buot pa sa buot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas og asin. So, kinahanglan, likayan dyan na automatic, no? Sa mga kabayan na ito nga din ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma, mao sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. O inyo sa gapong makaoban ang inyong health consultant na si Jane Druda. Huwag, wa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. Huwag, ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Amping ang imong lawas, huwag ang imong lawas mag-aamping kanimo. May muntag sinan and God bless us all.
1: Susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ora, XFM Davao Region a las 4:34 da baga ka tropa.
1: Nya sa kagaroon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tara! Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.

0: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Good morning.
1: Good morning, people of the Philippines.
2: God,
1: nanay tinagod mga
2: God, lagi tagod-tagod na mga katropa.
1: Nanay gitago din haon.
2: Oy.
1: Grabe,
2: oy.
1: Grabe, nagtagod-tagod ng tao mo din na.
2: Oo.
1: Ang uban, kaya namukaw kay mga tulog kadar.
2: Uy, ay, kuan ba ka na nga matadya ba kay matugta? Ay.
1: Sa'yo pa kay matagan eh, kay mga
2: tulog. Unsaman mo di ha, ay mo pag-ana ba kay, di ba mo pa-ana?
1: Dodo, wrong spelling, mali mo sa'yo mga tuhog, mga tuhog, mga tuhog.
2: Unsaman ka, ano ka pa yun, wala pa yun ang banali doon, katrabang buong na, sa may gusto sudano mo niya, kanang kuan, kanang utan, ano ba ba, anang babae, alam niya sa wrong spelling na po.
1: Napay may ngon. Bikod ba? Bikod ba? Usay bikod ba?
2: Saka,
1: Usay bi? Usbikod ba?
2: Usbikod ba?
1: Ibanyak.
2: Ay, ginawa ko.
1: Lagi mag-turbo lagi mo.
2: Usban di ay.
1: Turbo lang tirada mga tropa. Usan turbo? Ay, turbo ba pang panglalaki, pang babae, pwede na siya pang kusog na endurance.
2: Oo, endurance. Di na siya ingon nga pang kuha na.
1: Pang sinkwakoy lang na.
2: Sa sinidili na pang sa pakikards. Pang kuha na siya, pang...
1: Extra large.
2: Pang kuha na siya, pang extra service.
1: Dili po, extra strong po na siya.
2: Oo, ano.
1: Kung nilang extra large, delikado po, mahimo mo itong ni kuha sa social media.
2: Yung.
1: Na post, nakuha na hinoon.
2: Lain na kayo talaon.
1: Kung nagpa-injit. Pikas ug pikas indikan matay na kisod set alsa.
2: Para nagpatirol,
1: para usbon man ang gihimos Ginoo.
2: Wow, magani no. Ano yung mga inaanang katrabang bong ay na ayo na pwede na ni masapsapan.
1: Kaya og ganang di gid ako anbot pasabot dili mo haom.
2: Oh, dili mo sibo, di mo sibo.
1: Sibo pangitag sibo.
2: Ambo na ni ka katropang bong si Harold Salang. Dasa sa Kamansi. Si Dato Jerry, si Spino, ana Nancy Camilo.
1: Lagi pa kada sila kanang gipukaw.
2: Kani si Ma'am Nancy gipukaw ni.
1: Gipukaw kay ano maglungag og sayo.
2: Maglungag og sayo kayo niya pag kumani maglungag og sayo kay mutaan na pud ko. Ana ba na?
1: Ana man sa bukid dapat ko na naipispan.
2: Naipispan itaan.
1: Naan ko karon kay para unyang uto na ate kasundan.
2: Kanan.
1: O pagbalik na, wala na, nag-anaan
2: na lang tagaw. Tagaw, wala na.
1: Nanay
2: COVID.
1: Ano nang dako kayong halwan.
2: Ang halwan niya, ang katrumang mo. Wala, sulban na paliod to.
1: Ngayon, dito sa kilis masakan, ang mutuang mo, kung anong taon mo, kaon sa paone mo, ibis.
2: Mga gisaw. Ano yung kinaay? Ibis ba na siya?
1: Ibis na ka nang gagmay kayo. O di, ka nang kuan, ka nang... Kada kay murag ya pug ang murag danggit nga naa sa tabang.
2: Ansa man na siya?
1: Pait-pait lahi po na tilapia. Naa na siya ay
2: pag- gurami?
1: Gurami.
2: Gurami.
1: Murag ba muram nag kana
2: muram na siya og kaning danggit.
1: Muram nag danggit og kwan. Mao na siya ay mukaon sa imong gitaan din
2: pero isa ra gyud ako ingon ni Dato Jerry Sbino kwan ra gyud ako ang kana pantat of tilapia ra gyud na sila nagkan og tilapia na sila
1: daghan
2: Daghan na diha.
1: Ma magani pato tilapia
2: pa le pa kay kong duha pato pa kong para mga tutang duha dito di ka klaro isa isahan kita pato pato
1: basta
2: more than 3 na ala sige.
1: Hindi nga pa si Gabs, akamura na yung mato. Mamukaon, bukupatre.
2: Si Katropang Gab, kanaral, ako narakay na kosaba na si Katropang Gab.
1: Nga naman.
2: Basta ay lang mutangin ninyo o gining kanon. Okay, wala na. No-rise naman sila, sila SM. No-rise naman sila.
1: No-rise,
2: lali na kayo manggagmay na sila o ganing kon. Mag-no-rise, kita na yung mag-no-rise naman. Mag-lain, magkita naon. Kuratang masakiton. Ano maniwang ta ba? Maniwang ta pero mas gwapo manginang dili kay katantong niwang, di po katantong kuan, tambok.
1: Katamtaman lang.
2: Katamtaman lang. Murag si Katropang Bong, baganang kayo mag kanang kung tanaw sa imong Amerikana Katropang Bong kay wala jo kay tiyan ba?
1: Oh,
2: dili mo
1: wala ko nagipadako.
2: Dili kay mo buto nang imong batones.
1: Amin mo, kung padakon ako na, gamay pa akong kambal, sambot din ako bukitan.
2: Ka dugaya na kong kagin sa kambaloy. Dugaya na kong kagin sa kambaloy.
1: Huwag na si Gab Susay. Magsigwi-ukay-ukay si Gab Susay.
2: Listen na nga. Listen mo na nga. Wala tayong hindi na ito makita itong kambal.
1: Mas maya na nga. Stomach out. Breast inside.
2: Ala. Muna nindot. Muna nindot. Muna nindot.
1: Wow. Kanindot siyang tiyan. Anak raman na mga
2: katupa. Dinod kayong tiyan. Labi na kito sa ubos. Hoy, mag-ampo tabi!
1: Kaniyot lang, ampo sa mga tropa.

0: Balik ta. Mga katropa, okay. Hala, sige, sa mga wapa katakang na, itakang na sa mga nakatakang na dahi, pangapin na mo, kay kaming tonton. Babawas ko karoon ni katropang bung, kay ginom na dahi ka, ha? Karoon kay papa mani. Si
1: Master ganyan, niabot og alas 3 sa...
0: Bigay ka og dabaw mga...
1: Alas 3.50 niabot si Master.
0: Oo.
1: Nagtosig, naghagok pa ko. Hagok nga. Mga idara in town nga mamata nag alas 2 din ako katulog balik.
0: Ako kay nagamata ko mga natulog og mga alas 8. Nakamata ko og mga alauna kay gasakit ang akong tiyan mga. Kay sa bugnaw kayo.
1: Ako lang gipanidaan si Master pag abot niya nga pag sa kuan niya sulod niya. Akong gipanidaan kung basig na ay white lady back ride ba? Lumat na lang
0: kumakita. wala. Kinagdala ko kahos. Ay, nagdala ko kahos. Nagdala ko back ride. Mga kuloy. Ana ba? Okay, magpaksyo man.
1: Nagdipinsa ginay na.
0: Sama niya. Nagdipinsa ta niya. Punta ka po na talaga asin.
1: Amo ko na sa istorya sa unang. Nagabuang kayo nga istorya ba? Ako noon basta mo agi ko sa unang mga mingaw bitang mga lugar di na ko ganahan muli.
0: Ikaw ra ba jay
1: okay na may ningo nga but ni og mga istorya sa makaraan nga nagsakay sa kabayo siya sir mo to sa Gikas Barrio pag abot sa mingaw kay dapit abot na sa kuan nga ngit-ngit yung kayo tingas nga na may nakaputi na ay nakaputi ba sa iyang giagian iya lang ibaliwala. Ano gisa kay murang nang limbaw tin balibo pag abot sunod tingas nang bakray
0: na manang bakray na kalau boko chetoy na istorya
1: wow na mingaw kaya balak
0: gabi sa mga dito mo ay nagan mo balay naman dito sa dabo kay damay ang tingnan ko nagamata ko mga alas 12 oh di namay loyo sa mangga dito na naman dito ko ero ano naman dito naman dito nga balay sa ero niya tingnan balay nang gipakaon ay sabak kayo. Anak ko di Santa Cruz pagkaunon kay murang tanan ko ala unam sing napay jatot di.
1: Pagdo kag jatot sa
0: bangga.
1: Si Master, kapi na ko Master oh.
0: Okay, nakakapi na sa tropang bong mga katropa. Ako nya tanan ni ini break ani kape pugo ani ron kay.
1: Grabe
0: kayo no mga grabe kay mga panghitabo sa kadalanan dito sa Davao na ato drag
1: drag race. Oh, drag race. Oh,
0: siya sa katalunan pikinyo.
1: Namatay ba to?
0: Bot lang namatay. Namatay siguro to.
1: Taga Tamayong Kalinan nga naka-reader nga mo ko no to ni Dumbol atong usa ka nga motopos nga motorsiklo nga naay bike ride nga babae og lalaki.
0: Oh, nadamay ra sir to, nadamay to.
1: Taga Uyanggurin ata to.
0: Oh.
1: Na motoy murag wa na gid baglihok.
0: Wala nang lihok motong murag borto gitabang to nila murag oy sa mga kuan ha, sa mga apil-apil gani kana mga drag race. Aba gid mo ay gid mo pagmahay kay ginara ato mga kapulisan karon nga katropang bong. Grabe kayo no, nagbantay gid sila anak kay grabe mo kayo nang mga tawanan way mga tinae na pagpadaga na.
1: Kuan maglago ta ba kay mga damay ang uban.
0: Madamay to uban kamoli mga mumo dia.
1: Kung gusto sila magamasa, magbuhas lang drag race nga exclusive para sa ilaha.
0: Oo,
1: dili kayo magamit ang mga highway.
0: Dito rin po sa Kuanday, dito po sa Memorial Street mo na niya. Kaya para pag mamatay mo niya, dito ka, nanam mo yung kinalotan dito.
1: Isulod lang mo dito itong mga bakante.
0: Bahala na mo niya. Damay-damay yun, manan niyo ng upang mga inusinte. Maglagot pa sa tani sa buntag we. Kabalo mo, dahil kayo itang mga kuan unya, mga kuan bong, mga headlines bong. Labi na yun ni si Katropang Lara, kaya nangandam na pang sa pagpahalik. Mga stabbing incident rin sa Tagum City. Ato nang siren nun niya.
1: Mga suspect, nakuhaan naman itong CCTV.
0: Believe lang ko sa mga kuan rin sa mura po din sa Davao po. Kano abtik ni mga kapulisan sa Tagum.
1: Abi ni mo, andari mago sa Davao del Norte. Nanay kuan remaster, nanay mga private establishment o private nga pangamparibalay nga doon ay mga CCTV nag-atubang dito sa mga public places. Ang ilang ipang kuan ang ilang bitang access gipang butang
0: sa mga akan na mo na nindot
1: naay kuan dito naay dako kayong screen dito nga nakabutang niya pila to ka mga establishment
0: naay mga kuan
1: Davao del Norte nga makita asay hitabo
0: Kana kay padalira kay. Oo. Oh,
1: giluan
0: sa. Wala nindot. Wala nindot. Palakpaka na to be. Palakpaka na to be. Na ara man na di ay.
1: Kisa ug
0: palakpaka. Palakpaka na to ni ay. Murag ni nag request dre. Wala wala na ko kakita ni katropang bong mo sayaw lagi. Uy!
1: Ay, kuan man.
0: Ayaw ninyo. Ayaw ninyo kakita-kita na si Katropang Bong.
1: Dili sayaw, Master. Kaya panagod ka na, si tawag Master, ka nang balo na ka, Master.
0: Ayaw
1: basta, ni- basta bago kong ligo, Master, di kutik sayaw.
0: Ayaw ninyo na kuan nakita-kita kay... Di na ba rin gini siya mo kuan yun?
1: Digi-digi-digi-digi-digi.
0: Kala nga mga cha-cha-cha-cha. Asa man na mo kuan cha-cha-cha. Ayaw ninyo na... Ayaw ninyo na kakita-kita na si Katropang Bong.
1: Ay! Sayaw!
0: Hey, ah!

0: Asa man lang. Ano din naman? Hindi naman palong na.
1: Hindi naman palong ba? Dirita.
0: Ako din rin yung ako nagkakuha na lang may na si katropang buong mga katropa. Kaya kuha yung ganit siya. Kanyang dancing lover yung ganyan na. Dance lover din siya.
1: Abi na bird lover.
0: Grabe jo kayo. Ay mga kuan baka kumkum ang ganito na sa tong Facebook ay.
1: Master.
0: Nagauli
1: kag Davao. Moagi bagya po kag magsaysay. Mga park dinas ko gaagi ka dayon.
0: Ah, dili ko diversion ko agi.
1: Diversion ka.
0: Diversion ko agi.
1: Sa diversion sa ano master. Kanang diversion niya ubos sa CBN.
0: Da.
1: Ubos sa SBA.
0: Da.
1: Ubos sa RPN. Diha dapita ubos sa Jimmy.
0: Jimmy.
1: Ubos diha dapita sa diversion. Kuan na sa una kanang gitawag ba na nila diha sa una o kanang basurahan. Di ba? Unsa tawag na kanang Smoky Mountain?
0: Smoky Mountain.
1: Diha ko tigagian sa una katong motor na ko kay diha pa ko program sa una sa Bangkal kanang DXIP sa una. Diha mo ko ka program tapos sa PLDT nga dos indana out up 5 indana. Balay ni Paking.
0: Radyo alarma.
1: Pag-abot ni Anhing Dudong Gabito, Bantay Radio na. Bantay Radio, di ba? Di ako ka-program sa ano. Di ako magtigag yan. Kato akong ginada nga motor nga Honda nga 75cc. O di ako magyan sa Smoky Mountain.
0: Pwede nga, humuta po na niya.
1: Humut kayo.
0: Humut ka na niya.
1: Pero daghang magyapon, master, kumakita ng magdit-dit, master.
0: Sige, siyempre, wala ko yung muapas niya nga, asawa niya, katulabang mong. Wala mo muapas niya, kaya kasi muapas niya, pati mabahua.
1: Na yung magsakay ng motor, master, nga nasa daprin nga ngit-ngit, master. Naglambuyog. Pero karon maagay ka niya, wala na, puro na building.
0: Pwede na hayaga. Hayag na kayo.
1: Mato, lililid ako kay basing na ito mga kaila din nga taga-kwambo, taga-kawa sa buhat nga siglaro sa padaprin rapot.
0: Grabe na sa sauna kaya bata pa ko kaya naglabay may basura niya kanyang istorya mga natin kaya di mga natin makanta nun dito pa ko spill Chris sa trabaho lang.
1: Kaya ka ng mga wapawa pa mahibalog unsan na sauna ang kanang
0: kama na, damside mo na lang.
1: Damside na unya ni Agi pa nag-landslide sa una din ha. Kaya kanang ubos niya nga ang kanang gihimong subdivision basura na.
0: Basura na niya. Basura tambak na niya, tambak. Orange Grove, wala kanang Orange Grove.
1: Orange Grove, mauna. Basura na diha.
0: Diya sa una nga, kuratan ko diya ka sa una kaya naglalabay may basura. Sugat na nga, nakay mo nalang kawit. Look, yawan ko. Magsugato ni mo sa kanan.
1: O diha, sa una ka na birthday ni former President Rodrigo Roa Duterte, di na magpatapok sa mga bata.
0: Diya.
1: Magpakaon na siya din na, tapok na patidaghan na. O, bisag basurahan na din na tapita. Kaya sa alaga...
0: kaos din kong diya.
1: O, alaga aswato ni Mayor na mga namuyo din nag-asam ni Pamutang.
0: Ato ka gina dito.
1: Naapoy mga nakapalit og tag 1,000 ka hektars ng mga yuta ng mga dato di magiging kabalo mo doon ito.
0: Muligid pa'y tabla. Muligid. Muduga pa'y una sa naman tawana.
1: Wa sila kabalo nga kanang ilang gidala karong kwarta di kinamadala kung mamatay sila.
0: Sakto yung kanya ka. Sakto.
1: Mabito si Master nga ni Aguila pagkamilyonaryo.
0: Wala na taana. Mga inaana.
1: Milyonaryo man yung Master.
0: Milyonaryo. Kwarta lang kulang.
1: Kwarta lang yung kulang naman.
0: Kwarta lang yung kulang na doon. Sabi na yung kaklaro anak. Hindi na natin na sa laliso ng katropang mong kay Maluka, kala nga pagka-milyonaryo, naranas tao na.
1: O na,
0: JP Carido, milyonaryo man, ang Goldars.
1: Hasindiro na si Mab JP Carido, kay dako nagyuta din as kuan, sa San Isidro sa Wata.
0: Si, na si Natuan, si kuan, ganyan si ang Goldars. Ang Goldars, musal ka tinuon ng katropang mong, kanang hinatuan, dagang kayo ng mga lobster, dagang kayo ng mga,
1: hinatuan, naay mga lobster.
0: Pero, di ko matuog na tinuon na magkumukomment nga mayingon ni si Uncle Dars na
1: Animo Drake Bernice
0: Animo Drake Master kay Drake kami bahala alam mga
1: Drake mo pahuway o
0: Sabado
1: wala, Sabado sapon munguli mo
0: muli mo ako ka na okay kayo
1: ko.
0: Ako wanto chuko ana rito kay
1: si DJ Tote wanto
0: ba abato na siya na siya si
1: Sam Lobster dili man hiling mo kaog lobster o shrimp dili man hiling mo kaog na
0: ako lobster mo gid ako nga kuan gid ba nga gusto ko mukha na ng lobster
1: abanto grang kita ko nga may ka kamulab no.
0: Love sa mga sister.
1: Love sa lobster.
0: Lobster. Ana.
1: Bright again ni Master.
0: Love na. Ano yung kong maunang ato mga sister? Pala siya. Lobster.
1: Master. Ang oras na to, Master. Karong rasa.
0: Uy! Good. Alas 4:57 na.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Dini ako mata, sir. Dini ko kaklaro lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health.
6: Santol Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix kamo.
6: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
4: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
10: The Secret of Health.
4: Usbo na ko mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Tika Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kainian na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madre. Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, balik na rin mga katrupa. Sometimes 6 minutos, nilamay goras ganto sa alas 5 sa buntag. Mga kaigsunan, mga katrupa.
7: Alright, ani alam. Ang
6: kape na ba mo?
7: Ako ani mo, ang kape na po.
6: Kape, mga katrupa, gamitan yung kape, mga kaigsunan, gamakatabang sa atong panglawas, mga katrupa, gatong Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
7: Aha!
6: At pasinaw pa, mga katrupa, sa atong pamanit, labaw na ang atong ulo, mga katrupa.
7: Napis ka. 3,000 live viewers na karoon, mga katropa. Grabe ka, tinagal na gano'n.
6: 3,000 na gano'n.
7: 3,000 na, 4,000 na mong.
6: 4,000 na.
7: 4,000 live viewers na. Salamat ka niya.
6: Kaya kung ano man na, 11,000 maganihan.
7: Ang uban na, mainit ang uban na, mainit.
6: O, naghala nila, nas Mamita Valderosa.
7: Muraga na, kung nakita nga na niya, agad sa itong tumangan, ha? Parang nakita nga na niya, agad na puti din sa tumangan.
6: Uya, puti.
7: Oo.
6: Puti.
7: Ni ana pano dito talaga wa may nilusot.
6: Napod rin si Kwan, si Harold Salang. Mato po watching from Purok Tres Akamansi, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Yan.
7: Aha.
6: Sa mga barangay master kay murag na to'y propose na pod bill gagahapon nga dawa.
7: Nga sa?
6: Nga i-postpone ang barangay eleksyon.
7: Uy,
6: ug kabataang eleksyon.
7: Aba.
6: Sa mga congressman sila si Garin katong dating DOH secretary man. Katong secretary ako na karon na congressman na. Congresswoman. Usa to sa nag-author nga og maasa maong bill nga dunay propose nga i-postpone ang barangay

0: ginay mi dito. Na, joko rito nga. Pasinsa joko kayo mo kay. Di joko mo tama nga na. Kung tabangan, katrag yung nakatabangan akong seleksyon.
1: Sus, pagkabagas yung naong.
0: Giliman ka na, giliman ka na.
1: Kung sa man siya ka ng opisyal lang siya sa ihang mga constituents.
0: Ano naman tong...
1: Opisyal lang siya sa ihang mga supporters.
0: Amo na kayo, ano naman tong mga pwede ba may mga guandre? Ano ba ka lang siyempre? Na yung mga... siyempre, na yung mga office supply, ano ko ba? Muso mo mag-supply. Mag-supply o ba? Dilimiyon mo yung kakulan na. Kaya nga mo, priority gina mo. Katurag yung amuang kwan. Amuarag yung nakatabang sa mo.
1: Kato mga financier nila.
0: Katabang sa mga seleksyon.
1: Ang buot pasabot ni mo, master, nga, kining usay yung trabaho mo na ito, kinahanatag extra income. Kinahanglan na atay mga... ko ana pero ang in good term ang atong business nga
0: dili okay, okay, nagsabay na ako dito na ko gikuha sa barangay ato
1: na
0: time nya ni ana dito nga nanunggan ni ana tong kapitan nga
1: ay then, sabay ni
0: oh nagsabay na ako sir basi ka kap basi buidi ni mini kap
1: mag supply
0: mini kap mga, kapisi, office supply kap mga ban paper bullpen ana ba ana mga computer baron
1: nga ni magano no dito sa mga barangay adunay paagig bidding
0: bidding
1: kay basta government gani ipaagi mong ilag
0: bidding magina
1: asa tong pinaka pinaka-ubos.
0: Duha man na siya kay canvas o bidding mo na. Canvas, bidding. Nanya kay Pilar, di mo naman tawag ko. Abot lang, sa sistema na. Wala mo ko yung idea na. Yan naman itong kapitan nga. Ay, di ko ka pasaling ninyo na. Kay prangka-prangka ang istorya. Dito ko mo tabangan. Dito ko mo pamursaling tabang sa kwatong eleksyon.
1: Yun, diha na. Nakita ng kolor.
0: Diha na, diha na.
1: Nga na ba na? Kaya ito, imbes pinakagamay nga bidding, katong pinakadako ni hinoono ng komisyon ihata, bahalag na kong
0: Okay. Basta
1: komisyon
0: na komisyon na. Ano man na?
2: Ilapod na, boom.
1: Ilapod na. Sorry, master.
2: Sorry, master. Sorry, Brad.
1: Nanakirigalo pag uli ato.
2: Naraga. Brad, pasailo akay ko, Brad.
1: Sorry, Brad.
0: Uy, saan man yung nakawal ni Bibli Tami? Kaya, ang ato nga si Paring Lar,
1: nagpanikad
0: na. Kay suspect sa stabbing incident sa Tagum City. Uy! Paspas nga naristo sa mga kapulisan. At ang paminaw na katrapang bong si Lars Anyol. Live report.
3: Paspas nga naristo sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, ang duha ka mga sospek sa duha ka insidente sa Papanungwab, sa Purok Tadina, Barangay Mangkilam, o Purok 3G, RTO Apokon, Tagum City. Nito ang gusto unos gabi sa interview sa XFM Tagum News Team. Kaya nga Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, nadakpan sa gilusad ng hot pursuit operation sa Ferido Street, Purok Galingan, Barangay Mangkilam. Nito ang gusto daw sa kadlaon, ang sospek na ilang si alias Patrick, 36 anyos, kansang responsable sa pagdunggab patay. Nito sa biktima na ilang si alias Christopher, usa ka mekaniko, 40 anyos, sa Purok Tadina, Barangay Mangkilam. Din migula sa ilang imbisikasyon, nga personal nga bangi ang motibo sa krimen. Din may ulbumatod pa ang kasuko sa sospek tungkol sa iyang motor. Hanggang doon ang itrabaho sa biktima, nga wala pa maayo, taliwala siyang gasto.
4: Based dito sa ito ang initial investigation is nagpa-repair daw ng motor sa iyaha. Tapos, pabalik-balik, nga wala maragwa sila nagkasinabot sa services.
0: Okay.
4: So, sa iyang gibalikan niya, iyang gidunggap.
3: Samtang sa pariyong operasyon, naristo usab ang usaka alias Urbano, 47 anyos. Wildel Electrician, kansang suspek sa pagdunggab sa biktima. Ganyan lang si alias Ruel, 42 anyos, nga natabo sa Purok 3G, RTO Apokon.
4: Nadakpan po ang maong suspek. So naroon niya sa ato ang lock-up cell, then tomorrow, we will file appropriate charges against him.
3: Matod pa ni Colonel Bahan, hubog matod ba ang suspek sa diyang nabuhat ang krimen? O nasugod matod ba ang tensyon sa diyang ikuprunda sa suspek ang biktima? Nga may resulta matod ba sa papangluba? Inoon, luwas na ang biktima sa kamatayon, kansa nagpaalim sa ospital. Sumala pa ni Colonel Bahan, ang maong kalampusan sa paspas ng pag-aresto sa mga suspek. Usa ka na pamatuod, nga aktibo matod ba ang kapulisan sa gawas, aglaman o gabi? Pinagi sa mobile patrol o foot patrol, nga nagtubang matod ba sa paghatag o seguridad sa katawan o kinanaling tubag sa mga krimen?
4: Within 5 minutes or wala 5-5 ka minuto, abot na ang inyong pulis o ato ang o kinsa man ang nagbuhat o salao din ha, ato ang siyang madakpan.
3: Gipasalamatan sa opisyal ang publiko sa suporta o kooperasyon alang sa malampusong operasyon.
4: Salamat migda ko sa ato ang mga sa katauhan sa Tagum City na walay puwas sa pusuporta. Tawag lang mo sa ato ang hotline.
3: Imas serias na mga sospek o nangatubang sa tukmang kaso batok sa nabuhat nga krimen. Para malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News.
0: Alright, takat sa lawat.
1: Katropang Lar. Mana, di mo magbuhin mo magdautan rin sa Tagum City. Tinood na, makalusot mo sa magdautan. Pero di mo makalingkawas sa
0: balaon. Kaya siyempre, na may ito ang walaon na lang mugukod yun sa mga nalang

0: mga
1: daghang kwa din CCTV mong. Din eh, daghang CCTV nga nagdaghag gwardiya. Away pulis, buhi mo tagwan. Away pulis, pero aduna yung CCTV. Labaw pa na sa pulis.
0: O niya kayo nakakunik naman na dito sa barracks.
1: Nakakunik na dito. Pagkita nga, mauning sundan yung nag-asa mo
0: sundan na pita. Sundan asa mo na pita niya.
1: Yan. So, dali ramadakpan mga katropa. Pero, mas baigod nga, dili mo muhimo o krimen, aron mo ka makapanakit nga to sa uban.
0: Yes, kada.
1: Mga sweet lover, dagod. Mga sweet lover,
0: dagod. Mga sweet lover, dagod. May parang ko mga ni katropang bong Gabriel mga katropa. Oh,
1: mag-away may pero mag-sweet gap.
0: Okay, birahin na mong.
1: Birahin. Birahin kayo ng anal.
0: Okay, birahin kayo ng anal.
1: Alas 5:14 ng katropa, Riga po sa itong pagparagoban. Samtang sa lang bahin sa itong mga balita. Exciting Pilipinas! Gris Kapalong, Davao del Norte, gisikop sa Kapalong Municipal Police Station, ang usa-usab kalalaki nga aduna kini dugay na kinigap gipangita sa balaod. Tungod kini sa kaso nga grave threats, atol kini sa gipigayon nga target operasyon sa lungsod sa Kapalong, Davao del Norte. Ang suspect nga giila sa alias Rio, nadakpan kini pinagi sa warrant of arrest nga giisi usab sa korte, isip kabahin kini sa simultaneous anti-criminality and law enforcement operasyon sa Consaclio. Gani ang operasyon, gipangunahan kini sa baga operatiba sa Kapalong Municipal Police Station o Davao del Norte Police Intelligence and Detection Management Unit. Ubos usab sa pagdumala ni Police Major Brail Patalinghog, ang Chief of Police. Sumala usab sa kapulisan. Gilusad batud pa ang hustog pamaagi sa pagserbisyo sa warrant of arrest. Paggamit usab kini ang alternative recording device o pagpahibalo usab sa suspect sa iyang tawhanong katungod sa lokal nga pinulungan para iyang masabtan. Gani usab pa kini gidala ngadto sa Kapalong Municipal Police Station alang kini sa booking o dokumentasyon o padayon matud pa kini gidala ngadto sa medical aron kini ma-examine. Gagibuti ang usab ni Police Major Patalinghog nga padayon ang ilaha karong kampanya batok ato sa mga wanted person sa Kapalong o lain pag tumanon matod pa ang tanaga warrant nga gi-issue kini sa mga korte. Gawag usaban ni ini ang mga katawhan o gadunay mga pending warrant of arrest o pending nga kaso nga mutahan na lamang kini ngadto sa legal nga proseso. Gani ang nadakpan sa kasamtangan ana na karon sa kustodiya sa Kapalong Municipal Police Station, gulat na lamang ang formal nga pagbalik sa warrant ngadto usab sa korte nga naga-issue nini ug ang sunod usab nga legal nga pagproseso alang siyang commitment ngadto usab sa prisuhan mga katropa. Alas 5:17 na samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Gidakop usab sa iniusa nga bypass operation sa Asuncion Davao del Norte. Ang usa ka 27 anyos nga lalaki tungod kini sa giingong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition. Ang operasyon gihimo kini alas 10:04 sa buntag ni adto ga Agosto 2 ning kasamtangan nga 2X may purok 16 Barangay Cambanugoy, Asuncion, Davao del Norte nga gipangunahan usab kini sa mga operatiba sa Asuncion Municipal Police Station o sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Ang nadakpan gila lamang sa alias nga Marvin Ulitao, residente kini sa may purok 1 o purok 11 sa nisgutan usab nga barangay. Nakuha usab gikan kaniya ang duha usab ka pakiting adunay ginudahan nga sulod nga siyabo. Lakip na usab ning usa ka pakiti pa nga giingong gibaligya kini ngadto sa nagpatuo nga pusir buyer nga miyembro sa PNP. Nasakpit usab ang 1,000 piso bill nga mao gigamit kini sa maong nga transaksyon sa operatiba ug lakip usab nga nakumpis ka ngadto siya nga posisyon ang .22 nga pusil nga walay serial number. Tulo ka bagabuhing bala itong usab nga sling bag ug yuman Honda XRA motorsiklo. Tumala usab sa kapulisan ang nakuha nga gidudahan nga siyabo adunay gibug-aton nga 2 gramos ug adunay standard drug price nga 13,600 pesos. Ang suspitsado ug ang tanang mga nasakmit nga ebidensya ana na karon sa kustodiya sa Asuncion Municipal Police Station alang sa dokumentasyon ug sa padayon nga pagpasaka sa hustong mga kaso sa suspect ngadto sa korte. Alas 5:18 na ba ay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Dari sa Panabo City, gipalig-on karon sa lokal nga panggabahanan sa Panabo City, Davao del Norte ang mga lakang batog ato sa kriminalidad. Ekstremismo o uban pang mga hulga sa seguridad atol kini sa third quarter regular meeting sa City Peace and Order Council o CPOC nga gipungunahan kini sa PC Gym PC pang, o pahigayon kini sa PC Gym PC sa Function Hall sa nisgutan usab nga siyudad. gipangunahan ang nisgutan nga kalihukan ni City Mayor ug Chairman kini sa Peace and Order Council Chairperson Jose Relampagos. Aga baog nga meeting diin gisgutan usab ang dugang pang mga programa, proyekto ug kalihukan, lakip ang budget alang kini sa calendar year 2026 to 2028, Peace and Order and Public Safety ug gitawag tog PAPS plan. Usa sa mga sentrong gihisgutan mao ang pag-aaproba sa gilusad usab nga PAPS plan aron nga mas mapalapad pa ang mga inisiyatiba sa pagmintinar sa kahausay ug kaluwasan sa syudad. Gipresentar usab sa mga special action committees ang ilahang mga taho nga naglangkob kini sa anti-insurgency o pagpugong sa mga ekstremismo, kampanya batok kadto sa kriminalidad o mga programa sa public safety. Matod pa usab sa konsiho, importante aga padayon usab nga koordinasyon tali sa LGO o sa tanaga membro sa SIPOC aron labag nga masiguro ang epektibo matod pang pagpatuman sa mga programa alang kini sa usa ka malinaw, luwas ug lig-on nga syudad sa Panabo. Alas 5:20 na bayan, rigapon sa ato nga pagpanaguban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Gilusan usab ug gipakusgan ang sagip bata operasyon sa Panabo City, Davao del Norte aron labag nga mapanalipdan ang kaayuhan sa kabatan-unan ug masiguro nga ang mga estudyante anaa sa husto nga dapit panahon sa oras sa klase. Kini nga mao nga programa gipakusgan sa lokal nga panggamhanan sa Panabo ang tumong sa nga masiguro nga ang mga kabataan anaa sulod sa tulunghaan ug makahuman kini sa pag-eskwela para sa maayong kaugmaon. Ang operasyon gipahigayon ubos mismo sa mando ni Mayor Jose Relampagos, pinaagi usab sa hiniusa nga pagpaningkamot sa City Social Welfare and Employment Office ug sa Panabo City Police Station. Pinaagi ining maong kalihukan mamonitor batod pa ang mga minor di edad nga makita kini sa mga pampubliko nga lugar panahon sa klase, ingon man sa pagasunod usab sa curfew nga magasugod kini sa alas 10 sa gabi. Pinaagi ini gitinguha usab sa LGU Panabo nga mapugngan ang mga paglaag sa mga kabataan o kabataan-unan o mapalig-on ang disiplina sa komunidad. Gilibutan sa mga personahe sa CSWDO o PNP Panabo ang nakalainlaing lugar sa Panabo area. Lakip na ang mga eskwelahan, internet cafe, mga parke, terminal o uban pa mga commercial establishments diin kasagarang nagbagatapok sa ang mga kabataan-unan. Sumala sa LGO, dili tumong sa pamamprograma nga magpagpanghadlok sa pagsilot usab ngadto sa mga minor de edad, kundili ang paggiya usab panila ngadto sa responsableng pagpamatasan o pagpanalipod sa ilahang katungod sa edukasyon o sa mga usa ka luwas nga palibot. Gani ang mga minor de edad nga maabtan gawas mismo sa eskwelahan panahon usab sa ting klase, kuhaon kini sa mga personahe sa CSWDO o gadayon kini ga kontakon ang ilang mga ginikanan o guardian aron labag nga bahatagan og husto nga pag-atiman og pag-iya niini. Mahinumduman usab nga ang LGO Panabo sa mga ginikanan nga dako usab ato pang ilang nga papel sa pagmonitor sa kalihukan sa ilang mga kabataan. Alas 5:22 na mga katropa, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita gikan sa Island Garden City of Samal, nagmalampuson usab ang pagpatuman sa Cats Neuter Vaccinity Return o gitawag si NVR program sa Barangay Kinawitnon, Island Garden City of Samal, isip kabahin kini sa padayon usab na kampanya alang sa makatawhanon nga pagdumala sa mga iro o iring nga walay tag-iya o sa pagpugong usab sa rivis. Ganig ipanguluhan sa City Veterinary Office Consivit sa LGU Igacos ang kalihukan uban usab sa Philippine Veterinary Medical Association Southern Mindanao Chapter o yung man sa Philippine American Veterinary Medical Association. Ganig sa maong operasyon, 15 ka mga iro o iring sa kadalanan ang nadakop sa hapsay o matod pa makatawhanon nga paagi nga gihatagan dayon kini og serbisyo nga veterinaryo. Lakip na nining napulo usab ka mga mananap ang gi-spay o siyam ka mga iro og usa ka iring, samtang adunay 5 ang gi-tuli o gi-castrate. Upat usab ka iro nining usa ka iring. Gikumpirma pa usab sa civet nga tanan nga mga mananap nabakunahan batok gato sa mga rabies. Gi-airtip alang kini sa pag-ila o ipabalik sa ilahang lugar human usab sa pag-ayo subay na sini sa international nga pamaagi sa CNVR. Sumala sa City Veterinary Office ang maong programa kabahin sa pinis sa mas lapad nga istratehiya sa siyudad aron lamang nga mapakunhod ang populasyon sa mga astri animals. Pinaagi sab kini sa siyensya o makatawhano nga pamaagi samtang ginapalig-on sab ang panglawas sa komunidad o sa baga mananap. Pinaagi kini sa One Health Approach mga katropa. Katapusang bahin sa atong mga balita diri sa Panabo City, ipasidunggan ang Panabo City Police Station isip rank 1. Unang-una, human nga nakarecord kini sa pinakaubos na index crime rate, tali usab sa 5 ka mga component cities sa Region 11, alang kini sa bulan sa Hunyo ning kasamtangan nga tuig. Ubos sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, Chief of Police, giila ang maong nga kalampusan, isip resulta kini sa padayon nga pagpalig-on sa kampanya batok sa kriminalidad, pagmintinar sa kalinaw o kahapsay, o pagdugang matod pa sa kooperasyon, tali usab sa kapulisan o sa komunidad. Sumala pa sa pamahayag sa Panabo City Police Station, ang maong pag-ila nagapakita kini sa ilang lig-on nga pasalig sa paghatag usab og serbisyong paspas, matinud-anon o maayos sa katawhan, subay na kini sa advokasya sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Gibot niya usab kini sa baoga istasyon nga dako matod pang papel sa mga barangay, civic groups o mga residente sa Panabo sa pagtabang matod pa sa mga programa sa kapulisan. Lakip na sa ibn ini ang crime prevention, anti-illegal drugs campaign o ga community engagement activities. Tungod ni ini gikonsiderar aga Panabo City isip usa sa labing malinaon nga component city sa rehiyon sa naisgutang panahon.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oy! Oras alas 5:26!
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
4: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
5: Katukoy ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Akong kalsulay, sir. Nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Santon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
4: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain.
15: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor. Quickly, sa mga
17: butika. Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
18: O sige lo, ibutag ang sinako sa timbangan.
19: Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
17: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
18: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita yung free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratin ako ni mo asawa par. Ingna ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
5: Exciting Pilipinas.
6: Alright, balik na rin mga tropa sa ato. Magpanaguman 34 minutos na bilabay ng oras alas 5 sa buntag. Alas 5.34 na master.
7: Oh, ay, sadali.
6: Ay, 35
7: na rin ang katropang pong.
6: 35 na, doble.
7: Oh, at wala na yung paspasan siguro katropang pong. Kaya
6: si Melchor Espinosa.
7: Oh, kisama na rin. Kisama na rin.
6: Melchor Espinosa. Napo si Carito Lapis Umalgi. Napo si Lingsky Algabri. Uy, parinti ka po eh.
7: Aba, parinti na saan.
6: Tapos si Dudong Mekaniko.
7: Uy!
6: Abroad ni Dudong Mekaniko. Taga Banay-Banay, Davao Oriental. Tuas gawas nasod karon. Unya, naapod rin sa... Uy, wala na katanaw sa itong mga katropa exciting. Naatay Facebook page nga, mga katropa exciting. Naatay live din ha, mga katropa. Unya, sa itong YouTube yun, sa itong kuan rin, nakatanaw rin master, naan rin si kuan karon, Josephine Sibunga Salveron Falconetti, taga Kapalong. Napod rin si John Jampon. Yan, naari imong
7: amigo. Amigo na ko lang.
6: Napod rin si Alfredo Hicali.
7: Kana.
6: Aparente. Agaw.
7: Aba.
6: Napod rin si Kuan. Napod rin si Josepina Tinambunan.
7: Aha.
6: Si Bro Milan Ulog. Napod rin si Orlan Garcia Fabular. Elmer Joso Cobilo. Cabilio. O gakin sa panis, Wilma Joaquin. O naapod na sa inyo, ano ka ng inyong programa sa kuwan? Kaya mukanta po ni si Ma'am Wilma Joaquin.
7: Nana dyan.
6: Basta-basta ni Ma'am Wilma, no? Mato pa ni Josepina Tinabunan. Magandang umaga, katropang Brad Bong at Master Itanini. Have a blessed Tuesday. Shout out lang ko dito sa taga Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Salamat. God bless from tinambunan family. Yan.
7: Alright, sige.
6: Okay, Master. Richard na, Master.
7: Bunal kayo ng anal. Alihala, lita sa to ang examinal report ka at amahan. Kanimilami kito ko, no? Amahan, nga gikonsumo ang anak sulod sa duha ka tuig arestado. Aba, buhi pa din eh. Chris Ligaspina sa XFM Jensen.
1: XFM Mindanao Reports.
5: Himas rehas ang usa ka amahan human gisilbi kaniya ang Wardo Bares kabahin sa upat ka counts nga Act of Lasciviousness ning nakalabayng adlaw alas 3 ang takna sa hapon sa Macar, Barangay Labangal ning Ciudad General Santos. Sa iniusang puwersa sa Macar Police Station og Jensen RIU-12, malampusong nadakpan si alias Rod, 46 anyos nga sika driver og residente sa Barangay Fatima. Ang Wardo Bares gi-issue ni Presiding Judge Jose Contreras Blanza sa Regional Trial Court 12, Judicial Region Branch 22, nga gipasaka kinitong November 27, tuig 2024. Kalabutan kini sa makapilang higayon nga pagpanghikap o pangpanghilabot sa iyang kaugalingong anak nga minor de edad suka 2022 hangtod 2024, samtang ang inahan nagtrabaho sa abroad. Sa pagkaroon, nagpabilin sulod sa kustudiya sa kapulisan ang dinakpang sospek. Aron mahimong healthy karunay, siguruha nga ang imong immune system karunay lig-on. Magtumar karunay og Santone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, ex-FM News.
7: Alright, nakasalamat Chris Ligaspi. Say, Bong, amo ginidibas, amo kumpiyansa.
6: Katong giaprobahan pa itong kuan sa una.
7: Dead penalty.
6: Dead penalty.
7: Wala na.
6: Anahaw ni Digong. Pero wala man giaprobahan sa mga congressman nga
7: mga manyakis. Mga manyakis. Handlong pasala sila na.
6: Daghang makain anomalia po sa mga congressman din na Puera de los Buenos.
7: Dilimantanan.
6: Daghang kayo mga kuan diyan nga ilar pod nga basta maaram na mga
7: ilar pod na mga steeping pong.
6: Ilar pod na mga mugahe gani. Gusto rin ritso adunay da itlan.
7: Ilar pod na. Si duaka individual nga anunay dalang armas ug droga sikop sa checkpoint.
6: May checkpoint.
7: Diyas, paminawa na to, giyapon ni kuan mi, Cherries
6: Lighin,
7: dasa XFM Jensen.
1: XFM Mindanao Reports.
8: Balhog karon sa selda sa police station to ang duha ka mga individual human maharang sa gipahigayon na checkpoint sa kapulisan tungod sa dalang armas ug illegal nga droga alas 5 sa buntag sa National Highway duol sa Bulok Bridge, Barangay Labangal at Tubangan sa Police Station 2. Gila mga dinakpan nga silang alias Mel ug alias June, pulos hamtong ang pangidaron ug nanimuyo sa syudad sa Jensen, kinsa nakuhaan og duha ka putos sa gidudahang shabu ug usa ka sumpak ug duha ka buhing bala. Sumala pa gikan sa direksyon sa Macar ang mga suspek sakay sa motor padulong sa sentrong bahin sa syudad sa dihang miagi sa checkpoint ang mga nasampit. Nakita matud pa sa mga pulis ang nagaburot nga kilid sa mga nahisgutan, hinungdan nga gisuta ug dito nakuha ang armas lakip nang duha ka mga sachet sa shabu. Sa kasamtangan, giandam na sa kapulisan ang mga kasong pagsupak sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 o RA 10591 kon paghupot og armas og bala nga walay igong dokumento sa duha ka mga dinakpan. Mga katropa, para sa dugang enerhiya og ligon nga kabukugan, tumar og premium D3 soft gel capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead, XFM News.
7: Alright, alas 5.39 na mong ogarib. Sibog-sibog ta sunahan mi sa pikas bahin ng pangantungan PNP ni Kasa Oga Search Warrant. Abas, sa PS Tula Oga. Abas, sorry, Oga mga bala.
6: Kung sa isa pistol.
7: Pistola og mga bala.
6: Mura magagwa katila gabi.
7: Talawa.
6: Sa pistola.
7: Pistola rin na. Pistola og mga bala na kumpiska. Hanilo, tabios. Pasok.
6: Okay, hanilo. Go ahead.
1: XFM Mindanao Reports.
9: Tingkagon sa selda sa Pangantukan Municipal Police Station ang usa ka 54 anyos nga lalaki human kini nasikop sa iniusang pwersa sa kapulisan atol sa pagpatuman sa search warrant sa nakalabayng buntag dito sa Puro 4, Barangay Mendez, Pangantukan, Bukidnon. Giila ang dinakpan nga si alias Juver Minyo, usa ka cock farm handler og residente sa Maong Dapit. Nakuha gikan sa pagpanag-iya sa suspek ang usa ka kalibre 45 nga pistola, usa ka steel magazine sa kalibre 45, duha ka buhing bala sa kalibre 45 og usa ka holster. Giimplementar sa mga otoridad ang search warrant nga gipagawas sa Regional Trial Court Branch 46 sa Malaybalay City, Bukidnon. Mga katropa, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. I-boost ang imong immune system, tumar og Santhon Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
7: Alright, salamat.
6: Nakuha yung pislo. bisluta.
7: Bisluta kay na kwang yung bisluta no. Okay, alas 5:41 na bong. Okay. Dito to ang last line takita sulod sa bus human gisuta ang bagay nga gito ang dunay bomba. Lovely to kero pasok.
1: XFM Mindanao reports.
8: Subling nagpahinumdom ang General Santos City Explosive Ordnance Disposal Unit sa publiko nga magbantayon sa palibot o magpakabana sa mga bagahe nga dala. Ugaling musakay sa bus tungod posibleng makahatag o kalisang sa mga publiko ang pagbiya sa mga gamit. Kini ang nahitabo kagahapon sa buntag sa Bulaang Terminal human nakadawat og impormasyon ang mga otoridad gikan sa usa ka konduktor sa Yellow Bus Line. Kalabutan sa gibilin nga kadudahang bagahe sa bus nga gikan sa Coronadal City padulong sa Jensan. Sa dihang gisuta ang bagahe, nakita sa GSC, EOD og bomb squad nga flashlight lamang ang unod nga dunay wire human gi-assemble aron panulo og baki sa sapa. Hinuon gipasalamatan sa buhatan sa Bulaong Terminal ang abtik nga pagresponde sa maong panghitabo. Sa pagkakaron ginasundan ang tag-iya sa flashlight nga sumala pa sa Coronadal gikan dayon misakay sa maong bus. Kapoy na ba perme ang imong mata tungod sa dugay nga pagtan-aw sa cellphone, computer o pag-drive? Panalipdi ang imong mga mata pinaagi sa Vision X Plus. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Lovely Toquero, XFM News.
7: Alright, alas 5:43 na bong. Ay, magkumpiyansa lagi niya ha. Pero salamat kay Ana, ginamabdikon itong mga kapulisan.
6: Ano itong ispata, no? Kay init man yung ispata, ni?
7: Kay Gasigaman. Gasigaman, God.
6: Ano naman yung Gasigaman ni Sir?
7: Ay, alam nga. Gahe man eh. Gahe man eh. Plus light, no? Init man lagi. Gasigaman.
6: Gasigaman.
7: Ah. Bebe, babae nga. Muambak mo tabong diyan sa tubangan sa Atogan Bridge. Uy, luwas nga na po nga sa mga kapulisan. Aba.
6: Grabe na, no?
7: XFM Bukidnon, si Jao Pagutayaw.
6: Bebe!
1: XFM Mindanao Reports.
10: Malampusong naluwas mga sakop sa pulisan ang usa ka 33 anyos nga babae human kini ni Sulayo Gambak sa Atogan Bridge sa Sere Highway, Barangay Kapitan Bayong, Impasugong, Bukidnon, Domingo sa hapon, Agosto 2, 2026. Nahitabo ang maong insidente mga alaon na 9 sa hapon samtang nagpahigayon og traffic control ang mga opisyal sa Revitalized Police sa Barangay or RPSB Impasugong Cluster. Usa ka concerned citizen ang dali nga naipahibalo sa mga kapulisan nga adunay usa ka babae nga nagbarug na sa tumoy nga bahin sa tulay og daw ambak na. Wala na mag-usik og panahon ng mga pulis. Dali nila kining giadtuan, gipakalma ang emosyon ug luwas nga napugngan sa gihimong nga pag-interview. Giangkon sa maong babae nga tungod sa mga bug-at nga personal og problema sa pamilya, nakahuna-huna siya nga tapuso na ang iyang kinabuhi. Tungod dinhi, gidala ang maong babae sa buhatan sa kapulisan aron maatiman og ma-refer sa saktong ahensya alang sa pagpadayon sa psychosocial intervention. Mga katropa, aron healthy everyday, mag-santon vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad diri sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
7: Ah, maraming salamat.
6: Kining Atogan, Atogan Bridge Portenta asa na diha.
7: Taas kayo.
6: Oh, taas na grabe na kana paimo tagkagayam, agian gyud nimo na. Unya kana sa una aduna po ni ambak diha, katong hinumdum kanay babae ni ambak diha na abot sa ubos katong nag-viral. Patay gyud.
7: Patay gyud siya, wagi siya na, wagi na buhay
6: mo. Mag-selfie. Hindi mag-selfie.
7: Nagay niya, nagay ko yung kailangan ni ambak, gusto siya ambak sa, kuhan, kanang fourth floor. Ano siya nga, asa fourth floor, ano siya nga, ano itong, ano mo ambak magas fourth floor nga, second floor mo ta, ah, kadawa, kanabili, kapat ko magbalik-balik niya. Ay, nako, sa dinitabi, kay, katapos sa report, big, 19 ka, kaning rebuilding sa Agusan del Sur, giyatakan, oga, safe conduct, pasis daw aba alang sa luwas nga pagbalik sa Katilingban. Ray Alinton,
1: XFM Mindanao reports.
11: Nakigbahin ang 26 Infantry Ever Onward Battalion og 64 Infantry Diamond Division sa Philippine Army sa formal nga seremonya sa paghatag og safe conduct passes ngadto sa 19 ka mga friend rescued o mga kanheng rebelde. Ang maong makasaysayanong kalihokan gipahigayon sa Dato Lipos Makapandong Cultural Center DLMCC sulod sa Provincial Government Center sa lungsod sa Prosperidad Agusan del Sur ngadtong nakalabay nga nga adlaw. Gipangulohan ni Vice Governor Patricia Ann Plaza ang seremonya nga gitambungan usab sa mga representante gikan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, mga lokal nga panggamhanan o nagkalain-laing kaubang ahensya nga hugot nga nagpaluyo sa paningkamot sa kagamhanan alang sa malungtarong kalinaw o reintegration. Sumala sa pamahayag ni Agusan del Sur Police Provincial Office, Provincial Director Police Colonel Yaya Bustamante Yusop, ang paghatag sa self-conduct passes o sa kamahinong danong lakang aron mas mapalig-on ang pasalig o makatabang o luwas kay gayon sa mga kanhing membro sa armadong grupo nga mubalik sa sabakan sa komunidad. Kini nga programa nagtunong sa pagtabang sa mga FRs sa ilang pagakos, pag-usab sa normal nga panginabuhi o pag-apil sa mainstream nga katilingban, pinaagi sa nagkadaiyang tabang o benepisyo gikan sa gobyerno. Ang maong lakang kabahin sa tinuray nga pagpatuman sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ACLIP o ang Whole of Nation approach aron makabot ang mithi nga kalinaw, seguridad o kalambuan sa tibuok probinsya sa Agusan del Sur.
12: Meeting or this activity na headed by the itong ating mga kasamahan sa SF and sa ating mga PSWDO, no, itong award, actually it is the awarding of safe conduct pass dito sa ating mga returnees sa Ray, no? So nakakatuwa dahil marami, masyadong sa 100 plus yung aking nabilang na attendees during that time.
11: Katropa, kanunaya ang pagpaligon sa kalawasan aron walay problema sa tong adlaw-adlaw nga panginabuhian. Alang sa Dakyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
7: Alright, so Bong, nagasalamat kayo, Ray Alinton, no?
6: Ray Alinton.
7: Alas 5:48 na, Bong.
6: Dari sa atas ato nga lakad sa panahon. Dari si Ma'am Jing Pigarido, gatan na usap. Naapod rin si, kuan, si Ping Ping Tanchado Montesilio, uban si Antibok Mimbos Pamilya. Good morning. Dari sa lakad sa panahon.
13: XFM, weather update. Weather update.
6: Lakad sa panahon, nag-adlaw, may subang na, alas 5:32 sa buntag. Pero nanay adlaw kung makita na to. Pero naagya po'y dagom nga makita. So karong buntaga unya musalop po ni unyang alas 6:03. Uy, gabi na kay musalop, no, ang atong adlaw unya. So adunay 12 ka oras ug 31 minutos nga makita na to ang adlaw karong gabunta, karong adlaw mga katropa. Samtang ang bulan mga katropa murag waxing karon, gamay nga bulan mga katropa ato makita karon mga kaigsoonan. Kinatibuk-an mga katropa nga kahimtang karon sa panahon diri sa ato ga palibot sa Davao del Norte ug Davao City. Gilauban nga adunay madag-umon nga tus madag-umon nga kawanangan ato masinati karon sa Tagum City ug Davao del Norte. Posible usab ang adunay kilat pagdudlugdog og matupa dunay thunderstorm ilabi na mga katropa sa hapon ngadto sa gabi. Tungod kini sa lokal usab nga thunderstorm og sa padayon usab nga epekto ini sa habagat. So ang temperatura gikan sa 24 degrees Celsius paingon ngadto sa pinakataas nga 32 degrees Celsius. So dili kayo ta makasinati karon og grabing kainit. So ang hangin hinay mangadto mga katropa sa kasarangan, ang gikusgo ini gikan sa habagatan ngadto usab sa habagatan nga kasadpan mga nga kabahin mga tropa, mga jays o napulo hangtod ngadto sa 25 kilometro matag oras. Samtang ang ato karong masinati mga tropa nga kahimtang sa kadagatan mga tropa, luwas kita mga tropa sa gagmay nga mga sakayan apan likayan gyapon mga tropa gumikan sa posob-usab nga panahon mga kaigsuonan. So adunay oras-oras mga tropa nga dapat natong mabantayan karon alas 5 ngadto sa lasusos buntag. Adunay mga madag-umon nga kawanangan, presko mga tropa ang hangin, gamay mga tropa posibilidad usab sa ulan. Alas 8 ngadto sa alas 11 sa buntag masinati nato nga musiga ang adlaw mga kaigsuonan apan aduna gyapon nagkatag nga mga panganod unya. Alas 11 ngadto sa alas 2 sa hapon, init og alimuot mga katropa, bantayan nato ang posibilidad sa isolated rain shower nga tutaligsik mga kaigsoonan. Pag alas 2 ngadto sa alas 3 sa gabi, mas taas ang tsansa sa thunderstorms o kusog nga mga pag-ulan sa pipila usab ka mga dapit. Samtang alas 6 ngadto sa alas 10 sa gabi, madag-umon og scattered nga pag-ulan-ulan mga katropa, posible usab gihapon kining makasilat kita kilat o pagdudalugdog mga kaigsuunan. So makinig ato galakat sa panahon na ining adlawa mga katropa.
7: Alright!
13: Weather update. Weather update.
6: Yon mga yes. Katropa. Katropang Master!
7: Yes, nagsasabat mga katropa. Huwag mo naman bonong-dong taas sa programa Xenia Pilipinas. Sa alas 4:30 hantol kita alas 6 sa buntag. Kining yung bus ngayon alas kanginan. Wala lain ang inyong lingkod nga sigil ang gabarog kaya nakaturmo Master Indetanini.
6: Ikaw des Master Indetanini.
7: Naturalmente.
6: Wala naman tayo yung oras Master. karon niya mosunod naman si Lars Anyol nga nagpanikan na pod. Kay aron sab nga mohungit sa iyang mga balitag impormasyon nga nakalap karon sa mga nagkadaiyang lugar sa Luzon, Visayas, Mindanao mga katropa. Sa ngalan karon sa kinatibawang pwersa sa XFM Network Philippines sa pagpanguna sa mong station manager diri sa XFM Davao Region, katropang Arnel Cortez. Gitimon sab kita mga katropa sa master control si katropang Gab Alas. Mga kaubanan sa gawas, mga tropa, gikan sa XFM Mindanao Reports. Thank you so much kaninyong tanan. Alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Dagan salamat na ibuntag ka natong tanan, mga katropa.
7: Exciting!

0: Nagdagdagok ang Exciting Pilipinas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit og balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
6: Visionix, daghan na ang natabangan.
7: Sukad ng anak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: Wednesday.

0: oras que tropa sa XFM a las 6:02.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Headlines.
1: Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa suspect sa duha ka stabbing incident sa Tagum City. Paspas nga naaresto sa kapulisan.
1: Headlines. Headlines.
0: Top 5 most wanted person regional level, dakpan sa operasyon sa Davao de Oro.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional rider patay, human na pasok sa lalom sa bus sa Kitautaw, Bukidnon.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, 14 patay sa gituhang suicide bombing sa Pakistan.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa, Arizona Wildcats nakakuha og kusgan nga forward gikan sa Clemson.
1: Headlines. Headlines.
0: Og sa headline sa balitang showbiz, massive attack gibawalan makatugtog sa Singapore tungod sa Palestine flag incident.
1: Headlines. Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM.
1: XFM.
3: Express Balita.
1: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
0: May buntag Luzon, Bisaya, sug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world, may buntag mga katropa. Anya ni pagatud sa mga balita karong adlaw nga Martes, Agosto 4, 2026. Mga katropa, ako si Larsa Nyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Balitang bukan, balitang sangkan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon si gawasa. Inom ta adlaw adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya ug butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, paspas nga naresto sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, ang duha ka mga suspect sa duha ka mga stabbing incident sa Purok Tadina, Mankilam o Purok 3G RTU Apukon ning siyudad sa Tagum ni atong Agosto 1 sa gabi. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Colonel Bahan, narakpan sa glusad nga hot pursuit operation sa Perido Street, Purok Galingan, Mankilam, ni atong Agosto 2 sa Kadlaon, ang suspect nga si alias Patrick, 36 anyos kansang responsable sa padunggab patay ngadto sa biktima nga nailhang si alias Christopher. Usa ka mekaniko, 40 anyos sa Purok Tadina, Barangay Mankilam. Din migula matod pa sa ilang imbisigasyon nga personal nga bangi ang motibo sa krimen. Din miulbo matod pa ang kasuko sa suspect tungod sa iyang motor nga dugay nang gitrabaho sa biktima nga wala pa maayo taliwala sa iyang gasto. Samtang sa parehong operasyon na aresto usab ang usa ka alias sa Urbano, 47 anyos sa welder electrician, kansang suspitsado usab sa pagdunggab sa biktima nga nailhang si alias Ruel, 42 anyos nga nahitabo matod pa sa Procta 3G RTU Apukon. Matod pa ni Colonel Bahan, hubog ang suspect diyang nabuhat ang krimen o nasugod matod pa ang tensyon sa diyang gikumprunta sa suspect ang biktima. Nga resulta sa panglubha, hinoon luwas na ang biktima sa kamatayon kansa nagpaalim karon sa ospital. Sumala pa ni Colonel Bahan ang maong kalampusan ng paspas ng pag-aresto sa mga suspect. Usa ka man nagpamatuod nga aktibo matod pa ang kapulisan sa gawas o gawas man adlaw man ang gabi. Pinagi sa mobile patrol o foot patrol nga nagtubong sa seguridad sa komunidad o kinanaling tubag sa mga krimen. Di pasalamatan usab sa opisyal ang publiko sa suporta ang operasyon alang sa malampuson nga operasyon. Alas 6:06 na itong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Top 5 most wanted person sa regional level, dakpan sa operasyon sa Davao de Oro. Alang sa kumpletong detalye, katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
4: Malampusong naaresto sa iniusang pwersa sa otoridad ang usa ka lalaking giila isip top 5 most wanted person na regional level pinaagi sa joint manhunt operation nagilusad sa Purok 5, Aguinaldo, Barangay Langgam, Mako, Davao de Oro sa milabay nga adlaw. Nailhan ang dinakpan nga si alias Martin, 39 anyos, lumulupyo sa nasampit nga lugar. Kansang gidako pinasikad sa warrant of arrest nagiisyo ni Honorable Celestial Verdi Aranda Gonzalez, presiding judge sa regional trial court branch 57, Mabini, Davao de Oro. Pinitsahan ni atong Mayo 22, 2025. Sumala sa report sa Macau Municipal Police Station, ang pagdakop sa suspect adunay kalambigitan sa giatubang nining duha kakasong naglakip sa statutory rape ubos sa Article 266-A sa Article 266-B Revised Penal Code o walay girecommender ng piyansa sa Acts of Lasciviousness ubos sa Revised Penal Code na may kalabutan sa Section 5 sa Republic Act 7610 na adunay piyansang nagkatirad girecommender o 180,000 pesos. Gikustudiya na karon ang suspect sa Macau Municipal Police Station aron alang sa tukmang disposisyon aron mapanubag sa giatubang nga kaso. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, mail enhancer matag dulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
2: XFM Report.
0: Daghang salamat ka tropang Darwin Dulatri sa detalye sa report. Samtang Panabo City Police Station ang una sa pinakaubos nga index crime rate sa lima ka mga component cities sa Hunyo 2026. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
5: Gipasidunggan ang Panabo City Police Station isip rank 1 human naka-record sa pinakaubos nga index crime rate tali sa lima ka component cities sa Region 11 alang sa bulan sa Hunyo 2026. Ubos sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, Chief of Police, giila ang maong kalampusan isip resulta sa padayon nga pagpaligon sa kampanya batok sa kriminalidad, pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay ug pagdugang sa kooperasyon tali sa kapulisan ug komunidad. Sumala sa pahayag sa Panabo City Police Station, ang maong pag-ila nagpakita sa ilang ligon nga pagsalig

0: Detalye, katropa sa balitang showbiz, hatugan nato kini sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa sa mga misis karon nga dili komportable sila pamanit. Ulihin na ka na katropa o pagnusto sa sabon nga Clear Skin Herbal Soap. Mapalit na sa mga parmasang butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, katropa, ang bandang massive attack. Ibabalan makatugtog sa Singapore tungod sa Palestine flag incident. Atong sayron ang detalye, katropa ang Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Yes, good morning mga maring! Ay nako, mga maring ay gibawalan nga makatugtog sa Singapore ang British trip-hop band nga massive attack kuman sila sa insidente sa ilahang konsyerto diin duha ka mga membro nga nagdala og Palestine flag. Natabo atol pa mga maring ang maong insidente atol sa ilahang pagpasundayag di nakita ang duha ka mga membro sa banda nga nagkupot sa bandila sa mga Palestine o Palestine. Tungod ini mga maring dili na tugtan ang grupo nga makasulod pag-usab sa Singapore. Gihugtan karon sa Singapore ang mga regulasyon batok nini o batok sa dili awtorisadong pagpakita o mga bandila, simbolo o pagpahayag sa publiko. Ay naku, nahandlok sila sa flag mga maring. Masala lang kamakita nila ato ang flag mga maring. Pwede naman ito ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica Diligo, padalimins tayo sa apanayang kopyansa, basig mampuhon maako na kanilang kanya. Salamat, bye!
0: Nagsalamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 6:26 na sa buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Og mo katod naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Agosto 4, 2026. Mga balita nga hatod ginadto sa mga produktong gigamas sa Yes to Health. Nagkontabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwa mga panglawas. Sa ngalan sa sparring partner sa technical side, katropang Gab Alas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager, katropang Edwin Garing. Ay kamagawa, musunod na ang bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alan sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lara Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: Kumaminaw ka sa X.
5: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan kabuok bulan.
4: Kumaminaw ka sa X.
5: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santo
4: Blasco. Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santo Blasco. Akong gisulayan. Sa duwa ka simana. Nakuna siya gaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blasco.
5: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blasco 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di nako kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
8: Zanthone Plus Coffee Mix User.
9: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santo Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
6: palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
13: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
15: Ako kay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumangod sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
14: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
16: Zaton Plus Coffee Mix.
17: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
16: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
18: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
16: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
19: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
16: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
20: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
21: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
21: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
22: Mas lalakas ka pa.
14: Zaton Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
16: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
24: Kung maminaw ka sa XFM.
25: Ha,
0: Ahay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
4: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: RSI.
1: Good morning, friends. Sige na, kumusta ang maing buntag? Kini nyo tanan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga higala, sa dubag pa na gumanuman sa tulumanong Bullseye.
0: Bullseye.
1: Adlaw karon mga igsoon. Nga Martes, pizza 4 ta. Nos bulan, mga higala, sa Agosto 2026.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Sangas, kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Kami na sa may gala inyo makauban. Ako sa katropang Arnel Cortez. Ang tunda mga higala, alas 10 ang tagnas buntag. Alas pagtunol ka rin yung mga katropa sa labas ng mga katikaran, mga balita, isyu gisgutanan, dinikaw ka kuig zona, dunay dakong kalambigitan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Apan sa dilipa mga higala sa pag-aginod sonahan, tungtita sa pagtunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan, hilabi na yun. Sa 23 ka mga barangay nga naglangkob sa atong may galang dakbayan sa Tagum, kaninyong tanan, may son, good morning. Mayo magpanikay-sikay sa atong mga katropa. Hindi may gala sa mga barangay nga naa sa rural areas. Good morning, kaninyong tanan. Sa may inyong sudan garubuntag. Nakapamahaw na ba? Hinaot mga higalang nga nakapamahaw na muli ha? Nakakapi na ba mga katropa? Sir Arnel, guwapo na jud ka ba? Uy. Binuang na istorya ha, Angelo Kodog.
2: Binuang!
1: Gasinaw na magayon ang agtang na to. Alas, kasi katawa Marlo. Alas 6.57 na may galandag na sa to ang pagpanagamanuman. Mayong buntag po sa to mga katropa, dari may gala sentrong bahin sa Tudakbayan. Sa ato mga kaigsunan na nasa terminal, anas palengke, ade may gala sa ilang tagsa-tagsa ka mga pwesto, kumusta man mo? Ning tagna may gala sa iyong buntag hinaot ko nga wailuya-luya kay ha, taas pa kayong adlaw mga igsun. O magluya ka, pildi ka. O mo na ginaingon may gala nga i-renew lang nimo kanunay mga higala ang rason nga nung gaagwanta ka. No? Imo lang yung i-renew kanunay ang hinungdan mga higala nganong lami na magyuda kay surrender pero wa kay no choice may gala kun dili mo padayon. Gumikan kay kung muundang ka mga higala sos Ginoo ko na mga bata nga sig pangayo. Na mga bata may gala nga nag-agad para maka nag-agad nimo para makatungha makaeskwela mga katropa. No? Ay pamilya ang imong gibuhi. So kung mo surrender ka mga higala tanan mo may gala gusla. Uy, naunsa naman eh. Naunsa mo na siya, Gab? Gikapoy na nasa siyang kinabuhi? Ha? Ah, wa ka agwantang suga! Bawa! May ginapamatyag? Alas 6.59 na magahigala ang tagna sa tubag ba na gumanuban. Ayong buntag sa itong mga katropa, ha? Once again, des palengke. Des terminal, mga driver na to. No, bahin-bahin lang mong pasahiro. Alam mo pag away-away, alam mo pag inilugay, no, bahin-bahin lang kay tanan man ta mga og kanon. No, alam mo kanang area sa mga taga green, ay na nag hapitan ninyo mga nakabaobao, mga yelo, no? Kamusang mga naka motor, naka single motor, ay pud mog sugat pud, ay pud mog counter flow pud, no? Kay simba ko niya madisgrasya, simba ko lang. O kaha, masugatan ninyong LTO di ha? O, human.
2: Ayaw!
1: Unay, atong kanunang batunan sa atong pagpanginabuhi nga kita mga higala, tinood, aning kamot ta, no, alam may gala sa atong ikabuhi sa atong pamilya, pero ato sa kanunay hunahunaon nga, sa ato mga higalang pagpanginabuhi, doon na sa ilang taong nanginabuhi sama nimo nga kung ikaw doon ay panginahanglanon, siya sab doon ay panginahanglanon. So imong unaw-naon nga, kung imong hot doon hakop ning bahandi is kalibutan, sa pa may mabilin sa uban.
2: Pinawa!
1: Kung ingana lang unta ang mindset mga higala, patis politiko, di na po sila magpaturagas o kawat. Oy. Bilin-bilinan na sa nila may galang naapay ma... Oh, pero kay wa man lagi na kini magong bahandi is kalibutan mga higala makabutas tao ba. Tagsara ka ayoy makasugakod ani. Nga kay bawo mga higala mo paambit sa iyaha mga higala kuan. No? Sagaran yun, mingon yun na, gihaguan ko ni. Anong i... Hatag man ako sa uban, ang gani na... Nawa man na maghago na. Nagpahayahay raman, naghuwad raman, naghatagan.
0: Bullseye!
1: Oh. Pero wag ka kay balo nga, basin ikaw di ay mas gi... panalanginan kag opportunity. Siya wa in town. No, gipanalanginan kag higayon nga maka-eskwila. Naiga-suporta ni mo, mga higala mo, na naka-naingon anak ka. Pag-abot sa iyaha, wa po din taon mga higala kay pagbu-eskwila sa una, targeton. Napay, kuhan, no? Napay batasan po, mamayabas rapod. Ano man, lain-lain man mga higala o kuhan. Lain-lain o kining plastar ang tao. Alas 7:01 na, may galantag na sa itong pagpanaguban-uban.
0: Bullseye!
1: Maing buntag diha, Eman Moreno, katropa, murag, kung ano po na, ilan na po nang gidiskitahan karon, no, ang barangay and SK election, nga nakaschedule na unta may galas November 2. Nindot unta to, kay pati mga naa mga higala sa Samang, mamutar. Gab, taga-era ko ni si John Jampon o gatong record gatong tuwak bi, kaya di ko ka lugar.
3: I talk to my where the
1: Alas sa 7:02 na mga higalan, tag na sa atong dulumanon. Para yun ta mga higalan sa atong magbarag-barag-barag, may buntag po sa atong magkakatropa din ni may higalan sa lalawigan sa Davao del Norte. Kumusta nga itong mga kaigsunan diyan sa may Island Garden City of Samal? Kumusta man mo mga katropa? Mga katropa na ito diyan sa may Panabo City, Santo Tomas. Diyan mga higala sa Carmen, Braulio Duhali. Diyan sa may Sawata, Kapalong, Talaingod, San Isidro gani. Sawata gani. Diyan sa New Corilla, Asuncion. Mayong buntag.
0: Good morning.
1: Mayong buntag sa ito mga katropa. Usap din sa lawigan sa Davao de Oro. Diyas sa Laak. Mayong good morning news mga taga Laak. Diyas may gala sa Davao sa may Mawab. Nabunturan, Montibista, Mungkayo. O diyas usap mga higala sa may Compostela, New Bataan. O Maragusan, maayong buntag.
0: Good morning.
1: Mayong buntag sa ito mga katropa. Diyas Mako, Mabini o Pantukan.
0: Good morning.
1: Kumusta ka mo mga kaigsunan ng Dagnas Morning. Ato mga katropa nga nakasubaybay ka na ito, pinagi sa itong YouTube channel, dari mga igala sa itong Facebook, kala good morning, good morning, good morning.
0: Good morning!
1: Sa ning timbayaon mga igala itong mga taga, mga nagtanaw karong pinagi sa social media, no? Kada ilang ato ning pangitaon.

0: Ayong bundag ang Marcel Santos. Good morning.
1: Good morning.
0: Si Abel Manlangit, mayong bundag.
1: Good morning.
0: Si Marcel Santos, daghan mo apply dili sa Lingig, Surigao del Sur, Aguanta pa asa di. Ah, di sa kuan. Daga gusto mo apply o Aguanta Partilis? Automatic na mo. Membro na dayon. Basta nag-agwanta ka, membro na ka sa Aguanta Partilis, hagbay ra. Glorispina Kabalfin, mayong buntag, Jans 1028, let's go. Good morning. Norville Gumolon, Anahut. Maaga na buntag. Meron palang late na buntag. Nadit sa Barreta, mayong buntag, idol, si Ayan Simbahon, good morning, dol. Manginom tag Santon, gipuli nako sa isang reseta ni Doc. Oy, Joby Ostos Armudiag, mayong buntag, diya sa may San Francisco, Agusan del Sur. Romisal, good morning, Katrobang Arnel, Aguanta Partilis, good morning. Dol, watching from Kulambugan del Norte, Lanao. Prince Jonas Iniego, good morning, gikan diya sa Cavite. No, si Ayan Simbahon, idol, tuktuak na sa
2: I talk to my
0: yes, nasabta na mo, Mr. President. No, Romulo Tampos, mayong buntag. No, good morning, kusog ang Aguanta Partilis sa Lapu-Lapu City. Pasabay, kining bagong panultihon sa Aguanta Partilis. Bago may galang panultihon sa Aguanta Partilis, mauni. If you cannot aguance the penitence of the kalibots, you better discans.
3: Ay! Pinoa!
0: O di ka kuno may galang kaagwanta ng kalibutan, napahuway na lang.
3: Ay!
0: At sa Barreta, mayong buntag. Uy! Raimundo Ribucas! Good morning! May buntag ni Mumundo. Good AM, sir. Magkape o mag og sinunog nga bigas kay mura na. Yaga-yaga man ay Mumundo.
3: Pinoa!
0: Sanglit kay maot ng bugas ng BBM. Imo na lang sangagon. Pedro Cusari, una sa Tanandol. Arnel, mayong buntag. Marina Donio, good morning. Arturo Canoy, good morning. Sa mga tanang nag-agwanta. Sa mga tanang miyembro sa Aguanta Partilis.
1: Good morning!
0: Mayong buntag ka ninyong tanan, si TJ De Leon, mga estudyante sa Caraga State University, Ampayon, Batyag na, klase na yun. Exciting! Uy, mayong buntag din sa mga estudyante, ha? Uy, mga nagandabag mga kuhan din, mga... mga guwapa din. Jeffrey Biolango, mayong buntag, idol, watching from Madalag, Jose Dalman, Sambuanga del Norte, Lingaw, Minimo, Maminaw, kami ni Tito Ladion, Gunggung, Suan, og Uji Ricaport, salamat.
1: Good morning.
0: Salamat po, si Lucio Lumagbas, good morning, idol, pinuno sa Aguanta. Idol Nimo si Raimundo, sir. Ato nang kanunay na ito ng bisita na ito ng may gala dere sa ito ang pagpanagubanuban si Mundo. Ayun yung hilabti na. Ayun, lamas na may gala sa itong tulumanon. Alas 7-8 na may gala ang Tagnas Buntag. Roddy Di Masirang, may buntag from Butuan City. Boy Juan Sanchez Laguras, good morning. From Bansalan. Kebagsoy, Tisoro, may buntag, Ellen Malasarte Chu, good morning. Marlo Dano, si Mike. No, diya sumay New Bataan, Davao de Oro, Angelo Kudog. No, maayong buntag, og si Pingping Tanchado Montesilio, good morning.
1: Good morning.
0: Edison Kabampangan, maayong buntag. No, ang si og si Glenn Ongoria, maayong buntag. May pag-agwanta diha, no? Malipayong pag-agwantas tanan. Manolito Bakulod, good morning, idol. Shoutout ko sa Purok Durian, Maclahomes, New Visayas, Panabo City. Ubay-ubay sa Midrig, Aguanta. Hey, classmate na ninyo. May manang dili lang mga igala. Sani? Dili lang kay Akura. Ang tanan. Ingos Marina doon yung sana all, bisita si Raimundo. Bisita raman address sa atong balay sa YouTube si Raimundo. Pero constant visitor na siya, mga kaigsunan niya. Ay abi-abihan ninyo pag-ayo ang bisita. Mundo, sulod lang ayaw si Giog tabi og bakak ha, maayong buntag Mundo. Si Pads Itel, good morning. May buntag po ni Muriha, no? Si Manolito Bakulod, may buntag diya sa may Macla Homes, New Visayas, Panabo, good morning. Alas 7:09 na, may galantag na sa tubag, panagubanuban. Ay, may pagbalik kay CK sa ato mga kaigsunan Bisaya, diya. No, diya may galas ka Bisayan, diya may galas Cebu. No, ato mga katropag asa man mong bahin sa kalibutan garon. Good morning. Sa ato mga kasiman, kasimanwa mga kauturan, mga suking tagpalamatita, mayan nga agas inyo kabada mga salamat. Sa inyo way untan ka suporta, kagba subaybay sinya ato nga pagpangalagad. Good morning. Ang ato mga katropa usab diya mga Ilocano. Ajay ti Banger.

Nay ko na naapilo na si Sgut karon. Kay gipangutan na mga igala si inibang anti-clear kung do na ba special treatment. Mga igala kang rebilya unya na to na isgutan, no? Sa to mga kaigsuonan dia mga mansaka mandaya kamayo. Dayo na bundag, dayo na kamdag kamayo boss Lumon. Salamat kayo sa pagbaning bayo kadat adik natin programa. Sa atin naman mga giliw na taga-pakinig dyan mula sa Luzon, sa mga Tagalog, ang mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, ngunit nakikinig pa rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning! Kita na kapanginaot niya, grasya ang panalangin sa tulabaw nga magagagahom. May muna nagbudagaya ka na itong tanan. Niglaing ada na sablaing panin na sab sa tubag, baka buhay babaw ni madanlog ng kalibutan. Katropa! Ah, makaingutan akong kapuso, no? Ay mo kalibot! Ah, kanun ay tamahigal nga paligon sa itong lawas. No, kay moora ni may galaw kinigingon nga lawas sa magi kapital. No? Dili kay baligya ang lawas. Ang atong mayong panlawas maoy atong puhunan tinuod gyud. Kay kung kita masakit mga igala sos. No work no pay tabay. Kung wa tay trabahoon, wa sa income musulod. Di man ta pareha mga igala nang mga may mangkag nakatangag kag malita nga pertindaghan ha. Nga bisan mga igala matug pagkag isa ka tuig diha. No? Di na matabag o gasto may galang kwarta. Ato ah. Ah, hunong lang trabaho may galang isa kasimana. Why? Sos. Parti ng paitas, panagat. Muna yung nakapait na ito muna yung kalainan ba? Kaya sila magay gala. No? Ang, di na ginama pobre. Ganun man. Mga watch gobyerno, niyang ginawat mga igalas gobyerno, inegosyo, ipalit mga igalag yuta, taurag hotel, butangag hotel, tukurag hotel. Oh. Butangag restaurant. Oh. Mga awat sa gobyerno ang kinawat eh franchise mga higalag mga mahalon nya kananan di kanon ay gatubod ang kwarta di papurdoy lagi. Ayya. Odiya. Yeah, may certainty mga higala mapriso ka aning pagpangawat sa gobyerno dinuod lang. Tanawara ko na si Rebilia oh. Mo man ay dako example mga higala nga kung mangawat kag isa kilong bulad, ah, delikado ka. Pero mangawat ka mga higalag. Ha? Binilyon di askaban sa gobyerno. Mapriso man ka. Yes, mapriso ka. Mga higala, pero hinumdumi may kwarta ka, no? May kwarta ka, kaya nimo mga higala nga di ba na mabayaran ng hustisya, no? Kaya bayaran mga higala. Pero mo lagi, no? Kaya nimo ma-pervert nimo ang proseso. Binakay may salapi ka. Plus, may influence pa ka, okay kayo. Sabi na mga higala nga combination. Bullseye! Bullseye! May influensya, may basa. May, isa man yun, basta may kwarta, may influensya man yun. Kita may higala nga way mga nahot. Oh, mga way nahot party list. Grabe po na. Grabe na siya ng way nahot. Agwanta lang, di lang ta ng way nahot. Agwanta party list lang ta, grabe po ng way nahot. Mga katropa, no? Mura, wala naman yun tayo kang huan eh. Agwanta party list lang ta. Ay na nang way na hotpot. Kaya mura, magyugwa naman yun yung tao tayo matiti. May galabi siya gamay. No? Alas 7.14. Kita may galani nga way mga intahon, mga mayukmokra. Pag mapriso ka bay. Oh, servisyo yun ka diha. Muna, priso bitaw. Kita mga kabos. Kinagay ako masulti. Ayaw, gin mo pa badlong sa katilingban. Yun naman. Matay ikapiansa. Bisan diya sa Facebook, pag-amping mo diya kay di ba yalawa sa basta, ang piansa po sa cyber libel, mahal po. Di ko sigurado pila, pero mga, siguro nasa 60 mil siguro per count diha. O niya, mapataka mo diha, marites diha, o niya ma. Kitaan mo ebidensya. Ah, impas ka. Yung mga kapriso, magyun na mga kaigsunan. So kita, ng mga wain taon tay kangho, di yung tapabadlong mga higala aning katilingban. No? Yan ang atua, para sa atua ginang be a law-abiding citizen. Ayaw yung supak-supak, sunod sa balaod, kay og musupak ka mga higala, no? Impastang tanan. Hmm. Alas 7.15 na mga higala, tag na sa atua ang pagpanagubanuban. Dirita sa duga mga mensahe. Raimundo Ribucas, good EM, mga DDS, kumusta inyong presidente BBM? Oh, oy mga DDS ko no, kumusta?

0: ko noon, ayang utana dariyo si Raimundo. Si Raimundo, loyalista. Ano sa manis mundo nga? Kini mang DDS imong pangutanon nga dugay ra na silang gaagwanta ning BBM. May pagkabugoy yung kamundo ba? Agwantahe, agwantahe na lang ninyo bitaw ng atong presidente, agwantahe na lang ninyo na. Sinood lang mga igala, no? Kung asa man na paingon, sugata na lang ninyo, pamakpak mo. No? Ano tayo mahimo diha mga igala? Alam, magmutambling ta, alam mga igala, magkigubot ta ng katilingban. Oh. Presidente man yun na, bisag musugot kang sarili, bisag wapak ka mubutar na. Oh, ano tayo mahimo diha? Antos yun ta. Bullseye! Hapit na bitaw, no? Gamay naman lang. 2028. Hinaot, gani masudlag, bakukang ng ilang mga utok, mga igalag, mapadayon yun ang eleksyon, kaya di gani, na diha nag yung laay na... Ay, alas sa 7:16 na mga igala, antag na sa atong pagbanagubanuban. Tanimor Galiban, na bangkong na si Raimundo. Oh. Marina Donio, ayaw lang ng way na hot, sir, idol. Oy, kay bisa nag-antos ta sa pamumuno ni Bangag, magabaan na sila si sir idol. Si Bangag, aug ang aso ni Bangag. Ah, nalagay, datang mo gamit na ng way na hot, kaya mura grabe na magiging ubo, grabe na, grabe ka, uyayot na magiging kinatuan ng klase may galas tao. No, di mo gusto way na hot, dito ta sa uyayot kayo, no? Oh. Nagsampila sa kapitos mga higala. Marina Donio, aw, kaway-kaway lang taon si pansinala ninyo. Ay alam mo ga nang di po sa man na maayo mga higala nga pag naa sa inyong sigitan nga kuad ka nang matigbak kaunta ayo kay kuan po na ba kanang basig mo sumbalik ba na no sa inyo ha mga higala. Delikado sad, ayo sad. Eh, di po malipay yung Ginoo, ana, no? Muna ginaingon, mga igala, nga higugma atong mga nakaingon sa imong kalisod. Jay promising ang mga nakadawat o daghan kwarta, pinaagis malita, dili na nila need magtrabaho pa. Akong advice nila, matulog na lang sila forever, murag makalipay pa natong mga pobre ba? Pwede po, ganang di na sila mamata, bitaw? Pwede rin yung kayo na mga igala, no? Rodel Opinaldo, mayong buntag, katropang Jing Pigarido, Ricky Misuna, mayong morning, kadali, good na kagawas ni Bong. Apila na may compliance. Ayaw! Iyon si Auntie Claire, may gala. Tama man na ingon niya. Nga, ang presidente ba di ay ang mo-decide mga higala sa kapalaran ni Bong Rebilla, nga naamay, lahi man nga branch of government, kining ginatawag na to nga judiciary. No, kining atong judiciary department, tinuod ba na may gala? By theory. Pero lahi ang perceive sa mga tao eh. And you cannot, di mo na pwede nga pugnan ang perception sa tao mga higala. Kay, sa tanaw sa tao, manggod, kani Pilipinas, yes, naatay Chief Justice, yes, may speaker, pero tanaw yun sa tao mga higala sa Pilipinas, ang pinakagamhanan aning nasod, no? Gawas sa mga negosyante, ang pangulo mga higala sa Republika sa Pilipinas. Bullseye! Bullseye! No? Kung dili man ikaw mo decide, at least man lang may, di man sa ingon nga, manghilabot ka na, kay that's encroachment mga higala. No? O, kanabang manghilabot ka ng ilang trabaho. Pero, di isa din mo mapugnan mga higala, ang huna-huna sa tao, makaingon ba no nga, matay no, murag ipuyaan raman presuhan mga pilara kabuan. Bullseye! No, pa, bungot-bungutan lang ginagmay. No? Sunod panahon na maigso ang mga pila kabulan gikang karo. Musayaw nagbudots na ba? Na. Lagi. Mga pipila may galag. Nya mudaog na sad. So kinsa na may sad ani may galag mudaog na po. Murag kita na siguro yung problema. Gud, ay! Kaya mubutar pag yun mo ana may galag mudagan pa na sunod. Dako na yun ang sinampang kong mga igsoon. Kuna-una ako nun yung mas makapila kahigayon. Makabainti. Kumudaog pa ng ingana, may gala nga legendary na... Ayaw! Kaduhana na bilanggo, gumikas kawat! Yung aligasyon, maguna ka tropang Arnel. Niya asa man doon na paingon tong aligasyon daw, be, naigiuli. Wa man po. Naigibalik. Nainarecover. Wa man sad, missing in action nung putong salapi, mga igala. So asa man doon na paingon? Pinara man yung pag-iingon. Wa man yung makadaog aning pangatarungan nga ambot. No? Wa joy makadaog ani pangatarungan nga ambot ako mahibaw. Pugson sa dinimong tao nga mahibaw. Labi na, sabayan na dayon mga igalag. Klaro man pattern na nagot. Pagkahuman na nagdi na madag pabuang-buang. Ato naman sa tos pasakit-sakit. Nanaday pang bindahian ang liog. No? Unya, matingara ba ka na mga igala kay high tech sa kay sakit ni mga politiko kay di man pwedeng tambalan mga igala diri sa health center na to. Hinom daw ka, Martin, mga igala, nga asa mo pa-check up? At tugin mo pa-check up, mga igala, sa Singapore.
1: Ayaw!
0: Wade kay salig aning atong healthcare system diri sa Pilipinas? Sabi ba na kung maayon eh? Agana dahil mo mo pa-check up ang inyong barangay health center diri ha? Ha, kuya mo mga kuana ni mga sakita kay imported sad. Murag African swine fever.
1: Ay, yeah.
0: Di ba? Ano na mga kamada nila pagkahuman na maulian man? Ay, Gloria o. Di ba? Gloria o. Katong mga panahon na mga igala, grabe na ka, burag, siminto ng liog, anak, di nakalihok. Wheelchair na diya. Diba? Pero nga naka, Raulian, na, ka, karon. Lupigas, digong, no? Grabe mga igala ng kwarta eh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Depende na na ninyo, mudagan mag-inasunod. Kayo, oh, mga igala na tanggalan sa iyang tungod nga, kana kay nakagawas na, ay, sos, kinuok ko. Ambot, oh, mabalik pa ba na? Alas 7.22, mga igalang dag na sa Dumbag Banagubanuman.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Buboy Fernando, mayong buntag. Grabe dyan, gagamhana ni Marcos, no? Oh, Marifi, mahinay, balangan, mayong buntag, sir. Paita sa Waynahot. Oy, perting katimawa namang yun. Ano, uyayot yun kayo.
2: Bullseye!
0: Na uyayot yun. Ruin, ka, Ruin Carbon, good morning, Idol Ruel. Kisa bang Ruel, ba? Binuang manikang Ruin. Ruin, Arnel po tingali po, no? Pakitimbaya ko sa akong papa Isabelo Biling Carbon. Naminaw siya sa imong programa. Membro po siya sa Aguanta Party List. Kana, very good. Membro yun ka sa Aguanta? No, ayok surrender, Aguanta yun diha. Taga New Corilla, di ini, New Corilla. Brook 3, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte, Carbon Family, Calio Family, Plaza Family, Caetano Family. Purisima, Salang, Silbares o Salang Family. Grabe ni. Usahon na nalang naglitok mga igala. Buboy Fernando, mayong buntag diha, no? Eric Concepcion, LG Asigiri, mayong buntag bro. Milan Olof, mayong bang gabigat, katropa. Mayong buntag sa diha bro. Merlin Herbosa, Pads Itel, mayong buntag. Marites Lubido, si Darak, gikan Scatmon, Sibo, mayong buntag diha.
2: Good morning.
0: No, si Iram, no, mayong buntag, attorney. Attorney naman puntaan eh. Dili lagi. Oh, dili ko abogado ha. Oh. Padayon lang gihapon tas pag aguanta from Taiwan. Ah, natural ana gyud na. Si Mirna, ha? Tama ba? Mirna Ibiro. No, pa shoutouts Baltasar Ibiro from Sambuanga City.
2: Good morning.
0: Buenos dias, no. Raimondo Ribucas, ano sa tingin ninyo ang takbo sa impeachment para sa akin? Ipit na si Sara at ang mga SDO. Raimondo, para sa iyo. Unya na tabagisgot anak, wa pagko kasugod. Ako na yung ipanimbaya sa ni atong mga kuandre kay para di ni sila mangluod. Si Naomi Mulyanida, mayong buntag ikan sa Adlay Caracal, Surigao del Sur.
2: Good morning!
0: Mayong pagpaminaw diha, no? Si Baby Lynn Lopez, no? Mudaog, Gyapon, na sunod, sir. Kay alias Pugi, bayan na mo, ganyan, nakaingon diha. Ako, may gala, surrender na ko. Undango na siguro na ko ni pagpanibya, kapoy, baya. Niya, mudaog, ragyapon na mga gala, sige, tag-idukar, sige, tag-ingon ninyo nga. Ayaw lagi mo, anak. Niya, mudaog lang gihapon, mga kaigsunan, kapoy, pastilan, ginoo ko. No, Fernando Legaspe, mayong buntag, ayaw na lang ko i-shout out. Nana, shout out na. Nabasa na Irene Guangco. Gusto na sila magsugod na. Arnaldo Reyes Jr., mayong buntag, idol, gikan diri sa Perth, Australia.
2: Good morning!
0: Ipita imong naong diamundo. Enenyerong kuryente, makaluluoy ang Pinas ko ngang adik nga Pangulo. Ang mo'y naa. Ebenezer, si Chico, good AM, Sir Arnel. Si Kong Lord Ansuan, sa CDO, naghimo kuno siya balaon nga dili kuno niya pasudlan ang mga, ang taga Davao City sa CDO. Tao kuno ni Dito Duterte. Dili na tinuod, no? Dili na siya tinuod, mga katropa. Pwede ba gudain na? Pwede ba gudain na? Ha? That's unconstitutional, mga higala. No? That's unconstitutional. Di ni mo na pwedeng buhaton nga balaod nga na ay certain class or grupo or because of their political belief, mga higala or principle, bawalan nimo mga higala makasulod, makabiyahe o makapuyo anang lugar. Ano na, bisan pag ikay congressman pa kadiyag, nanggungis na kadiyag sa imong kinawatay na sa inyong lugar, dili katag-iya anang lugar.
2: Bullseye.
0: Pinili ra sa kastaw, pero fake news na ha, wala na kamatuoran mga higala. Kanang nasangpit ngayon nila nga di kuno pasudlon, no? Wala na kamatuoran. Ellen Jungson, tapos tagaan na pod na sa tagaan na pod na sa mga TV program mga higala. Himuon na pod ang idol ko si Kuan Kapyuta, no? Ako. Sige na kaya la 727 na may kalantag na sa tubag para kumanuman. No, arisata may kalas ato, mag-ampo siguro ta, kamurag matinding bakbaka ni karong adlawa mga katropa, no? Alas sumagadag una mga katikaran sa ato mga higalang. Ano sa naman ato ang di naman ni matuplok, pwede ara. Op! Alas 7.27 na mga katropa, dirita sa ato mag-ampo sa Bullseye.

0: Uban sikä tropan Arnel Cortés. Pusay.
1: Ana 7:31 na magaygalan tag nas buntas. Inom dumi kanunay magaygson. Ngandaw tan mo sana inining katilingban gumikan kay mga tao. Nga dunay mahimo ka matarong nang iyog pus lamang.
0: Katropang Arnel Cortés.
1: Sa lagaw sa pay, kala kumusta ang maing buntag ganin yung tanan? Kami siya'y anog Mindanao, lukop tibu kalibutan via internet. Welcome, welcome, welcome sa itong pagpanagumanuban sa tulumanong Bullseye!
2: Bullseye!
1: Alas 7:31 na magahigala. Una din he sa itong mga lisgutanan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa mga balitang lokal, may galang atong hataga magdagan usab. Ang Korte Suprema karon na paghawas may galang resolusyon kalabot na nining Hisgutanas, Kuryente, Namo, Dres, Davao del Norte, Davao de Oro. Doon na yung resolusyon, magahigala ang inig Korte Suprema, ano, nagadesisyon as unbank. Yung kag-unbank, mga higala, kini silang naglingkod, yun silang 15 kabuok. Dili ni division, kaya kung division ni, tuloro man eh. No, tagtuloro ni kahuwis, mga higala. Ang decision sa usa ka division pwede pong balihon sa usa ka decision ining usa ka division kini mga higala sitting as unbank kay ang motion for reconsideration mga higala ang gipasakas Davao Light gi basura kay underground mga higala no ni mga kining motion for reconsideration lagi nga gi pasaka mga higala sa Nordeco Nordeco rather no kailan bubatok sa Davao Light mga kaigsuunan. Kailabot ni Sprankisa, nga nag-exist pa sila, nga nung naanay bago. Well, regarding the constitutionality ni Ningmong Balaod, nga nagpalapad sa Sprankisa, mga higala, service area sa Davao Light and Power Company and the expropriation, mga higala. Nagihimo, labi na sa mga assets, no? Kini mga establishments, mga higala, nga gi-take over, including facilities, mga higala, sa kuryente. Magisulti, mga higala, sa Korte Suprema, nga iyang gidiligar nga to sa Davao Light and Power Company aga kini may galang gahom sa eminent domain because although usa sila may galang kapribadong kumpanya upon they are acting on a public interest mga higala o kining usa ka babuluhaton nga iyas katawhan mga kaigsuunan unya ang kining gitawag nga prangkisa atod pa mga higala sa Korte Suprema is not exclusive in nature.
2: Bullseye! Bullseye!
1: So muna ginaingon katong nagsigig ligot-got niya. Dawat-dawat na lang ta sa desisyon, mga higala. We need to respect the decision.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Of the... kape na din eh. Ama o. Timpla pa on dago. Araw na gali. Alas 7:33, mga higala. Tag na sa itong bagpanagubanuban. Nag-aso-aso ba na akong Santon Gold Coffee Mix din mga kagsunan. Sige, padayon ta. Dari taon, yun na natong isgutan ng kuryente na mo. Ay, importante niya nga... ako, kini mga higalang... batay problema na importante nga makaserbisyo sila sa tao so Davao Light baka ingon ta nga kamo na man gyud pamatud ini niyo nga you are indeed better or best mga higala or better if not the best than the last electric provider diri mga higala sa Davao del Norte sa pagkakaron dili na ikatinga kung naa mga higala yung mga reklamo mga problema ngano man nasa adjust nasa transition period og naga-adjust mga kaigsoonan but I believe nga later on ma-plaster na siya kay ngani man gud aside anang mga naitinuod nga issues mga higala nagyo po uban nagisakyan man gud na para abano naka social media na yung mga daghang kuan dia gisakyan para madaot mga higala ngadto sa publiko but you cannot ano dili mo na pwede mga higala pildiho ng desisyon mga higala sa Korte Suprema and you cannot influence that.
2: Bullseye!
1: No? Dita ka impluensya ni anak mga kaigsunan. So, ato nang tahoron, kung muna yung desisyon mga kaigsunan.
2: Bullseye!
1: Lamag mo ingon ta nga, well, i-allow sila mga higala. Pananglitan, kung mu-apply, no? Kung mu-apply mga higsoon, ingon man ang Korte Suprema, wa, di man gidaw, exclusive in nature. Kung mu-apply mga higala si... si Nordeco o sani tawag ani kini mga higalang franchise no renewal unya ihatag sa iya ang Davao de Oro well it's time to shine no kumbaga it's time to shine ay na mo kalain it's time to shine ipakita ninyo nga mas ngilngig mo kuryente diha kaysa kuryente sa Davao Light diba? Ana na siya kay para mabahin unya kong di adi gyud. Awa natin mahimo di. Alas 7:36 na may kilatag na sa tubag panagubaduban.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Doon na lang kung mga higalay na batyagan ba. No? Kiniwa ko ganahe yun mga kaigsunan. I hope mga igsoon nga kini usa ka AI. Pero murag dili eh. Nakaingon yun ko mga higala nga naghuna-huna kagtarong aning imong kalaki, Irwin. No? Good morning, Katropang Arnel. Big shout lang ko sa mga kaubang guard sa Ablaze ba? Ablaze. Basta mauna na. Security. Nga on duty diri sa Farm 3 o Farm 1, 2, 4, and 5 from Tiburcia, Kapalong.
2: Good morning!
1: Maying buntag ninyo des Kapalong, ha? Bensi Juers Cloud, maying buntag. Jemmy Karulasan Limpangog, mayong buntag. Ispi Bueno, mayong morning. Ibinisir si Chico, mayong buntag. O si Eric Concepcion, Nazario Beler, o si Yursi Katubig.
2: Good morning!
1: Alright. Paminaw na to ni. Unsay masulti ninyo ani mga higala. Liman kag, mura naman o, gikuan ba? Matod pa mga higala ni Irwin nga. Si, kuan ko no, si, kinsa ni mga higala, Alan Peter Cayetano, Senador Alan Peter Cayetano, mura kunog daluag ang tornilyo. Okay, pati kuno purma niya mga higala, no? Di na daw, wana daw na mao. Sa to, patanaw niya, hugaw mangutanaon mga higala si Alan. Ah, arang-arang na lang siguro ng hugaw tanaon ang naong megala kay basta dili kawatan. Kay sa Pres Irwin Megala, maayong pagkabalbas pero... Alam mo na.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Paminawon doon na to si Erwin B.
0: XFM Katropa!
1: Wala pa? Alahe, ang nabutang? Kasi kanya mo tingo.
3: I talk to my... Stop.
1: Sige. Kuya, wag dagway ani. May galam mo rabag si Vegeta. ngilngig. Okay, sige. Yan na si Nordeco o si Dabaw Light. Na at least na anay resolusyon. May galang Korte Suprema. Arisatang, Erwin. Sige, Erwin. Tingog, Erwin. No?
4: Diferensya sa pag-iisip.
1: Ha?
4: I think he started this actuation nung mapapatalsik siya as a Senate President. Nag-iba na ang takbo ng isip ni Senator Alan. Kaya nga, kahapon, pinagdarasal ko na lang na sana bumalik pa sa katinuan. Tingnan mo, pati postura niya, hindi na nag-aahit. Hindi mo na maintindihan. Parang akala mo, taong grasa na.
1: Una! Kuyawa, no? Kuyawa comment ni Erwin Bayoy. Si Alan Cayetano ko, no, wala na'y balbas-balbas. No, hindi nag-aahit. Akala mo, taong grasa na. Pero mas bright na ni mo ba? Bisa kung sao na to. Eh, mong tirada. Dos kamong kayo man ang tirada ni mo. Riyat, tanawa na guna.
5: Sometimes, you have to bend the law.
1: Mabito na, makaingon ko mga katropa ba, no, nga, kaning maglagot ko, maghunahuna, aning, kuan, magkadungog ko, aning, iyang, sometimes you have to bend the law. Yun naman. Sa mga, like eskwela pag abogado diha no o kanong mga abogado tanawar ko ninyo nang inyohang revised lawyers oath ba no tanawar ninyo na di ba eh nakabutang diha sa inyong inyuhama na no wa koy labot na kay di man ko abogado no eh nakabutang diha bay nor shall I shall tunga-tunga ka portion sa inyong kining oath. Na nakabutang diha may gala, I shall do no falsehood, nor shall I pervert the law. Di gini pa pervert ning balaon. Unya, mutuo ra tag senador mga higala nga susama ni ini pagka makaluluoy. Kay katawaan ta mga higala sa ubang mga nasod eh. Ato mga senador susama ni ini. Tawa daw. Di ba'y nalalimbay? Muingon ka o nawadaan sa maayong pangisip ang tao? Una sa tanan, walay lawyer nga pwede muingon na. Nga naman, psychologist ka? Even the court cannot determine that. Mabito na mga higala nga, bisag sa kanang annulment ka ron, no? dili man siya requirement mga higala ang kining pangutan-on unaay kining certification o baka mga higala pag testify sa usa ka psychologist for example mga higala, pero makatabang siyang dako in order to attest that indeed there is psychological incapacity nga nag-exist mga higala even before the time of marriage mga kaigsoonan, no? Ano man na dapat ma-establish siya. Kaya nga no, nganong di man pwede abogado rin mo istorya, ano di pwede eh. Ano yung mga parameters may galang at tanaw niya? Karon, sa yun sa'yo, ngano di ay Erwin, kung magpabungot-bungot, ay buang na di tanawon?
3: Pinawa!
1: Mas buang ka tanaw na doy? No? Kay, wala na ko na ahit-ahit, no? Para na ko nung taong grasa, na mas hanggaw ka tanaw na na doy.
3: Ay, yeah!
1: Ah, padayon na siya, pabalik-balik ka lang siya kay magtimpla sa kog Santon Gold Coffee Mix diri, may na maglagot mo.
4: Mga korma niya, pati mga pananalita niya, parang out of the blues, biglang nag-snap na lang ng ganun. So, intindihin nila siguro doon sa mga nakikinig sa programa mo ngayon, Christian. Let's just pray for Senator Alan Cayetano for his speedy recovery kasi I believe baka nagkaroon ng nervous breakdown nung matanggal siya, 2 weeks lang. Very short-lived. Kanyang pagiging Senate President.
1: So, kanina nga mamahayag, kanya. Putlon sa nako, di ba, igala. Nagtimpla ko karon og Santon, humutag yun, ay. Umungutoy, kuan pa kayo. Uy, na naman ito yung kape, di, ano, nadubli na niya akong itimpla ron. Bungot sa ito, may, na naman yung kape, di, ano? Ay, pagkada kong binuha.
3: Binuha!
1: Ay. Ah, di man yung baka daot kay... Kuan pa ni Santon Gold. Santon Gold ba katong gibutang nimo kaina? Santi man kato. Di man kato Santon plus kopi ko.
3: Oh. Ay.
1: Santon Gold dito. Santon Gold bitok, ang lasa bitok. Ay nako. Samot ni kalami mga igala kay naduha ka buok ang natimpla hinoon. Isa mo pudi kapit sil pudi ako ang baso diri bay. Kuyawa nimo Erwin no? Kamo ba yung mga katropa na minor? Unsa masulti ninyo ana ba? No? Kabalo ka, unsay gina-insinuate dire? Para nako ha. Eh, tanggalo na to mga higala si kuan? Alan Cayetano as senator judge kay ngano man. Pwede di ta magbutang og senator judge nga buang? Kinsa na ning nahimuot, grabing katawa nga kaduha nako nakatimplag kape. Alas 7.43, nag-diagnose na manggood siya mo gani. Di na pwede. Di na pwede, oy. Pag mayingon ka mga higala nga, balik ka ragod o, balik ka. Pero ano na, no, kung kanila, if indeed tinuod ni mga higala, para na ko, kuyo kayo ni pamahayag ni Erwin, oy. Sige, balik ka, Gab.
4: Diferensya sa pag-iisip. I think he started this actuation nung mapapatalsik.
1: Una, may diferensya sa pag-iisip. O, bugat kayo na bay. Ngayon makasulti man ka nga may diferensya sa pag-iisip, kung adto ka mga higala sa psychologist, psychiatrist, clinical psychologist, mga igsoon, iagi ka ang nagdaghang test. No? Iagi ka daghang test mga kaigsoonan para mahibawaan ka unsa man ang imuhang i-qualify sa nato. Unsa man ang gitaw, unsa pasabot ni mo anang may diferensya sa pagpangisip. Kay pwede man na may gala nga ginatawag na tong personality disorder, no? Na may multiple personality disorder, no? Naapod mga higalay narcissistic personality disorder, no? Naapoy bipolar personality disorder, no? No? Naapoy malita personality disorder. No? Mao nay disorder sa mga kiriwan, mga kawatan, mga higala. Mao nay mga sakit, mga ikso sa mga balibuog, kamot. Oh. Mao na siya, malita personality disorder. Tinuod bitaw na mga kaigsoonan. So, giyon sa ni Erwin, pag-determine, nga ni come up siya, mga higala, you know, saying that may diferensya sa pangisip ang tao is not an opinion. It is a statement of fact. What the fuck? Facts ha, facts. Dili nga katuin yung giyon na huna. Facts ba nga? F-A-C-T S. Facts of the case, mga higala. Alas 7.46 na. Baga igsunog kini atong pagpanag-uban-uban natin ganinyo sa Santon Gold Coffee Mix. Akong gitimpla karong na duble na hinoon, mga higala. No, ang berte ng lamia. Duha ka sachet. Nalikalimot ko, mga higala, no? Giyon sa nimo pag-arrive. Wa d'yo'y sunod ng imong utok ba?
6: Pinawa!
1: Ikaw, Erwin, pakauaw lang ka sa mga media nga nahimong politiko.
6: Ayaw!
1: Labaw sa tanan, bisaya pag yung kasamot yun. Wadyo kay mo, dodo, hinood lang. No? Sa klaro lang istorya. Bugo na, taklisa pa.
6: Ayaw!
1: Insensitive pag yun. Muna yung kasagaran mga batasan, may galas ka ng mga... Kuan bitaw ka ng... Na, di na lang ko magsumpay. Na ko magsumpay, anak. No? Dili ka pwede. You know, wingwingon ka mga higala nga may diferensya sa pangutok ang tao, it is not an opinion, mga kaigsuonan. It is a statement of fact, mga igsuon. No? How did you arrive at the conclusion nga may diferensya sa panghuna-huna, may galang tao? Of course, no? You run through series of tests, mga higala. No? Na kay mga pangbuhaton diya, mga MMPI, yung sabay mga kuan, sabay mga na, mga kalimot naman ko ano eh. Mga multi test. Kalimot na ko. You cannot ano, dili ka dali nga na may gala maka-arrive mo. Pwede di ay na panitan mo at tukas doktor, no? Tanaon lang ka may ay sakit ni, unsa sakit na ko, dok? Pag-ubod daw. Unsa sakit, dok? Kaisan lang, ubo pa, isa. Unsa sakit, dok? Ubo.
6: Pinawa!
1: Ngano makaingon magka mga higala, for example, nga naakaani nga sakit because of laboratory, no? Mga inya na ba? Hantod nga mo arrive at conclusion, ang kinimanggong sa mental health na to karon, it is treated as well as murara ni may galag sakit sa atong lawas kanang mga diseases nga atong nasinatian, no? Dili ni pagkuan, ha? Tinuod ni ako ang mga galag. No, kaya na ako'y konkretong kasinatian ni ini mga kaisunan. And I know a lot, no? Nakakoy kaila mga galag nga clinical psychologist, no? Unsao ni sila. So, baunsa ka, Erwin, naka-arrive sa conclusion nga na ay diferensya sa pangutok si Alan. Tungod lang sa iyang purma. Because, para niya, may kalam, it may be some kind of protest ba? Nga, di ko magpaahit kay agig pagprotesta na ko sa kang BBM nga administrasyon. Mupagupit ra ko, mupabalbas ra ko, o mawa na sa BBM, magbuot tayo man.
6: Ayaw!
1: What do you think of that? Kabuang din ang ingana. Kanang imo mo ay kabuang. Nga mo arrive kag conclusion, nga wa mangi ka mo agi og premise. Pwede ba gud ay na may gala? Nga mo arrive kag conclusion, walay premise 1, premise 2 sa argumento pa ba, no? Pwede di ay na. Kang irwenta no niya kay wala wala mura nagtaong grasa. Grabe ning tawhana ni may gala oy. No? Usa man na, wala diri sa kuan, ara di ang mga kahimanan. Alas 7:49 na bagay galang tagnas buntag. No? Sure ka naghihuna-huna nimo nagmakapila ka beses Erwin ang imong kalaki? Kuyawa ani niyo eh. Kung makaistorya mga higala, mura naman sa siyang doktor. Even gani lawyers, no? Even mga higala judge, no? Kasi kalabutan sa judge, ano? Dili maka kuanay, dili mga higala makadeterminar ang judge kung kanang tawhana na anay personality disorder. Dili ay. Only those expert niya na nga field mga higala makadetermina niya na, no? O dili lang po by just looking at, no? Kini mga higalang kuan, ilang mga actuations, dili lang kana mga igsoon. You need to go to test mga higala, no? Dagang pagkag-ansiran diha na individual nga interview para makaiyo yung, uy, naagi din ni kuan siya MPD or multiple personality disorder o kaha BPD or bipolar personality disorder. Mukalit lang kayabag na may mga ingana ng mga tao, no? Muna bipolar. Mukalit lang kayabag. Mukalit lang kalami. Mukalit lang kalipay. May gala. Misag di angay kalipay. No, may mga ingana ng mga tao. Mga kaigsunan. And it's a mental disorder. It's a psychological issue, mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kuya, scanner siguro ni Matas Irwin. Isa pa ni. Timanin ninyo na. Markahin ninyo na mga higala. Alas 7:51 na mga katropa. Dagdas buntag. Hawaan na nagab kayo. High blood tana. Ismaela Sabiliano, Asuncion. Maing buntag, ma'am. Sir Arnel, hinawayon sa si Erwin. Mausad iyang version. Why magbuot og unsa iyang dagway? Mas okay pa si Kaitano mo deliver sa iyang speech. Cool, well said. Ana pa akong apo, grade 5 sa among lesson kay that is verbal bullying si Erwin. Yes, no? It could be. May mga higala. Pero, kung atong tuuhan si Erwin Banalitan, itest na to mga higala ang language or the way ang line of thinking mga higala ni Senador Alan Peter Cayetano. It is an insult sa iyang intellect, mga higala. Ano ni mo siyang buang niya, berteng breitas balawat. Nga kung moto gani karon mga higala sa pag-eskwela, mahalag mabagsak, di lang mabuang. Lain sa kayong maliso, no? Mahalag mabagsak. Pasa di lang mabuang. Ilikalisod ba yan na? Oh, Chris Lupugan, mayong buntag. Si Tiyub, inalad na nalad. Basta ang pangalanaw. Pag sure di Erwin, Tulpo, Mr. Bendalo. Si Alan Peter Cayetano, ang ayan magbabalbas, dili pariha ni mo. Nga, lapad, kung ikaw siguro magbabalbas, mura kag timon sa barko nga gilumot, pandamay. Layo ra kay ka ni Alan, oy, nayabag naman siguro ka, no? Tama jud ka, katropang Arnel. Ibinesir si Chico, si Sir Arnel, suya lang na si Erwin sa balbas ni Alan kay Tano. Basi gusto siya magpagilok, mga higala. Imong tanawon, sugdo nimo ang iyahang, ang iyabang mulikoy ba si Erwin? Kana ba? Mulikoy ba dahil siya? Kana mo istorya siya mga igala. So unsa gina-insinuate mga igsuon ni Erwin, no? Unsa gina-insinuate karon ni Erwin? Nga di na ta makasalig ba igala even ang judgment ni Alan Cayetano, that's impeachment. Ano man? Likoy man di utok ni. Likado pwede ba di ka mag senator judge ka o mag-judge ka sa kaso may gala nga. Doon na kay problema sa pangisip, tingali dili. So kanang ginaingon ni Erwin may gala, dako ng butang. Basig wala na sa iya kay wa pa may gala niya huna-huna apod. May lagi pug na ikahuna-huna basig wa na puy nabilin. Basig na sa utok puro kondom.
3: Ayya.
1: Ala siete busig ko de cuatro na may galan tag na sa Don Tolmanon. Kamo gyapon na mino may galan sa Tolmanon bulls ay. Way mo kalimot mga igala ha magkapita. Ang para sa ana kung kapero nga nadoble. Berte na noong lamia. Santon Gold Coffee Mix, baga kaigsunan, mapalit ka na sa naguna baga butika sa inyong lugar, ha? Huwag na ang mga igalas mga tindahan, mapalit na sa na. Dari sa istasyon, mapalit na. Pero pa istakron. Na ang mga igala sa ato ang clinic, nahimutang mga igala dahil sa may door 8, first floor sa M Central Building, dool sa Mr. DIY, Paliko, Spalingke, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Shato. Kompleto na na, no? Mga kaigsunan. 7:55 already. Dito sa dugang pa nato, mga igalang mga kadikaran iskutanan sa Tulubadog Bullseye.
0: XFM Katropa Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Sa dugang pa, mga igalang atong mga iskutanan. Kining kisi Representative Terry Ridon ba? No? Matod ba niya mga higala, I think the Vice President has a violent mind. pangutan na gani magay kay sunan kanang balik-balik ko na lang dinato na si balag pangit na kayo nahunaon, pangit na kay paminaon kay mabalik-balik na lang. Sa kanang ilang ginaingon bitaw mga higala nga grave threat, no? Or ipapatay si BBM, kinsa ba na may galang tarpulano diyan? Ah, pangutan na gyud na kuan na may galang nahitabo ba na? No? Naaba na na napaksian ba na may galas BBM? Kaya kung napaksian na mga kaigsuonan, makayong ta seryoso ng butangan na. Kaya pangit naman kung kayo, dapat man kung kining impeachment, mga igsuon, no? Na ay taas nga level, na ay taas mga standard po. No? Nga dili lang mga igala. Kaya naman kung grave threat. No? Kanang grave threat mga kaigsuonan, dapat dili na wala na nag-i-appeal niya. Ay sa ground may igala, no? Culpable violation against the constitution. Kay murara na mga higala og mas ngilingig pagani nang nagbitbit kag sundang gihagit nimo ang tawo may higala imusilingan. Mas ngilingig na ano man? Nakatubangay man mo direkta. Kadto wala man sila nakatubangay si BBM og si Kwan. Istorya ra gyud tong resibo, eh. No? Pero ila yung gina-establish ba? Labi na ni si Ridon may higala murag duna gyud siya dakong kaligot-gud ni Sara. Kay bisan gani mga higala biyahe ni Sara dito sa gawas sa nasod nga siya gagasto. Gusto man gyud ni Ridon may higala nga uting kayon. Murag dag panimalos man siguro ning imo kay katong panahon nga naa ka diha ilalom sa Duterte administration gitanggal man guka kay sige mo mugag lamirda. No? Murag dag panimalos sad ba? Okay, magtulo na kuno kabuan mga higala. Sige tulo kabuan nga tuni aging bu. Dito man to mga higala si Sara naglakaw-lakaw sa Jensen Sarangani man to nakalabay nga mga adlaw. Ang simana. Nga tulo ka bulan na kuno dito may galas gawas na ana pud ni ilang style, no? Grabe. Ilang ato na may galang madiskubrihan taon-taon. Anyway, pabinawon sa nato ni mga igala sa Ridon.
0: XFM Katropa.
7: I think the Vice President has a violent mind. And you ba? She's being prosecuted today on threats.
1: Okay. The stop. Last thing I... She is being prosecuted on threats, no? Imagination. I think everybody has a violent mind, mga igala. No? Kung masubrahan ang tao, tanong po din mong konteksto ba? Anong niabot sa punto, mga igala? Anong nasuko? No? Imposible naman kayo, mga igala, muyaw-yaw ingato nga naala sa otherwise, mga igala, na ay problema sa... Ano? Na, pwedeng makaingon ka ba no nga? Basta na ay problema sa mood. Ano sa ba? Pero ingato ka suko, mga igala, magpakita o kali ka... Sa tawag ni ini, magpangagot ang tao, no? There must be something na nakatrigger niya. Pangutan, ang konteksto, unsa man to? No? Unsa man to yung nakatrigger niya? Ano niabot siya ato, mga igala, nga? Kuan ba? Pero labaw sa tanan mo ang atong pangutana, kada bang iplano na hitabo ba? Kay inyo siyang gina-prosecute on a mere imagination, no? Gina-prosecute mga igala si BP Sara on a mere imagination. Unya, wakay, wadyo kay makitang kakampi ni Sara karon gawas katawan, klaro lang istorya. No? Di ba sa pag-ingon may igala nga, musulisit ko og kana bang simpatiya pero nakaingon ko karon mga higala karon ni gyud panahon na nga ang vice presidente murag maoy presidente mga higala ang iyang standing sa iyang gahom. Lagi kita ba dai kag kakampi ni Sara mga higala naaman pero they will not come into the open ngano man kahibaw sila mga higala mamiligro sa ilang buhay-buhay.
0: Bullseye
1: ngano man perting gamhanana lagi ning mga tao karon, no? Perti, pabuang-buang na ng ubanda, mga igala. Pero perti, ilawang tako, retirada, anak. Tinuod na.
0: Bullseye!
1: Unsa ba gudin mo, mga igala, ang ka... kada bang... Wabag, ugwa kay gisaligan ba, no? Kaya ba gudin mo mangangkon o project sa ubang mga tao, mga igala, nga kwa?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na, anak. Siguro, mga igala, pag atubang sa kamera, okay kaayo. Siyempre mga igala, likod sa kamera, wapoy mga tao diyang muingog, mubulgar nga.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ha? Mubulgar, mga igala, nga maugid niyang batasan. Pero nakailaan, ha?
0: Bullseye!
1: Pero maulagi, no? Ultimo ganit igsuon, di naman tuuhan. Nan? No? Ining, ma-feel na mag-good na to, bay, no? Nga, very personal, no? Tanaw ni mo, bay? Adto ka simbahan. Pera lang ha sa mga naadya mga igala. Bato-bato sa langit ang maigo. O di ka maigo, daplin lang, no? Kaya di ka maigo sa kong komentaryo, daplin lang. Pero, purya buyag lang. Purya buyag ba dapat tingo na? Purya gaba. No? No? Natay makita.